0: ang kaso ng grave threats ni Vice President Sara Duterte sa kaso sa flood control. Mati, kareo. Ging sampulan si Anay House Speaker Martin Romaldeza.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga waga. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Standby ka K5 Karen Badilla, counter report sa patrol. Update sa sining shooting incident kanatabo sa Dulunan Arevalo kagabi. And at the same time, ang preparation sang COMELEC kag sang Police Regional Office 6 sa natalana nga barangay kag SK Elections kay duway pa ya desisyon ang Senado kag Kongreso. Duway pa bati asubong sa mga previous press conference ni Senator Mig Subiri ginsiling sini nga probably may ara sang anunso sa September 15 or 16. Mapagwa sang anunso kung ang desisyon sang Senado kag Congress pinal perma na lang kulang sang presidente to postpone di barangay and sangguni ang kabataan elections 2028 sa mabot ka Nobyembre 2 sa tonsening mga kaka-K5. Ina, kung mahingagaw, kay kung hindi mahingagaw, technically, sa tonsening mga kaka-K5, dayon ginang eleksyon sa barangay and sangguni ang kabataan. Kaga madayon ang pag-file sa certificate of candidacy nila mga kaka-K5 sa last week of September sa tonsening mga kaka-K5. No, kung hindi kita magsala September 28 mag-umpisa ng filing of certificate of candidacy sa tonsuning mga kuturan. So amo ni subong ang nagapahawat-hawat kag nagapapunga-punga sang alipudhan kag sang buli sa pila na tonsuning mga kaka-K5 ka mga barangay officials. Tanan ni siguro ni nga mga santos gimpang tawag na nila nga ma-postpone ang barangay and SK elections kapin pa kung kapitan ka nga duway kayo Brahan, kag kapitan ka nga damo ka kontras barangay mo nga kag kapitan ka nga do Ilislan ka naginmahan. Asos, gabi guro ni nga parawag ya siguro sa mga kung sino nga mga santos guro na pa aduya sini ginapang tipon siguro mga kaka-K5 nga hindi lang madayon ang barangay kag sanguri ang kabataan elections mo. Zaton sini nga mga kaka-K5 ara na sa patrol si kaka-K5 Karen Badilla report na ito update sa Dulunan Arevalo kaka-K5 Karen bago kita magpadulong sa update sa sini nga preparasyon sang COMELEC kag sang PRO6 sa barangay NSK elections. Kaka-K5 Karen sa report, please go ahead.
3: Subong, K5 race sa Subong, no, ang ginalantaw nga motibo sang police station 6 sa natabo ning shooting incident diri sa may barangay Dulunan sa distrito sang Arevalo kagabi K5 Ray ang ginpayag diri sa initial nga investigation sang aton niya nga kapulisan nga daan nga hiligot anon ang ginalantaw nila nga motibo sa natabo yang krimen K5 Ray, no, kay base man diri sa pagpangusisa naton kagabi dito sa lugar especially sa asawa asang biktima, ang ining biktima kay Five Ray, amo ni si alias Nonoy, kag si alias George, legal ni ang ila nga pangidaron kay Five Ray, no? Then ang ining suspect, ginkilala naman nga si alias Kabog. Sunod diri sa kay alias Babe, ang iya ni nga bana, nga si alias Janjan kay Five Ray, 31 anyos, papuli na ni Kuntani sa iyang balay halin sa trabaho niya sang ginsita siya ni alias Kabog or sang suspect kay Five Ray, no, hasta nga nagbaisay sila yang duha ti ang ining si alias Janjan nakapuli pa pero ginsunod niya gihapon ang ining victim or ginsunod siya sang suspect, I mean kay Five Ray, no, bali ang ining si alias Janjan ginsunod siya sang suspect nga papuli sa iyang balay. Then ang ining si alias Nonoy kag si alias George timing man kay Five Ray nga naga-standby sa gwa sang balay sang victim kay Five Ray, no, kag sang pag-abot to sang suspect kadungan man sa pag-abot sang victim ang ining suspect kay Five Ray nagginpundo yan ni ang iyang motorsiklo kag nanaog kag tinamangkot pa ni si alias Babe ang asawa sang victim kung ano ang tinutuyo sini nga aara dito siya sa area kag ti pagkadugay-dugay nagbaisay liwat kay Five Ray hasta nga tigintiro ni sila sa makaduha ka beses ni alias Kabog kay Five Ray, no, kag ang ining duha nga si alias Nonoy kag si alias George kay Five Ray kay bangod kasunod nga ati ang himata man nila ang victim, ginbuligan ni nila kay 5 Ray, no, nga asta pati sila yan na dala sa or nasa labat kay 5 Ray sa pagkatiro. Kagti according man diri sa kay alias Babe, kung i pang i-connect kay 5 Ray, no, kung sa kapulisan ta pa sang 2016 gintayaan man ning sang suspect sang pusil ang ining si alias Janjan kay 5 Ray, pero hindi pa sa subong ma-establishar kung ano gid ang rason sang pagkataya niya sang pusil. Kaya mo ni sa subong ang ginalantaw sang kapulisan ta, no, actually nahulat-hulat di ang officer in charge sa subong sang police station 6 kay ti ang ilang hepe gid mismo nga si police major Paul Vincent Pendon, wala dire kay 5 Ray kay bangod naga schooling ti ang sa initial lang nga investigation ta panganakuha diri sa Police Station 6 o kun sa Arevalo nga ongoing ang ilang investigation, especially ni sa motibo nga daan nga hiligot anon kag at large sa gihapon kay 5 Ray ang ining suspect, while ang ining mga victim, especially si Kabog kag si ining si Nonoy kag si George, ang padayon nga ginabulong sa Balay Bulungan kay 5 Ray, pero stable naman ang kondisyon.
0: Kibiyas lang ang igo, the place lang.
3: Yes, kay 5 Ray, butkon ang igo.
0: Oh, so nervyoso, galito si Kabogi, no? Mag-i-tiro.
3: No? Amo gani.
0: Kahit lapit, di ba? Lapit ang pagtiro, ya?
3: Yes, kag isa pa, suno man sa mga nakabati, isa lang gid kalupok ang ilang nabatian kay 5 Ray.
0: Sa recovery sang pulis, pilak ka basiyo sang bala, kita nila? Kagang trito ang, igo sang bala?
3: Ang sa recovery ni sang aton nga kapulisan kay 5 Ray, wala pa di rin na mention sang aton nga kapulisan kung ano ang mga na-recover nila, especially ang armas, no, kung ano ang ginusar kay 5 Ray.
0: Okay. Din dapit to ganing igo, butkon lang?
3: Yes, butkon.
0: Pero duha sila gid?
3: Yes, kay 5 Ray. Pero ang stable naman ang ilang kondisyon.
0: Tupaday sila sang gintiro?
3: Yes, kay 5 Ray, kaya tinag-standby ni sila sa gwa sang balay, kagamuto nag-abot ang suspect kay 5 Ray.
0: Si alias Kabog, may mga pamilya na sa da?
3: Ang iamo pa na, no, karon ang i-verify naton sa police kay 5 Ray, ang sa background ba ni sang suspect.
0: Oh, i-check mo kung pamilyado, kung nanong iada nga ano sa barangay nila eh. Aside sa mga previous itong mga cases, itong nagpanaya man to sa sang pusil to, kay 5 ba, Karen? Pira na yung edad ni Kabog gani?
3: Legal age dire ang ginbuti buya sa ato, no, sang kapulisan ta, pero wala sigid sang exact gid nga kung pila gid ang iya nga edad pa sa subong kay 5 Ray.
0: Isang time to nga nagpanaya sa pusil to, why to sa gin na reklamo, why to sa gin pailan kaso?
3: Ang wala man kay 5 Ray, no, wala ni napadalman, pero ti amo ni ang suno sa kapulisan ta, ginalan taw gid nila nga main gid nga reason kun nga natabo naman ni ang insidente kay 5 Ray.
0: Sige. Alas 8:11 oras sa to sini nga pagpangalagad. Ga pamati si mo si Ma'am Betty Darlilian, balya nagalain matsyagya ko, no, pero ginagwantaya kay hindi yagid ko, no, makayanan nga hindi magpamati sa kay 5. Pero nagainom sa kuno D3 Bayo. Ah. Salamat kid Ma'am Betty Darlilian. Kag kay Sir Arturo Lilia dela sa Batsuya nila sa Kalinog. Anong update niyo kay ang COMELEC kag ang PRO 6 ga prepare gyapon apesar nga wala pa update, no, sa sining nga cancellation or suspension sang barangay na SK election kag kay 5 Karen?
3: Yes, kay 5 Ray, no, ginpahayag diri sa ato ni Police Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga sang tinalikdan nagistoryahan na ni sila sang COMELEC Region 6, pero ang isa ira ni nga information nga ti daw dako gid ang posibilidad nga sa 2028 pati gayunon ang barangay kag SK elections kay 5 Ray, pero suno sa iya, bisan may mga information nga nagagululuha kay 5 Ray nga sa 2028 idayunon ang election kay 5 Ray. Sa gihapon, ang PRO 6 ta or ang kapulisan, may mga napanglatag na ning mga security measures kay 5 Ray.
0: Go ahead.
3: Para ya sa safety sang tanan, no, especially diri sa aton sa Western Visayas, kay ti kung si Brigadier General Tuanyo pa mandate ni sila sa Philippine National Police sa National Headquarters kay 5 Ray nga dayon man o kun indi dapat plastado ni ang security measures sang aton nga kapulisan. Ti ang isa diri sa ginapasangkad sang PRO 6 kay syempre ang ila ni nga checkpoint sa mga kada lugar diri sa Western Visayas kay 5 Ray, kag ang ang police visibility no sa mga barangay naton kay tikong ang kapulisan tapaki 5 ray hindi nga daan masiguro basta pinuliti ka kay 5 ray linong subong pero hindi masiguro nga base bala sa dason nga mga binulan kay 5 ray mag-initay bala ang duha ka bahin or grupo so para masiguro ang safety sang tanan ipasang karon pagid no sang PRO 6 ang police visibility direya sa Western Visayas kay 5 ray. Ipamatian naton si Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa lipot sininga pahayag angot sa paghinun-ano nila sa COMELEC Region 6.
4: Ito po, nag-report na po tayo sa ating pong COMELEC dito po sa Region 6. Napag-usapan na po natin yung about sa incoming elections. Ang nangyari po niyan, bagamat hindi pa ho confirm ang election, tayo po ay nakaprepare po tayo. Pero may mga lumalabas na po kasi ng mga balita po na sa 2028 na po matutuloy ang elections. Magkaganon pa man, ang Police Regional Office 6 po ay handa sakasakali man po na magkaroon ng election.
3: K5 Ray.
0: Go ahead.
3: K5 Ray, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton nga Regional Director. Tiya mo na sunod sa iya, hindi pa masiguro kung madayon ni ang election sa subong nga tuig, kaya may mga information nga base sa 2028. Pero sa gihapon, ang aton nga kapulisan de rin, nakalatag na sa ilayang security measures, K5 Ray.
0: So ginalantaw nga ti apisar nga wala pa desisyon, kaya ti... technically pag wala desisyon para ni ang perception sini sa mga pulis naton kay sang COMELEC madayon mo sa aton sini nga mga ka K5 that is why nga ti ano ni no ang dalanis ila sini nga mga preparations ka K5 Karen Badilla so wala pa man sila sang ini ano no ambal mo wala pa man sila sang ini informations nga ti nabaton kung dayon or hindi so that is why nga ti padayon nga ila sini nga pag-preparar para sa barangay NSK elections. Pero lang tawunta kay ti si Senator Mig Subiri nagambal to the time siya press conference nga base September 15 or 16 may ara sang update
3: yes.
0: No halin sa Malacañang no kung madayon bala o kung hindi ang ining barangay and sangguniang kabataan elections sa 2026 abot nga November 2 no kay ti sa katapusan based sa calendar of activities sang Commission on Election nga ti ma-file na mahimo na nga maka-file sang Certificate of Candidacy ang pila ka mga opisyales nga magakandidato sa pagkabarangay officials kag pagkasangguri ang kabataan official sa KK5 Karen Badilla. Sige. Salamat kid sa imo sining report ta KK5 Karen live dira sa Patrol.
3: Ayan nga balita ang ginadulong senyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 8:16 ang oras sa Tulsini Barwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program. Good morning, good kay... Ma'am Annalyn Agravante nakatutok gid sa aton sininga pagpangalaga dira sa May San Rafael. Iloilo. Kay Ma'am Bing Space J, good morning.
1: Komentaryo nga umalay para sa serbisyo nga Pueblos.
0: Kagga kay sa Ma'am Beb Celeste. Good morning gid sa aton sininga mga ka K5. Kontang newsroom report na sa news center ni ka K5 Ella Latosa. Congratulations sa West Visayas State University. Rank number 1 kag mayara sila sang top notcher sa bago lang itapos nga librarian licensure examination sa aton sini nga mga ka K5 no kamusta ang mga nakapasar din nabli nga mga bulutuan ini ang ining estudyante sinobla ini ning nag top 1 no? Sa aton sini or top 1 or top 2 sa aton sining mga ka K5 sa sining librarian licensure examination. Naka-standby na sa linya si ka K5 Ella Latosa. Ka K5 Ella sa report, please standby.
1: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. K5 News FM, Iloilo, Live Report.
0: K5 Ella.
5: K5 Ray, Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Exam ang graduate sa West Visayas State University. Nakakuha K5 Ray ng 92.40% ng rating si Luis Angelica Penit Pahilanga kag Lunsay nakapasarman ang iban nga 13 pa nga takers ang pasinawan gikan sa nasambit nga universidad. K5 Ray, angot siniya, rank 1 top-performing school man ang West Visayas State University main campus, kaupod ang University of Santo Tomas, nga nakakuha sang 100% nga rating. Nahibuluan man ka K5 Ray nga 760 tanan ka mga examinees ang nagkalapasar sa 1,014 nga nagkuluha.
0: Ka K5, Ella, sinunin nga mga eskulahan yung nadalas top 10 eh? Pilaka percentage ang ilang
5: sinikin ko. Ang mga schools nga nadala sa top 10, rank 1 ang West,
0: West
5: University
0: ano?
5: Of Santo Tomas, West? Rank 2 ang Philippine
0: North. K5 Ray, Ella?
5: K5 Ray.
0: West ano? West Caballom? Ano ang number top 1?
5: West Main.
0: West ano siya? West?
5: West Visayas State University Main Campus.
0: Okay. Next?
5: Next is the University of Santo Tomas. Tapos ang Philippine Normal University Manila, University of the Philippines Dilim. Dalaman sa top 10 ang City of Calapan, Cagayan State University Tuguegarao, Bulacan State University, Polytechnic University of the Philippines, University of Southeastern Philippines, Tagaloan Community College, Cornelia Foundation College, kag ang Bacolod also. Nadalaman sa top 10 ang ilang examinee.
0: Okay, West Visayas State University main campus gili ang top 1.
5: Yes, sa K5 Ray upod ang University of Santo Tomas.
0: Santo Tomas 8 nagkuha, no?
5: Yes, ka K5 Ray tapos sa West 14.
0: Ang balmo tabi West lang eh, bigkot ako West Caballom or West Mindanao, damo West mo. So West
5: La Paz,
0: Visayas State
5: K5
0: University
5: Ray.
0: La Paz 100%. Ang ikaw gani guro nagpili sa picture mo di pakita di sa live, no?
5: Si Ma'am Alira ka K5 Ray.
0: Grabe nga picture gagay na pakita di do. So, hindi ka masalaan nga reporter. Do masalaan ka nga guidance counselor.
5: Hala, wala ko kabalo sir kung ano nga picture da mo.
0: Oo. Bongga bongga, do na uya man ta magpa-report sa imo kung amo ni ka grabe ang picture mo. Sa aton sini nga mga ka K5 mo na si ka K5 Ella Latosa. So first time ni no nga may ara sang top 1 sa o kung nag-top sa West Visayas sa librarian licensure examination ka K5 ba Ella?
5: As far as I know ka K5 Ray, first time ning nag-rank 2 kag top 1 nga performing school ang West.
0: Okay. Salamat kid sa balita sa News Center alin kay ka K5 Ella Latosa.
5: Gikan diri sa News Center para sa K5 Newscast. Inisi ka K5 Maria Ella Latosa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:21 oras sa tusini nga pagpangalagad sa pagbalik naton. Counter report ni ka K5 Jenny Cuyunan kay may lima ka mga uyaya nga mga kapitan diri sa may siyudad sa Iloilo ang wala pa makaliquidate. Hasta subong, pinanakatuig, wala pa makaliquidate sa ilang pundo. Sa aton sini nga mga K5, ano ni nga mga barangay, kag sino ni nga mga barangay, kapitan sa aton sini nga mga K5, istoryahan, tanakaroon sa pagbalik naton sa Foro de los Pueblos program. Magbalik ang Foro de los Pueblos. Standby.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
10: TTX 500
9: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis. TTX 500
11: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 barag kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
8: So budlay bala na ang Parkinson's disease, tian mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
12: DTX 500 para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidants
12: nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500
14: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
8: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
11: Hydroxyl radical.
8: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
17: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
16: Tama. Red Horse Beer. Dapit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
21: Yung may D3.
19: Matatas, mga butika.
21: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
21: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds.
21: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
19: DDX 500!
21: Garantisado!
19: Epektibo!
21: Aramis!
19: DDX 500!
21: Nagapalang durumbala ang imo panulukan.
19: Magaling!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Komentaryong apatas, kag serbisyong awagas,
3: Ray Umalay,
2: para sa Foro de los Pueblos.
4: Alas 8.29 oras sa itong siling pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program. Sige po, ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay sa mga nagpamati ng mga modernized jeepneys, kag mga tricycle driver na tonda. Good morning sa inyong atanan. Salamat kids sa inyo sa inyong pagtutok diri sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program. Kay Ma'am Bibing Bibian pagtulunan sa Pasig City, sa kay Ma'am Bing Space Jedra sa May Singapore, kay Ma'am Nene San Presya, sa kay Ma'am Annalyn Agrabante, good morning. Sa kay Aida Amar Ali, nagatutok kids sa itong sa inyong pagpangalagad. Good morning kids sa inyo tanan mga ka-K5. Naka-standby si ka-K5 Jenny Coyunan. Anong klaseng pilana nito? Egoy pa rin makaliquidating lima tanan ka mga kapitan eh. Amo pa rin mga kapitan nga butuhon nyo sa next election? Sa itong sining mga ka-K5? Nga hindi gani makatapos-tapos ang obligasyon nila sa barangay. Isa sa mga ginalantaw nga epektibo ka nga barangay kapitan, mga ka-K5, kung sagad ka sa liquidation sa tanan nga mga ginpanggastos yung sa barangay nyo. Sa itong sining mga ka-K5? Ka-K5 Jenny, nung rason nga na delaying lima ni ka mga uyaya ng mga kapitan, ka-K5 Jenny?
5: Yes, ka-K5 Areno, mostly according to the City Director sa Department of the Interior and Local Government, Director Oscar Lim, ka-K5 Ray. Ang isa sa mga rason, no, ka-K5 Ray, may iban nga mga barangay kapitan, kag mga barangay officials, ang nabudlayan, ka-K5 Ray, o kung kasubukan na ang balot, hindi ka balo mag-liquidate.
4: Tibutuhan nyo pa na mga kapitan nga hindi balo mag-liquidate! Sa itong sining mga ka-K5, ano kaysa agay kamukbuto, kagkapili, isang kapitan, ang mga kapitan, pang mga alipongoy, kag mga lipong, ang muna nga pangpili, yung mga kapitan, tapos mareklamo, kamo nga, why kamo pundo na sa barangay, paano na sila punduhan sa next silang project, kaya pa makaliquidate ka-K5 ba, Jenny? Hindi
5: yes.
4: Pwede ka-download sa budget sa barangay, kag hindi pwede nga tagaan ka sa project sa city government, o kung sang ano man da nga mga proyekto da nga ihatag sa imo nga implement po sa barangay mo kung unliquidated ikaw ka-K5 ba Jenny Coyunan. Now, karon ang barangay nga hindi kabalo magliquidate kag uyaya, sino ang masakripisyo kag apektado sa mga project sa barangay? Ang mga pumuluyo. Oh, ano pagid? Hindi pagid kabalo magliquidate, ano pagid? Ka-K5 Jenny ba, hindi pagid kabalo mag-isip na?
1: Oh.
4: Ang nalibugan ta sang ulo nga mga kapitane, hindi kabalo magliquidate sang ila sini nga mga budget, pero kung mga awat gani kag magkuha sa porsyento nila sa ila sini nga mga project, pero asig man ka maluma sila mag-isip ka K5 Jenny? Why ka na tingala sina? K5 Jenny?
5: Amugid ka K5 Ray. Iban, amun na nga ni ka K5 Ray, no? Ang DILG with the city government. Since nga sang last year ka K5 Ray sa pagkadumdum na kon, na-raise niya ang concern ka K5 Ray 2025 nga dumadamo gyapon sa mga barangay officials ang wala nakaliquidate sa ilang financial report or kung budget sa barangay. That's why the city ka K5 Ray, no? Kumbaga nag-take initiative agod nga mabuligan ining mga barangay officials na ton ka K5 Ray nga amat-amat nila nga maliquidate ang ilang mga budget. Kaya mo sakto ina, ang ako, hindi ko makaliquidate sa imo nga budget ni K5 Ray, reenacted lang ni ang imo nga budget. Kumbaga, when we say reenacted, kung ano ang budget mo sa previous year, amo lang na ang pwede mo magamit sa next year ka K5 Ray. For example, kung wala ka kang annual budget sa buong 2026, 2025 nga budget ni mo nga reenacted, amo lang ang magamit mo. Pero since reenacted sa K5 Ray, limited lang ni ang pwede mo magamitan ka K5 Ray ang budget. Kumbaga, wala sa infrastructure projects na mapatindog, limited lang sa mga office ng mga galastusan, kag mga sweldo, abi ka K5 Ray sa mga barangay kapitan, kag mga barangay officials. And right now, ka K5 Ray, since minamention kita nga according to Mr. Oscar Lim, ang DILG director sa Iloilo City, nga may lima ka K5 Ray na medyo nabudlay. I mean, apat rather ka K5 Ray, no? I stand corrected. Apat ka mga barangay ang wala naka- liquidate sang ilang financial report. Kaya mo niyang gatingwaan sang DILG sa karon nga mabuligan ining apat ka barangay. Kaya sa apat sini ka K5 Ray ka barangay, ang isa dira ang barangay San Pedro Molo, ginpapanaugan ni sang

0: this allowance sa Komisyon on Audit na wala sila nakapasa sa ida nga financial report nga munagani ginapabalik ang 14 million pesos nga pondo sa barangay KK5 Ray. Ang remaining nga tatlo KK5 Ray amuni ang barangay Don Esteban Lapus, Halandoni Estate, kag ang Kalaparan Arabalo KK5 Ray no, ang wala nakapasa sa ilang nga financial report. So right now, the DILG ginatingawaan sila KK5 Ray nga mabuligan bala, mabacktrack, makita ko ilang mga resibo, ang ilang nga mga honorarium this past few years. Actually, KK5 Ray, hindi man ni siya abi problema sang concurrent, I mean, ang sa city nga punong barangay KK5 Ray mo, kumbaga, may mga since 2019 pa nga wala nakapasa ini mga barangay kapitan. Kumbaga, ang matter of proper transition, bala KK5 Ray kada tapos ng election, kasi supposed to be after mag-election KK5 Ray, ang napirdi abi nga mga opisyal, i-properly i-transition o kung ang mga pondo sa barangay, ang mga papeles sa mga barangay. Kasi sometimes sa KK5 Ray, dala sa kapirdihan sa election, ginapabayaan na lang ang mga dokumento, kung ano pang pwede kumbaga, ipasa sa next nga mga newly elected officials sa KK5 Ray. So, amuman niya isa sa mga ginalantaw nga concern sa aton nga DILG nga wala sang proper transition from the former nga barangay officials sa newly elected KK5 Ray. Pero since nga lima na lang ni KK5 Ray ang ginalantaw, amat-amat naman since 2026 sa KK5 Ray, no, sige-sige pa man ang pasahay sa ilang liquidation sa karon sa ilang barangay, sige-sige sa gyapon ang baton sa DILG or sa City Accounting Office. And they are positive and they are confident KK5 Ray, no, na by 2026, matapos ang tuig, ang 180 barangays ni KK5 Ray ang makapasa na sa ilang liquidation reports. Seri bala KK5 Ray, pamatian naton ang bahin sa pahayag ni Department of Interior and Local Government City Director Oscar Lim.
1: Ang 2025 may ano bidiri may sulat sa amon si City Budget nga actually out of 180 only 27 ang wala naka-prepare sa budget last year. So that's good na. Kinumpisa na namon gid na sukot namon. Then I think we have 17 barangays nga more than 2 years bala nga wala ka-submit sang ilang financial reports kay barangay accounting. So far medyo satisfied man kami kay samat-amat naghulag man kay before the damon na more than 50 na ang more than 2 years subong kung lang taon lang gid ang medyo critical though I think 4 barangays na lang gid ang medyo budlay gid nga wala gihapon nga submit.
2: Ano ning mga districts, sir?
1: I think ang isa na sa problema namon is from Molo.
2: Molo.
1: Yes. Ma, si treasurer, hindi daw ma-pressure sa kapitan kay because budlay gang ita treasurer. That's why sabat ko ganito sa kapitan, kung adlukan ka sa treasurer mo, di resign ka na lang, si treasurer na lang makapitan, ikaw na lang treasurer. Di ba? Kag gina-hire si treasurer nga mag-ubra sa ilang monthly financial report. Kag damo barangay nga ang transaction negligible bala, usually honorarium pinaka-basic. So anong kinanglan mo para ma-liquidate mo si honorarium? Payroll na nabaton ang kwarta. Minute submitting proof para nga makita kung sino ang mga kagawad present during session. DTR sa mga appointed. Amo lang nga, hindi pa maliquidate. So ang balko, kung tigdaskid ka mo, wala man kami na may mo, pero kung makasuhan ka mo, kag masuspend ko muna yung budsman, ang balko ni, we'll see to it na during the suspension, madala kami media para mabalaan sang tanan nga nasuspend ka mo because of that. Kikabudlay ba lang tanan, ginaobra pa ayon, ginabuligan sila, napakita paano obrahon, even the city mayor nakobra na paagi, nag-hire siya additional personnel sa accounting para mabuligan bala sa liquidation. Pero despite that, may nabilin pa man, pero hopefully by end of the year gamay na lang na sila.
2: Ano, let's check klaro na ang ano budget mo nila na comply is 20...
3: K5 Jenny no kay may ginalagas kitang oras bala kay may K5 live reporting competition pagkita nalipat ko may isa pagliktas kulahan naka standby subong pa ready lang kudra kay ka K5 kisya ang lima ka mga barangay liwa tonta ano ning mga distrito
0: apat,
3: apat ka barangay liwa tonta
0: San Pedro Molo,
3: Molo.
0: Halandone Estate, Lapuz, Don Esteban Lapuz, kaga Kalaparan Arevalo, Kakifabri.
3: Di ni nga barangay ang hambal mo kay ina nga nabudlayan sila liquidation because of the transition. Inablang nagdaog ba nag-ilis barangay kapitan ang previous nga kapitan nga Lipungoy wayagin tapos ang liquidation niya. Ano nga barangay na?
0: Actually, kay February, wala naman na-specify. General na siya kay February, nga kumbaga nga concern.
3: Pero yun yung apat ka barangay, ano na siya? Paano nga why sila makaliquidate? Ano na nga budget ang during siya ilang terms ang barangay kapitan nga na
0: Naman siya lang kay February, no? 2019 pa. So, previously, pani kay February nga mga kapitan bala nga napasa lang sa nagapungko a kapitan Subong. That's why amo naman naton nga nakalabot sila for more than 5 years nga wala nakaliquidate.
3: 2019. Ti ang eleksyon ka kay 5, Jenny, isang 20, ang last 23. Eleksyon sa barangay eleksyon, 2023.
0: Yes.
3: Oh. Sino ning mga kapitan gani?
0: Sa karon ka kay Favrey ang nagapungko nga no ang nagapungko ka kay Favrey sa may San Pedro Molo si punong barangay Carl John La Pascua, sa Don Esteban si punong barangay Alfred Senayo, sa Halandone Estate si punong barangay Thompson Alacre, kag sa Kalaparan Arevalo si punong barangay Renate Tobula ka kay Favrey.
3: Kuha, anyo ni sila tanan nga apat ni kakapitan ni isang statement nga wa sila makaliquidate. Anong problema? Oh, hindi naton gusto nga hambalon nga mga kapitan madasig lang magkuha porsyento sa projects barangay. Why ka pagliquidate? Sa aton sila nga mga kakipab nga hindi na maliquidate. Ang pagliquidate kapos-apos sa nakakipab, Jenny, kung may resibo kao. Kagi kumintak ang imo sila nga mga nga gimpang gastusan sinada. Mabudlay magliquidate sa isa ka budget kung balaan mo nga wala ka sang inog liquidate kakipa Jenny?
0: Exactly, no? Kaya, for example, according to the ILG Director Lim, na kung mag-liquidate ka, parts ang na-liquidate mo ang honorarium sang inyong barangay kagawad kag inyong mga appointed treasurer and secretary, ang kinanglan mo naman lang da, ang payroll ninyo.
3: Pirma lang na daya ka kay 5 Gine, ko yun nan, very basic, ina magpadlagan ka kapitan, makuha mo na splakadlaw, dira sa duwinyas. Basta payroll gani kag mga expenses na nga mga ginagatag mo sa empleyado, pirma na. Pero kung mga expenses nga ginabakal, ginaprocure, resibo na kag kay 5 Gine ko yun na ng kinanglanda. Kag ite syempre supported by documents, documentation. Sa aton sini nga mga kag kay 5 nga nakapa-picture ka dira, na receive mo ang items, visible ang items kag kay 5 Gine ko yun na amo na. Di kinanglan pa na siguro to doan liwat sa basic liquidation na education ang aton sini nga mga kapitan. Ano nabi kay ko mag-i-attend sila sa mga seminar sa mga DILJ ka K5J ni, no? Why mas sila tiner sa conference hall? Mamo di sila nakakanto?
0: Nagapangapi.
3: Muna nga kis halala nga gastos ang gobyerno sang conference pero di man mapuslan kay tungod nga why magapalamati ning iban nga mga kapitan pera lang sa mga kapitan nga nagatin mayo kag mga mayo nga mga kapitan ha sa aton sini nga mga kakipay dugangan ta pananami panatani panaglapanamitan bla dugangan ta na buwas ang obrahon mo para may update ka buwas pangkuan mo na isang payag ning apat ka mga kapitan pagoy sisaon mo ang ila sini nga mga liquidation kakipay Jenny.
0: Sige, kakifive Ray, ini nga balita ang doon sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis kakifive Jenny Kauyunan para sa kampi na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: Nakasanbay na nga aton sini nga first reporter sa Ahoy National High School, 5th District. O, kaway-kaway sa mga fans na ni Mary Jane and Janet Arinyal, ang aton sini nga K5 reporter. Sa sini nga mga tinion, mga ka-K5, isa ka grade 12 STEM student. Mga ka-K5 sa Ahoy National High School, Pambato, sa Quinto Distrito. Para sa aton sini nga live reporting competition, Elimination Round.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the
5: K5 News FM, Iloilo, Inter-School Live Reporting Competition 2026. Elimination Round, Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM, Iloilo.
3: Oras, alas 8.43 sa aga sa ito sininga pagpangalagad. Ara na nag-aplastar na sa sininga mga tinion ng Ahoy National High School. No? Sa aton sininga mga ka-K5 para sa aton sininga live reporting competition sa aton sininga mga kuturan. Upod na ton subong si K5 Warren Friends. Last batch na niya. Tatlo lang ni ka mga reporter subong adlaw. Isa sa Foro, isa sa 11 Mbps, kag sa El Castigador, isa man. Matapos na ang aton sininga elimination round mga ka-K5. And of course, siyempre, kakipay ba rin, ati punon, tanay-tanan-tanan eh, ang mga pictures nila. Tanan gin ka 26, ipong kuanes ang mga juries, ang mga urado naton, kag i-reviewon ni what? Ang ila performance, kakipay ba rin? No? Para masala gin naton mayo, kung sino ang madala sa top 10 finalists. Sa aton sining mga ka-K5 ba rin?
6: Yes, oh, may ka-K5 rin, no? Kag suman sa aton sining mga tagpalamati, now, kay man na mention naton nga gusto naton nga ipahibalo na sa ila buwas apang may ara pa kitang duha pa kadlaw kay may posting pa kita mo sa nga duha kadlaw para sa social media sa nga aton sining mga participants, no? So ti ang subong adlaw kag buwas Wednesday, Thursday, ati mga Friday gid. So mga Friday git mabalana sang aton sning mga different schools kag sumati sang aton mga tagpalamati subong nga nagabantay gid kun sino na ang aton sing finalist. So mga Friday mahibaluan na gid naton ang aton sning mga finalist na, no, for Iloilo leg sang aton sing live reporting competition na K5 Ray.
3: Okay, sige, I think ready na ang aton sining Ahoy National Ahoy High School, no? Sa aton sining mga ka-K5, standby ka mo, ha? Sa aton sining mga kuturan, nag-plaster na sa karon ang aton sining mga reporter, no? Sa aton sining technical staff mga ka-K5, sa aton sining mga pinarangga ng mga tag-palamati. Ang oras, alas 8.45 sa aga.
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
3: Welcome sa live reporting competition 2026 secondary level elimination round.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ini si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darren Villavior.
10: Ini si Kirby John Panes Agravan.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
5: Elimination Round, Secondary Level.
7: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: Naka-standby na sa aton sininga linya. From Ahoy National High School, ang aton sininga reporter nga si K5 Mary Ann Janet Arinyal. May balita may kang tanan sa nabaton o kung nakabaton sa mga recycled chairs alin sa DNR Region 6, ang Ahoy National High School. Sa report ka K5 Mary Ann Janet Arinyal, standby.
5: K5 News FM Iloilo Live Report.
3: K5 Mary Ann Janet, good morning.
11: Morning, sir.
3: Go ahead, ka K5 Mary.
11: Maayong aga nga K5 Ring sa atong mga tagpalamati. Ginpirmahan sang lokal nga tagdumalahan sa Ahoy ang Memorandum of Agreement o konbuwa sa upod sa DENR Region 6 para sa husto nga pagdumala sang basura sang Agosto 26, 2025 sa Ahoy National High School. Kabahin sa inisiyatibo ang paghatag sa mga bangko na hindi mo alin sa recycled plastic materials na adlaw-adlaw ginatipon sa mga estudyante sa nasambit na bulatuan. Sunod kay Jonas Sindido, Municipal Environment and Natural Resources Officer o Conmendro Sangahoy, isa ini ka importante na tikang sa pagpalipon sa mga programa para sa pag-amid sa tinamanggan sa ating banwa. Gindugang panisindido mo ang programa na gapasita lamang ang plastic na basura, mahimo pang mapuslan ng tinusong pagdumala ang mga ginibigay sa nagkalaidain ng sitwa. Ginpirmahan ang buwan ni Nandaling Alcaluna, representante sa DENR Region 6, Lemar M. Ledesma, kag Jonathan Villaflor, sa Subay Marketing Incorporated, Marie Christine Angeli M. Valderrama, sa Angelina's Big Shop, kaupod sa Daimendro Joanna Silvido, sa Dr. Marilyn Idolendo, Principal 3 sa Ahoy National High School. Pagkatapos ang MOA signing sa K5Ray, din patigayon man ang formal na turnover sa mga bangko na hindi mo alin sa diverted plastic waste sa Ahoy National High School. Bilang kabahin sa programa sa waste diversion sa circular economy, nagpasalamat naman si Dr. Dolendo sa lokal na gobyerno sa Ahoy National High School. DNR.
3: Balikan natin si KK5 Mary Anjanette. KK5 Mary Anjanette, standby ka lang da. Kaya gabi siyo ang aton sininga signal sa area sang Ahoy. Aton sininga connection kay KK5 Mary Anjanette Arinyal. Paplastar lang ko siya mayo da. Tapos kung pwede tunog-tunogon ang iya sininga audio da o ang iya sininga volume da sa konsulta para baskog ang iya sininga sulod sa aton sininga radyo. Report ni KK5 Anjanette Mary Anjanette Arinyal, no? Sa aton sininga mga KK5 sa mga pinalangga naton nga mga taga Palamati. Ang oras alas 8:50 sa aga. Balik-balik ka naton sa dili na gibadugay ang report ni KK5 Mary Anjanette mga KK5.
12: KK5 Live Reporting Competition 2026. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: Balikan ta si KK5 Mary Anjanette Arinyal. KK5 Mary Anjanette sa report. Please go ahead. K5 Mary, Anjanette, go ahead. Okay. Padayon.
13: Pagkatapos.
6: Oh, may ano ganyan yung
3: okay. KK5 Mary Anjanette, no? Hold on na nga, nai. Okay. Tagaan ta chance, kasi KK5 Mary Anjanette nga mag-report karon sa 11 Mbps. I-reschedule naton sa 11 Mbps ang iya sini report para at least makapangita sila sang perfect spot gid sang ila sini nga pwesto later sa 11 Mbps program, no? Kaya hindi gid manami ang pick up sang iya audio, kanugon lang nakaron sang iya sini nga report, no? So tagaan naton chance nga maka-report liwat ang Ahoy National High School karon sa programang 11 Mbps with KK5 Enrico Sorita. Magkatabo gid na, no? Labi na gid kong medyo layo ang area, KK5 ba, Warren?
6: Yes, of course, no. Isa ba rin, no, sa mga gina ano man nato, no, nga sa gina tanaw nato, no, sa judging kung paano man mahandol bala sa mga reporter, no, ang ining klase man ka mga situation, no. Bagod man ka
3: tingin. Kaling sa iya nga case ko, ano, hindi gid mabatian ang report niya. No? Nagadula gid ang audio. So,
6: actually, may mga prior checking man kita sa
3: sa 11 Mbps. Basi sa ila area, location nila, ang spot nila mismo, bla. Basi may mga mamay ginatawag kita nga mga dead spot sa signal, eh.
6: Oo. Tingin na tagal mo na ito, no? Sang equal chance ang atons nga mga student reporters, no? Kagang different schools, no? Good man nga ti may Arab la sang fair play, ah. Ginatawag.
3: Mabawi karon ang Ahoy. Sa udto, ah.
6: Balik lang karon,
3: ah. Nami ang pagsulod kay para at least sa ma-appreciate sang aton nga mga tagpalamati kag sang ang sang aton nga mga hurado, ang overall performance ang aton nga mga kabataan, okay? Mm.
6: At least may ano,
3: pero kung mga gamay-gamay ginasige naton kay ti understandable, pero kung medyo hindi na gid mabatian, tagaan naton siya sa kanugon no, ang overall report. Sige.
6: Kay Fibre, balikan naton karon sa aton sa mga taga Palmati, balikan naton ang Ahoy National High School karon sa uto sa 11 Mbps.
3: Salamat kid kay Fibre. Warren French sang aton sining station manager sang K5 News FM Iloilo. Bantayan na lang karon si K5 Mary Ann Jeanette Arinyala, no? Tagaan ta sa tsansa karon, importante maplaster lang sang maayo ang iya sining location mga K5, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. We have still enough time, no? Relax ah. Hindi magkabalak ka Ahoy National High School para nami ang aton sining preparation ninyo karon. Later sa 11 Mbps program sa Udto, pwede gid sila gyapon ka report. Wenta tiempo sa aton sining pagpangalagad mga ka K5, alas 8:55 na ang oras naton. Diri sa K5 News FM Iloilo for the Pebbles program. Kita ay nang kita buwas nga adlaw, same time, same station. Diri lang sa kampyon nga istasyon. Para sa K5 Press, pa umalay para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin

0: coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Kode, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gani carrots.
12: Hindi lang carrots, mga kaduran.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulo.
9: Salang solusyon. Hindi magkaon balo.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: So, hindi ka nang babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
10: Basta.
9: Ano yung interval?
8: Maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulwetam. Doc Ramil.
13: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
10: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
13: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
10: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
13: Yes.
10: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
13: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
10: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
13: Ang laway, Sir GP, ang may gituwag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gituwag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
10: Mm-hmm.
13: So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
10: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
13: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine, Sir GP, an sa gituwag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. Mm. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag siguro, no?
10: Sobra pang iban, no?
13: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw.

0: mag-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria,

0: Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung inom ka ditribayo, sir boy. Mm. Ay, may system pamuyong lang.
1: Kalma lang.
0: Kalma lang. Mm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
2: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa ditribayo.
0: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
3: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:30. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo, sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Nga man, Daddy?
3: Ah, kay sakyan ta sila.
2: Ah.
3: Oh, sakyan ta sila. Ila binagid inang si Buboy. Pagastuhon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
2: Maayo nga ideya na, Daddy.
3: Amo na ang ginatawag nga, sakay dala.
2: Ah.
3: Oh, sige na, Jupiter. Manglibot-libot ka na to.
2: Daddy?
3: Ano naman, Jupiter?
2: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
3: pa sa... Oo na, rinaho. 500, libot na to. Abot ko na iya.

0: Boy, Ramon.
1: Doon, nagkadalo mo siyang ginawa mo, boss Rocket, ah. Ano, boss Rocket?
0: Medyo paos lang ko, ah. Pero sa tuod lang bala, Boy Ramon.
1: Ano yun na, boss Rocket?
0: Daw amat-amat na nagabugnaw ang lakat sang impeachment, no?
1: Ah, base ginbutangan nila, Ice. Hindi gani, boss. Base ginsulod nila sa refrigerator, ano pa nabugnaw.
0: Bawo, ikaw bala, Boy Ramon, ang hinaslo gina mong imo, no?
1: Yaman, boss.
0: Mamangkot ka pa sa banta mo, sakto nang ginasabat mo.
1: Eh, sakto na gina, boss.
0: Bow, mag-amo ka na, blaboy daw nami, nagid lang,
1: ano, boss?
0: Mangita ka na lang sa kagalingon mo nga ilistaran.
1: Ara ka naman. Na ano man imo, boss man?
0: Wala ka gatarong mong.
1: Ay, anay ka bala, boss? Pero ano to ang balumblaki na? Parte sa ano to, impeachment?
0: Ang botse mo, suluhada!
1: Pero sa tuntood ng blabos, basigi na pataway-tawayan pa sa mga prosecution, ano na kayo, boss? Prosecution panel? Ang ila pagbirada kay Vice President Sara?
0: O kon ba sinaglinong na kay hindi nila kaya impeach si BP Sara?
1: Ah, may impeach ginaya.
0: Bawi ikaw, Balaboy Ramon, one-sided ka gadya mong.
1: Ikaw man gani, boss. One-sided ka man. Gusto mo ya hindi ma-impeach si Sara?
0: Oye, ikaw ya kay gusto ka gadya ma-impeach si Sara, no?
1: Eh nga, hindi kaya gusto ya, busaw.
0: Para makabalos man sila sa mga nagtraidor sa ila pamilya.
1: Ah, bagay na sila, boss.
0: Akig ka gadya sa mga Duterte, no?
1: Oye.
0: Kay man ka, agi ka man gurutokang. Akig ka kay base ginakulbaan ka sang drug war.
1: Ah, basta boss ah. Akig lang ko sa iya ya.
0: Ah, kuya, basta ako na namian kuya sa ila.
1: Ikaw ya boss eh.
0: Amo na gani nga hindi ka na ni mag-star sa akon balay. Kay para lang na di sa mga pro Duterte balay kuya.
1: Sa dyan, no?

0: amo nang natabo burog.
1: Ina, ano man yung daw sa hindi mo na mapatihan nga? Maintuan ka pa ya, Chay? Ikaw mabantog ka na di nga tirador kag diskartidor, na intuan ka pa?
0: Amo man na gani, rog!
1: Wala mo ganun mamultika ng nga scammer to siya, oh?
0: Wala gid eh. Nagsaligid ko bikin ako makaluluoy man siya. Gali kaya ako, gali ang kaluluoy!
1: Ay, aba!
0: Wala, kuya, wala gid kuya magdahom nga scammer to siya, gali mong amo to nga mga tsura ya sa to ilintuon, gali kaya ako pa yang ay ako pang naintuan perte abilidad nga tigulang manginto mong
1: amo na ganing hambal nga don't judge the book by its cover. O tanaw mo lang ikaw, Chay, ho ang itsura mo ya do malug-into na ginaya pero ikaw pa naintuan.
0: Amo gani, burog. Hindi ko makapati nga maintuan ko. Ay, abi ko gani, anay makakwarta na ko, buisit. Buisit ako pa yung ginimo, yung manog basay, mabuisit. Gidya.
1: Ay, aba. Ay, kaluoy man si Mochay ba?
0: Oh, man, makita ko to liwat ang animal nga ato, ibagnos ko gito sa sakarsada mong.
1: Eh, hindi man siya. Kaya tigulang man to.
0: Tigulang man gani. Pero wala ka patahang animal, ya.
1: Aha, sala mo na, ya. Kaya nagpainto ka.
0: Na.
1: Kung ikaw gani makapanginto, mo ba nang hambal mo sa mga biktima mo sa una, di ba? Mal mo? Sala, niya nila, ya. Balos ba alos na Chay Marites?
0: Ay, sadya-sadya, no?
1: Wah!

0: Jaguar Amoskol.
1: Boss Norbeng di Malunhaw.
0: Adios, adios, Jaguar. Sayonara. Goodbye, my friend.
1: Tama na, boss. Kay salamahon mo lang kidyang nanari-nari ng lingwahe isang imo pagpaalam sa akon.
0: Paalam na, Jaguar. Malakat na ko. All my bags are packed and I'm ready to go. Masikans ako sa imo. Antes ako magwa sa ospital ngayon eh. Te, diri ka lang ha? Ayo-ayo ka lang di ah. Magpabukot ka di. Ah, este, magpakabuot ka diri.
1: Bo, grabe ka balabos ay. Do, ginapahisa mo pagid, kuya.
0: Ah, wala man ah. Gapormal lang, kuya, nga paalam sa imo.
1: Tama na na, boss ah. Kaya daw gina, lihap ang kasing-kasing ko sa kasubo.
0: Wahay, sadya-sadya ino.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay DTX 500 masaligat epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing
21: performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
25: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
21: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay.
20: Happy kalunay.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
27: K5.
28: K5.
27: News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!

0: kayo dyan, laba?
1: Ano man naman to, Toda ko?
0: May istorya ko pala si Mo. Antes na magsulod sa classroom, may istorya tanay.
1: Kaya ano naman ang istoryahan to?
0: Nang harvest kami kamatis namon nga tanom.
1: Ati mayog ito, Toda ko eh?
0: Sus! Nakakuha kamatis nga daw Indian mango ka dako mo.
1: Grabe ba?
0: Tuod na niya. Hindi ka magpatiyaw.
1: Apo, pati eh. Eh, kagi kami na gani ko asang kamatis man. Gita naman to namon. Dumarang, kadako ang bunga.
0: Para ya daw tinikal na giniyangin mo ya.
1: Tapos may araman kami gani na ko ang ha. Daw pariyogi kadako asang langka mo.
0: Hmm? Dali di bala. Eljan, laba bala.
1: Eh, nga man tutod ako.
0: Batyagan mo. Gagiho, taday nga ginapatungan tani nga ko, ano?
1: Oo. Nabatyagan mo? Medyo nabatyagan ko.
0: Bunga pa ni siyang kamatis na mo nang ginapatungan ta.
1: Wow! Ani man, sobra-sobra nang ginaya.
0: Hindi ah. Sagat giho da.
1: Mm.
0: Basi bala nga tumba, tas nga ginatungtungan nga kamatis na mo na.
1: Wow! Pero tinigin yung sugid mo ya?
0: Hindi ka magpatiyaw. Kay dason ako naman, hindi naman ko magpati si mo
1: eh. Ah, papatiin ako ya?
0: Amo na, ya.
1: Sada-sada eh, no?
0: Wow!

0: Hello, my ex-girlfriend.
1: Ba? Oh, ikaw?
0: Nakibot ka gidhaw?
1: Buhi ka pagali? Abi ko gani, kung tayo yun na to ang pagpahuway mo.
0: Sobra-sobra ka naman imo, yakayot. Ako inighiyapon. Si Norbeng Di Malunhaw nga may Berton sa Bulitas.
1: Ha! Basi layak na!
0: May ibuga pa niya.
1: Abaw! Basi baladalon ka naman liwat sa hospital, haw?
0: Ah, hindi na kayot, ah. Subong iya, nagbalik na ang akon agimat. Pagros na kuya.
1: Abaw? Pagros, basi maghangos ka naman.
0: Na-timingan lang to ya.
1: Timing man? Hindi ay han, balatian mo na gid na iya.
0: Ah, hindi ah. No. Natabuan lang to ya. Bakod pa kuya, pag-un pa. Tungod sang akon, Bulitas.
1: Daw kinulbaan ako, haw.
0: Kagngaan naman kayot.
1: Basi konsensyahon ko bala kun ano ang matabo sa imo. Basi ako pa ang mangin rason bala sang imo kamatayon.
0: Hala! Sadya-sadya, ino?

0: 是 Sunday School Classroom ta?
1: Oo, gani. Pasi malaita ni Blahaw.
0: Hindi pa man to mag-start si Ma'am Burakday. Ako'y wala pa katani kita.
1: Ano? Chulit-chulita, be?
0: Hindi gani mag-start to klase kung wala pa ta.
1: Mama na.
0: Tika'y special tayo siya.
1: Ala, special.
0: Amo na nga dapat. Ante sila magsugod klase. Hulton tayo nila ya.
1: Grabe ba? Amo na gali, Angelina.
0: Amo na nga. Kabalo ko pa. Buton kita yan. Ay ni Ma'am Burakday. Ante siya magsugod ya.
1: Sige, Angelina. Upod lang ko si Mua.
0: Kag mas mayo ya, kay busog tayo ang antaan at is magklasihay para palalayo sa gutom, ha? Man, pala, damang ulan ta sa klase. Basta, importante dito gutom. Kag para makaparticipate ta sa mga activities, eh? Kay gagana, tunoto kay Timan. May ino daton tiyan mong.
1: Ikaw bala, Angelina? Mas importante kaya sa imo ang busog. Bala daw wala kaya may makwa ng leksyon, no?
0: Oh, eh, Buddhist life ni gani, bay. Hala, kuya labot ng mga kuya. Importante yung may pagkaon ko.
1: Hala, sa sadya sa'yo.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: Mga abyan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation. Kada Martes, alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East.

0: Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Sa diman nga bayin ato sa mga OFW. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagit may oras sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga monitor sa ato sa ding mga pagpangalagad sa ilatag sa kamaradyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa aton mga relay station sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Miag-aw. Kag sumumandra sa may Banwa sang Kalinog, kag sa may Banwa sang Sara sa may Quinto Distrito. Welcome sa ato sa pagpangalagad. Dari sa K5 News FM Iloilo, ang alagang PhilHealth sa Rion Size. Ako inyo alagad ka K5, Enrico Tupas Surita Jr. Kabakaw po naton sa aton sining PhilHealth Region 6, ang aton sining head sa Public Affairs Unit, amo si Miss Jenny Micam Halbuna. Ma'am, mayong aga!
1: Okay. Yes, mayong aga, K5 Enrico, mayong aga.
0: Good morning, ma'am.
1: Mayong aga, masatalan nga miyembro sa aton sining PhilHealth.
0: Okay. Base pa mga palamukutanon sa aton sining mga nagamonitor, pwede ka mo ka-send daw sa inyo sing concern sa PhilHealth. Kay isurya natin subong adlaw ang mga benepisyo na nga mahatag sang PhilHealth sa aton kag kun anong serbisyo. Basta ang ibang blam niya, bro, pero wala sila kabalo kung anong mga benepisyo kag serbisyo nga mahatag sang PhilHealth. Kaya nabluan natin kadamo sa mga programa sang PhilHealth nga dako gid mabulig sa aton sa mga miyembro, ilabi na gid sa mga pigado man naton nga mga kautoran, mga ka-K5. Di ba lang, Miss Halbuna?
1: Yes, tama niya K5 Enrico, no? Sa subong episode sa aton programa Alagang PhilHealth, sa Rion Sayis, pag-istoryahan nato, no, ang mga benepisyo na sarang ninyo ma-avail bilang miyembro nato, no? Under sa aton sinilayi, K5 Enrico, no, nakabutang dira na kinahanglan nato masiguro ng ang tagsa-tagsa ka Pilipino makagamit, maka-access, no, sa aton sininga mga serbisyo sa panahon sa emerhensya, sa panahon sa pagpa-confinement, sa panahon sa pagpa-ospital, no? Kay gani ang aton sinimandato ang maghatag sang financial risk prone sa inyo. Gani sa mga miyembro natin nga nagapamati, subong ibaloon natin kung ano ini mga benepisyo nga sarang ninyo ma-avail kaupod ang inyo sininga mga qualified dependents.
0: Okay. So ang ining mga programa sang PhilHealth sa nasaling natin, madamo, iniso isa-isaw natin, nakakundiin ka mo pwede nga maka-avail sa inyong benepisyo. Una-una siya ang ginatawag natin nga inpatient care. Ano ining inpatient care, Ms. Halbuna?
1: Yes, oo. Ang isa sa mga benepisyo nga ma-avail nato, no, sa PhilHealth, no, isa na dira ang ginamention natin kagina nga inpatient care, no. Actually, madamo kita sa benepisyo nga sarang nga ma-avail natin sa aton sininga PhilHealth, no. Isa-isahon ko na siya K5 Enrico, no. So, mayra kita inpatient care, mayra kita outpatient care, may SDG related benefits kita or Sustainable Development Goals ng mga related benefits. May yakap kita kagamot kag syempre ang aton nga benepisyo para sa mga catastrophic conditions under our Z benefit package.
0: Okay, now amo ni mga benepisyo kag serbisyo nga makuha naton sa PhilHealth. Inpatient care, ano ining buot silingon sa ni Ms. Halbuna?
1: Ang inpatient care naton, K5 Enrico, meaning sina ang aton sininga pasyente ang na-confine, no, sa aton sininga mga accredited facilities, no. Kinahanglan sila i-admit, kinahanglan sila i-confine. Ang current policy naton nagahambal nga maka-avail sila sa benepisyo naton kung ma-confine sila not less than 24 hours. Okay. So amo na ang aton sininga requirement sa subong. Pero nagpagwa ang bag-o man ang aton sininga opisina, very mainit pa ni siya, K5 Enrico, very okay. Timely gid ang aton discussion subong. Kay may bag-o kita nga circular nga nagahatag man sang benepisyo gihapon sa aton sini mga miyembro kung sila ang ma-confine. Pero wala nakalabot sang 24 oras. Kag ini nga policy magka-take effect September 18, no, kay na-publish ni siya September 3 lang. Sinilanggit nga bulan kag maging effective siya after 15 days of publication. Pero currently for those nga ma-confine, no, sa aton sini mga accredited facilities, ang aton sini nga policy dapat maka 24 hours gid sila para ma-avail nila ang ini nga benepisyo. And starting sa September 18, no, maging effective ang aton sininga policy for those confinement not less than 24 hours, no?
0: Okay.
1: Para nga siguro naton nga ang mga kauturan naton kung ma-confine sila, may ara gid sila nagakaigo nga benepisyo. Take note ang ini nga benepisyo naton under inpatient care covered na dira ang bayad sa aton sininga bulong, bayad sa aton sininga room and board, no, ang aton kwarto, may coverage naman kita sa inyo diagnostic laboratory test, pati mga supplies ang gamit sa aton sininga pasyente, kag syempre ang professional fees ang aton doktor. So nakapakyete ni siya, no, ang aton sinibenepisyo. Sa subong nga bulan, K5 Enrico, tingulan, no? Uso gid ang kaso sang dengue. Nagkataas, no?
0: Yes.
1: Ang kaso sang dengue, basta tingulan. So, ang aton sini nga pilit, may pakete man kita kay dengue. Kag-good news, kay ang aton pakete, nag-increase na siya, no? Sang una, ang aton dengue, nagbayad lang kita 8,000, 16,000. Pero sa subong, kung dengue fever, ang aton nga coverage is 19,500. Kag kung malala nga kaso sang dengue, 47,000 pesos na ang aton nga coverage. Isa pa gid ka very common sa panahon sang tigululan, ang leptospirosis.
0: Yes.
1: Okay? Oh. So, syempre, may makuha kita nga virus salin sa aton sini nga mga
0: paglusong
1: kasapatan, no? Nga dira sa tubig. Big, no, nga na pollute ang aton sini nga tubig, no. So ang aton sini nga fillets may ara man kita kaso for leptospirosis nga ginabayaran, dati ang coverage natin is only 14,300, but this time gipasakaan naton at 63,000. Kag good news pagit, effective ni siya July 15 lang, no, bag-o lang gid naton ni gin-enhance. May mga kaso kita K5 Enrico nga nagakalabot sa punto nga kinahanglan i-dialysis ang aton sini nga pasyente. So para nga matagaan naton sa mas mataas nga coverage ang aton sini nga mga miyembro, nagpasaka man kita sang coverage naton para sa sini nga leptospirosis nga kondisyon kung in kaso nga mangin moderate o severe, no, ang iya sini nga kondisyon sa aton pasyente. So may ara kita actually 170,000 sa nagakinahanglan sang hemodialysis kag vascular access. May ara kita 230,000 para sa nagakinahanglan sang peritoneal dialysis kaupod na dira ang ginagamit nga solusyon, no, sa aton sini nga pasyente. May ara kita 325,000 kung may dialysis plus hemoperfusion kag mas mataas pagid ang 411,000 para sa hemodialysis, may mechanical ventilation kag pulmonary rehabilitation sa aton sini nga pasyente. Kagdugang ko na lang, take note, ang doxycycline na bala K5 Enrico nga ginagamit sa aton doktor para sa leptospirosis, covered naman ina sa aton sini nga yakap ang gamot, no, ang doxycycline nga ina. Kag madamo pagid kita sa mga benepisyo under inpatient, syempre kung may mga angioplasty, mataas aton coverage subong, no, for coronary intervention 523,000 pesos. Ang mga common pneumonia, Sir Enrico, nagtaas man aton coverage 90,100 na ang aton high-risk pneumonia. Even for COVID, take note, may ara kita gyapon beneficyo for COVID. Stroke, may ara kita beneficyo kag coverage para dira. Kag iban pagid ng mga kaso, again, take note, ang aton basihan para ma-determine ang inyo sining beneficyo is the final diagnosis ng inyo sininga doktor. Again, for inpatient care, requirement naton ma-confine ang aton sininga pasyente. Current policy naton, not less than 24 hours, but anytime soon, even the confinement less than 24 hours, ma-avail na sa aton sininga mga miyembro.
0: So effective ni sa September 18, no? Kung magpakanto ka mo sa ospital, bisan di ka mo malabutan 24 oras, ang anuman na mga gasto nyo, mahimo nga makover, no, sa inyo sininga mga benepisyo halin sa PhilHealth. That's a good news, kid, Ms. Albuna, no?
1: Yes, okay, Pag-Enrico, no, kay nakita man naton may mga kaso gidya nga wala man gid nagalabot sa 24 oras ang confinement sa pasyente naton. Especially inang gaka-expire bala kay Pag-Enrico, no, nga wala siya malabutan 24 hours, so paano ang iya gasto? So gina-cover naman na naton. Although later i-discuss ko man ang mga outpatient benefits naton nga wala man niya nag-require sa confinement of 24 hours. May coverage pa dira ang aton sini nga PhilHealth.
0: Okay, so depende kung saan hindi ka makover, no? So muna, subong, may mga masakit ikaw, ginpataas ng inyo sa coverage, ang package, no, nga makuha natin sa PhilHealth, no? Amuning inpatient care nga programa, what about sa outpatient care? Mga magta outpatient, hindi kaya admitted sa mga hospital, Ms. Albuna?
1: Yes, tama na siya. Kung outpatient care, meaning wala kita nag-require admission sa aton sini nga pasyente. Actually, ang very common na dira K5 Enrico ang mga cataract extraction, no? Hindi okay. Man ay kinanglan yung confined gid ang aton sini nga pasyente, pero may ara kita dira coverage, no? Outpatient blood transfusion covered man naton, even ang hemodialysis, no? Take note, ang hemodialysis number one sa ginabayaran sa aton sini nga PhilHealth. So ina siya covered man naton on an outpatient basis. Ang mga chemotherapy, radiotherapy, no, covered man naton on an outpatient basis. So again, wala nag-require nga ma-confine ang aton sini nga pasyente kag ini nga mga services gina-cover gihapon sa aton sini nga PhilHealth. Dugang pagidira K5 Enrico, may ara kita outpatient emergency care benefit package.
0: Okay.
1: No? Ini naman niya sa panahon sang emerhensya. Inabalang nang inang tungang gab, ibala may ginatake kadaabi sang sang imo asma, no? No? Nagsak na pala nakit imo chandra, very painful sa aton sini pasyente o nagtaas sa aton sini nga BP. So emerhensya kinahanglan naton magpadulong sa aton sini nga ospital, no? Kay syempre kung hindi kita madapatan, posible nga mangin life threatening ina siya. Posible nga mangin mag-cause na siya sang further injury sa aton sini nga pasyente. Gani ni emerhensya sa mga miyembro naton yung kapamati subong diretso na kita sa aton sini nga mga accredited nga hospitals. Kaya ang inyo sini nga pagpabulong, no, ang initial nga pagbulong sa inyo dira sa emergency department sa aton sini mga hospital covered naman sa aton sini nga PhilHealth, okay? So okay. Currently may ara kita actually 324 342 ka mga services nga gina-cover on an emergency department sa aton sini nga mga facilities. Kaupod na dira ang ER consultation, 'di ba? Sa una ya kay 5 Enrico ko magpa-ER bayad. Kaya tibaydan mo gid, 'di ba? Unless na lang
0: halingit sa bulsa mo. Oo, halingit sa bulsa mo bayad kaw. Pero subong pwede na gid ma-cover sang PhilHealth. So ay kasang problema, nga bisan may unod kwarta mo, pagdala mo sa imong pasyente o kung kaugalingon, as long as miyembro ka mo sa PhilHealth, why ka mo sa dapat kabalakan sa ni Miss Albuna?
1: Tama. So, ang mga ganihambal natin, basta may emergency, diretso na sa ospital, no? Kaya ang inyo, sine-expenses sa ER department, may coverage na itong PhilHealth. Lakip na dira ang consultation sa imo ER doctor. May mga imaging kita, laboratory test, yes. Mga diagnostic test, covered man dira sa ER, no? For example, ma-request siya dira ECG, ma-request siya ultrasound, ma-request siya da sa even gani ang aton si CT scan covered na naton. May mga 97 laboratory test kita, 38 ka imaging kag even ang mga bulong Sir Enrico nga ginhatag sang doktor naton dira mismo sa ER, no, kag gin syempre gin take sang aton sini nga pasyente ina ginabayaran man naton under sa aton sini nga outpatient emergency care benefit package. So wala nagid rason, no, nga hindi kita magpadulong sa aton sini mga hospitals kung may emerhensya, no? Kag wala man rason nga hindi na kita magpa-confine because may ara kita nga inpatient benefits nga ma-avail sa aton sini sa PhilHealth.
0: Oh, kag wa kay dapat kabalak-an kay kung kaysa baw ginabatsyag kag ginagwantam lang nga masakit mo tuod ga ulikid ka nga basi pagabot mo lang sa emergency room basi dako na news nga balairan. So subong wa isang problema, importante ya. Yes. Mahatagan sang atensyon kag madapatan sa kakaigo nga pagbulong ang imo sa nga ginabatyag Miss Albuna. So amo ning mga benepisyo sa mga outpatient care naton under sa maserbisyo nga programa sang PhilHealth. So natandog na nato na ato sa nga inpatient care, ang outpatient care. Sa ilo kita, ano niya tawag nga SDG related nga mga benefits ni Miss Albuna?
1: Yes, ang SDG benefits naman natin or Sustainable Development Goals related ng mga benefits natin. Actually, ang tinutuyo sini K5 Enrico para nga matap na natin. Hindi ba lang mortality, child mortality, pagkamatay sa mga lapsag natin, even sa mga nanay nga nag-deliver sa ila sini nga bata, ang HIV AIDS natin para matap na. Kay kung makita ta sa datos bala K5 Enrico, do nagadamo ang kaso natin diri sa Western Visayas, no? For HIV AIDS, tuberculosis is also part. Yes. Aton SDG kagang aton sini nga rabies, no, that is why may ginpagwa kita nga mga pakete para ma-cover ini sila very timely man, no, kay starting April 13 nga confinement sa aton sini mga pregnant women, ang aton maternity care benefit package ginpasangkad man aton, gindugangan man aton ang aton sini nga benepisyo. Okay? So, paano ni siya? Apila ang benepisyo naton sa mga nagapamati subong naton ng mga nanay, no? Kung kamo due to deliver, no, magbata, take note, mas mataas na subong ang inyong coverage. Kung sang una, ang inyo normal nga pagbata, 12,675. Sang una, ganis ang panahon ko, Sir Enrico, ano lang yun mo? 5,000.
0: 5,000 na lang.
1: The 5,000 lang.
0: Last year,
1: ni,
0: patuman, no?
1: Sa panahon namo ni... Oo. Pero subong ipataas na natin ang normal nga pagbata. Kumabata ka mo sa mga lying in clinics, maternity centers, 14,000 na. Okay. Sula, nagikamuya balay lang gastuhon. Kung sa hospital ka mo mabata, normal nga pagbata, 29,000. Sa iba naman niya, nga cesarean section, no? Kasubong sa kilala ko, kilala man ni Sir Enrico, cesarean, subong 58,000 na or 62. Wow. No? Kung gin-attempt pa siya nga normal, pero hindi kaya normal, gin-cesarean, gin 62,000 na. Mas dako. Kag may other gynecologic pagigkita nga mga benepisyo, inabalang raspa, no? Covered naman na siya naton currently at 36,500. Kag inang biopsy para sa aton sininga endometrial sampling sa mga kababaihan, covered naman na siya at 31,500. Kag madamo pa, no? Kasubong sa atong habal naton kagina malaria. Diri sa aton wala kaso malaria, 7-8 na siya.
0: Pero baka TB mamatay dots
1: naton, 19,100. Animal bite naton is 5,875. Kagang hoohat naton for HIV AIDS patients naton, 58,500. So amo nang coverage naton for SDG related benefits.
0: Okay, so naklaro naton ang ini mga benepisyo nga makuha naton is for example sa isa ka tuig abi kaduati mo makagat abi maka-avail kagyapon si ni Salbuna, basi mamangkot lang iban?
1: Yes, oo. Kung pilaan ka kabeses makagat, no, sang ido, pwede gid, covered gihapon ang imo sininga pag pabulong, no, for anti-rabies naton.
0: Okay.
1: Na benefit package.
0: So, ini nga mga cases gyapon, no, kung kapila kaya iguon sa kamo ng abalatian, for example, agin na dengue kasubong, kaya hindi man buot silingon yung madengue ka, hindi kaluwat madengue sa unay, amo ng pagpati naton. Pero
1: tama.
0: Hindi sala galit nga pagpati, kay kung madengge ikaw, maiguan ka gyapon sang dengue. So kung duha ka bi ka beses nga maiguan sang dengue o kung kapila ka beses, pwede mo gyapon ma-avail ang inang sambit nga benepisyo? Okay. No, dahil lang kayo
1: doon. Yes, kana mi isang pamangkot mo kay K5 Enrico, no? Kaya nga ito sinimang pilihan, lift na naton. Hello, sir?
0: Okay, go ahead.
1: Yes?
0: Okay, go ahead.
1: Mabatian ako, Sir Enrico?
0: Yes, yes, yes. O the bola.
1: Oo. Very timely, imo pamangkot, Sir Enrico, no? Kaya ang aton policy na bala sa single period of confinement, ginkakas na sa aton siling of PhilHealth.
0: Wow.
1: Isang una, kung makonfine ikaw for the same condition within the 90-day period, balik-balik, kabi, for example, dengue, nagligat bulan, subong dengue naman.
0: Oh.
1: Sunod semana, dengue naman. Sang una, yes, sir, isa lang nakapakete ang ma-avail natin sa PhilHealth. Pero since 2024, ginkakas na naton. Meaning, kung magbalik-balik man ikaw because of dengue, nagligat bulan, dengue, subong semana, dengue, sunod semana, dengue, ang imo pagpa-confine for dengue, still makover na sa aton sininga PhilHealth. Kung tatlo man ka beses, covered naton ang tatlo ka beses ni mo nga pagpa-confine for dengue. Amo nang dugang naton nga good news sa aton sininga mga miyembro.
0: So daw unlimited rice lang?
1: Tama, good.
0: unlimited
1: na ang aton sininga PhilHealth as long as kinahanglan.
0: Okay, so klarado, kung na the same nga balatian, ma-confine ka mo o kon ma kon ano man dira no the same sa gyapon nga benepisyo no pwede gyapon ma-avail ang ato sa nga benepisyo sa ato sa nga PhilHealth no siguro basta may dugang ka pa on the part sang SDG benefits kay kun ano ma-break kita anay kay salwa nato ang ning yakap ang gamot program kag ang Z benefit package sang PhilHealth si Ms. Salbuna.
1: Yes, dugang ko na lang kaya na-mention mo kagay na unlimited rice. Dugang ko pagay ang policy nga gin-lift man sa aton sining affiliate. Kaysang una, kay 5 Enrico, 45 days lang ang maximum naton nga benefit availment sa affiliate.
0: Okay.
1: 45 days in a year. Pero ginkakas naman na naton starting last year. So wala na kita limit sa inyo sinipagpa-confine. Meaning, kung magsobra na ka mo 45 days sa inyo pagpa-hospital, ang imo masunod nga confinement, ang masunod mo nga pag-avail sa benepisyo, covered gihapon sa aton sining affiliate.
0: So why na nag-cover ko na pila na until sa amo lang na nga days abi
1: yes.
0: Na paglapaw mo siya na
1: yes,
0: hindi
1: wala na
0: cover.
1: Kita limit.
0: Okay. So tanan unlimited na subong. No? Do sa kanamil pamatian.
1: Yes.
0: So hindi lang na unlimited rice kundi on the part niya sa nga PhilHealth ang ining mga benepisyo naton so makuha naton unlimited man no? Sa mga hospital pero hindi naman gusto nga mapa-hospital kita sino man di gusto mo pero hindi gid balikawan nga mapa-hospital kita kay ti tawo kita nga atiway mga bato di tanan kita makaangkon gid sa nga balatian magtigulang kita may nang atong immune system but wa isang problema kay tiway ka na sa ulikdan kay dako ma-cover sang PhilHealth kung kamo mapahospital. So balikan naton ang ning yakap ang gamot, no? Daw latest ining program sang PhilHealth naton kay dako ning benepisyo ila binagid sa mga naga maintenance. Pariho sa akon. Na balikan ta ini ang ining topiko sang yakap ang gamot kay ning Z benefit package pagkatapos sang pilas ni ka mga panumdom sang aton man sa ni nga PhilHealth Region 6.
2: Minsan, nararamdaman nating mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal. Nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan at higit sa lahat para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health, para sa bawat Pilipino.

0: Pabalik sa ato siya pagpangalagad. Diri sa alagang PhilHealth sa Rion Size. Sa Gyapon, makaupon naton ang ato sa ating department head sa Public Affairs Unit na sa PhilHealth Regional Office 6 si Ms. Janmicam Halbuna. Kainan, isuriyan naton ang inpatient care, outpatient care, kagang SDG benefits. Sa ilwa naton subong, another programa sa PhilHealth. Ayaw nga ma-educate ka mo para kay balo ka mo, konsentiin ka mo pwede no, nga maka-avail sa inyong servisyo, kabinipisyo sa PhilHealth. So sa ilwa naton ang ining yakap and gamot. No? Kay nabuluan naton daw lately, amuning isa sa mga programa sa PhilHealth, kaya kita mag-ugani ni nakaparehistro. No? Tama di ka dako nga mga binipisyo sa aton. Ilabi na sa may mga edad-edad na pero sa aton. May mga maintenance sa mga bulong. No? Ano ining yakap ang gamot nga binipisyo kag servisyo sa PhilHealth na Ms. Halbuna?
1: Yeah, so ang aton sininga PhilHealth yakap o yaman ng kalusugan program, amuning aton gin-expand no nga konsulta benefit package naton dati, no. So meaning ang aton sininga PhilHealth wala lang naga-focus na yung K5 and RICO sa so, mga inang mga malala na balang masakit or
0: yes.
1: Catastrophic condition or ara na sa ospital, no. May ara kita ya benepisyo para ma-prevent, no, ang ininga mga masakit o kag ma-prevent ang paglala sa sining mga masakit. Kag ini ang mga serbisyo nga gina-cover naton under our PhilHealth yakap. So ano ning mga serbisyo nga ini? Ang imo pagpakonsulta covered sang imo yakap. Ang mga laboratory test covered man sang imo yakap. We have actually 13 ka mga laboratory test nga sarang mo ma-avail sa imo sininga yakap clinic. Tang mga bulong currently may 21 kita nga ma-avail sa imo yakap clinic. Kag may ara kita expanded nga mga outpatient medications on gamot na ma-avail naman nimo ang additional na 54 ka mga outpatient drugs and medicines. Kag may ara ang tagsa-tagsa sa aton K5 Enrico, take note of this ha, may 20,000 pesos kita kada isa sa aton, kada miyembro, kag kada dependents ninyo, maka-avail sa 20,000 pesos under our PhilHealth gamot para sa inyo sininga mga outpatient no nga mga medicines. Kag dugang pagidara under sa aton sini expanded nga primary care benefit package under PhilHealth yakap, covered naman ang aton sininga mga cancer screening test for 4 common cancer conditions.
0: Okay.
1: Actually, para sa aton sini mga miyembro, bantayan nato no sa masunod nga episode at K5 Enrico, istoryahan naton ining detalye sa aton sini nga PhilHealth yakap and
0: yes.
1: gamot para mas maintindihan sa aton sini nga mga miyembro. Pero sa subong, take note lang naton nga may ara na kita nga preventive outpatient benefit package under PhilHealth yakap and gamot, no? Kung sa din ang tinutuyo natin, mapalayo ka mo sa masakit, malikawan natin ang pagmasakit, malikawan natin ang paglala sa aton sining mga masakit. Kag ang aton ng obrahon para ma-availin natin, pili lang mo sa inyo sining nga yakap clinic, no? Among the accredited natin nga yakap clinic. Kag dira ka mo mapa-assign. Kag once ka naka-assign na ka mo, pwede na ka mo kabisita sa sininga yakap clinic kag mag-avail sa itong mga services nga gin-mention naton. Take note, libre kung ang imo nga yakap clinic is a government yakap clinic kasubong sa Western naton, Benito, no, mga accredited na sila naton nga yakap clinics, no, mga hospitals na sila, even our RHUs, tanan naton nga RHUs accredited naman, no. Kagang aton sini nga mga health centers dira sa Iloilo City, no, accredited man naton under yakap. Kag syempre ang aton sini mga gamot naman medications ma-avail ninyo sa accredited naton nga mga gamot pharmacies. Kung private ang imo yakap, may copay ka lang, no, 1 year, 900 pesos na. Syempre kung isipon mo bala kay 5 Enrico, pila lang man siya man, i-divide mong 900 sa 12 months bala do.
0: Why ganit tag-shin?
1: 75 pesos bala kung hindi ko magsala, o wala ganit labot shin, no? So, amuna kabarato ang ginabayad lang natin kung private ang imo sinipagapilion nga yakap clinic. So again, ang tanan-tanan nga ini ma-avail ninyo kay ma-cover, i-cover kapag bayaran sa aton sining affiliate. Kag for cancer screening naman, libre. Wala ka mo bayaran whether in government or private yung mga cancer hospitals, no, nga accredited naton, wala ka mo bayaran for breast cancer ang aton covered na ang breast ultrasound kag mammogram, covered man naton ang colonoscopy for colon cancer, covered naton for liver cancer ultrasound kag ang alpha fetoprotein, kag ang lung cancer naton ang chest CT scan naton gina-cover naman sa aton sinigil. Again, wala bayaran.
0: Okay. Dalang kay
1: under
0: daw
1: our PhilHealth Yakap na program.
0: Okay, so dapat accredited, no, ang ining nasambit nato na nga mga kwaan sang pagpa-check up paglakip man ang ining mga bulong misa halbona, no. Kag amo tambal mo nga every year may budget ang kada isang miyembro, 20,000 including man, no, ang inyo sining dependent, no. It's a good news.
1: Yes.
0: Miss Halbona.
1: Yes, tama na siya, K5 Enrico, no. So, ang aton miyembro, kapati ang inyo sininga dependents, ang maka-avail sa sininga benepisyo. Gani ko magpalista kita, no, magpili kita sa aton yung Yakap Clinic, sa kupon naton, dalhon man naton ang aton sininga mga kabataan. Ako personally, K5 Enrico, na-avail ko na ni, no, may aran ako Yakap Clinic, kag nakapakonsulta naman ako, no, due for laboratory. Ang duwa ko ka kabataan, K5 Enrico, naka-avail ni sila Yakap kagamot, no. Kaya syempre, panahon sang uting ulan, bala uso ubo. So, ginubo man yung duwa ko ka kabataan, ginpaya Yakap ko ni sila. So covered, wala kami maigin bayara, no, sa ila sininga services, no, sa pagpa-check up. Wala lang sila maigin laboratory, no, drugs and meds ang ginreseta sa ila. Wala man ko maigin bayaran kay covered man ni Yakap kag ni gamot. So I hope ang mga miyembro nato di subong, kung may mga nabatsyagan, bala sila K5 Enrico, no, lain nila pamatsyag, gaubo-ubo, samtang temprano magpa-check up na kita, no. Kag magkadto kita sa atong ginpili nga Yakap, kay ini covered naman, wala man kamusang pagabayaran. Kag in kaso nga may laboratory test nga i-suggest sa inyo. For example, para sa imo sugar, ang FBS, lipid profile, kung ano pa nga laboratory test, covered na ina. Kag kung may bulong, syempre, igabayaran man na sa aton sininga PhilHealth kung may ara ka mo nga ginreseta nga bulong sa inyo sininga Yakap Doctor. So, hindi ito na pagulat doon, Sir Enrico. Ngayon na balang lala na bala. Kag dira pa lang kita magpa-check up, no? O dira pa lang kita magpadulong sa aton sininga mga hospitals. Simple pa lang nga ubo, pa-check up na para hindi na siya

0: Long, so ang iban, wala lang pa kadto sa mga clinic na magpakonsulta, ginahulat lang maglala ng gida, no? Miss Halbona. So, why na, saan nga rason, ngayon hindi ka mong pakonsulta?
1: Yes.
0: Oo. So, sige, no? Domidyo, kolabos kita, kag ang signal na to, nabi, doon na ka problema, man, although off-cam ikaw, pero audible ang emotion nga nga sulod diri sa amon na Miss Halbona. So muna, no, ang yakap kagagamot, din pwede na makaparehistro?
1: Yes, pwede kita kaparehistro, pinaagi sa aton si Igov, sa mga kauturan naton nga mayara sa Igov app. Pwede kita daw kapili sa aton yakap clinic. Pwede man kita sa aton PhilHealth member portal available sa aton website. Kag pwede gid sila kapadulong K5 Enrico sa aton opisina sa PhilHealth, no? Kag dira sila magpa-lista kag magpili sa ila sini nga yakap clinic. Ari ako subong sa Guimaras, K5 Enrico. Pasensya gid sa akong siningang signal. Nagkapatigayon kita subong sa orientation, no, capacity training sa aton sininga mga MAPE teachers, no? Gina-orient sila naton about man sa programa naton sa PhilHealth para nga ma-aware man sila. Kay take note, ang aton sininga PhilHealth ara naman sa health component, no, sa aton sininga MAPE. So ginatudlo na ni sa aton sining mga MAPE teachers. So kinanglan man naton sila nga ma-inform kag ma-train tuhoy sa aton sini programa sa PhilHealth.
0: Okay, ti we all dok namud amo panisang waay pagidsang ideya eh hibalo. So mayo man ni sa aton sini nga mga pumuluyo nga ma-intindihan ang ila sa nga mga kani benepisyo kag serbisyo nga matag sa nga PhilHealth kay kung kaysa mambal nga dugo bayad kami do ay makabibenepisyo. Pero kung mahibaluan ka ma-educate aton kaugalingon naton dili aton makit-an nga makahambal kita nga dako ang bulig sang PhilHealth. Labi na gid may mga testimony kita na sa mga na hospital na nga pagwa nila kung kaisa waay gid sila ni 5 nga bayran sa ni Miss Halbona.
1: Tama gid, no, kasi ato sila nga mga taga Palamati, no, kumiara kamo bala mga experiences, no, sa pag-avail sa aton sa PhilHealth. Pwede nyo gidira ma message sa aton sini nga Facebook page, no, kay pwede man naton Sir Enrico mabasa, no, kag ma-acknowledge, no. Kag syempre kung may mga good stories kamo dira, pwede gid naton ma in exchange, no, sang pag-share nyo sa inyo good stories, pwede kita kahatag sang token, no,
0: yes,
1: o gamay nga pa-premyo, no, sa inyo, no. So again, sa masunod nga episode nato Sir Enrico, sa masunod nga Martes, no, mantayan naman naton ang dugang pagid naton nga benepisyo. May kulang pa ta actually Sir Enrico.
0: Ang kuno ito matalakay ang Z benefit package, no? Pero labutan ta gid ni sa aton sa nga pangalagad, no, sa sunod sa nga nga Martes
1: package naton for conditions kasu.
0: Okay.
1: Yes sir.
0: Okay, go ahead. Okay, ara na. So bumalik na may
1: yes, sir. Ay,
0: Sige, so Z benefit package, why ta subong natandog? Pero istoryanta sa sunod siya nga simana, kami pala magkutanon ka mo, kag mga eksperyensya, no? Sa PhilHealth, nga may na-hospital ka mo nga mamiyembro sa pamilya, pagtapos pagwa nyo, dako ginanabulig sa nga PhilHealth nga buhin sa gastusan, kag iban siya ni, away gisang binay, dan siya ni, Miss Halbona.
1: Yes, so madamo nga salamat, no, sa mga miyembro naton nga nag-upod sa aton sa tiling programa naton Alagang PhilHealth sa Rayon sa Is. Kitain naman kita sa masunod nga Martes. Pag-istoryahan pag naton ang inyo dugang nga benepisyo kag amo tong gi-mention naton kagaina ang catastrophic benefits na or Z benefits naton for catastrophic conditions kag hibaloon man naton kung paano ini sila tanan ma-avail. Again, kitaay kita sa masunod nga Martes.
0: Sige, salamat kid kay Miss Jelmy Cam Halbona. No, kitanay kita sunod nga Martes alas 10, tubtob alas 10 imidya. May mga palamukutanon ka mo kaga subong man, no? Kung anong mga the best nga na-experience ninyo kaga kung ang nabulig sa PhilHealth sa pag-hospital sa inyo. No, salamat kay Miss Jenny Cam Halbona at sa nga head sa Public Affairs sa Unit sa PhilHealth Regional Office 6. Sa gamutong edisyon sa Alagang PhilHealth sa Rion Sides sa nga adlaw sa Martes Pizza Utso sa bulan sang September. Salamat kid Miss Halbona.
1: Yes, wala mga salamat. Again, tandaan ninyo nga aton sini PhilHealth maghahatag sa inyo sang proteksyon, no? Kag syempre, garantisado man ang inyo ikaayong lawas because PhilHealth is your partner in health.
0: Salamat kid. Now, kita na kita sa masunod sining Martes alas 10 sa tutob alas 10 imidya sa Gyapon sa aga.
2: Inyo nabatian ang isa naman ka mapuslanon nga diskusyon na tuhoy sa aton igaayong lawas diri sa Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tubdo.

0: sa liwa, maayong aga, kag madamo gid nga salamat.
1: PhilHealth, ubos na maaasahan. PhilHealth,
2: PhilHealth, 4M ka na ba? Magparehistro sa PhilHealth para magkaroon ng PhilHealth Identification Number or PIN. May pagbabago sa senior status or monthly income, mag-update ng PhilHealth record. Magbayad ng kontribusyon para sa patuloy na pagpapalawak ng PhilHealth benefits at agarang mag-claim ng demotisyo sakaling magkasakit. Magsiguro, mag-4M na!
3: Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik? Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit? Kung dati-rati, isang beses lang babayaran ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.
4: Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: Mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay,
9: happy kanunay,
8: DTX-500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX-500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy,
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay dying
9: energy. DTX-500.
8: Masalika
9: DTX-500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ape. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
16: Libre!
15: Wow!
16: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Galaong magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang Extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matilo na dugo.
24: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas ka antioxidant.
25: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Mas tatilo ang atay.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500.
25: Mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw ba na ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
25: Nga nagapanupo.
24: Kagakontrolar.
25: Sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalikan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
7: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
7: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
28: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
16: News FM. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
29: K5 News FM. Kampiyon!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
5: atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Anay. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
7: Malakas, mga butka.
9: D3 Bio.
11: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
7: Malakas, mga butka.
12: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
12: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
7: Garantisado!
12: Epektibo!
7: Aramis
12: mo! DDX 500!
7: Nagapalandurum bala ang imo panulukan?
12: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
7: Masami nagapangihi?
12: Masami ginauhaw?
7: Masi may diabetes ka na!
12: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
12: Garantisado!
7: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix!
7: Mabaka sa mga butika.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. This song is brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!

0: radio campione radio
1: K5 news FM championing the lives of the Filipino
2: the official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 11:05 ining oras sa dulong sa usang The Power Trio Clinica Detex 500 The Superior Antioxidant kag subuman sang Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C D3 Bio the Antiviral kag Antibacterial Specialist kag subuman sang Tender Juicy Hotdog Batang TJ Tayo.
4: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog Batang TJ Tayo.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Eleven Mbps.

0: Yes.
1: Mayong aga sa ato si mga K5 sa 180 tanan ka barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa ato nga pagwaragwag sa manangatutok sa ilatag sa mga radyo, nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa ato mga relay station sa Sabaya, Banua sa Laganay, syudad sang Pasay, Banua sa Kalinog, Banua sa Mayagaw, kagdala sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang ato masing kapag-abi-abi sa ato mga K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilunggo, mga OFW, sa bing mabahin sang kalibutan. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isang kamayang oras sa inyo tanantahan. We hope yala lang kamo sa maayos sa nga kahimtangan. Anong plan niya gahon ta na? Anong surod anon ta na? Medayad nga udtod sa dikamay kalan ana kay Tita Rina kay Manang Barivik. Ya speaker kita da. Mayon dag apagtimo sa mga customer. Sa dikamay kalan ana sa may barangay Rizal Lapus kag available dang Ditex sa coffee mix. Manayanayang ato si nga tiyempo. Dari kita sa adlaw sa nga Martes. Pizza otso sa bulan sang Setyembre. Ikaduhay nga Martes sa lima tanan kamang Martes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026. Sa Gyapon, ako inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Ang Surita ko, Surita, hindi Rurita ha. Alas on 11:09 sa ato sa pagpangalagad. Welcome sa saring Martes edition sang 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
1: Nagbariskad pagid, nagrusita pagid. Sige lang. Balaan mo, new fight pala ni Amon nga text song. Anyway, sa ato sa pagpangalagad. Manami, kagmaninaya, tiyempo naton. Pero sa Gyapon na mga dalagko ng mga balita, ang ato sa nga pag-istoryahan sa ato sa pagpangalagad sa ning Martes edition sang 11 Mbps. Sa Gyapon kita ang pag-updan sa ato sa mga K5 News Patrol Reporters. Yara karon sila si tagsa ka mga area of assignment sa pagdulo sa malabing talupang sa mga balita sa diri sa may bayan sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Kahapon, Lunes. Basta Lunes ka, adlaw, grabe ang traffic naton. That's why nga kadamok kapon sang stranded. Basta ganit magtupa ang ulan, dugangan pagid sa area na nga makabig na ton peak hours. Mga alas 7, tubtob alas 8 sa aga. Lunes nga daw mag-ulan na damo gid ang lake. Naman na ganit nga dapat or temprano kita. Kay hindi kita bata sa magranon nga may kaugalingon kita ang salakyan. Bala mo kung may kaugalingon kang salakyan, ikaw yung nag-uya, tsempo mo. Pero kung wala ka sa kaugalingon nga salakyan, maburubudlay mag-commute. Ilabi ng gigkon, pila ka paka-ride. Na, maka-double ride ka, triple ride pagid. So laban naman sina, matag kagid sang mga inuras, na, sa imo sila nga pagbiyahe. Dira pa lang sa pagbiyahe. Tiban, basta gani, nga damo ang stranded nga pasero, gasulod sa paminsaron ta, ano kulang unit, ha?
0: 11 Mbps.
1: So may sabat na rin karon, kahit kung lang tawon naton, dugay na nga problema. No? Basta gani nga mga amusin nga panyempo kag peak hours, damo nga mga pasero, halin ka na sa may area sang buhang, down diri sa may tabok, suba? Ah, iawan ka na kasakay kay ambal naton, pagalin pa lang dito sa may tagbak terminal, sa may area sang buhang terminal, sa may Ceres terminal, puno ng salakyan. Di paano ka na kasakay kung maagyan ka dira? Magluwas agad kung may manaog. Pero kung may isang may manaog, ah, abdan ka siyam siyam, ambot lang kung kasakay ka. Kaya mo man dito sa area sang a terminal sa may pabiya na o sa may ungka. Kagdira sa atubang sang Robinson sa pabiya sa may GT Mall, kaya mo damo muda sa mga stranded kapon na nga mga pasero. Dugangan pagid, dito pagid sa may bayan sang Muhon Terminal.
0: 11 Mbps.
1: Pero iba naton ganit ma-terminal subong, daway pa nila ma-uro-improve. Do kapila naman ni sang unagin sita. Kaya dapat ang terminal ta, kaya-aya man kagkuntani. ang mga pasahero dira nga nagagamit sang terminal kung magtupa ang ulan, hindi man malutakan. O galing kay mga terminal kita da sa may bahayin da sang muhon do asa sumundo ang Japon ng pasiminto. Ti mga kwani, mga pamilya na no, ni Councilor Akap ang nakapanag-iyasa na sambit sa ni nga terminal.
0: 11 Mbps.
1: Sa piyak nga bahay, nag-check back report yung K5 Karin Badilla. Kay kaina or kagabi, may shooting incident na tabo sa may barangay Dulunan sa distrito sang Arevalo. Basta may mga pro-picture kita, partner. Nakakusa rin duwadrik ka mga biktima ang pilason. Pero ang concern natin dere, kay daw lain yung target ang ining duwado na sa labat lang.
0: 11 Mbps.
1: Kamusta ang tapakuli sinikaroon niya update kag imbisigasyon sang Arevalo Police Station angot sa sinasambit sa ninga shooting incident. Ano gina ginalantaw din nga motibo sang krimen? Kung nga nga ang ining target no, nga biktima aluyagi nga patyon sa sining suspect nga padayon pakaroon nga at large.
0: 11 Mbps.
1: Kagiga-check manaton karon ining apat ka mga barangay officials, mga barangay kapitan nga wala makatag sang ila sing liquidation sa sulod sang masobra na 5 katuig. Sus Mario Sepo, oh. Budlayan ka mo mag-liquidate? Hindi ka mo kabalo mag-liquidate? Paghalalin ka mo spesto.
0: 11 Mbps.
1: Pagkatapos i-extend pang termino nyo, ma-postpone pang barangay election. Pagkatapos hindi ka muda ka-isrot, may itsura pa ka muda kag mag-tener-tener ka muda. Mga kapal moksman ka muna, oh. Kaya rason nila kung hindi ka malo mag-liquidate. Sus Mario Sepo, oh. So no, dari sa DILG, Iloilo City, sa kay DILG Director Oscar Lim, apat ka mga barangay. Barangay San Pedro, Barangay Kalaparan, no? Barangay Don Esteban, kag Barangay Halandoni Estate sa distrito sang Lapus.
0: 11 Mbps.
1: Why paka-liquidate sang ila sa ni, no? Nga mga ginggasto sa barangay. Or base kon basta gani do hindi mo mapatag nga pag-liquidate ni, no? Problemayan ka mo. Why sang problema? Papirmahada, no? Ama nagkalamatay na. Basi kung may merigris piatos mo na. Oh, pwede ka na mapapirma na. No, ining nasambit siya na ng mga barangay officials. Pangkuhaan ta ni reaksyon. Burdahin niya karoon kaysa apat ka barangay. Basi bisitahan tablang ilang barangay ho lang ilamalay. Wala di si kapitan. Napantayan mo kung masabat sa apat ni ka mga barangay kapitan. Kung nga ang way pwede maliquidate, 5 na tuwid. Sus Mario, si Pabdanak mo sunod eleksyon, way pagyapon maliquidate. Ma-postpone ng eleksyon, ma-extend ang inyo sa termino, why giyapon sang liquidation? Di paano ipang liquidate ni way back 5 years ago? No, subong mga 2021, umpisa nga wala ma-liquidate. Basi rason mo ti that time pandemic mo. Okay, 2021, di ba COVID-19 pandemic? Tanong mga makabig naton, no? Reasonable. Kung nga, nga wala inima-liquidate sa mga barangay kapitan. Kung mga muning barangay officials, yung barangay kapitan nyo, hindi nyo pa ni pang-islan? Nga hindi ganit ka islot mag-liquidate sa ilas ng mga gasto sa ilas ng barangay? Nga kung tani, mandate na sa barangay kapitan na nga i-liquidate ka na tuig ang ilang mga gasto sa ilas ng barangay. Pero pitik sintas, waya ang ining mga gintang meet lang na ton nga mga barangay sa may syudad sang Iloilo.
0: 11 Mbps.
1: Alas 11:16 sa ato sa ring pagpangalagad. Sa piyak na bahayin, pila ka malabintal pang doon sa Balita Nasyonal. Sumunod ka pa na yun ay ka-23 ng adlaw sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa Gyapon, ang ila sa ning topic codery in connection Gyapon sa Article 1 sa impeachment articles of impeachment. No, kahit yung Article 1 in connection ini no, sa misuse sang confidential funds during the time no, nga si Vice President Sara Duterte nagapungko pa bilang secretary sang Department of Education kag subuman sa opisina sang Office of the Vice President.
0: 11 Mbps.
1: Bali mga 612.5 million pesos nga confidential funds, 500 million sa iyang opisina sa Office of the Vice President kag 112.5 million bilang secretary sang Department of Education.
0: 11 Mbps.
1: Na nga, yung isa pondo, kaysa nga makitaan siya ni, nga wala iya pondo, ang nagligad siya ni nga opisina sang Vice Presidente, ginbuslan siya ni si former Vice President ang Lenny Robredo. In that time yung why isang confidential funds. Ipagkita that time, nag-request ginatagan man. Pero amunang gina-question nila kung ang ining confidential funds gingamit gidman sa insakto sinong pundo kati kwarta ini sa mapumulyo yung Philippine Hon.
0: 11 Mbps.
1: Ikapon na sa ika-22 nga impeachment trial, tigin-invitar nila diri, no? Ining si Mendez from Philippine Statistics Authority. Para pabatudani kung may mga record in isang day Mary Grace Piatos atong day Bilat, no? Day sino pag ito? Day Pagong. Damo ito mga ngalan. Pero pitik sintas, why? Ito sang record sa may bayin na no? Sang PSA naton. Si Mary Grace Piatos hindi makita ng record. Why sang birth certificate? Why sang marriage contract? Why sang death certificate? Pero ang mga ngalan, iban si dad dito, may nakitaan. Pero ang iban, nagkalamatay na sus dinikada na kaligad. Ang iban niya, nga mga nakabaton, no? Mga kabataan, may nag-aedad ganito yung 2 bulan. No? Iniayan, na-timingan lang. Iniayan buot, no? Nga na-timingan lang ang mga ngalan, nga gintang lista dira. May record dito sa may bayan sa PSA na ang iban rin nagkalamatay, ang iban rin mga lapsag pa, ang iban rin mga pamatanun pa. Nag-coincide lang bala ina. Kay suno sa defense, no, counsel, sang kampo ni Vice President Sara Duterte, sila niya ginggamita na namun sang aliases. Pero hambalya sang prosecution. Sila niya aliases niya paggamit, it's too late. Ulihin ako no sa pagpatag diri. Pero we don't to lang kahit daway naman sa plano ang defense nga ipang sabpina ni. Either ano amang depensa diri sa niya aton sa niya nga defense council. Angot sa sining mga ngalan nga nakabaton. Ano may makitaan di man kita dira nga ining si Mary Grace Piatos siya nang ginatumod. Nga base ang ngalan niya si Mary Grace mga diasis. Oh, nga ginlain lang kita ambal niya aliases mo. No, ining mga nakabaton. Basta dumudamo ni nga ipatawag ko na muna. Tisubong isa sa mga historian sa ika-23 nga adlaw sa impeachment trial angot sa Gyapon, no? Kon bala si Vice President Sara Duterte nagatambong diri kay luyag sa prosecution. Kung maplasta na tanan ang ining mga articles of impeachment, no, ginaisampina nila no, si Vice President Sara Duterte. Pero suno sa kaitor ni Sheila Sison, ang lead counsel no, sa defense. Hambalya, nga ipatawag pa si Vice President Sara Duterte, kay ari naman kami ng mga counsel.
0: 11 Mbps.
1: Pero ambot lang kung ma-attend si Vice President Sara Duterte. Kay base pagkantoy pa lang sa may bayin sang impeachment court sa Senado, importante ba si pagkakita isang hagdan kulbaan siya? Kay pag-interview to na pagkantoy sa Quezon City Regional Trial Court, pagkakita isang hagdan, na sila niya sa hagdan napatay si the late Ninoy Aquino. Kulbaan ang aton sa nga Vice Presidente. Ayan mapatambong mo pa ni, now, once ipatawag, now, sa aton sa nga impeachment court, no, ang aton sa nga Vice Presidente mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Alas 11:21 sa aton sa nga pagpangalagad sa piyak nga bayan, masubo nga balita sa aton sa nga mga nakapasar nga mga maestra. Linibo ka mga maestra ang nakapasar. Amo ning masubo nga kamaturan, no? Nakapasar ka sa board, no? Ang mga ginikanan ta sa mga kabanuhanan, no? Mga nabukid nga lugar. Rin pa eskwela, nagsakripisyo, ginggastusan. ang ilang bata para makaeskwela pagkatapos na ti makagraduate, no? Line niya partner, no? Makagraduate, no? Sa aton sa ning bulutuan pagkatapos na, no? Paggraduate, no? Kahit ti paggraduate makuha pa sang board, teacher's board, no? Nakapasor, lipay-lipay mga ginikanan eh. Ti just imagine may maestra ka na, may maestro ka ng bata. Pero pitiksin tas, after nga nakapasar, maano siya.
0: 11 Mbps.
1: Kaya nga, kanamudamo sa nagalilinya, no? Nga mga maestra, no? Naka-line up, nga mabulos lang gid sa isa kamaritard, no? Ukon, mahalin, nga maestra. Sus linya ka danay, pala, paranking ka danay. Sa unang ranking pa na gani, bawa, waya gasuno sa imo sa ning mga grades, kung ano pa ng imo sa ning mga nakuha nga award, ang paranking sa una, importante, lapit ka sa luwag. Lapit ka sa mga politiko. Di masakit nga kamaturan. Dugangan pagid. Suno kay DepEd Secretary Edgardo Angara, no? Kay ti subong budget deliberation. Pala mo, timplano pa ni dapat mapasar sang budget ang aton sa ning executive department, no? On the part sa ato sa gobyerno para sa masunod sini nga tuig mga ka-K5. Tiko mga bakit nga budget, tanan dira ang mga departamento, tanan dira ang gastuson sa nga gobyerno, naplastar dira kay every department mayara sa nga apundo. Butsilingon may allocated nga budget. Pwede mo manablas ang isa sin kapay, no? Ang pie sina ipang slice-slice muna, no? Pero, kung kaisa ang tungaay niya kung sa mga pag-slice mo, insakto na mo. Pero on the part sa budget naton, kung kaisa may dako na nga kihad, no? Ilabi na gid ang mga dalagko naton nga departamento. Kaangay sang Department of Public Works and Highways. Sa una mo gid ang dako nga pundo. Ati dako man ang tulon eh. Tapos sa sundan sang Department of Education, no? Department of Social Welfare and Development, no? Tanan sila budgeted. Kagag kun ikaw dang tiglikom secretary sang every department, no, kung may patawag ina nga budget deliberation, ara ka man to defend sang inyo sing nga budget. Nga aga mo nang ginipangayo nyo nga budget, mga ka-K5. No, kay every department, nag-request mo, nga mo nang amon sing ginipangayo nga pundo. So, dira, gina-istoryahan, gina-deliberate, gina-baisan, no, gina-debatihan ang ining pundo, mga ka-K5. Ti ang pundo nga ginhatag, no, sang Department of Education, tinadala na dira ang ilas mga gasto, no, kaglakip man ang pag-hire sa mga bag-o nga manunudlo.
0: 11 Mbps.
1: Pero tungod nga ginbuinan ang budget para sa Department of Education, wala sang ginalukar nga budget para sa pag-hire sang mga maestra.
0: 11 Mbps.
1: Hindi makahire katiwa isang budget. Wala mo ginabudgetan ina para nga ti amoning gasto sa siling mahire naton nga mga manudlo. Ito mag-amosyon na, di mo kwaon kiti zero allocation ang ginhatag nga budget sa pag-hire sa mga bag-o naton nga manunudlo.
0: 11 Mbps.
1: Kaya nung matabo sina, no? Kulang kita classroom, kulang pa kita sa mga maestro kag maestra. Ah, ti resulta sina, no? Edukasyon ta kulang man. Amo ni ambal nila ang kabataan, pag-asa ng bayan. Pero paano na lang, no? Nga may pag-asa ng bayan, makabataan ta, kung mismo mga manunudlo ginakulang. Paano tan ma-edukar mga kabataan ta kahit kulang, no? Ang aton sini nga manunudlo mga kakipay. Sige na galaom, no, si Secretary Angara nga kuntani samtang nga ginadeliberate pa ang nasambit sini, no, nga budget. Base matalupangdan malang nga liwat, no, nga makapain ka sa sang pundo para sa aton panibag-o sini nga pag-hire sang aton sini nga mga manunudlo.
0: 11 Mbps.
1: Kag-update ta sa kay anay House Speaker Martin Romualdez, no? Kita niyong mag-shot ni anay House Speaker Martin Romualdez. Basi kumapakita na partner nga sa sulod sang hospital. Now, kay Base Information, sunod kay DILG, John Vic Remulla, nasang bulan sang Mayo, na-stroke dali. No? Ining si Anay House Speaker Martin Romualdez. No? Ara subong sulod sang hospital. Kadamu-damo sa kinabatsyagya. Amun kong kaisa katingalahan ta, no? Kung may mga waran kao, kung pagadakpon ikaw, kag may mga kaso ikaw, nga ang aton sininga mga opisyal, no? Gakaiguan na yun sa madamo ng balatian. Damo na yung ginabatsyag ya mga K-5. Daw piranika masakit ginabatsyag ni Anay House Speaker Martin Romualdez, including ang anxiety attack. Ginatake pisan sang anxiety, no? Ah, pero ay sa problema, kita ara sa ospital, ah. Laing diyang mahimok kung may kurukwarta ka. Kag may mga ara ka sa poder, ipamangkot sang iban, no? Huwag yung magdapilian ang Marcos Administration. No? Siling niya, kay Vice President Sara Duterte ito, sang Biyernes, ipapanaugan man ito sang warrant of arrest. Halin sa Quezon City Trial Court. Di kahapon, amon itabo sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Sino huwag yung pilian Marcos Administration? Ah? No? Astang pakaisaya, kaugalingon nga pakaisa, first cousin niya, no? Dakop mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Balaan mo, isa ni sa mga ginamuitol kay nabantayan sa Mapulong Pilipinhon ang ining kaso ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Kaya mo tambal naton, isa ini sa mga gina-prioritize, no? Sa bahin sang State of the Nation Address sang aton sa inga presidente. Kasi last yung sona, ahambalya, asil niya masakit man sa buot ko. Ah. No? Nga subong ginasi kaso ng papasaka sang kaso, batok si ako galingon, no? Nga pakaisa si Anay House Speaker Martin Romualdez. Tamo rin, nagwa na ang warrant of arrest again serbi ini kahapon mga kakipay. Plunder ini nga kaso. Kag ang plunder, it's a non-bailable offense.
0: 11 Mbps.
1: Butsin ngon, hindi kaya kabayad piyansa di. Hindi kaya kabail. No? Butsin ngon, ara kaya no, sa sulod sang prison. Unlike kay Vice President Sara Duterte, no, nga ang kaso sini it's bailable. Nakapiyansa to siya 360,000 kaya ang kada counts ang grave threats yara sa 120,000 titatuto ka counts

0: pagpangalagad sa Mighty Sea Network News. Kabakaupon man naton sa pagpalagad ang nagikan sa bayan sang Pasig National High School kining si K5 Clyde at Justin Ocampo. Amaring duha daton ka mga participants sa inter-school live reporting competition. Balilats alas batch na niya. Nakakagbulban tayo subong simana. May bulan naton kung sino makasulod para sa aton sa finals sa live reporting competition nga iwaton sa abot sa September 27 dira sa Robinson's Place sa may city proper. 11 Mbps. Pagbalik tayo, ga-check na ito report niya K5 Karen Badilla. Update ni sa saning niya duwatanan ka mga biktima na tiruhan sa may distrito sang Arevalo, Barangay Kalaparan. Pagkatapos sang pila sa ni ka mga importante nga mapaybalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio. O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Hing

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old. Isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag

0: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinilin na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Balik ka mga langaw! Ari!

0: Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Dalawang ipon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
2: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
3: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
2: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
13: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
17: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
16: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
18: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
19: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin bodega
20: Premium
19: Nationwide.
20: Para sa matilong na dugo,
19: DTX 500.
20: Para sa healthy gatay,
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanubo
19: kagakontrolar
20: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
19: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow!
0: Sabay Kumso.
1: 11 Mbps.
10: Pabalik mga K-5 sa ato siyang pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
10: Alas 11:42 na sa aga sa ato siyang pagpangalagad. Iga-check na to report niya K-5 Karen Badilla ang update sa sinitabo nga shooting incident sa may barangay Dulunan sa may distrito sang Arevalo. Nako sa diin na duwa diri ka mga biktima ang nagkalasamaran sa sininasambit sining insidente mga ka-K5. No, ang ining suspect nagpadulong sa balay ni sang target sini pero ara ang presensya sa sining duwa tanan ka mga biktima. Ining si alias George kag si alias Leo. No, ara na partner si ka-K5 Karen. Para sa madugang si madetalye kag ang suspect si Nonoy Kabog. Ano ang dakpan na ni? Kag anong kasong iga-file? Kag anong ang madalang motibo sa nasambit siya nga krimen? Para sa kampiyong report, Opo J.K. 5, Karen Badilla.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
12: K5 Enrico, daan nga hiligot-anon ang dinasundan sa Subong, no? Sa nga motibo sa Police Station 6 sa nagluntat nga shooting incident diriya sa may Zone 2, Barangay Dulunan, Arevalo, alas 9:50 kagabi ni natabo K5 Enrico. Kung may maluan, ginkilala ang biktima nga nasalabat nga sunday alias Victor, 32 anyos, alias Leo, 18 anyos. Ang main target nga si alias Billy, Ang main target nga si alias Billy, 31 anyos, kagang ining suspect nga si alias Nonoy Kabog. Alias Nonoy Kabog, ginabanta 48 anyos, kagdun sa residente sa among mga lugar kay Fibrick, no? Sa interview naton kay Police Major Paul Vincent Pindon, ang hepe sa Police Station 6 kay Fibrick, ginpahayag sini nga may madugay na yung adaan nga sinuyaay sa tunga ni isang suspect nga si alias Nonoy Kabog kag si alias Billy, pero hindi pa matumod sa Subong kung ano gid ni ang ginhalinan kay K5 Enrico, kag based diri sa investigation suno sa kay Major Pendon nga base man sa panaysayon sa mga naka-witness nga bag-una ni abot si alias Billy dito sa guwa sa ilayang balay kay K5 Break. Sang nag-abot man si alias Nonoy Kabog dito sa area nga nakasakay sa motorsiklo K5 Rick, no? Pero suno sa kay Major Pendon, nagtindog ni dayon tanday alias Victor kag alias Leo nga nagatambay dito sa guwa sang balay ni alias Billy kay para palabagan panik K5 Enrico ang ining suspect kag si alias Billy para hindi na bala mag-away kay tay may idea na sila kung ano ang mahimo matabo.
10: So gidaw matambag tani sila, no? Mapatunga sila. Pero anong relasyon ni alias Billy nga amo tani ang target ni alias Nonoy Kabog sa sining si Leo kag si Victor?
12: Magbarkadahay lang gid kay Fibre.
10: So why man sang sal naton na pamilya abi nila, no? Mag-abyan lang gid. Okay.
12: Oo.
10: So dito nag-abot si alias Nonoy Kabog sakay sa motorya do diretso sa balay nanday alias Billy. Pero dito na time na layo pa si alias Nonoy Kabog, nakita na ni alias Billy nga nagapadulong sa alias Kabog.
12: Yes, kay ginsundan niya ni
10: Okay, no, ginsundan ni alias Nonoy Kabog si alias Billy. So pag abot dito, daw matambag tani nagpatunga nga para nga hindi maglambot sa punto.
12: Nga why gid sang may ma-start bala nga kinagamo.
10: Okay, pero why na pung ganto kay 5 ba Karen pagpalupok ni alias Nonoy Kabog? Anong target yaw si alias Billy o kung ining duwa gid man ang target niya nga nagpatunga ining si alias Victor kag si alias Leo?
12: Ang natabo.
10: Okay. K5 ka?
12: Oo, K5 rate.
10: Sige, ana tabo.
12: Pagindog ni isang duha ka victim nga nga punggan tani si alias Nonoy Kabog, ang ining si Kabog nagbunot diyon sang iya nga armas K5 rate kag nagpalupok. Kung ang iya ni nga naigo, imbis atong si alias Billy, kay bangod nga nakatubang or gatubangay na sila yung duha ka victim, kaya mo itong duha ang naigo. Ang una, diri nga naigo gid K5 Enrico, amuning si alias Victor. nakaangkod ini sang pila sa nawalang abutkon, then ang bala kay pinagdapyas lang man sa butkon ni Victor eh. Pinaglapos ini ang bala sa kay Arias Leo kay 5 Enrico kung sa diin na igo ini sa tiyan pag alas 10 sa inas ang aga sa information ta sa kay Major Pendon ang schedule sa pagpa-opera sa kay Arias Leo sa Western Visayas Medical Center kay 5 Rick. Kagsuno pa sa hepe na posible nakainom ni sa makahulupog na ilimnon si Alias Nonoy kay kagabi kay 5 Enrico pagkatun ni Major Pendon dito sa balay isang suspect na may nakita ni siya nga puterya ang pulang na kabayo kay 5 mm-hmm. Enrico nga may unod pa kag medyo yami.
10: Okay.
12: So, ang posibilidad suno sa hepe nga nakainom ni ang suspect sa kay 5 Rick although nga wala na recover ang armas kid kay 5 Rick. Pero ang scene of the crime operative sa Consoco, may nakitan dito sa may kanal-kanal K5 Rick sa isa ka empty fire cartridge case K5 Rick. No, dito yes sa crime scene. Dito subong at large ni ang suspect pero natalana ni siya napasakaan sa kaso nga frustrated murder K5 Rick. Pamatihan natin si Police Major Paul Vincent Pendon ang hepe sa Arevalo Municipal, I'm sorry, Police Station 6, K5 Rick.
10: Okay.
0: Sa gabi may nabaton kita ang isa ka report from a caller sa aton nga radio operator mga around 9:50 PM nga may isa gali ka komisyon yung natabo sa Barangay Dulunan. Pagkabo pagadto sa aton yung mga patrollers dito na balaan nga isa gali ka shooting incident ay nagtranspire dito sa area. Sa pagabot sa aton mga patrollers dito na hibaluan nga ang mga biktima gindala sang ilang mga himata sa ospital sa Western para tagaan sa nagakaigo ng atensyon. Sang natabo ang insidente no sa pag-imbestigar naton dito naton na hibaluan nga duha ka bilog ang biktima naton amo ni sila alias Leo kag si alias Victor. Kasubong man upod sa insidente ang duha ka witnesses nga si alias Billy kag si alias Fisher. si Fisher isa ning kababayi no kag si Billy lalaki. So sang ginkandak naton ang pag investigar sa area dito naton ni baluan nga may hiligot anon gali or may old grudge si between kay alias Billy kagay sa aton yung suspect nga si alias Nonoy. So, Nonoy Kabog. So, sa nga inabaluan naton ang motibo sa pagpangtiro, dito na yun na check naton kung paano natabo or na-transpire ang pagpaniro. So, nagpanaog si alias Nonoy Kabog sa iya motor kag ang grupo sang biktima kag sa mga witnesses kunta ni makadto sa iya nga masumalang o galing nag-draw sang firearm si alias Nonoy kag nagpalupok sang isa ka beses gilayon man nga naigo sa nawalang bahin sang braso si Leo or si alias Leo kag ang bala nagdiretso sa likod ni alias Victor or should I say si Victor ang igo sa may wala nga bahin sa iyang braso kag si alias Leo ang naigoan sa likod. Sa karon ma'am as an update gin coordinate naton sa Western ang aton ng mga biktima ara na sa maayong kahintangan kag subong ng mga alas 10 aga gina schedule si alias Leo para i-extract ang bala sa iatyan. Kagabi no, sang natabong insidente, gilayon mo natin yung ginkantoan, kagin-kandakan sa pursuit operation, kagin-kandak nato ni sa mga nasari-sari ka mga lugar, ng mga possibly pagkakantoan sa aton suspitsado. And it turns out, wala sa dito. However, nakaka-coordinate, kag nakakontak na kita sa mga himata kag sa mga kaparintihan nga kung maka-receive sila sang tawag or sang pag-contact sang aton nga suspect ginahangyo ko nga mag-surrender na lang kay identified na siya namon kag magpasakaan sa sangkaso. So para matapos na
10: ni K5 ka. Okay, na at large sa Gyapon ining si Nonoy Kabog. Anong pusil ang na ginagamit sa krimen? Basement sa manner cover nga mga basiyo K5 ka ren?
12: K5 Rick. Sa na-mention ni Police Major Pendon, wala pa natumod K5 Enrico no kung ano ni ang pusil nga ginusar ni alias Nonoy Kabog K5 Rick.
10: Sige, so at large subong, ang kaso is double frustrated murder kahit hindi ang may pilas?
12: Yes, amo pa na ang iba noon kahit isa na mention nito, frustrated murder K5 Rick.
10: Oo, so dua ka counts kahit hindi dua ka mga biktima. Dari, pero ang target ko talaga si Billy, na waay ang mga ego. Kagsang una, kung doon nagintayaan ng isang pusil ni alias Nonoy Kabog, ining target nga si Billy?
12: Yes. Correct, K5 Enrico, no? Tiyan mga kapulisan nga ang motibo ay is daan nga hiligot-anon K5 Rick.
10: Sige. Salamat ka, K5 Karen.
12: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja at K5 Elmir Sable, hindi naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
10: So daan nga ilgot-anon ang motibo sa pagpaniro pero ang naigo, no, nasalabat, ining duha tanan ka biktima si alias Victor kag si alias Leo. Si alias Leo ni may igo sa iya si nga chan kaga natalana nga pag-operahan nga may mo wala makagwa o kon makalapos ang nasambit sa nga bala.
2: 11 Mbps.
10: Pagbalik naton, makaupod na nato ng aton sa mga participants sa duwasay ka mga bulutuan from Ahoy National High School kag Pasay National High School pagkatapos ang Mighty C Network News. Paliog, standby.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TTX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TTX 500 ka na!
24: TTX 500!
25: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
25: TTX 500! Garantisado!
24: Epektibo!
25: Aramis mo!
24: TTX 500!
26: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
27: Laingid man kung kana, tigulang kana,
26: oh,
27: tapos hubin pa yung pamatinan,
26: uh-huh,
27: mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
26: Uh-huh.
27: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
26: Mm-hmm.
27: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
26: Ang
27: ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
13: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
27: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
26: ay, yung mighty C. The more kagabisyo, or the more
27: dapat. Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol.
14: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10006 Series of 2026.
15: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
17: Wow! May puso!
28: Mabuti ka!
29: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
30: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
31: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
33: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
34: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
35: K5 News Philippines.
34: Sumasayo ang Mighty C Network News.
35: Mighty C Network News.
34: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
35: Mighty C Network News.
33: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination. Later first, District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC Jail nakahanda na at may gita 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections ngayong araw.
34: YTC Network News.
35: YTC Network News.
33: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. at sa unang detalye ng mga balita, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 sa Librarian Licensure Examination. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
0: Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination ang graduate ng West Visayas State University o WVSU main campus sa La Paz, Iloilo City. Nakakuha ng 92.40% na rating si Luis Angelica Penit Pahilanga at nakapasa rin ang iba pa na takers sa nasabing examination mula sa universidad. Kaugnay nito, rank 1 top performing school rin ang WVSU main campus kasama ang University of Santo Tomas o UST. Napagalamang 760 na mga examinees ang nakapasa mula sa 1,014 na mga takers. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
33: Samantala, late First District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC Jaila, nakahanda na. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
1: Nasakuti na ng mga otoridad si late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez habang ito ay nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, bunsod ng kinakaharap nitong kasong plunder kasamang nagsilbi ng warrant of arrest sina Department of Interior at Local Government Secretary Junvic Rimulya at Philippine National Police Chief Melencio Nartatis Jr. At ayon naman kay Rimulya, opisyal ng itinituring na person deprived of liberty o PDL si Romualdez matapos basahin ang kanyang mga karapatan. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mandamyento di aresto nitong Lunes. Kalakip din ang mga warrant para kay Acubicol Party List Representative Zaldi Co at dalawa pang akusado. Nagpalabas din ang korte ng hold departure order laban kina Romualdez, Zaldi Cuo, Jocelyn Trangua Serinio at Felicito Cristobal Guibara. Paliwanag naman ni Rimulya, dinala sa ospital si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos makaranas ng cardiovascular complication, unstable na blood pressure at anxiety attack. Gayunpaman, tiniyak ng kalihim na hindi makakaligtas sa batas ang mambabatas at nakahanda na ang selda nito sa New Quezon City Jail sa Payatas habang hinihintay ang clearance ng mga doktor para sa paglabas niya ng ospital. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
33: At mahigit 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Mahigit 900 pro 10 personnel ang itatalaga sa Barm parliamentary elections 2026 ngayong araw. Ayon kay Police Regional Office 10 Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., mananatili sa Barm ang nasabing mga personahe ng proton nang di bababa sa 10 araw depende sa pangangailangan. Siniguro ni Brigadier General Babagay Jr. na magbibigay seguridad ang nasabing mga pulis sa lahat ng boboto ngayong September 14, 2026. Dagdag pa ni Babagay na may sapat na kaalaman at eksperyensa ang i-deploy na proton personnel sa nasabing lugar.
3: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
33: Na apat na negrense nakapasok sa top 10 na Librarian's Licensure Exam ngayong taon. Muli ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Ipinagmamalaki ng kani-kanilang pamilya at ng kanilang paaralan ang tatlong graduates mula sa Negros Occidental matapos makapasok sa top 10 sa Librarian Licensure Examination. Pinangalanan ang tatlong graduates bilang sina Adrian Cyril Marinay, graduate ng State University of Northern Negros na nakapasok sa top 3 matapos makuha ang rating na 92%. Ipinagmamalaki naman ng La Consolacion College, Bacolod City ang graduate ni si Rand Ayan Norbe na nakapasok naman sa top 8 matapos na makakuha ng rating na 91.40%. Nasa rank 10 naman si Aljun Kyle Pansinsoy matapos makakuha ng rating na 91.05%. Samantala, isa ring Negrense ang nakakuha ng pangalawang pinakamataas na rating sa Librarian's Computer-Based Licensure Examination ngayong taon. Base sa resulta, nakuha ni Luis Angelica Pahilanga ang rating na 92.4% at nasa top 10 sa ranking. Bagaman nag-aral sa West Visayas State University sa Iloilo si Luis Angelica, pero residente ito ng Barangay Estefania sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental na ipinagmamalaki rin ng mga Negrense. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
33: At Capiz First, a runner-up sa Best Boost at 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Myla Fuentes.
5: Kinilala ang lalawigan ng Capiz bilang Best Boost First runner-up sa regional provincial level sa ginanap na 37th Philippine Travel Mart sa Pasay City Metro, Manila. Ipinakita ng Capiz ang natatanging konsepto ng Balay Kawayanan na nagsisilbing simbolo ng pagkakilanlan, kultura at katatagan ng mga Capiz noon sa larangan ng turismo. Layunin ng Provincial Tourism Board na maipakilala ang mga natatanging destinasyon, kultura, produkto at iba pang turismo ng Capiz sa mga bisita at tourism stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkilalang ito ay tinuturing na patunay ng patuloy na pagsisikap ng lalawigan na isulong at palakasin ang industriya ng turismo habang ipinagmamalaki ang natatanging identidad at resiliency ng mga Capiz noon.
6: Ito si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
33: At otoridad, sinusubaybayan ang mga naging kilos sa nawawalang Amerikano sa Negros. Balitang hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
7: Sinusubaybayan ang pulisyon ng Negros Oriental ang mga kilos ng Amerikanong si Nathan McFett na naiulat ang missing ilang linggo matapos dumating sa Pilipinas noong nakarang Hunyo at umanoy bumisita sa isla ng Negros. Ayon pa kay Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office, nangyipag-ugnay ng pulisyon sa Provincial Intelligence Unit, PRONAR, Regional Intelligence Unit, Philippine Coast Guard at mga airline company upang alamin ang kanyang mga naging kilo simula nang dumating siya sa bansa. Kinumpirma ng pulisya na dumating si McVitt sa Cebu City mula sa Maynila noong Hunyo 5, bagaman hindi pa natutukoy kung paano siya naglakbay patungo Negros Oriental. Samantala, ipinapakita ng mga transaksyong ginamitan ng kanyang ATM card na nakapunta siya sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental at Negros Occidental. Ang pinakahuling na italang transaksyon ay naganap sa tayasan Negros Oriental noong Hulyo 20, ngunit hindi pa ito humantong sa kompirmadong pagkakita kay McVitt. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
33: At sa iba pang detalye ng balita, SP Akla magsasagawa ng legislative inquiry ukol sa madalas na brownout sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
8: Ipapatawag ng sanggunyang panalawigan ng Aklane ang mga ahensyang responsable sa supply ng kuryente sa isang legislative inquiry ngayong araw ng Martes, September 8, 2026, kasunod ng lumalalang problema sa madalas na brownout sa probinsya. Ayon kay 1st District SP Member Apolinar Quiope, layo ng inquiry na maliwanagan ang mga konsumidor sa nasabing problema na nakakaapekto sa mga lokal na negosyo at kabuhayan ng mga Aklanone, kasama sa mga opisyal na ipinatawag ng SP Aklane, ang Department of Energy o ang DOE, National Grid Corporation of the Philippines o ang NGCP at ang Aklan Electric Cooperative o ang Akelco. Dagdag pa ng opisyal na nais nilang makakuha ng malinaw na sagot kung bakit nagkukulang ang supply ng kuryente sa lalawigan. Samantala, aalamin din ng Committee on Energy ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga konsumidor sa kabila ng paulit-ulit at nakakadismayang mga brownout. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
33: Samantala, 200 solar streetlights mula sa pamahalang nasyonal ipinamahagi sa Busuanga at Corona, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
9: Magkasamang tumanggap ng 200 solar streetlights sa mga bayan ng Busuanga at Coron sa lalawigan ng Palawan bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan at palawakin ng patubig at pampublikong pasilidad ng ilaw sa mga komunidad. Personal na pinangunahan ni na Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo, Palawan 1st District Representative Rosalie Salvame, at National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda ang opisyal na turnover ng mga naturang kagamitan. Ayon kay Representative Salvame, layunin ng proyekto na maabutan ng sapat na liwanag ang mga malalayong sitio upang mapataas ang antas ng seguridad at kaligtasan sa mga kalsada at buong pamayanan. Ang ipinamahaging karagdagang solar street lights ay kabilang sa mga inisyatibong nais katuparan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
33: Lolo na apat na araw nawawala, natagpo ang patay sa Diadi, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Natagpo ang patay at nasa state of decomposition na ang isang 69 anyos na lalaki sa likod ng isang abandonadong kubo sa Hilltop Barangay Diadi, Nueva Vizcaya nitong gabi ng Setyembre 6. Agad namang nakilala ng mga kaanak ang lolo sa tulong ng mga nakuhang mga identification card, cellphone at iba pang personal na gamit sa bag ng biktima na huli nilang namataan noong Setyembre 3 matapos manggaling sa Lamot, Ifugao, pero hindi na umano na kauwi pa. Ayon kay Police Captain Daryl Marquez, hepe ng Diadi PNP, malaki ang posibilidad na aksidenteng nahulog ang biktima mula sa kahoy na tulay na paakyat sa ikalawang palapag ng bahay matapos itong bumigay. Bagamat pinayuan ng pulis ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay upang mabatid ang eksaktong saninang kamatayan, ngunit mas pinili ng mga naulila na iuwi na lamang ang mga labi sa kanilang bayan sa Hingyon, Ifugao. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
33: At lalaki natagpo ang patay sa gitna ng sakahan sa Sibalo, Mantique. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
11: Isang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng sakahan dakong alas 8:00 ng umaga Setyembre 7 sa barangay Nagdayaw, Sibalo, Mantique. Ang biktima ay kinilalang si Eduardo, 62 anyos. Walang asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ipinahayag ni Police Major Jolly Canindo, Acting Chief of Police ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na huling nakita ang biktima noong Sabado malapit sa nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na madalas na lasing ang biktima at natutulog na lamang ito sa lugar kung saan siya malasing. Posible ring nagutom ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na isinilalim pa sa post-mortem examination na bangkay dahil naniniwalang pamilya na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
33: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, 10 katao ang nasawi habang 64 naman ang sugatan matapos sumabog ang mga nakatagong fireworks sa malapit sa Santa Maria, Canchesda sa Mexico. Nangyari ang insidente habang ipinagdiriwang ng isang simbahan ang kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa tindi ng pagsabog, napinsala ang bahagi ng simbahan at ilang katao ang naipit sa loob, kabilang sa mga sugatan ang dalawang pari at ilang mga bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente.
35: YTC Network News. YTC Network News.
33: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
35: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
35: 11 Mbps!
13: Pabalik sa ato siya pagpangalagad rin sa Martes edition sa programa 11 Mbps!
35: 11 Mbps!
13: Maya dahil nga udto kay Ma'am Nadlin Shautong sa may sulod sang Pasig, kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa may Banwasang Kalinog. Laban-laban na kuanan ni nakahigop na sanya sa buruso nga sa bawsang batsoy kag manamit nga alumi. Kag sumuman no, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Anneli Bahade, may adayagid nga udto kay Sir Kim Arisione Flora, kay Sir Arman Baco Guay, kumusta sa nga biyahe? Mga taxi kay mobile patrollers naton, kag mga WBTC patrollers naton. Kay Sir Jeffrey no ato pagsugiron sa may sunod sang miyag-aw, may adayagid nga udto da. No, kag happy birthday sa kay miyag-aw for Mayor Doc Macario Napulan, no? Kag utsoglip birthday, no? Sang mga tumuluo sang simbahang Katoliko sa kay Mama Mary, no? Birthday subong, no? Iban sing mga Catholic school wine sang klase da time sang una. Kag sumaman kay Sir Sherwin Mark Wee, dahil gid nga udto kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Bambi Badol. Please kami sa car nyo i-forward. Ada lang. Lihog lang ko no, may sa dalom to. May nagpanawagan dyan sa ato, no. Sa dalom ko na i-forward ni. Sige lang, ara na, partner. Sugod na ta. Ari na, no. Ang aton sa nga inter-school live reporting competition. Na makaupo naton ang representante sa Banwa sa Ahoy National High School kay Kaina sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Kwanabi, no, medyo hina ang signal. So, para mag-inferman kita, kabudlay reporting ni tapos hina ang signal. So, daw para sa mangin maayo kag patas man sa ni. Kapag sang grado sa mga judge naton. No, i-check naton liwat connection naton sa may bayan sa Ahoy National High School. Upod kay Kakipay Mary Ann Janet Arinyal. No? Arina, welcome na sa ating inter-school live reporting competition.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ni si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavion.
17: Ni si Kirby John Panes Agraban.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
18: Elimination Round Second Term Level.
14: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
13: Alas 12:20 na sa udto. Mga taga-Ahoy National High School, ipakita ang inyong nga suporta sa inyong nga partisipante sa kay Kaki 5 Mary Ann Janet Arinyal. Naka-standby na sa aton sa nga linya. Kuhaon na to ng report angot sa nga report Ahoy National High School na kabaton sa mga recycled chairs halin sa DNR Region 6. Kaki 5 Mary Ann Janet Arinyal, standby.
14: K5 News FM Iloilo Live Report.
13: Kaki 5 Mary Ann Janet Arinyal, mayong udto.
19: Mayong udto, sir.
13: Go ahead.
19: No, ayong mayong udto kasi 5 kag sa atong mga tagpalamati. Ginpirmahan sa lokal na tagdumalahan sa Ahoy ang Memorandum of Agreement o KODMOA kaupod sa DENR Region 6 para sa husto nga pagdumala sa basura. Sang Agosto 25, 2025 sa Ahoy National High School. Kabahin sa inisiyatibo, ang paghatag sa mga bangko, minimo halin sa recycled plastic materials na adlaw-adlaw ang ginatipon sa mga estudyante sa isa na sambit na Bulukluan. Suno kay Jonathan Dido, Municipal Environment and Natural Resources Officer o Konbenro sa Ahoy, isa inik importante nga tikang sa pagpalibon sa mga programa para sa pag-amlig sa dunang magad sa ating banwa. Gindugang panitindig daw na ang programa na napakita lamang ang pag-plastic na basura, mahimo pang maputla ng kuniso ang pagdumala kag may pagbinuligay sa nagkalain-lain niya sektor. Gindirmang hanap mo wani ang Nidaline Alcaluna, representante sa DENREMD Division 6, Lemar M. Ledesma, kag Jonathan Villaflor sa Subay Marketing Incorporated, Marie Christine Angeli M. Valderrama, sa Angelina's Big Shop, kaupod sa Dimenro Jonas Indido, pag Dr. Marilyn Idolendo, Principal 3 sa Ahoy National High School. Pagkatapos ng MOA sign ni Kasey Tybrick, di patigayin man ang tumal na turnover sa mga bangko ang hiniruanin sa diverted plastic waste sa Ahoy National High School. Di lang kabahin sa programa sa waste diversion and circular economy. Nagpasalamat naman si Dr. Dolendo sa lokal ng gobyerno sa Ahoy, DENREMD Region 6, Subay Marketing Incorporated, San Angelina's Big Shop sa inawala-untat ng pagsuporta sa eskwelahan. Suno kay Dolendo, hindi lamang makabulig sa mga estudyante ang mga bangko kundi mangintahin yung dumanili ng pag-amlig sa palibot na gasugod-sugod sa mga pagdumala ng basura. Yari ang among live interview sa mga pinili ng recipient sa recycled plastic case na among mga STJ learners sa teachers sa Ahoy National High School. Maayong udto, sir. Maayong udto, Rain.
0: Maayong udto, K-5 Angeles.
19: So, may ara kami mga pamangkot sa inyo kung ano ang inyo nabatsagan sa kamugin tagaan sa kahigayunan na tagaan sa mga recycled plastic care.
1: Okay, so good morning. On behalf of the SDG, on behalf of the special program here in the Malang Mall, we are very thankful to receive recycled plastic share from DNR Brazil, because this is a very big help for our students here to keep on offering and supporting in our school.
13: Okay. Now, look at yung kaki-5 poll, be. Kay sa interview, daw hina ang signal niya po, no? Sa Ahoy National High School. Dala kami ma-concern kita sa ila sa nga signal. Okay. Now, balikan ta si kaki-5, Mary Ann Janet Arinyal. May duwa siya ka mga interviewee, no? Isa si Sir Juvin Abalojo in connection sa saning pagatag sa mga recycled nga mga apulungkuan halin sa DNR Region 6. Sa K5, Mary Ann Janet Arinyal?
20: Yes, sir. Good noon.
13: Okay. Now, sa interview, mabi medyo nagahina ang signal ka daw nagasirit ang emotion nga signal, no, sa emotion interviewee. But we try, no, sa kahit sa Juvin Balojo, no, ang SPJ Teacher 5, kaki-5 mo na Janet Arinyal. Okay, go ahead.
20: Yes, sir.
13: Okay. Go ahead. Okay. Dalang daw hinagin ang signal. May mo dito sa ilasin nga area. No, medyo mahina ang signal sa mayabain sang Ahoy National High School. Manabi ka kadamo ka malugar pa diri sa aton nga daw ayas ang signal kag tama kay hina mo. Amo na nga kung kaysa ba wa kibot ka lang duha rimta syudad pug ibanway sang signal gyapon. Ang nga nga naton para nga ni mabatian tang report, no, sa aton sa nga participant from Ahoy National High School sa kay kaki-5 Mary Ann Janet Arinyal, no, para nga ti maplastar taman kag mabatian ang iyang nga report. Reporting competition bud lang kundi tamati ang report bla kag hindi man atag. Okay, sa may mga technical issues kitay, no, on the part sa aton sa ni nga mga reporter amo na nga before nga mag on air kita ginaplastar nato, no, ang ila sa nga signal mangin stable para mangintayuyon kita mga K5. After sa Ahoy National High School, no, balikan naton after sina ang Pasay National High School. Amo iga-check man naton, no. Balikan ta si K5 Mary Ann Janet Arinyal, K5 Mary. Go ahead.
20: Ayo udo sa dito na sa K5. May ara kami pamangkot, sir. May ara kami ring. Kung ano inyo na ba sa dyan, sa kamuang sa dyan, sa kariganinan, sa nga tagaan sa recycled plastic care.
21: Okay, so my udo sa liwat. Gusto ko ganyan palambot that on behalf of the Special Program and Journalism students, we are very thankful and grateful to receive a recycled plastic chair because it is very a big help for our students as it will give us comfort and convenience in our studies. That's all. Madamong inyong salamat. Madamong nga salamat rin. Before sa mga gintagaan sa mga plastic chairs, ano ang mga challenges na nagaka-encounter ninyo?
0: Sa tuntuod lang ka K-5 ang Jeanette, so ang amon nga school is mother school or big school dari sa Banwas ang Ahoy. So isa din sa problema namon ang kakulangan sa ginatawag naton nga chairs nga halin sa DepEd. Pero sa amon nga na-experiencehan, though hindi enough ang ginatawag naton ng mga tulungkuan na ginahapon sa DepEd. So very lucky din kami kay just because nga tungod sa DNR, so ang mga basura nga ginakolect sa amon nga mga estudyante, ginasegregate na namon sa ginahatag sa MENRO or the Municipal Environment and Natural Resources Office, kan sila ina ang nagahatag sa DNR. Sa pagkahibalo ko, ang isa ka ton sang basura, so nag-equivalent ina siya sang 45 ka plastic chairs nga dako ugid na bulig para nga mahatagan sang solusyon ng amon kakulangan sa ginatawag naton nga tulungkuan.
21: So, ano pang next ninyo nga tikang or ano pang next ninyo nga step para para sa amon nga programa?
0: Sa subong, padayon gihapon ang programa sang Ahoy National High School na hanungod sa pag-segregate sang ginatawag naton nga basura. So, hamba sa amon sang DNR Region 6, so may ara pa kami paabuton nga sobra pa 100 ka share nga halin ina siya sa mga basura nga ginakolect sa amon nga mga bata sa gina-deliver sa may MENRO office sa Banwas ang Ahoy.
21: Madaw mo ulit na salamat sa K5 Sir Joven sa K5 Ray.
0: So madaw mo man na salamat.
21: Sa kabilugan sa K5 Ray, naglabot sa 45 ka mga recycled plastic chairs ang nabaton sa amon is nilahad. Halin sa mga nasambit na organisasyon tungod sa pagbinuligay sa mga estudyante, manunudno ang stakeholders sa Ahoy. Ginapaabot naman ang ehemplo ang amung inisiyatibo sa iban pa mga eskulahan ng komunidad sa pagbatuman sa mga programa para sa pag-amlig sa palibot kapag pauswag sa kalidad ng edukasyon pinaagi sa pagbinuligay sa gobyerno kag pribadong sektor. Ini si K5 Angela Carinyan.
13: K5 Mira and Janet. Okay, K5 Mira and Janet.
21: Mayo
13: odo sir. Ang ining inisiyatibo ninyo nga mga pagtipon sa mga recyclable na materials dira kay sino gini initiative dira ka K5 Mary and Janet?
21: Ang iya sir ka ano ka eskulahan din.
13: Okay, so eskulahan nyo so ano mga estudyante dira ginatipon ang mga basura.
21: Diba, sir?
13: Okay, na kay kaina sino sa kay Sir Joven Baludyo ini mabasura is ginadala ninlo sa MENRO. Kay ako lang tawon tani amo na ipamangkot ko tani sunod no nga ang Ahoy National High School amo na napilian sang DNR Region 6 nga makabaton ni sa mga recycled nga mga pulungkuan sa ni ka K5 Mary and Janet.
21: Isa
13: ini sa dapat. Okay, na do hina gyapon signal. Wa gid maiya kwan ma-establish ra nga signal da sa Ahoy National High School. May mga nagakwan na, nagaseret-seret pa mga tiyaga ko do may eroplano mo. Aliog ka plastana na kami nagtapos sa man kita. Ah.

0: anta lang, ano? So, congratulations gid sa may Ahoy National High School. Kay ti, tungod sa pinagisin sa gilasan niya mga inisyatibo dira, natagan sa mga recycled nga mga pulungkuan, nga dako gid ang bulig dira, no? Damo pa kulang sa mga bangko, dira kung pulungkuan dira sa may Ahoy National High School, kaki 5, Mary Ann Janet Arinyal.
1: Sir?
0: Okay, siling ko, damo pa da sa mga kinanglanon niya mga pulungkuan ang Ahoy National High School.
1: Madamo ka, sir, ang kinanglanon sa mga eskwelahan para sa mga estudyante.
0: Okay, so kay kakulang kamusang niya pulungkuan, da, di anong mga estudyante, da, ano gato, paray lang, ga-share sa pulungkuan?
1: Hindi, sir, may ara man kami mga pulungkuan, galing kay, hindi lang komportable ang mga bata sa ilang pag-eskwela o pagtuon.
0: Ate, sige. Salamat ka, K5, Mary Ann Janet Arinyal, direkta sa may Ahoy National High School.
1: Sa tino sa palibot, aton responsibilidad. Sa gamay at ikang, dako nga sa uswagay, aton mahimo. Gikan sa bulutuan sa Ahoy National High School, ako si Mary Ann Janet Arinyal, nagbabalita. Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
0: Okay. Salamat kay K5 Mary Ann Janet Arinyal, direkta sa ibayin sa Ahoy National High School. Last batch na nato na sa aton sining inter-school live reporting competition secondary category. Alas 12:32 na sa ato sing pagpangalagad. Ginaangan-angan nato ang koneksyon naton sa may syudad sang Pasi. Sa may Pasi National High School. Nakaupo naton si K5 Clyde Justin Ocampo. Ang iga-report sini angot sa Pasi National High School, madinlag-on niya giniwat ang inampang 2026. So standby ka mo sa taga-syudad sang Pasi na. Ang inyong pagsuporta sa inyo sa ning participant sa kay K5 Clyde Justin Ocampo. Sa kay Attorney Stephen Palmares, ang alkalde sa syudad sang Pasi, niya dahil ang dangaudo. Kahit sa tanang kamonitor kay Ma'am Lorgin Franco Labos Arellano, kamonitor sa barangay Bakurayan sa may syudad sang Pasi, kay Ma'am Evangeline Apusaga Rurong, may adayad nga ugto sa may distrito sa nga Molo, kay Ma'am Bing Space J sa may Singapore, kay Sir Sherwin Marcowi, kay Sir Kim Arisuni Flora, may adayad nga ugto kay Sir Jeffrey Nonato Pagsugiron. Sa tanan ka monitor sa ito nga pagpangalagad, standby ka mo kay mabatian naton karon ang report na gikan sa may Pasi National High School. Ang last batch na sa aton sining live reporting competition, subong adlaw. Kag subong semana may baluan ako sa makasulod sa top 10 o kami mga wild card pa rin kay kabudlay magpili. Tanan mga siling aton na ginatag ang best nila. Na? Kabudlay mag-judge kay halos sa tanan mga manami mag-report. Pero tibantayan naton ang ilang semain performance sa finals ay ilainan nga plastada na situation na report na ining pagatagan sa sitwasyon kag kun paano nila no i-report mga K5. Karon sa hapon may isa kita katapusan sa ning batch from Trinidad Canhas Santa Teresa National High School. Upod kay K5 Princess Villaluna. Okay, ara na partner ang ato sa connection sa may Pasi National High School. September 27 ang aton sining finals. Kag sa aton sining finals sa makaupo naman naton ang aton mga participants na sa college category. No, direktanin sila kay mga pulo ka mga bulutuan ang mahimo magapasakop diri mga K5. Ang secondary abi tungod nga madamo ang ato sa mga participants, that's why nga nagpatigayon

0: Tas ang elimination round, kagang top 10 diri, amo ang magasulod sa finals, mga ka-K5. So markahin nyo kalendaryo, September 27, Domingo ining adlaw, sa Robinson's Place, sa May City proper. Ang mga supporters, ara na, ka-standby na? O, why pa? Kay Ma'am Asun Pineda, may dayagid nga udto sa may Singapore. Kay Ma'am Annalie Bahade. Gina-plastar pa nato na, no? Para maging nadur-direkta kita. Kagawa isang problema sa atos niyang koneksyon dira sa may Pasay National High School. The second to the last participant. Kay nag-draw lots ang ining nasambit sa mga participants kung saan o sila mag-report mga ka-K5. Halos 26 ka mga bulutuan halin sa sekundarya na ang nagpasakop diri mga K5. So standby ka mo. Kay nga to siyang technical side na plastar para makakuha ngay kita sa inyong maayosin ng audio kagaklaro na ang signal direkta sa may Pasay National High School. Alas 12:37 na sa aga or sa udto na. Ay, dugo na gutom na ako. Kapanyagan ang tanan, ako wala pa. Hindi kin malipat ha, proteksyonan tayo atos yung kagulingon. Mabas ko guntas yung immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, ang Mighty C Alkaline Base Vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Nakasalama ka pa tayo sa mga bakterya kag mga viruses nga mahimo amo ang tunaan sang ato sing pamalatia. Ang Detex 500 Mighty C kag D3 Bio, mga dekalidad ka produkto ni Dr. Ramilitang Uy sang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center, babakal sa mga klinika outlet sa inyo sining lugar. Diri sa may syudad sang Iloilo, Dalan E. Lopez, sa tupad sang St. Robert's International College, sa First District, sa may barangay Baybay Norte, sa may Banwa sa Mayagaw, sa may syudad sang Pasay, barangay Poblasyon Ilabod, sa may Banwa sang Kalinog, Coast Mart Kalinog, kag sa may Banwa sang Sara, ara sa RGM Building, barangay Apulista, sa may Sara, Iloilo. Ang inima klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, para madulong gin sa inyo sa lugar, kag pwede gin yung mabakal. Available gini sa tanan mga butika, nagapangunang butika kag pharmacy sa inyo sa inyo lugar. Alas 12:39 na sa atong sa inyo pagbangalagad. Mayo pa si Ma'am Bings PSG tapos sa panyaga. Kita wala pa after pa sa program ta. Kinasikyat agad ang signal para magdurudiritso na kita dira sa may Pasay National High School. Kung kay sabi, hindi kin mapaiway, no? Na may mga problem sa ato sanin nga signal. Sa iba na yan, mga pungso, da mo maning signal nila. May mga problema. Di komparar sa iba nga pungso, ng ila internet ya, pila na ya ka gigabytes. At hindi, perte pa kayo na, yapon ato sa internet. Taga-syunad siyang Pasay sa merkado dira sa nagatutok subong da, sa aton sining real stations sa may syunad siyang Pasay. Inyo na ni Uras. Time to support sa inyo sining participants sa tanan niya mga estudyante sa Pasay National High School na nakatutok sa aton sining pagpangalagad. Ara na partner, alang-alang pa si Gapon ang signal. Anong concern daw signal Gapon? Syudad ng Pasay, ipalabot ni guro kay Attorney Stephen Palmares ay nga pang tukbulo niya da nga mga service provider da mga telecommunications company nga hinagapon signalaw. Alas 12:40 sa ato siya pagpangalagad, mga nagabaligyan na sumong sa merkado nakatutok na sumong sa aton. Ang inyo na participants, mag-report sumong. Pwede kita magsala daw ikaduwa ining participants from Pasay City or tatlo. Tatlo ka mga bulutuan na nagpasakop din. alas 12:41 sa ato siring pagpangalagad. Ana media Sir Rick Abascog yang signal sa may Singapore. Tiwai cha problema ang signal Singapore. Kay nga ado kada program tiaga monitor si Ma'am Bing Space Gym. The wife ya galag. Idiri sa ato niya Sus Mario Sepo. Oy sar ka sa syudad sang Iloilo ay pasang signal. Ambot yun paano rin masolusyonan ang problema pag ikong kaysa kung brown out automatic pisang data do ay man signal gasuno sa brown out kaya magsigisigi brown out na White Timot kalingawan kung gusto mo may i-research White Timot internet mo kay wa isang data alas 12:41 na sa aton siring pagpangalagad. Gina-instruksyonan pag inaton nga maka-establish pag ino sa mabaskog siling signal para sa report niya K5 Glide Justin Ocampo. A grade 8 from Pasig National High School. Testingan tang abilidad sang grade 8 o kon second year high school nisang una no? Ang grade 8. Ang mga nagpartisipante sa aton niya grade 12 usually. Pero grade 8 ah. Testingan tang abilidad, ara na, all set na, plastado na ang talan. Iga-check na itong report, nagikan sa Pasig National High School, upod kay Kakifive Justin Ocampo. Pasig National High School, madilagon naging hiwat ang hinampang 2026. Please stand by.
1: K5 News FM, Iloilo, Vibe Report.
0: Kakifive Clyde, mayong unto.
2: Mayong hapon, sir.
0: Mayong hapon.
2: Mayong hapon, Kakipay.
0: Yes. Go ahead.
2: Nangin madinalagun, Kakipay Enrico, ang Pasig National High School sa paghiwat sang ila hinampang 2026 sang nagligad lang si Mana, Setyembre 2, tugtog 4. Siyam ka mga councils ang nagpaindis-indis sa nagkalailain ng mga hampang kagaktividad. Ini nga mga councils Kakipay Enrico, amo ang Grade 7 Green Eagles, Grade 8 Fiery Phoenix, Grade 9 Blue Thunders, Grade 10 Blazing Dragons, Grade 11 Fearless Wildcats, ka Grade 12 Reaching Tamarouts. Kaupod man ang Knight High School and Alternative Learning System o ALS Program Black Hawks, Special Program in Science, Technology and Engineering upon SPSE Cyber Cosmic, Kagpasi National High School sa Blogon Annex Purple Phantoms. Din pangunahan ni Dr. Nelson P. Palma, ang principal force ng Pasig National High School, ang pagbukas ng hinampang. Kakipay Enrico, ginpahayag ni Dr. Palma nga ang sports hindi lamang isa ka kompetisyon, kundi isa man kapamatuon na dedikasyon sang eskwelahan sa pagpalambo sang pisikal nga kalimsog kagaayuhan sang mga estudyante. Aton pamatian, Kakipay Enrico, ang kaundan sang mensahe ni Dr. Palma.
3: Intramural sports are more than just competitions. They are a testament to the commitment our school holds for the physical and social well-being of our students. Here, we don't just play games. We build character, foster teamwork, and strengthen the bonds that unite our school community, Pasig National High School. This event is a chance to step away from our books and our screens and instead engage in healthy competition. Let's cheer for each other, support our teammates, and embody the spirit of sportsmanship in every game. Remember, my dear athletes, while winning is exciting, what truly matters is how we play, the respect we show, and the memories we create.
2: Ang kabilugan ng mensahe sa principal force ng Pasig National High School, Dr. Nelson P. Palma. Dugang impormasyon Kakipay Enrico sa nagligad langay ng pang ginpakita sang mga estudyante ang ila abilidad kaaram, talento, skills sa kinalain-laing sports. Pareho sang volleyball, basketball, badminton, lawn tennis, arnis, athletics, track and field, boxing, sepak takraw, chess, billiards, kag ang bag-o nga gindugang nga esports, amo ini ang hampang ng Mobile Legends. Isa sa mga highlights kada hinampang, ka K5 Enrico, amo ang Mr. Ini sinampang. Subo nga tuig, iniginitran sang walo ka pares, nga mga matahum, guwapohon, kag mga maalam ang kandidata, ang nagpaindis-indis sa apat ka kategorya. Natapos ang kompetisyon, kaging pauli ni Eric Jim Tamaraos, kag ni Catherine Alexin de Leon, sang Grade 11 Fearless Wildcats, ang corona bilang Mr. in Miss Sinampang 2026. Naghatag man sang dugang ang kasadya ang paghiwat sang street dance kag mass dance competition, kung sa diin masobra 5,000 ang mga estudyante ang nagsaot sa kalsada, umpisa sa Pasi National High School, padulong sa City of Pasi Arena. Alas 7 sang aga, Setyembre 4, ginumpisahan ang street dance competition, kung sa diin may mga sound system nga nagatupar, samtang ginakarga sa mga sahatyan para magserbi ng music. Samtang ang mass dance competition naman ka K5 Enrico, ginhiwa pagkatapos ng opening program, kung sa diin ang Grade 12 Raging Tamaraos ang gindeklara na kampiyon, SPSE Cyber Cosmics bilang first runner-up, kag ang Grade 9 Blue Thunders ang second runner-up. Sa kabilugan, gindeklara nga overall champion ang Grade 12 Raging Tamaraos nga may 26 gold, 16 silver, kag 10 bronze medals. Gapangadwa ang Grade 9 Blue Thunders nga may 16 gold, 10 silver, kag 12 bronze medals. Kag nagapangatlo ang Grade 11 Fearless Wildcats nga may 11 gold, 17 silver, kag 12 bronze medals. Ka K5 Enrico, ang mga nagdaog sa sports, magakumpit sa palabuton nga Pasi City School Sports Council meet sa Disyembre, 3 man, sa siyudad sang Pasi.
0: Okay, ka K5 Clyde, sa sading hinampang, ano nga sports ang imo sa nga ginintrahan?
2: Ka K5 Enrico, ginintrahan ko ang mass dance competition. Kung sa diin, gindeklara kami nga first runner-up.
0: Wow, congratulations, no? So, ang magadaog diri, amo ang magapasakop sa city meet dira sa may siyudad sang Pasi, kaya may ara sang schools division niya ang siyudad sang Pasi. So, saan ito gani ang inyo sa schedule for a city meet dira ka K5 Glide?
2: Sa Disyembre, ka K5, Enrico.
0: So, bulan sa Disyembre. Dira sa Pasi City National High School, usually sa saning city meet, kumusta ang performance overall sang Pasi National High School sa saning nasambit saning event sa pagpatigayon sa Disyembre abi sa city meet? Ano gina-expectar kag ginapaabot naton nga mga performance sa aton saning mga atleta dira ka K5 Glide?
2: Ka K5 Enrico, grabe gid ya ang bakbakan sang practice sang mga nagdaroog sa palaabuton nga Pasi City School Sports Council meet, kag ang mga palaabuton ang mga manami nga resulta pag-abot sang bulan sang Disyembre.
0: Okay. Sang mga nagliligad nga mga city meet dira, kumusta ang performance sang Pasi National High School kabilugan? Oo, ano champion ang Pasi National High School dira sa city meet dira sa area sa may siyudad sang Pasi?
2: Oo, kapipay.
0: Wow.
2: Champion.
0: Mm-hmm. So, ano nga mga ball games usually ang ginadominate sang Pasi National High School sa saning city meet ka K5 Glide?
2: Nagadominate gid ang Pasi National High School sa kada sports kag iban pa nga mga aktibidad, pareha sang basketball, volleyball kag iban pagid nga mga sports nga palabuton.
0: Oo, mga pila ni ka mga schools ang nagaparticipate sa city meet dira sa siyudad sang Pasi, kay bala nato madamo da sa mga eskulahan sa mga kabaranggayan naton ka K5 Glide.
2: Madamo dita na K5 Enrico. Diwa kabilog na distrito.
0: Okay. So, bantayan tani sa bulan sa nga Disyembre. Kaya ang magadaog diri sa city meet, amo ni siya ang iga-represent na on the part sa nga regional meet.
2: Amo yadto ka K5 Enrico, ang balita gikan sa Pasig National High School. Ini si K5 Glido Campo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May antiviral kag antibacterial components na sarang makahatag proteksyon batok sa tangkaso, sipon, hilana kag iban pa nga sakit.
0: Okay. Salamat kin kay K5 Glide Justin Ocampo, direkta sa ibahin sa Pasig National High School. Kadamo sang mga fans sa kag mga supporters so ni K5 Glide Justin Ocampo sa Pasig National High School. May dahil lang udto sa inyo. Nabatian ang aton sa ninga second to the last participant. Kay karon ang katapusan naton nga participante from Trinidad Canha Santa Teresa National High School. Pagkita magsala Gimaras ini. K5 kis siya ang last naton nga participant Gimaras no. Ang Teresa ni Dobina Vista. Ah Jordan. Sa may Jordan no. Ang name sang school is Trinidad Canha Santa Teresa National High School. Bantay karon ang iya sa ni karon nga report sa programa El Castigador upod kay K5 Sunny Punay. Sa mga ito, mga K5, ang duha naton kay mga participants from Ahuy National High School kag Pasig National High School. Congratulations kita sa subong palang nagpanginbulahan na kita sa tanang nagpasakop sa amon sa inter-school live reporting competition. Balaan nila ginpreparahan ginila eh. Saan maayo? Ang mga libog kag budlay na mag-judge. Kailon sa'y mga manami. Pero ambal nila sa isa sa nika contest, mayara ginsang magadaog, mayara sa magapyerde. Pero as long na ginimo man ang imo sa nga tanan-tanan nga best, para sa imo tidaog ka naman. Ay Ma'am Alibahadi, good luck Lloyd, sa Pasig National High School, kay Ma'am Bing Space J, kay Una Kian Zulieka, supporters ni Kwan ni Clyda. So bantayin kung sino makadala sa sulod sa top 10. Or basi kon na damo tay, basi sobra pa sa pulo, magapasakop kag magaparticipate sa ato sa finals. Depende sa resulta sa mga judge naton sa performance ang ila sinitag sa ka mga participants. Wala ka tiyempo sa ato sa pagpangalagad. Kita namin kita bukas nga daw. Alas 4:30 sa kagahon, tumtum alas 6 sa aga sa papangalagad sa balitang K5 sa umaga. Kag sa sining programa 11 Mbps. Alas 11 sa aga, tumtum ala 1 sa hapon. Detex Beauty Soap, mahamis, maputi ang ato siya panika, batok sa skin diseases. Kag para iwas baho balhas, iwas baho bayabas, Klinika Deo Fresh. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itangoy sa Klinika de Alternativo Medicina Duala Santa. Ang iba sa madalag kong mabalik tayong informasyon, mabati ang rin pagpalagad sa El Castigador. Standby na ka mo sa masunod siya nga programa, ang pinanid sang gugma, kagangato siya nga drama. Sa ngala na lang, sa biluksyong puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon siya nga Assistant Vice President, kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya nga Station Manager, kag K5 Warren French. Ako menyo lagad, ang inyong kag K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio. ko si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may BCO!
8: Ang BCO!
7: Yung may D3!
8: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami inauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix!
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, mabuti ka.
8: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
8: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
7: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman
22: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman
23: for Man.
7: Extend Food Supplement for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
25: Salamat
24: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: 두고
1: DTX 500
0: 마사미카바라 기나 에너지
1: DTX 500
0: 앙 DTX 500
1: 앙나가 틴로 상 이모 마힌고 가 두고
0: 가사 마사미
1: 아무나만 앙기나 할리나 상망하는 칼라이 라잉의 에너지
0: DTX 500
1: 마사리카 DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: BCO.
1: Yung may D3.
0: D3Bio.
1: With BCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: D3Bio.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Show.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Ang kampyon niyang istasyon sa Sara, Iloilo.
2: 88.7
0: K5 News FM.
2: Wow, my puso.

0: Umagasang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika, de Alternativo Medicina and
1: sa mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
9: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung may PCO.
9: Ang PCO.
11: Yung may D3.
5: pagkal sa mga butik. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500! DTX Coffee Mix!
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
18: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
21: Sa Iloilo.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, tres na sang hapon.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
27: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
26: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
28: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
26: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5
0: News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong Martes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Today is Tuesday, September 8, 2026. And 108 days to go na lang kag Pasko na.

0: Merry Christmas!
1: Grabe, sa pagkadasig sang inadlaw, sa pagkadasig sang panahon, 108 days to go na lang ha, Christmas na. And aray na kita sa ikaduhang semana sa bulan sang Setyembre. Kamusta ka mo dira? Bawo doon na huruhidlaw man ko sa inyo ba? Doon na hidlaw man ta magwakal nga duro diretsyo, hindi kinahanglan magurugin hawa. Magurugin hawa in between? Aray na, nagawanong balik na si Maninay ha. Yesterday, wala kita nakakitanay kaya may importante lang kita nga ginatinder. Pero today, and hasta nga may tingog pa ta, okay na okay. Kamusta dirang mga ihado kag ihada naton? Kamusta ang mga naga-term break? Grabe no? Mayadan ni mga estudyante, subong kayo may ginatawag pa nga term break ho. Sang una, diretsyo na naiya sa tigkalalagya. Subong, Setyembre pa lang, may arat na sila sang term break. Kabay ha, nga gina-enjoy sa mga kabataan ang ilang apahuway. Pero magluwas sa kabataan, at di daw mas nag-enjoy ang ginikanan. Kay di hindi magbugtaw timprano pa para maghimos. Kamusta ang mga kumare ko dira? Mga suki naton nga mga tagpalamati, nakatutok subong sa ilatag sa kamanga radyo, nakatune in sa 88.7. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton ha, sa tagsa ka relay stations, K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, kag dira sa may Short FM Dumangas, kag sa K3 FM Laganes. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7.

Maayong hapon gid sa mga nagalantaw man sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, ang aton dira nga mga kumari abroad. Aton gid gina abi-abi aton nga mga kumare sa Singapore. Maayong hapon gid kanday Ma'am Bings PSJ. Ma'am Nenishan Presya. Mami Azun, kamusta ka na? Mayang hapon man dira kay Ma'am Annalie Bahade, kay Maninay Rosevic, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. Bawa si Ma'am Bibing, happy life na ah. Nakapauli na dili sa may San Rafael. Kamusta ka mo dira? And syempre, mga suki man naton ha, Ma'am Lorjean Franco Labos Araliana II, maayong hapon. Ma'am Aisha, maayong hapon, Ma'am Aisha Ahmad. Maayong hapon man kay LJ Kyle Labos Arellano. Always listening gid kuno sa may Barangay Bakuranan, Pasay City. Pag-greet lang maninay sa family Labos and Palomar. Maayong hapon man dira sa kay Lynn Suan Duseho. Ba, mamati na kuno kang Pages of Love. Maayong hapon man sa kay Ma'am Evangeline Apusaga Arurong. Matamyo lang maninay sa Arurong Kagdagunan Family sang Zone 4 Boulevard Molo. Always gid nagapamati sa aton program. Kay Nomer Jr., kay Chantel, kay Bibi Julie nakatutok gid. Ma'am Chini Lianyo Jimenez, good afternoon maninay. Ari na ako sa duyan gainom-inom na DTX Coffee Mix. Amo niya ang kampiyon. Kag nagahulat na sang aton nga drama. Sa mga taga-ulang Hua Nation, maayong hapon gid. Kag sa gwapo namon nga kapitan, Mario Dineros. Sir Joe M. Ubong, maayong hapon. Maninay pag-greet lang ako. Kay Maricel nga palangga ko gid gihapon. Wow! Amo niya ang sweet. Sana all! Wala na galubad ang paghigugma. Ambot lang sa kilala ko. Sir Jesse Hamola Senior, maayong hapon. Maninay patamyaw lang sa mga taga-Balantang Haro sa Sityo Sapa Zone 1. Nagapamatigid kami diri subong. Sir Arnold Alagos, maayong hapon. Maninay shout out lang sa mga upod ko. Aga pamati sa drama mo. Samtang nagapanahi. Kay Bibi, kay Anan, kag sabayaw ko ang si Anthony sa may barangay Kubay. Maayong hapon gid maninay. Maayong hapon man kay Sir Jesse James Garvillas. Kay Mama Selfa dira kag sa ilang batsuyan. Available gid ko no ang ila overload nga batsoy. Wow. Sir B-Boy Bakason, maayong hapon. Pag-greet lang manina kay Panjon, kay Tisoy, kay Pulpul, kay Pawpaw, kay Bonbon nga matrail sa Domingo sa may barangay Aldiger, Sara Iloilo. Mayang hapon man kay Sir John Kevin Medina, pag-greet lang maninay sa gwapa ko nga friends sa may Dafa Goods, especially kanday Pearly, Leia, April, kay Maymay Gustilio, kay Mutya, kay Bem Palma, Gaski Sir Divilla, kag kay Juliza Aguilar. Mayang hapon maninay, boka pa ang kagulutom, katuluyo, kag puro panguyab na nanggid ini sa pagkamingaw. Mayang hapon Sir Kevin, gani perti ka pa ang subong diri sa may banwa sang saraho. Mayang hapon man kay Ma'am Remia Panes, pag-greet lang maninay sa akon apo nga kapid, Sanday Mary Ken Canillas, kag Mark Joseph Canillas, kag sa akon umagad, si Gigi Padernal, happy, happy birthday. Uy, happy birthday sa kapid kaga ukon sa umagad ni Ma'am Remia nga si Gigi Padernal. Happy, happy birthday. Kag sa tanan nga nag-celebrate sang ila kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

0: happy birthday man kay Ma'am Jessa Abiso, aton nga KSS Sara. And syempre, sa ibang panaton diraang nga nag-celebrate man sang ila espesyal na okasyon, anniversary, monthsary, kung ano pa dira, pwedeng-pwede gid kamo magpag-greet. Mayong hapon maninay patamyo lang sa bata ko si Jessam Borreo Obreo. Maayong hapon gid. Shout out lang maninay sa mga taga Woodland Sara, gapamati gid subo nga hapon. Mayong hapon man kay Sir Gerson. Pangamusta kuno kay Papa niya. Wow. Happy birthday. Sige, sa may mga greetings ha, padayon ng kamo sa pagpadala, i-text ang ina sa aton text line 0962-478-8730. Or i-comment diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Oras na ton, alauna, 25 na sang hapon. Ara na, nakaplasta ng mga kumareta dyan. Manamin yung aton istorya subong hapon ha. For sure may makarelate gidiri sa kasaysayan sang aton letter sender nga si Madonna. Si Madonna, isa katumboy ang papel niya sa kalibutan, kundi saguron ang mga bata sang iyang nakalive-in. Ginpa-eskwela niya kag sang nakaobra ang mga ini, ahay, ginakalipatan na siya. Uy, wow, amon ni masubo-subo nga kapalaran, ha? Ano ay ha namangin ending sang istorya ni Madonna? Aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Labuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba nikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Tom! Anak! Dali na, umaaw na to!
1: Ara na, Paps. Dali, tapos na.
0: Okay na siga, ha? Mas mayo nga makatimprano talakat kay grabe nga ng traffic, eh.
1: Ate, ayos, Paps, ha?
0: Okay, sige, ha? Ay, wow. Kamsan, ulang, ho? Sultiro, nagin si Tom, ho?
1: Paps?
0: Oh,

0: No, luya ako nandan.
1: Ay, hindi ka magluya sa Nikuyos nga. Ubus na gadya kwarta, kuya. Damo gadya balayran sa eskulahan si Tom, ya.
0: Nabikin, private-private mo gadya nga. Ngara na gina public na printusyon. Itagi problema mo mo.
1: Ate, may siman niya kurso sa public, aw? Di ba wala man?
0: Ay.
1: Sige lang, Balakoys, ah. Maayo naman na makatapos siya kag makasakay sa barko. Happy na ko sina.
0: Hindi kong sabagay. Ay, mugali, Kuis. Ari di kay na si Martina.
1: Ba? Ha? Nagano siya? Wala gid niya ko ginulat? Wala man siya nag-chat or nagtawag sa akong?
0: Ang ambal ya. Kadtuon mo lang sa kuno sa ila.

0: ako sa ginarkilahan ni Martina. Manuktok na lang ko diyan. Martina! Martina! Wala ka ginagtawag sa akin ba? Sino ka?
1: Si George nga man tani.
0: Nga ari ka sa boarding house ni Martina, ha?
1: Nagtulog-tulog lang eh. Karon pa, bidyote ko eh. Ay ho, gali. Sino ka gali?
0: Nobyo ni Martina?
1: Nobyo? Nagabuha ka na bala? Ako ang nobyo ni Martina. Wala mo kamunos sa akon si Martina nga may nobyo siyang atumboy?
0: Ba? Ano? Sa din si Martina? Gusto ko siya masturya?
1: Wala din siya. Nagbakal sa pamahawon. Wala talang da siya. Matulog, kuya balik.
0: Ba? Tunto yung? Wala sa mudong lalaking inyo? Ugas ka, Martina. Nga nahimu mo ni sakon. Nga nahimu mo ni!

0: Paps, ano na tabo man nga naginibig ka?
1: Wala. Mahina, dumduman lang ko.
0: Nadumduman? Ano sila ni Lolo ko, Paps?
1: Hindi. Hindi sila yung rason nga galain ang buot ko.
0: Eh nga, Paps, sino ka? Why si mo? Katunta?
1: Wala. Barti ni Zoyab ko, ha. Into niya ko eh.
0: Ano? Ang uyab mo si Martina, Paps?
1: Oo, nak.
0: Oh.
1: Palangga ko sa nak eh. Galing intindihan ko man. Intindihan ko man na mangita ka siya sa lalaking na tunay, ha?

0: sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, I Care Gold Capsule. Eye allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag dilberry extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
9: Premium.
8: Nationwide.
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3. May Visio.
11: Ang Visio.
9: Nga may D3.
11: Mabakal sa mga butik.
9: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Pasami ka bala na gaugdas. Kapoy sa trabaho.
14: Kag stress adlaw-adlaw.
13: Ini ang kabagdanan sang matasig na pagdimulat. Kalaman ang kabiyan.
9: Mag DTX 500 ka.
13: Kaysa DTX 500.
9: Ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka,
0: butika.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
18: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
19: KT5 News FM.
20: Sarang Iloilo.

0: boys. Gagaw to lang sa purok mahirap sa pista to bla nila. La to problema mga pagkaon to ya, bastante to ya. Shatting to tayo bla. Uy! Nanu ka?
1: Ay.
0: Nanu, nasa ko na yaman. Pero may kalang yung kakaurungan now. Ano ka? Kahigop?
1: Uy, uy guys. Ay, ako na. Wala. Okay lang kaya.
0: Okay man. Kamagsilik nga. Nagagamit ka. Kay mata mo. Dugo palang araw ko.
1: Lakoy nagagamit ko siya.
0: Nugay ka.
1: Lakoy nagagamit ko siya. Kundi...
0: Ano mo ka?
1: Tugtog niya si Bartida.
0: Ipilangguan niya. Nga man ako. Away naman ako.
1: Wala ko isa.
0: Di ano mang gali?
1: May lalaki galing tuntay ah. Nagdito nagtulog sa boarding house ya.
0: Agoy!
1: Tingala ko niya. Gusto niya ko tapakan doon kay... Ginungo niya galing na maabtan ko itong nobyo ya para... Para may rason niya magbulagay kami.
0: Agay, sakit sakit ba?
1: Sige lang ko isa. Amogin si niya guro ya. Amogin si niya gurong papel na sa kalibutan ya. Ang masakitan lang, Bermay.
0: Agoy!

0: Paps, kung magnubya ko, hindi ka man makig?
1: Dag nga, makig ko. Sa hindi mo lang ipagpabus ngon. Lain na yung istorya, ya. Kabalo ka naman. Gusto ko ganyan nga makatapos ka sa pag-eskwila mo.
0: Paps, Salamat, kid Paps, ha.
1: Nagnaagin, hakos mong gigwaw.
0: Kwan, nalipay lang ako tungod tanan ko nga gusto, ginasuportahan mo. Pero mga ginikanan...
1: Tom, niya. Anak. Kinakabig ko ikaw nga matudtupod kong anak. Abi,
0: Paps.
1: Hindi na napaglanguting mga ginikanan mo, ah. May purpose ko nga ginbayaan kanila. Ante, saan nung ipakilala sa ako ng nubya mo, ah? San una?

0: Paps, pila na lang kasi mana. Masakay na ako sa barko. Maghalong ka, Gidya?
1: Ay, simpre, nak. Sang-san, ulang ko balawala naghalong, ya? Ikaw, Gidya. Ikaw ang maghalong sa barko. Ay, nak.
0: Paps.
1: Pakisama kagid sa mga upod mo, ha? Labi na gid sa kapitan yun.
0: Ara na niya sa ulo, kuya Paps. Ay, ogali, Paps. Kung makapanaw ko sa barko, mapakasalan din kami ni Cherry, ha?
1: Ba? Ha?
0: Kabalo ko, makibot ka. Pero di ka magkabala ka, Paps, ha? All out ang support ko sa imo, ya. Padalaan day kaya permiya, Paps. Promise.

0: ano, may bata ka nga gasakay sa barko do. Gado, gyapo na.
1: Isa pa na sa binalainan sang buot ko, kuys.
0: Ay, sus na, ano na nga.
1: Alin pagsaka niya kag nagpakasal sa sanubya niya? Sus, wala, naging kadumdum sa ako na.
0: Kain ba?
1: Alam, wala naman ko nagapaabot nga padalaan niya ko, pero tani, blao. Dumdumun niya man ko nga bilang iloy kag amay niya.
0: Subo mo na tod, no? Uti, pwede na may momog ng kabuhi. Ayos lang, kuyas, ha?
1: Gani, kuyas. Makasiling gani ko nga. Di malas ko nga klasik katao, eh.
0: Ay, di po.
1: Alin sa gugma? Pakadto sa bata.
0: No, sobra ka man yun.
1: Wala, gidya, kuyas, ha?
0: Uy.
1: Nasakitan lagit ko.
0: Uy, kuyas, ha? Kalma, kuyas, ha? Mari ko, ha?

0: Pugarsya! Adlaw na ko abog tao. Ay, madali-dali ko yung musa. Damo ni Dan customer sa kay Domingo eh. Ay, ba? May nagapanuktok pa. Ay, pugisin o naman. Mayo bang, baon ko na lang. Abrihan ko na lang. Sino bang... Ba? Ikaw?
1: Madonna? Ga?
0: Anong inabuhat mo dire? Kadako na sa tiyan mo?
1: Nga, kinbulagan ko si Jose. Kimikiridang tuntoya.
0: Ba? Ano? Nangirida pa tong do anong sitwasyon sa to? Ay! Mag-isa pa! Hindi ka magsiling ah! Ako ang pasaguron mo sina!
1: Madonna, Madonna! Wala na kit ko yung sa may mapalapitan pa kundi ikaw na lang kit! Buligi man ko ay! Palangga ta kaya

0: Grabe nga pagpalangga manang imo, Kuis ba?
1: Dani, Kuis?
0: Pinto naman, Kuis.
1: Eh, wala naman ko sang may imo, Kuis. Wala na siya sang mapalapitan pa eh.
0: Pati lang.
1: Pag-isa pa, palangga ko sa gapon, Kuis.
0: Eh, may tada may imo. Rakon lang bala, Kuis. Kasi bala natabo si Imo sa muna bala. Paras bala kay Tom, matabo naman ni bala liwataw. Kasi magbata ni si Martina, kagibili naman si Imong bata. Dason padakoon mo, eskwilahon. Dason makaubra na. Babay, Maduna. Eh, muna bala. Insarab bala.
1: Bahala na ko isa.
0: Ate, ikaw dahi ah.
1: Amo ng kapalaran ko, ti. Baton ko na.
0: Ate, mutsi mo.
1: Anhon ko na karang kung... Amo ginasiguro, ah. Amo ginasigurong papel ko diri sa kalibutan.
0: Ay.
1: Pero, ang pinaka-importante, di ako is... Palangga ko ganyan si Martina, ako is ya. Palangga ko ganyan siya.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio. Nga ah, siyempre may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistance. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import
4: siya. Import kaya
3: your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasubo mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train inisya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito,
6: dapat
3: labi na kung plakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gera. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

K-5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyang asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabangang sa mga butika.
12: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
14: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sige ka, Kidia!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men!
14: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka.
14: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Pasami kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
14: kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimulat, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX
0: DTX 500 D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
16: Mga butika.
17: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics.
2: Dali ka na mga lamaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: Secret Memories.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is a iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa may nagapabalik-balik bala nga ubo, trangkaso, hilanat sipon, inom kita sang Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga saranggid mabatuan ang mga viruses kag bacteria sa aton nga lawas. Pabasugontang aton nga cellula, inom kita Klinika D3 Bio. And syempre, hindi makita magkalipat, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe iniim nun, bisan mula kita sang kinanaan. Kung aga nagadali ka magkato sa opisina o kung kulang ang imo nga tulog, gusto mo nga daw naka-recharge ka lang kompleto ang imo nga pagpahuway, inom kita sang Mighty C. Nagapalang luya ka o kung dasig ka makapoy, permi ka man may mga lagob sa lawas, o kung permi ka nagapalamuti, bala daw permi ka lang anemic, kag permi ka lang nagabalatian. Pinaili ka mga sinyales nga may ara ka sang deficiency sa vitamin C. Gani batuan ang vitamin C deficiency, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. Makahatag ini sang bastante nga level sang vitamin C sa lawas ta para mapabaskog kag mapanami ang aton nga resistensya batok sa balatian kag pagpalangluya sang lawas naton. Batuan ta ang vitamin C deficiency mag Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumaro sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Himo inis ang palaya leaves with the sugared sugarcane extract. Nagabulig inis sa aton para nga mabatuan ta ang mga balatian sa aton dira nga lawas. May aray ka bala sang diabetes, may hypertension, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. May ara ka bala sang ukon permi ka bala nga palang luya, permi ha guard kag daw kapoy, mas tigulang tulukon sang sa imo nga edad, pila iniha ka mga palatandaan sang oxidative stress sa lawas. Kung mataas ang level sang oxidative stress, ikaw ang makabatyag sa mga pagpalangapoy kag pagpalang luya. pero may man ginatuyo kag wala gana magkaon. Nagapigaw man ang paminsaron kag ina ang ginatawag nga brain fog daw, pero may kalang bala kapoy bisan wala ka may ginaubra. Gani dapat ha, nagainom gid kita sang DTX 500 kay affected ang aton nga utok sang oxidative stress. Hindi ka dapat magpa-stress ah. Kay nagadamo ang uban, nagakorinot ang panit kag nagapigaw ang panulukan naton. Madamo gid sang balatian ang associated sa oxidative stress. Gani para malikawan, pabasugon naton ang antioxidant defense sang lawas ta. Magkaon kita sang utan kag prutas, mag-inom sang DTX 500 kay ini ang may 1.3 million antioxidant units nga makabantay sang mga selula sang lawas ta batok sa free radicals kag oxidative stress. Para always healthy, mag DTX 500 kita. Permi. Ini mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Ang good news, kay isang Domingo, nagsugod na ang aton nga free consultation. Every Sunday na ini siya ha, 9 a.m. to 2 p.m. ang libre naton nga check-up sa Klinika Sara Branch dira sa kilid sang Ceres Terminal. Magluwas dire, may ibang pagkikita nga mga product outlet, may Klinika Haro kita ara dira sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagao Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, and may ara man kita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog kagang aton nga Pasig City Branch located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, dira sa siyudad sang Pasi. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:19 na sang hapon. Sa mga may advice para dira kay Madonna. Oh, grabe nga kapalaran ni Madonna, no? Pero kung isipo naton, sige na lang, ipasadyosta na lang na ang aton nga mga ginbuligan. Kumbaga, ginapasalamatan na lang ni Madonna, ingan na ngin instrumento siya sang Ginoo para makabulig sa iban nga tao. Ay, ti, bisan pa ano, nangin nakabahin man siya sang kabuhi sang ina nga mga tao, kahit nangin ka-live-in siya sang mga Iloy sina. Bilang abi miyembro sang LGBTQ community, no, hindi naton masiguro kung diin kinkuto bala ang aton ginatawag dire nga pagpakigrelasyon, especially kung may ara na ya sang pamilya nga daan sang una ang karelasyon naton, may mga anak ini siya, kabigon kag palanggaon naton sila bilang aton man abi eh, matuod-tuod nga anak, pero di hindi na nagkita mag-expectar sang mas madalom nga kabaylo sini. Ang importante lang diri is nakabulig ka na lang bisan paano. Ah. Masubo man, pero at least, kumbaga, maisip mo na lang may aragali sang papel ikaw sa kalibutan, which is mga instrumento sa pagbulig sa mga tao nga nagakinahanglan. Nabuligan mo man sila, abisan paano, para nga makaplastar kag magumwad sa pagpangabuhi nila sa ila na naiya kung paano nila ibalik ang kaayo mo man sa ila. Sila na naiya sa ulihi ang makamarasmas kung paano ka man nila mabuligan. Pagpaano man nila mabalikan ang imo nga kabuot para sa ila. Mayang hapon kay Ma'am Nadaline Shoutong. Mayang hapon man dira kay Sir Arnel Abunyawan nga nagapangapin na DTX Coffee Mix. Sir Ray Ren Advincula, shout out lang ko no kay Ninyo Senerado. And Mara Ramabe, maayong hapon. Tamyo lang ko no kay Tuto Addo sa may Barangay Zerudo. Mayang hapon man sa kay Litoy Senerado, kay Ma'am Nenishan Presya nga nakatutok kid Subo. Kung si Ma'am Arlene de Guzman pa, ang mahambal ko lang sa sender maninay, batuna na lang ina ang bata, kay ti blessing ina sa imo nga kabuhi. Kag sa pila ka adlaw, amo pa nang makabulig sa imo, aasta sa pag tigulang mo. Anuhon mo na kay ti amo na ang life mo, magatipan ng tao na iniwan sa iyo. Move on ka na lang, alang-alang sa bata nga iniwan sa imo. wala ka na mahimo sina padakua kag atipana kay ti swerte ina sa buhay ah. Ang bata nga iniwan sayo. Shout out lang kay Leo, kay Reynard watching from Balasan. Correct gid. Blessing ina ama layta. Ang ina nga bata mabuligan mo nga mahatagan sang maayo nga buwas damlag. Hindi man kita mag-expectar nga mabalikan gid kita sa ulihi. Importante magiyahan ta kag may purpose ang aton nga kabuhi. Nakabulig kita sa isig naton kapareho kag nakahatag kita sang bulig sa bata nga ti akumbaga nagaan ta siya sang maayo man nga future. Amo na lang nang isipon ni Madonna. Sige, ara sa piyak nga linya aton una nga caller. Good afternoon.
10: Hey, maninay, mayang hapon, misyo.
9: Oh, misyo ba? Sino ka ni Palihog?
10: Si Remy, misyong banati. Oh,
9: dudugay-dugay, gid ka mo nga nakatawag sa Remy. Kamusta ang buhay-buhay?
10: Ari, amo man gapon, masahe dito, masahe dire.
9: Sige, ah, importante, buhi, importante, padayon ang income.
10: Ano naman kami, kapangita naman kami sa hintan kung saan naman makabisita dira sa mga area.
9: Mm-mm, sige ah. Sige, Sir Remy, ano aton ma-advise para kay Madonna?
10: Well, sa aton center, abi mo, nakakadlaw ako sa istorya, pero may ara mandas niya daw, dukatouch ko. Kaya siyempre, daw mo lang siya balang na bulugasan kay atong bata na gumbilin sa iya siya, nagpadako siya, nagpeskwila. Tapos, ano, isang nakatapos, nagnakaobra, nangasawa, nagpakasal, huwag nakadumdum sa iya. Di, tapos ang iya, pangunod niya, marunod niya ito, gintong-tong man siya, ginungod niya pagkadpun para maabutan niya may lalaki, at may rason na magbulagay sila. At ulit, Sender, hindi man sa pag-down ko sa itong mga kautoran ng mga LGBTQ, pero siyempre, ang babae ay sa laktod niya pulong, mangita, ginaisang tunay niya lalaki. So, ang mahambal ko na lang, ginoo na lang ang bahala sa imo, sa kaayo nga, nahimo, masaysig mo kapareho, bisan gintonto ka na, ginsakit, ang imo balat siya doon, ginimo ka nga, kahampanganan, pero sa Japon, may purpose siya. Sige nang Ginoo, kung nga mo sinabi niya katabo sa imo, siguro gusto siyang Ginoo na mag-change ng iyo pagkabuhi, magbalik ka sa imo, tunay nga pagkatao bilang babae. Kaya ito siyempre, ara man na sa aton nga, ara man na sa Biblia, na ito ka na pwede lang mag-upod, babae ka dilaki, pero like naman sa problema ni mo, padayon ka lang ah. Nga mangin maayo kay maabot nilang tiyon nga may tawagid na handa magkapupo, magpalangga sa imo, maghatag sa imo sang ginakinahanglan mo nga pagpalangga kag may ara agad ikaw matawag nga pamilya. Kaya ang problema, pwede mong na siya masiling trials lang sa itong pagkabuhi. Kaya balaan mo, ang problema ang tao, kung wala nga problema, about silingon, at hindi na siya palangga ni Lord. Kaya, amo na ganit, salamat kita nga may ara kita problema. Sabihin, madamdaman natin si Lord, may ara siya para may mag-aid sa ito. Ano siyempre, gusto man siyang Ginoo, makita ko na nung imo ng reaction, kung bala ba sulon mo siya o kung hindi. So, ano lang ah, prayer and pangayo ka lang sa guide sa Ginoo. Nahatagan ni Gaw sa mayo sa Giyapon niya kasing-kasing mayong mindset kung ano ang umimu mo sa imo kabuhi karon Madonna. Mm-hmm. Amo na lang mambal ko maninang.
9: Mm-hmm. Sige. Thank you guys, Sir Remy, sa imo advice para kay Madonna. May gusto ka dira tamiyawon, Sir Remy?
10: Tamiyaw ko ako ng mga friends sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung nagpamati man kamo, there's keep up yung set. Ano, Sarah? Alive, mabati, ano, sa May 8.7. Set ang band sa ngayon yung mga radyo, ah. Kag kutob man sa malabutan sa iyong pagwaragwag maninay sa akon pamilya, royo pamilya, bandianon pamilya, bison pamilya, salantaga pamilya, kag sa akon man mga friends sa maayong hapon. Kag sa lain niya aras sa days, phone, and on air lang ko maninay ka number ko kay nang wala gid si customer. So basi ko may ribaladre lapit sa akon sa may halando ni Wilson si Ketapper. Nga kung gusto niya magpamasahe, yari lang man ko dire ah. Akong pwede lang man niya.
11: Magkita.
9: Sige.
10: Kailan na lang?
11: Sa kami. Pare sa kami ni Kwan.
9: Sige, may alak ka daw po sa Rami.
10: Oh, sige man lang. Per 0948-973-7542 sa liwat. 0948-973-7542 si Mami Risa from Cadiz, Maninay. Basi may matamyo siya or magahatag lang gamay advice.
9: Sige. Hello, ma'am.
11: Okay.
9: Good afternoon.
11: Hello. Good afternoon, Maninay. Mm-hmm. Thank you very much nga nakakonect. Nakakonect naman ako kay Friend Rims. Kaga salamat sa imong programa nga dako gilang mabulig sa mga nagaproblema kagabay pa nga ang iya subong nabatian. Sakto to ang ginambal sa nga kon Friend Rimi nga gihapon kon may ara kita mga problema, may ara ka problema, Friend Duna, idangop ta lang sa Ginoo kay nagasilingira sa balaan nga kasulatan, for I know the plans that I have for you, not to continue but to prosper. Takla ang aton ma'am doon nga saligan gid kay ang kaaway ara man sa palibot, so kun may ara kita mga frustration, God will provide sa aton nga mga kinahanglanon. So salamat nga nakakonek ako sa advice ginhatag ni Friend Rim. Sakto to sa proteksyon ta kag dalang pan ang Ginoong Dios. Salamat sa inyong programa sa imo da Maninay. Salamat gid nga nakaangot naman ako kay Rin. Salamat, salamat and God bless sa imong program. Thank you.
9: Sige. Friend Rin. Thank you so much.
10: Okay,
9: kay
10: Maninay.
9: Sige.
10: So wala pa ko malipat, like, follow, and share ang Facebook page ng K5 News FM Sara 88.7 para mangin ma-updated sa mga mainit una kag-komprensibo ng mga balita, syudad man o kung sa probinsya. Nagkikinigid lamang diri sa may halando ni Wilson City Proper. Ako ang inyo ka K5, Rini Arroyo. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag-kalingawan. Sa Iloilo, may balita na may drama pa ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
9: Thank you so much, Kaiser Remy. Kagsayang upod. Oras na ito na las 2:30 na. Kinakulabo sa kita sa aton nga tiyempo. So kay Mama Donna, sige lang Mama Donna, blessing ina ang mga bata nga ginabilin sa aton. Buligan ta nga mahatagan sila sang maayong nga buwas damlag. Mabalikan man kita sa ulihi o kung hindi, okay lang ina, importante kita iya nakabulig kag amo ina ang purpose naton sa kalibutan. Hindi man kita perfect, hindi man kita makakita sa perfect naton nga mangin partner abi, importante bisan paano nangin instrumento ikaw kag nakabulig ikaw sa isa ka tawo. Thank you guys sa pag-share sa imo kasaysayan. I know madamo diri ang naka-relate gid. Madamo sa mga kasubong mo nga ti same abi ang gender preference, pero ti nagabulig sa iban kag at the end hindi na mabalikan, hindi na madumduman. Sige lang, padayon lang sa pagbulig. Kahit ang ginatawag na kindness wala man inasang expiration. As long as kaya ta mag-provide ha, hindi man niya pwede nga wala-wala na ta, dayon kinahanglan ma-provide kita for the sake lang nga mabuligan tang iban nga tao. Ang ginang kung

0: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Kampyon sa balita.
1: Kampyon sa music.
2: Kampyon sa kalingawan.
3: Kampyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampyon E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mabagat sa mga buti ka.
13: Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500
14: masamit ka bala gina allergy.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
14: nga sa masami.
13: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500
13: masaligan.
14: DTX 500
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee
12: Mighty
13: C, alkaline nga vitamin C.
17: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10 feet. After 1 week, nanamigin ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C,
12: Mighty C,
13: alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C!
12: Babaka sa mga butika.
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
20: Momshie!
21: Angeline?
20: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Power Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
3: Libre!
0: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
7: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggo,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galao magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako!
15: Tigasi!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: yan ang kapanubo
16: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: D3 Bio.
19: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
7: Yung may D3.
20: Mga butika.
7: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
7: Yung may D3. Mabagat
20: sa mga butika. D3 Bio with VCO.
22: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
7: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
23: Hey, five, galing na one time.
24: Tagbalay.
25: Sino na?
24: Ah, mga pulis kami, sir.
25: Ah, mano tani, sir, aw.
24: Gusto lang tani namon mag-istorya.
25: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
24: Duwa lang man kami, ah.
25: Ah, duwa ka mo?
24: Oo.
25: Tika mo de istorya, nai, eh.
23: Hey, hi, galing na one time.
7: D3 Bio.
26: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
20: Ang VCO!
7: Yung may D3!
20: Mabagat sa mga butika.
4: May family history ba na kamuos ng diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
7: Garantisado!
4: Epektibo!
7: Aramis DDX 500!
4: Nagapalandunon pala ang imo panulukan?
7: Magalingin pala ang imo nga uno?
4: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
4: Masi may diabetes ka na?
7: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
7: Garantisado!
4: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix!
20: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
20: magabuti ka.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
20: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
31: Libre!
32: Libre!
31: Wow!
7: Ya mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
12: K5.
13: K5?
12: News FM.
13: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
12: Mike
15: Kumso.
16: K5 Road Trip.
17: K5 Road Trip.
18: 88.7 K5 News FM. Dasigunta lang kay isa, dua, tatlo, apat. May lima kabilog ng excess nga tawo, disubong. Anong pati kay Ma'am Kesha? Galang hindi ko sigurado kung tawo giban siya. Mayang hapon, mayang. Pwede ka mo kasaylo, diring asaydo. Saylo ka mo diring asaydo. Na. Liyo ko gani, Ma'am Kesha, ano? Buksigan ni ila Mike Palihog. Total, ari, nagid lang kamo de. Libre man ni para sa inyo. So, panginpuslan ko na lang kamo, di ba? Ah, pakilala, pangalan lang, isa-isa, go! Dasi kayo? Dakalan.
19: Si Juan Baclibar.
18: Okay. Hindi, okay lang. Tunog man. Next.
20: Mayong hapon, ako gali si Nika.
18: Okay, tapos?
20: Mayong hapon sa tanan, ako gali si Julie ni Amboy.
18: Next.
21: Mayong hapon sa tanan, ako si Chris Gio Hoffelania.
18: And last?
22: Good afternoon sa tanan, ako gali si Francis Elijah G. Solanio.
18: Okay, way galing kami gabaton sang solicit, dihang. Tagatingin, ganit ka mo, kag nga, ari ka mo di. Oh, school nyo eh. Alangan naman. Tagapunta, buri. Galing kami.
20: We are first year BA broadcasting student from West Visayas State University College of Communication and idya kami subong para mag-observe sa isa ka program kang K5.
18: Ay, bawal. Galing na subong.
20: Oh. Part niya sa project naman sa isa naman ka major subject.
18: Sige. Ti-observe lang ka muda, anay, ha? Mayang hapon sa mga nakatutok sa aton subong sa ilang mga balay, sa mga tsanggi-tsanggi, kag sa mga kundidiin pa da. Basta nakatutok ka, permi ang inyong mga radyo. Maraming salamat po. Good afternoon kay Sir Ivan Kapuas, ang LRC Manpower International. See you later, sir. Kabay pa nga may paspageti. Kaya naman nga raw magkadto ko dahil. Kaga, saan o ganit ni K5 Manilin ang inyong anniversary da sa Saray? Basi may chance, maalagaw. Dada, makaon, dumatalitsyon. Balunan talang kang DTX 500 para white kulba sa mga kolesterol. Neblanga, di ba? Landa naman na ba sa DTX 500? Amo nang gabulig sa aton regulate sa blood sugar, sa aton nga blood pressure, sa aton kolesterol. Kag, ari, kamukinang lanyo na kay someday, hindi na mga mukatulog. Gapanami tulog ang DTX 500. Duwa na nga daan kabagay mo, usually ang mabatian talang is nakatulog ka man lawig, so okay lang, pero hindi. There is length of sleep and there is also quality of sleep. Ang ikatatlo na actually ang schedule. Alam mo na medyo malabo sundon. Kapilan ako magambal nga matulog ko before mag 12. Alauna, gyapon. Hindi, Todman, sa mga nabudlaya magtulog, actually, mas malala pag inisang una, ang akon nga oras magtulog before. Alas dos, alas tres pag na. Pero tungod sa DTX 500, dira-dira na lang na pirmi sa alas 12. Kisa, matsambahan kung doka puigid, mga 10:30. Nalikawan ko lang galing kay kung magbutulog ko temprano pa mga alas 10 imidya, alas 5 pa lang bugtaw na ko. Edo ka, ano man, huwag man rason magbugtaw kung temprano. DTX 500 ha, sa mga mahilig sa sweet. Sweet, hindi pa sweet, lain manasa. Barang sa mga sugar nyo nga gatagar lumapaw. Kaya siyempre, sa mga nakatutok sa aton subong samtang nagabiyahi-biyahi, sa mga K5 taxi and mobile patrollers, mayong hapon sa inyo tanan. Ano ganin ang balta permi, sir? Ang mata sa karsada, hindi sa paa. Woodline na, kay basi magliko ka sa tadlong, magdiritso ka sa likoon. Kaya hindi pagkalimtan ha, kaya ito, I know, magamuha mo ni oras, alas dos, alas tres, kaping pang busog ka, doon namin itulog, katuluyo. Imne lang DTX Coffee Mix, ah, balaan nyo na na. Ang healthy nga kape nga may arasang marguso, may arasang disugard sugar cane, kaya siyempre chia seeds nga the best for digestion, kaping pang pariyo sa akon nga palakaon. Tanan nga pwede kaunon, kisa gani, dududa ka pa kung pwede kaunon, ginakaon niya po. DTX Coffee Mix ang sabat da. Sa mga nagapamroblema, blank, isa, tig 2 days, 3 days, 4 days nga, ginadala-dala mo lang ang kalain sang buot mo, bisan na mo kapungko sa banyo, hindi gagwa, awa, hindi gimagwa. Kisa kinala mo pa piliton, bisan piliton mo do, hindi gapon magwa. DTX Coffee Mix, ha? Smooth-smooth na nandiyon. Hindi ko na pag-i-describe specifically kung smooth-smooth ang ano kay may mga tao di sa tubang ko. Basta kung imagine nyo na lang duging kakas ang supon. Ay, nako. Tapos, syempre, hindi pagkalimtan ang the best nga protection batok sa tanan nga sa isang impeksyon. Klinika D3 Bio. D3 Bio, himo sa ano ganun na? Vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Oh, pagamba ko lang extra virgin nga nami iyohom mo. Ano meron? May nadumduman ka naman ay. First year ka mo no? O paukoy ka mo anay. Dira lang ka mo huluhampang sa mga mua muna kung manograduate na ka mo. Para bisan pa, no, do may chance ha. Pero kung timpranuhan nyo pa ba, si Astal second year lang ang mubla. Ay, nako, damo ko sa kilala nga muna mo. Well, first year, damo-damo pa ambisyon. Grabe pa ang passion. Pag to pa second year, nagupod sa lalaki, wainak puli. Ay! Ay, nako, hindi lang magamba kung sino. Hindi pagkalimtan ha. Tapos ari na lang oh, bisan amo na gid lang ni ang madumduman nyo sa tanan gayng wakal ko subong. Mighty C. For overall immune system boost. Amo na sa pampabaskog immune system, balaan nyo na basta vitamin C. Pampabaskog lawas, pampabaskog sang resistensya. Kung asmahon ka, antihistamine man na sa. Amo na ang pinaka-useful nga bitamina sa tanan ining Mighty C. Kay bisan naka-multivitamins ka, kung wala sang vitamin C, hindi mo man ma-maximize gihapon. Ano ganin ang word sa English? Catalyst ba? Dapat may accent eh. Talagsa lang tag-English mo. Catalyst. Nan. Kay kito kalaw ay man, catalyst. Ang pangit naman ng ganun. Catalyst. Buod si Lingon, siya nang nagabulig para mas ma-absorb, mas ma-utilize nato ng ibang nga vitamins and minerals. Na, kay kung wala ang vitamin C, kung wala may tisido, kung sa motor o sa auto pa, gandar ka lang, pruway mo ginasunog, mayong gasolina, kanugon lang. Nan, mahal ng dahan ka tong subong. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Dere magyapon sa kampiyon ng estasyon sa Iloilo and beyond. Uy, kiti pag-abot sa Facebook, garalapaw man talabot pa tagaan si Jupiter. 88.7 K5 News FM.

0: Free Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Hey! Five! Galingawan time!
3: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
4: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
5: Okay lang ah, ano to?
4: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
5: Ay wala, agit bala.
4: Ah, tiwala tadabahi mo.
2: Hey, hi, galingawan time!
0: Sa matilo nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay basta tilo nga tayo happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy DTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty
0: C.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Good news!
0: Good news!
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
0: Good news!
14: Good news! Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
20: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Dalaong magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men.
29: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
30: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
29: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
32: Para sa matinlong na dugo,
33: DTX 500.
34: Para sa healthy nga tayo,
35: DTX 500.
36: Ang DTX 500
37: ang may mataas nga antioxidant.
38: Nga amo naman
39: ang nagatinlo sa imo atay.
40: Mas tagtinlo ang atay,
41: happy kanunay.
42: DTX 500.
43: Masaligan,
44: epektibo.
45: DTX 500.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
46: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
47: Wow, my puso.
32: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
32: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
32: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
32: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
32: Masalikan.
1: Epektibo.
32: DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
1: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
1: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
4: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: May puso!
7: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang.
9: Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magandang palamati. Padayuno natong sumong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugbon sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang leksyon. Inyugid ating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Namit, Bih.

0: Aduh,
1: aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh,
0: aduh, aduh, aduh,
1: Sige, kaya sakit kit
0: niya. Ang tatiya. Ang tatiya.
1: Ay, mumong na lang ba na?
0: Ay,
1: mumong na lang ba yasi?
0: Ay, hindi gani. Hindi na gani.

0: Ari ang resita. For pain ina, kag antibiotics for infection. Kag wala na sang sexual contacts until ma fully healed dina.
1: Okay, Doc. Thank you, Doc, ha? Yes, dali na.
2: Kasakit mo, lakad.
1: Hinay-hinay lang, eh. Uyat sa akin. Hinay lang.
2: Matawag na lang ta taxi, B.
1: Ha?
2: Hindi ko niya kaya magsakay sa motor mo. To hindi ko gani katadlong magtindog, ho?
1: Ate, sige. Mamangkot ko sa mga nurses dere. Kundi ta pwede ka ulam sa wheelchair.
3: Nurse? Excuse me.

0: Bah, ang misis man ni Carlo ho, sadyagid. Monses dito sa detachment man.
1: Ara siya ho?
2: Mayong aga mga sir.
3: Ay.
2: Ay, nakabalik na kamuhalin sa operation.
3: unsa nga operation, ma'am? Ay, wala magin may operation, ma'am.
2: Ba? Ha? Pero ang siling ni Carlos akon, ara siya kuno sa bukid. Kag wala sang signal, amo to nga hindi siya makontak.
1: Ba si lain siya nga operation, ma'am?
2: ha? Ay, ano ang buot mo silingon, sir? Ang may nagakatabo ba lang nga wala akong mahibalaan? May ginahimo ba lang nga hindi amo si Carlo?
1: Ikaw na lang na iya panilag, mama. Mabatsyagan mo managuro?
2: Sir, pwede niyo siya matawagan? Wala ako sa cellphone eh. Kay ginbilin ko sa Iloy ko nga nagabantay sa bata namon nga nagamasakit subong.
3: Ma'am. Ano gid ang kinanglan mo gitani kay Corporal Mamhaw? Kwarta, ma'am?
2: Oo. Kay dalon ko sa ospital ang bata namon.
3: Ate kong kwarta, ma'am. Disponihan lang sa namo, mamay. Sokto lang siya namo inigbalik niya, Dre, kung asa man sa gikan. Chigmira na. Tagwan kiyaw ta.
1: Okay.
3: Soktong na lang si Batsing Carlo yung nagbalik niya, Dre.
1: Mm-hmm.
3: Para makapauli na ni si Mamo.
1: Ate, sige. Aryo.
2: Isa ka libo. Kahuluya man akman. Pero batunon ko ginaya. Base bala madalman ng bata ko nga ginaubuhaw kag base hapuon siya.
3: Ano problema, ma? Sige na. Hingagaw na puli, ma'am. Para madala rin mo dayon sa doktor ang imong anak. Ihatod ta ka sa gawas, ma'am.
2: Ay, hindi na, sir. Ako na lang.
3: Dili, ma'am. Ihatod ti ka. Cheng. Updan ko anay si ma'am, ha?
1: Ate, okay, Cheng, ha? Along ka, ma'am, ha? Along.
2: Salamat, gid, sa inyo, sir. Salamat, gid.

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DTX 500!
3: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsunod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.

0: Carlo.
1: Oh.
0: Paano ko ini-explain sa ilan ni Mama kag Papa ang sitwasyon ko? Hindi ko yakaya kalakatadlong.
1: Ambala na nga tubuan ka sang pigsa sa hita. Amo na nga nagakiang-kiang ka?
0: Kay limit sa imo mo. Kay ginbira mo, gid.
1: Di ko yabi ko. Nanamian ka naman. Kiti nagaw-gayong kay.
0: Kambal na kay kuya nga hindi pagsigi ha. Sige ka rin nga duso.
1: Sorry, gid. Sorry lang balat eh. Ano abi kay numulumuli ko sa imo eh. Promise adason. Wala na nasakit. Panamitan ta na lang kaya. Promise ko ina sa imo.
0: Nung driver?
2: Yes, ma'am.
0: Liko lang da nung sa una nga bangga sa wala nung lihog nung.
2: Okay, mama.
1: Oh, yes eh. Lapit na lang ta sa inyo.
0: Oo. Mapit ka?
1: Oh. Ha? Eh, kukun. Eh, basi kung akigan ko ni mama mo. Sa dasun na lang siguro.
0: Ay, hindi kuya. Idulong kuya sa balay. Dapat masulot ka kayo sa balay kay pakilala ta kay mama.
1: Yes. Pwede sa dasun na lang. Pwede. Nuhabi kayo hindi pa ko ready. Dasun bala. Kay mama share ko di. Kagdalaan ko si mama mo sang pasalubong. Para ba lang magbayuhay kami nga duha, blaw?
0: Sige na lang, gani.
1: Hmm?
0: Taugan mo ko permi, ha?
1: Oh, siyempre. Alang-alang man nga hindi. Uugid lang eh.
0: Ay, nong-nong.
2: Oh.
0: Sa balay lang danong nga. Puti danong oh. Si ikatatlo sa wala.
2: Ate, sige mama.
1: Abi, love. Kiss me. Oh. I love you, babe. Hidlawin ko sa imo, ha?
0: Hidlawin mo ko sa imo. Be?
1: Bako nami ba?
0: Taugan mo gid ko, ha?
1: Oo. Oo. Promise ko sinayin mo, Yasi.

0: Diyos ko nga, bata ka! Naano ka?
1: Ay, Kwanma, nakatipalo ko sa ugsaran na ni Mira.
0: Ay,
1: ginpa-taxi na lang ko nila kay... Ay, di ko mayo kalakat.
0: Ay, tiba sinabali ang tiil mo? Ay, di indapit haw, sa wala o kung sa too. Ha?
1: Ay, hindi lang ko bala ni pagsurihan, eh, ma. Ay, kailangan ganyan pa matsyag ko yan. Dumalipong ko.
0: Ay, ate, sige. Hinay-hinay lang lakat, ha? Kang maghigda sa katri mo. Ano, nahilot ka na?
1: Hilot man? Wala,
0: ah. Ay, di, matawag ako sa manughilot. Eh, kay basi kung... Pasibala kung may nag-ano dira nga tulan, haw? Mas maayo nga matanaw sang tanda nga manughilot.
1: Ha? Hindi lang guro maa.
0: Ay, paghinugayasi, ha? Ipahilot na ka. Nakabati ka? Ipahilot na ka!

0: ang biga-biga mong imo. Ginahambalan ka na, hindi ka magsalig sa military nga. Ay, kailangan mo na yung uyan. Te, ano hambal mo sa akon? Laini ay Carlo, ma. Te, lain? Lain sa kangag mo. Pay po sa mata mo, ay.
1: Nandaligid lang pala, nay. O, yati lang malahanay si Bibi. Kay, kitaugay ka si Carlo.
0: Ay, kanamig si Muhuya Pan, yung babae ka. Oh. May motor ka nagabot, ay. Kasi siya na.
1: Nay, si Carlo.
0: Siling kong gidaw.
1: Hari siya. Ari nga ni Malyao. Animal ka. Ari mo kitay.
0: Hoy! Hoy, Alma, maano ka sa kusina? Alma! Ang kagayo. Ako mo ako magkuwas ang kutsilyo. Kag magpinatyanay sila dire. Sundon ko siya. Alma!

0: Kampiyon sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5.
5: K5.
6: K5 News FM.
7: 88.7.
8: Yon.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman
20: for Man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: D3 Bio.

0: Ano pa ginayahan na matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagbabati ang makahalamatawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang pagtunan, yung ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan namit bi. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagan EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music,
2: kampiyon sa kalingawan,
1: kampiyon sa serbisyo publiko.
3: K5 News FM
1: 88.7. Kampiyon
4: BTS.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 4. Oras ginadulong sa kaluwan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: El Castigador!
14: El Castigador!
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador,
14: yung fight!

0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Adlaw karon nga Martes, pit sa otso na sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Sa gihapon mabiyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., mangin ko po ninyo sa gihapon, pagto kita alas 5:30 sa hapon, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kamusta na sa aton nga mga suki kag mapinalangga ang matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, sa aton sini nga mga jeepney drivers. Kumusta kamo? Welcome sa aton sini nga palatuntunan. Kag siyempre sa ilaman sinitag sa tagsa ka mapuluyan. Naga-monitor live sa aton sining palatuntunan sa inyo tagsa ka mga transistor radio. Yara kita sa 88.7 sa liliswan sang inyong mga radio. Kaga siyempre, ginaabi-abi man nato na aton sining mga suki kag mga pinalangga ang mga followers sa bisan din man nga bayan sang kalibutan. Na nagatutok sa aton sining mga social media platforms. Bisan din man ka mga bayan sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo. Diri sa K5 News FM Iloilo. Before kita mabiyan magpadayon kag paghatag sa inyo sang aton sini nga mga tadulpang dun nga mga balita. Siguruhon niyo anay ha nga naka-preparar na kamo no sa inyo sini nga mainit nga kape. Magga Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya chia seeds and sugared sugarcane extract powder. Para ini mabiyan sa may mga diabetes, sa mga yara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede ka mo gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Castigador! Sa aton sinimabyan nga mga tagpalamati, no? Subong nga adlaw. May ara naman kita sang isa naman ka... Pumalasakop sa aton sining live reporting competition diri sa K5 News FM Iloilo. Diri sa aton mabiyan nga palatuntunan dugay-dugay aton pamatian ang pambato sang Trinidad Canha Santa Teresa National High School sa probinsya sang Guimaras. Upod na aton dugay-dugay si K5 Princess Villaluna. So standby ha sa mga taga Guimaras. Ready na kamo dira. Dahil anytime dugay-dugay magbabatono naton. Kagpamatian ang pagpasundayag mabiyan sa ila sining contestant no nga si Princess Villaluna. Kay nasang aga sa Foro de los Pueblos nabatian aton mabiyan ang pagpasundayag man sang participant sang Ahoy National High School kag sumuman sang Pasi National High School. Sa 11 Mbps. Kagasubong mabiyan sa aton sining program. Mangin kaupod man aton dugadagay ang aton sining contestant gikan sa probinsya sang Guimaras. So stay put kamo ha, bantayan ninyo mabiyan. Kay para ma aton sining mabiyan nga matumod kag mahibuluan. Kon bala sino ang makasulod sa finals sang aton sining competition. Sa live reporting competition sang K5 News FM Iloilo. Alas 4:05 mabiyan aton sining oras Philippine Standard Time. Sa aton subong mabiyan mga talulupang doon nga mga balita. Unahon na nay naton mabiyan ang aton sining mga dalagko nga mga development sa aton sining mabiyan nga balita nasyonal. Kahapon nga adlaw no matapos nga ginpasakaan sang kaso nga plunder si Anay House Speaker Martin Romualdez. Ini siya mabiyan ang gilayon man nga ginserbihan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division. Pero antes mabiyan ginserbi ang iya sining warrant of arrest si former House Speaker Martin Romualdez ang nagapadulo na sa kwan sa may ospital sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City Kung sa diin ni siya mabiyan ang nagpa-admit bakod man sa pila ka mga issues sa iya sini nga ikaayong lawas. Sumadamo lang sa mga balatian, no? May ara sang hypertension, may cardiovascular events, no? Tapos may ara man sang party sa iya sini mabiyan nga anxiety attack. Matapos nga ti nahibaloan niya na may ara na sang gindagdag nga warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Di despite sini mabiyan nga ara siya sa sulod sa sining hulot sa bahin sang Cardinal Santos Memorial Medical Center, ang aton sining mga otoridad, mga pulis naton sa pagpangunaman sang DILG Secretary nga si Secretary John Vic Remulla ang nag-serve sang sambit nga warrant of arrest kay House or former House Speaker Martin Romualdez. Kainagin pagwa na ang yasining mugshot. Isan pa mabiyan nga yarasan nagahigda sa yasining katri, no? Sa nasambit nga ospital. Kag magluwas ni mabiyan, bangod nga inisya ang mayarasang mga issue sa health or sa yasining ikawing lawas, nagmusyon karon si former House Speaker Romualdez nga kon mahimo, mapabilin siya under hospital confinement samtang nagapadayon mabiyan ang iya sining balatian kag samtang ara siya idalom sang custody sang Sandigan Bayan 3rd Division. Pero hambal sang DILG, once nga makapagwa sang medical certificate ang nasambit nga ospital, nga pwede na makagwa si Romualdez sa ospital, inisya mabiyan ang direkta nga pagadalon sa bahin sang Quezon City Jail nga kasubong mabiyan sa ordinaryong mga tawo, ordinaryong mga kriminal, dira sila gina sulod, no, sa City Jail. Ubot sa ringon, waay sang special treatment nga igahatag mabiyan kay former House Speaker Martin Romualdez. Kung ano mabiyan ang pagtratar sa mga ordinaryo nga mga tawo nga nakahimo sang krimen, amo man na ang himuon nga pagtratar sa mga official naton sa gobyerno nga may ara mabiyan sa mga kaso, just like kay anay Senador Ramon Revilla, kay Senador Jinggo Estrada, kay Senador Rodante Marcolita. Nga kung sa din mabiyan, tiini sila ang ginadala naman sa aton sining mga jail facility kasunod sang ila sining pagka-aresto. Di maayo lang kay si Vice President Sara Duterte, despite mabiyan sa isining warrant of arrest, why siya ginpaagi sa mugshot? Kaya ang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte kay after nga may aras sa sang warrant of arrest, why na siya abi maserbihan sang warrant of arrest? Siya mismo ang nagkadto, nagsurrender sa isining kaugalingon para mag-file sang or mag-bayad mabiyan sang piyansa. Pagkatapos nag-submit lang siya sang yasining picture bilang isa man mabiyan sa mga proseso, no, sa pagbilang isa mabiyan sa kaakusado sa kasong grave threat. Diyan mo na kuno ang kwan ang kumbaga kinatuhay sang kaso sang Vice President kag sa iban pa nga mga officials nga nadagdagan sang warrant of arrest. Sige, yung iban abi, ginhulat pa nilang nga serbihan sila sang warrant of arrest. Ang iban gani, iga puro panago pa, no? Why pa, why na nagakuan, why nagapakita? O just like kay Saldico. Kasi Saldico mabiyan, madugay na nga ginapangita sa aton sining kasuguan. Pero sa gihapon, nagapabili ni siya mabiyan nga ara sa luwas ang pungsod. Kag in fact, no, sanday justice ako na sanday siya ombudsman, no, ombudsman na Jesus Crispin Remulla, kag ang iya siniutod nga si DILG Secretary John Vic Remulla ang magapadulong mabiyan sa France agudtong pangitaon ining si Saldico. karon nga inisyal mabiyan ang gindagdaga naman sang warrant of arrest no kadunga ni Romualdez. Ti amo ni mabiyan ang ginapangita no sang iba naton nga mga kauturan nga dapat manabat kag mapasakaan sang kaso ining mga ginatudlo ha ginatudlo nga ginaaligar nga may kahilabtanan sa malapnagon nga korupsyon sa aton sinimabyan nga flood control projects. Ako sa diyan ang ibang dira mga kwan, mga ghost project. Ang ibang dira mabyan, may araman matuod projects pero mga substandard. Minilyon or binilyon kapisos ang ginpundo dira. Pero magluwas sa pundo nga ginhatag nila mismo sa proyekto kag sa mga kontraktor. At dako-dako na yung ila sini nga ginalabo. Ginakwa nila mabiyan, ginabulsa nila ang dako nga porsyento sang budget. Kaya muna ang resulta sang proyekto, substandard. Kag ang iban mabiyan, hindi na gani iguro kay bangod nga sa labo lang nga labo. Alin sa ibabaw yung ginalaboan ha, hasta sa dalo malabo pagin. Kaya ang bilin mabiyan sang pundo, gamay-gamay na lang. Hindi na guro mapaigo, no? Bisan guro, kung napaubra ka na sa flood control, hindi gani guro makapatapos ang isa ka kilometro. Kaya ang iban, imbes nga ipakuan, i-implementar ang proyekto, ang iban ginahimo, ginareporta na lang nilang kuno abi tapos na, no? Kuno abi huluma na ang proyekto. Kaya gali, waay sang bisan isa ka na ubra. Amo na mabiyan ang ginatawag nga ghost project. May report nga completed. No, tapos na ang project. Pero waay gali sang may nag-exister nga proyekto. Di ini mabiyan madugay na ini nga ginahimo. Galing kay ti waay lang bala ginakuan, waay lang ginabulgar during sa iban nga mga administrasyon. Waay ginatagaan mabiyan sang ginatutukan o ginapabayan lang. Kung ano ang ginapasa nga report, for example, completion report, tapos na. O daw, iban daw mga bulag lang kag bungol nga, ginaaprobahan lang dayon, ayos na. Lusot mabiyan ang mga korupsyon sa pila ka mga opisyal. Sa pila ka mga opisyal involving, pati ang mga kwan, including ang mga kontraktor. Di karon kay na balahuba ini. Karon kay ginpadalman ini kag gin na... Id-id, no, nga imbestigahan. Ikaroon tayo naggululuwa na mabiyan ang kwan, ang baho sa pila naton ka mga politiko, kag sumuman sa mga taga DPWH mismo, kag bisan sa mga kontraktor. Yamak mo ha, dinikada na nga problema, no? Dinikada na nga problema sa baha diri sa Pilipinas. Dinikadang nga problema sa korupsyon sa Pilipinas. Ang iban nga mga sitting presidents sa previous administration, balaan man na nila no, nga may amo sini nga mga kwan nga mga nagakatabo no sa aton sini nga gobyerno. May ara isang korupsyon. Halin pa sa una ang DPWH no, amo gini ang number one no sa kon korupsyon paghambalan. Pero ti ginapabayan lang. Why lang ginasapak kag sa iban pagid nga mga ahensya sang gobyerno until such time nga subong mabiyan nga gobyerno ang administrasyon nagin bulgar mismo sang presidente ang ining malapnagon nga korupsyon at nagkuha na subong madamo na ang nagkaakig ang iban imbis nga malipay. So nagapangakig, nagakaakig. Kaya ang iban gina-question pagid nga di na ang mga big fish. Di na ang mga ginatawag sini nga mga involved sa nasambit nga korupsyon. Si ang ini nga issue mabyan nga bangod nga dugay-dugay na ini, malawig na ini nga chimpo. Ang kumbaga ang ugat niya sini nakapanalupsop na mo. Ha? Ang ugat niya sini mabiyan mabudle na ni tumbahon kun kwan kun alang-alang ka lang. Nagapanalupsop sa kadadalman. Hindi lang ni basta-basta sa imo nga pader lang ah. Kay kun pader lang gani bungguon mo pwede mo pa mawasak. Pero niya grabe terrible na ni nga mga kwan no ang ugat sang korupsyon. ini hindi mo niya madala sa isa, duha, tatlo lang kabulan. Siguro kung ikaw isa ka kwan, isa ka leader na kung gusto mo gid matap na ang korupsyon, you need hindi lang isa duha ka tuig, no? Kinahanglan mo ni isang pila ka tuig nga kampanya para matigayon ini mabiyan nga matumba, no, kag matap na ang korupsyon. Galing kay ti diri sa aton sa Pilipinas. Pila man lang ang term sang presidente, anom ka tuig? Kay san-san ulang ni nabulgar ay ning korupsyon sa flood control sang 2025, no? During sa SUNA. In just 1 month, 3 months, 4 months, hindi mo na mabiyan basta-basta. Kagbibisan pa gani matapos na ang termino sini, kag next year or next term sang bagong administrasyon, kung ang next president mapadayon yan yung kampanya gihapon kontra sa korupsyon, at iba si may posibilidad pa. Pero ang problema, kung ang masunod nga presidente mabiyan, kasi siyempre kada presidente lain-lain ang ilang akon mo, ang ilang sininga kumbaga patakaran. Kasi ang ato sining inakablakan, kung ang by 2028 bago naman ang presidente, base kung mapabayaan naman bla, kaga base kung maglapnag naman, kag mamayagpag naman mabiyan ang mga corrupt, no, sa aton sining gobyerno, kay ti pabayaan naman. Or bangod nga ti basi kun mangin kabahin man, no, sang among corruption, hindi nato mapaktan ina. That is why we need mabiyan sang isa ka leader nga dapat ang sinseridad kontra sa corruption. Amun aya mabiyan aton sining dapat pirion. Pero sa nagakatabo subong, I don't know kun may ara kita sang choice subong na posible mabihan makapadayon sini in next term na mag-aaway kontra sa korupsyon. Iti ang halos talan mabihan ng mga official naton subong, iti may kanya-kanya man nga record sang korupsyon. Just like subong sa kay Vice President Sara Duterte, iti masaligan naton bala ini karon kung nga hindi siya bangin korup, iti may mga issues sa sang korupsyon. Kaya muna mabiyan ang medyo kwan pa questionably subong. That is why sa aton sini mabiyan ng mga tagpalamati, bilang mga Filipino, bilang mga pumuloyo, dapat kwan kita, no? Mangin kwan man kita, no? Mangin responsable kita nga mga pumuloyo, pinagi sa pagpili sang inabilang mga kwan man, mga kandidato nga makwan nato, no? Masaligan. Kaya wa isang isyo sang korupsyon. Kay basi kun magsala na naman kita, kaya nga aton sinimabiyan nga kita abi sa Pilipinas, amo gini nga aton sininga balatian, no, bilang mga Pinoy nga mga butante bla, akig kita sa mga ginatawag naton nga mga kawatan, akig kita sa mga politiko, no, nga puros lang pangako way man sang may natuman. Pero pag-abot sang eleksyon mabiyan, the same man gapon aton siniginapili ay kalangitan, ho. Amo ni ang budlay sa aton. Kaya madali man kita mahapos kita mabiyan madala sa mga istorya. Madali man kita malipat. No? Ginakaugtan naton nga mga politiko bakod nga kurakot, pero sa Japan pag-abot sang eleksyon, away na. Gamay lang mabiyan nga mga hilot-hilot, gamay lang nga mga padurod padanlog. Dala na kita dayon. Kaya mo ni ang kung kaisa, no, ara man na sa aton nga mga tao mo, nga mga butante. Gintagaan kita sang puder, gintagaan kita gahom. Ara sa aton mga kamot, kung tani ang ginatawag nga matuntuod nga pagbago, pero why daw balik-balik lang kita? Balik-balik lang kita. Kasi madamo sa Gyapon mabiyan ang mga dalalon sa mga istorya, madalalon sa kwarta, kaya iban pa mabiyan ng mga factors na posibleng makaapekto sa pagpili, no, naton sang aton sininga kandidato. Kag isa pagid ka hindi manami nga karakter sa mga Pinoy nga mutante, kay madasi kita magpati sa mga sugid-sugid bla. Kung ano galing mabatian naton nga istorya, especially kun sa mga politiko bala nga mahilig bala nga kun sa mga kampanya, kita mo batian muna. Gapangampanya sila tanan nila nga mga sugid. Ang ibanda pangguba lang sang isig ka kandidato nila. So dira lang kita dayon, gapati kita dayon, no? Nalipay man kita dayon basta gani may mga kandidato nga nagapangguba bala. Nalipay ginaay mga Pinoy. Tapos ang ginaguba amon ang kaluluoy. Eh amon na mabyan diri sa aton baw. Dapat may kaugalingon kita gid kita yang akuan nga pag ano bala pag nga wisdom no sa pagpili mabyan sa aton sining mga kandidato. Lapit na lang oh, 2 years. National elections naman, di malipot lang ni siya no, para sa aton sining national elections. So ini nga mga nagkalatabo subong sa aton sining mabyan nga gobyerno sa last pila ka tuig. Kumbaga serbi ini nga ko nato no nga sadsaran sa pagpili naton sa aton sini masunod nga mga kandidato o sa masunod naton nga mga lideres nga magapungko kag magauyat sa aton sini nga panggobyerno mga abyan para nga at least no kita nga mga pumuluyo na kuan bla no ma-satisfy sa panerbisyo sa aton sini nga mga leader no halin sa pinaka manubo hasta sa pinaka mataas mabyan nga sanga sa aton sini nga gobyerno. Sa pihak nga bahin mabyan ang defense or ang prosecution councils ginakuan nila consider nila na himuon or ipatawag no, si Vice President Sara Duterte nga magtambong mismo sa impeachment trial para nga siya mismo mabyan ang magsabat no sa mga akusasyon kontra sa iya. Pero ang defense team nagpamalabag ang bal nila hindi pwede piliton ang vice president nga patambungon gid sa impeachment trial. Iti lapas inakuno sa isini nga constitutional right. Kasi madamo mabiyan sang kwan mo sang mga kwan mga question bla na mas maayo kung ang akusado mismo amo ang magkwan ang magsabat no parte sa kun nga amo ning mga kwan ang mga ngalan nga ni sa mga confidential funds si ambal sa iban kwan gani iban ambal nila confidential ngani no confidential ngani amo na kuno nga hindi kinanglan pag ibuyagyag. So anyway, amo na mabiyan ang ginakuan ang ginalantaw karon sang prosecution na ginahingyo sa ato sining impeachment court. But not this time ha. Ang balsang prosecution maybe sa kuan sa pila ka adlaw sa pagpadayon mabiyan sang impeachment trial especially kung talakayo na ang issue parte sa iya sining unexplained wealth. Di nagahalin ang yasin ni Mabian nga sa pagkadako nga manggad. So mo ni Mabian ang kwan ang posible no nga himuon sang prosecution panel Mabian sa padayon nga pag prosecute or sa pag sa nagapadayon nga impeachment trial sang vice presidente. Oras na ton Mabian, Philippine Standard Time. Alas 4:25, standby sa ato sini mabiyan nga pagpanumbalik ang ato na sini nga mga reports sa mga K-5 reporters naton. At the same time ang ato man sini nga pagkuha na no sang reports sa ato sini nga isa pa ka contestants sa ato sini nga live reporting competition. Makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo, palihog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligang.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
12: Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
13: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
14: Bakit naman?
13: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
12: Naku! Nakakatakot naman yun!
14: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
13: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
15: Isang paalala mula sa NGC.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
2: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre?
18: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ay, ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin yung ilaw!
19: say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplanta na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigas
26: performance.
25: Extend Food Supplement for

0: si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mag-abot ka.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Inis si Alana Pak-

Oras, mga K5 Philippine Standard Time, alas 4:39. Pabalik sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador sa gihapon. Upod sa inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. This time abyan diri nakita sa aton sining palayag sang isa pagid naton ka contestant sa aton sining live reporting competition. Main kaupod naton ang aton sining pambato sang Trinidad Canha Santa Teresa National High School sa probinsya sang Guimaras. Si K5 Princess Villaluna. Aton man mabiyan dugay pamatian ang abilidad no sang taga Guimaras sa patag sang live reporting. Sana sering na mabiyan ang aton sining mga contestants na nagpaidalo mabiyan sa elimination round sa secondary level. Ang pagpilion mabiyan kumbaga sa laon ini sila. Kag kun sino mabiyan ang makasulod sa final sa aton sining kompetisyon, amo ni sila ang magapaindis-indis naman no. Para sa final round sang aton sining kompetisyon. So standby kamo mabiyan kay ginaangan-angan nato na aton sining koneksyon gikan sa may probinsya sang Guimaras. Sa mga nagliligad mabiyan nga mga pagpalayag sang pila naton ka mga contestants, so na siguro may ara na kamusang ideya no kung sino ang posible makasulod sa finals. Isaiba naton nga mga tagpalamati no kung may ara kamusang mga beat sa aton sini nga mga contestants no, pwede kamo mabiyan makabuto man makaparticipate pinagi mabiyan sa pag-heart sang ila sini nga performance sa aton sining Facebook page no. Kadto kamo sa aton sining Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag lantawan ninyo no kag pamatian ang ila sining mabiyan nga mga performances kag kun sino daw nyo nga nauyunan o nagustuhan i-heart ninyo kay basihan man ina mabiyan sa pagpili naton sang posible nakadugang pala sila sininga points no para mabiyan nga kung sino ang magpangibabaw diyan mo na sila mabiyan ang magsulod sa aton sininga final round. So this time naka-standby na ang aton sininga koneksyon sa bahin sang Trinidad Canha Santa Teresita or Teresa National High School. Upod naton si K5 Princess Villaluna. Saya sining report mabiyan masubra isa kagatos kamang atleta sang TVC STNHS nagapakigbato para sa kampiyonato sa Municipal Meet 2026. Yari mabiyan ang detalye bukuha naton sa report ni K5. O ginakuan pa, gina-fix pa mabiyan. Kaya mas maayo nga masiguro naton ang iya sini mabiyan nga signal para nga pagsulod la niya swabi no kag duro diretso na ang iya sini mabiyan nga pag report. So diri naton mabiyan mahibaluan no ang mga abilidad mga kinaadman sa aton sini nga mga estudyante sa patag sang pagwaragwag no especially sa live reporting. Amo ni nga mga kwan nga mga activities mabiyan dako gini nga mabulig no para nga ma-enhance ang abilidad mabiyan sa mga estudyante no especially sa may mga handom may mga plano mabiyan nga magsulod sa media sa ulihi no kabalo naman kita nga madamo sang mga estudyante or mga kabataan subong ang may huyog man no nga mag-ubra sa media kag subong pala mas maayo ni nga mahanas na sila sa ila sini mabiyan nga talento para nga sa tion nga magano na sila mag choose na sila sa ila sini nga career sa ulihi ti mangin mahapos na no kay ti syempre may aral na sila sang experience may ideya na sila kag mas makapabaskog pagid mabiyan sila sining confidence
sa patag sang pag-report, no?

Gina-establish pa natin mabiyan natin sining koneksyon gikan sa Trinidad kanha Santa Teresa National High School. Medyo kunabi, medyo tabok kabisang dagat, no? By the way, ha, sa aton sininga mga tagpalamati, sa aton nga mga kauturan, kung gusto nyo mangin healthy, ari ang manami nga balita, no? Mag-MITC ka mo. MITC, ascorbic, ascorbic acid, sodium ascorbate, no? Amo ni mabyan ang vitamin C nga kun sa diin makapaayo ini sa aton sining ikaing lawas, nagabulig para mabaskog aton sining immune system, ang aton sining resistensya kontra sa mga balatian. Kon kamo pirmi lang ginabalatian, pirmi lang kamo ginaubo, ginasipon, so mahina ang inyo sining immune system. So need nyo nga pabaskogon ina. Kag para nga ang pinakamahapos nga paagi para nga mangin mabakod ang aton sining immune system, amo na lang mabiyan ang pag-take adlaw-adlaw sang MITC. Kay ti dopros lang na ang mabiyan nga nakakuan ka, no? Nakakaon ka sang priska nga kuan nga prutas, priska nga limon, orange, kag iban pa mabiyan nga mga prutas nga source sang vitamin C. Kagang nami pa ni mabiyan kay ang MITC nagabulig ini sa aton nga heart health para nga makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapa nami ini sang sirkulasyon sa aton dugo. Nagalimpyo sa aton sini nga mga kaugatan. Kung ang imo sin mabiyan mga ugat dira mga barado na, so dako ang bulig sang MITC. No, para nga makuha, no, mahawanan ang ato sini nga mga kaugatan, para nga makadaloy sa maayo, maka-circulate ang aton sini nga dugo, so layo kita sa ginatawag nga stroke o kung heart attack. Kag siyempre kay halin ini mabiyan sa fresh fruit, nagapahamis man ini sang aton sini nga kutis, no? Amo nang iban balahan bal nila ba may kuan kana edad mo daw 60 years old kana. Pero imo sini mabiyan nga itsura daw 40s lang gihapon. No? So amo na mabiyan. So that is why kinanglan naton sang MITC, alkaline based nga vitamin C. So di naton ini mabakal. So mabakal ini mabiyan sa mga butika. So kung gusto nyo nga mas makaburo barato kamo, dira kamo sa Clinica de Alternativo and Wellness Center ni Doc Ramil Oy sa Kilid Ablasang Kwan Robinsons diri sa distrito sang Haro. So dira mabiyan, no, ang aton sining clinica center.

0: Ina-check pa naton mabiyan ang signal sa aton sining contestant, no? Ay, do medyo nag-konguro, mahina ang sulod, no? So, check naton para at least bla inang pagtawag tabla ara dayon. No, pag sulod na way na sang interference. Dure-diretso na ang report, no? Kahit daw kanami pamatian kung ang pagsulod bla dure-diretso, no? Maklaruhan dayon naton ang report sa aton sinimabyan nga mga contestant. Kagbantayan ninyo mabyan this week mismo, mahibalo na naton ang resulta, no, sa mga nagpedalom sa elimination round naton kung sino ang makasulod mabyan sa next round. So, ari na mabyan, ready na sa aton sining linya. Ang pambato sang Trinidad Canha Santa Teresa National High School, K5 Francis Villaluna sa report, masubra isa kagatos kay mga atleta sang TVC, STNHS, nagapakigbato para sa kampiyonato sa Municipal Meet 2026. Kuha na ito ng detalye sa report ni K5 Francis Villaluna. Please stand by.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Francis, please come in.
2: Maayong adlaw ka K5 Sunny. Maayong adlaw man sa aton nga mga ka K5. Live kita diri subong sa Oval Track sa Trinidad Vicana Santa Teresa National High School. Kung sa diin makita naton ang bag-o lang gid nga nagatapos nga hinampang bilang kabahin sang aton nga Jordan Schools Athletic Association Meet 2026. Ukon mas kilala naton bilang Municipal Meet 2026.
0: Go ahead. K5 Princess, go ahead.
2: Nagumpisa na kay Ina alas 7:30 sa nga aga ang parade sang mga delegates naton ka K5 Sunny kaginsundan sang opening program kung sa diin formal nga ginbuksan ni Mayor Edward John Gando kag natapos ang ining programa sa isa ka unity dance sa sining kompetisyon ginaintran ini sang nagkalainlain nga mga eskwelahan diri sa Banwa sang Ordan kag 128 ka mga atleta ang naghalin diri sa TVC SNHS agud ipakita ang ila abilidad, disiplina kag syempre ka K5 Sunny ang ila nga determinasyon sa tagsa-tagsa nila ka mga sports. Apang ka K5 Sunny, sa likod sang kada kompetisyon, may mga istorya nga may pangabudlay kag pagpaninguha nga ginaagyan na nga ton mga atleta. Isa sa kung sa diin ka K5 Sunny, 4-time regional level qualifier na inila, kag isa sa nagarepresentar sang TVC SNHS sa subong nga hinampang sa atlet para mangin mas maata sa aton ang iya eksperyensa bilang atleta naton pamatian gid naton sa subong. Maayong hapon sa imo ka K5 Don.
3: Maayong hapon man sa imo ka K5 Princess.
2: Ka K5 Don, kamusta ikaw sa subong hampang nimo?
3: Nalipay gid ako kag medyo ginahapo-hapo pa kag sakit pang akon nga wala nga tiil, pero nagapasalamat gid ako ka K5 Princess kay God kay ginpadaog gid ako sa akon duha ka event kag syempre nagapasalamat man ako sa akon nga family, coaches kag trainers kay kung wala sila hindi gid ako makalabot sa ini nga competition.
2: Wow, ka K5 Sunny, nagdaog na si ka K5 Don naton sa iya duwa ka una nga event. Congratulations, gid, ka K5 Don.
3: Thank you,
2: gid. Subong, gusto namon mabalaan kung kamusta ang imo nga preparasyon para sa sininga Municipal Meet 2026.
3: Ka K5 Princess, nagpadayon gid ako sa consistent nga pag-training kada hapon. Kag ginadisiplina lang ang kaugalingon kag sang maayo kag ginaanugid ang attitude sa kada pag-practice.
2: Balaan namon ka K5 doon nga bilang atleta may ara kita handom. Kagbalaan ko isagid sa inyo nga handom ang makalabot sa mas taas pagid nga level sang amoni nga kompetisyon. Gusto ko mabalaan ka K5 doon kung handom mo gid man bala ang makalabot pagid sa palarong pambansa.
3: Dugay ko gina siya nga ginahandom kag hayon sa nagligad gina ano ko gina nga dapat maka saka pagid ko da sa manang level.
2: Wow. Ka K5 doon, since nabalaan naton nga ang imo handom mas makalabot pagid sa palarong pambansa, ano subong ang imo mahambal sa kapwa nimo nga mga atleta nga may parehas sa imo nga handom nga makalabot pagid sa palarong pambansa?
3: Magsalig lang gid sa ilang kaugalingon, magpractice lang gid sang maayo kag mamati lang gid sa ilang mga coaches kag trainers kag hindi gid sila malipat nga mag-pray kay God nga i-guide sila sa ilang practice kaasta sa ilang hampang.
2: Madamo gid nga salamat sa imo ka K5 Don. Ka K5 Sunny, nabatian naton nga sa iya istorya. Makita gid or mabatian nato no nga ang pag-compete hindi lamang parte sang talento. Nagakinahanglan man ini sang disiplina, pagpangabudlay, kag determinasyon agud maabot ang ilang handom nga magdaog kag mapabugal Manila ang ila eskwelahan kag syempre ang talento nga ginahatag sa ila sang Ginoo. Ka K5 Asani, apang sa likod sa aton nga mga atleta nga nagapakigbato, yara man na ang mga coach nga nagahatag sang ila oras, kaalam, kag suporta. Kagka K5 Sunny, subong nga hapon, isa sa ila coach amo si Coach Romel H. Henyalope nga may eksperyensya na bilang coach sa athletics kag nakalabot man ka K5 Sunny sa palarong pambansa sa nagligad lamang nga tuig. Maayong hapon sa imo, Coach Romel.
4: Mayang hapon man kay K5 Princess kag sa tanan naton ng mga K5 sa atong mga viewers kag sa atan man ng mga listeners.
2: Coach Romel, gusto lang namon mabalaan nga bilang isa
5: okay,
2: ka coach nga
5: okay, Princess,
2: nakalabot na sa palarong pambansa, ano ang imo nga gintudlo sa imo nga mga atleta?
5: K5 Princess. So standby ha sa atong sinimabyan ng connection kay K5 Princess Villero na sa bayan sang Trinidad kan Santa Teresa National High School no kay subong sini nga matinon abyan may ara siya sang isa ka interviewee eh, no nga coach sang ila sini nga bulutuan parte sa pagpasakop no sang ila bulutuan sa Municipal Meet 2026. So, nung nagsugod din ni Mabian ang ila sining municipal meet. Subong adlaw. Kag aton Mabian dugay-dugay hibaloon ang iban pa nga mga detalye sini with the K5 Princess. Kay K5 Princess, please come back. Yes, go ahead. K5 Princess. K5 Princess.
2: Ka K5 Sunny.
5: Yes, go ahead.
2: Okay, ka K5 Sunny. Upod naton subong ang isa sa coach sa athletics dari sa TVC SNHS. Sir, gusto namon mabalaan kung isbilang isa ka coach nga nakalabot na sa palarong pambansa, ano ang imo gintudlo sa imo mga athletes based sa imo nga na experience didto?
4: So syempre no ka K5 Princess, ako first timer coach man ako sang nagligad lang man nga tuig kag first time ko man nga makaupod man sa palarong pambansa, and with that kind of level of competition damo-damo gid ako sang na learn man as a coach nga gina-share ko man subong sa aton nga mga atleta. So siguro isa sa mga ginatudlo ko sa ila is ang technicality sang training no. So nakita ko digto sa mga athletes, sa mga coaches sa iban nga lugar kung ano ang difference man bala sang technicality sang ila training. So syempre physical na siya kay sport, so we need to develop them physically and technically or skill wise. So aside from the skill, of course hindi man magpalo ang skill no kung wala sila sang discipline. So isa pa gid sa ginatudlo naton sa mga athlete gidya, I know balaan isang tanan nga mga coaches ang discipline. Tag isa ni siya sa mga challenges no, sa isa ka coach to instill gid ya discipline. So ang isa ka bata, no, or isa ka athlete, kung may disiplina lang siya sa kaugalingon niya, malabot niya gid ang iyang goal. Kag syempre, parisa niya inaasang consistency nga ginatawag. Aside sa discipline, dapat consistent man siya sa iyang training, sa iyang mga drills, para man nga ma-achieve niya ang iyagid na goal or target. Also, ang ginatudlo ko man sa mga athletes na munsubong is amuman ang maayong pamatasan or good attitude. No, kay ang isa ka athlete dapat hindi lang siya sagad, no, sa dalagan, bisa athletics, kag dapat siya man naga-embody sa mga nami nga values. First, na dapat kabalo siya mag-respect sa iyang mga coaches. So, siyempre, ang coaches, may mga ginatudlo sa aton nga athlete. Dapat kabalo sila mag-respect aside from their coaches sa ilaman ng mga fellow athletes. Kag of course, on the day of the competition, kabalo man sila mag-respeto sa ilang mga co-athletes man. And siguro, isa sa mga pinaka-importante na lang ginatudlo ko sa ilaman is ang magsaligid firme sa Ginoo. No, ang tanan nga mga physical training maubra na nila, but kung wala kita sang faith, no, kag pagsalig man sa Ginoo, kag wala naton gina-entrust, no, kay God, we cannot do it alone. So amo ginang importante man nga ginatudlo ko sa kabataan nga hindi lang sila mangin good skill wise but also mangin child of God man sila, no, nga they play not only for the victory, for the recognition, but they play for the glory of the Lord. So, amo lang na siguro, no? Okay, five princess ang ako nga ma-share sa buong hapon.
2: Madamo gid nga salamat, Coach Romel, sa imo nga pahayag. Mga ka-K5 asani, sakto gid ang ginhambal ni Coach Romel nga ang aton nga mga students athlete hindi lang dapat skill-wise, dapat may ara man sila sang disiplina, ang maayong nga attitude, kag may respeto gid sila hindi lang sa ilang nga mga coaches pero sa ila man nga mga co-athletes. Kag syempre K5 Sunny, ang pinaka-importante man is ang ilang nga faith kay God. So amo na mga K5. So K5 Sunny, hindi man bago sa TVC SNHS ang pagpasikat sa ngaton din nga mga atleta sa mas mataas nga level sang kompetisyon. Sang nagliligad nga tuig, may mga atleta nga halin sa aton eskwelahan nga naglabot na sa regional level, pareho na lamang sa badminton, chess kag athletics, and even palarong pambansa sa athletics events man.
5: Mm-hmm. Okay, five ba, princess?
2: Samtang padayon man sa Gyapon ng aton nga Municipal Meet 2026, padayon man ang pagpakigbato sa aton nga mga students athlete hindi lamang para sa katalagaan kundi para ipakita ang ilang talento, disiplina kag pagpaninguha nga mahimo mangindalan man padulong sa mas dako pagid nga oportunidad para sa ila. Balik sa imo da ka K5 Sunny.
5: Oh, K5 ba, princess? So tub-tub san o ini magalawig ang inyo dira nga municipal meet? K5 Princess.
2: Bali ka K5 Sunny ang aton nga municipal meet nagumpisa na sa subong kag tub-tub sa buwas September 9.
5: So bali 2 days lang. So ang ining ano nga mga sports sa particular K5 Princess nga mas kilala ang banu ang inyo sining eskwelahan.
2: Aka K5 Sunny, mahina gawa ang aton nga internet.
5: Saling ko sa inyo sining eskwelahan, ano ang mas kilala ang nga sports nga gina-develop sa inyo sining bulutuan na K5 Princess?
2: Ka K5 Sunny sa aton nga eskwelahan, dere ang pinaka kilalagid nga sports naton is ang aton nga athletics sir nga event. Kay nakalabuot na ini siya sa palarong pambansa naton, sir.
5: Sige. So anyway, amo na, no, ang municipal meet isa ini ka step, no, para mas madamo pag ini maatlita ang ma-discover kag madala sa mas mataas nga level, no, sang mga hinampang K5 Princess. K5 Princess. Pineda, hindi naman
2: magumawa. Yes, ka-K5, Sunny.
5: Sige, sige. So anyway, K5 Princess, madamo ang salamat ha. Congratulations sa inyo dira nga blutuan. Kag isa ikaw sa nagapasakop sa ato sininga pendis in this month sa live reporting. So madamo salamat ha, K5 Princess. K5 Princess.
2: Ini nga balita, ginadulo sa inyo sang TTX 500. Nagabulig agun makabato kontra sa diabetes, hypertension, kag makapaayos sang tulog. Nagabulig ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense, kag cardiovascular support. Balita gikan sa Trinidad Vica na Santa Teresa National High School, ini si ka-K5 Princess Villaluna para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Sige, madamo ang salamat kay K5 Princess Villaluna sa Trinidad Canha Santa Teresa National High School sa Jordan Guimaras. Doon nakita natin mabiyan ang performance ni Princess Villaluna. So sa atong sininga matagpanuati, kumusta ayhan ninyo sininga paglantaw? Siya ayhan makasulod sa finals. Kung sa pamatyag nyo, pwede siya. So, i-check mabiyan ato sininga Facebook page. No, kag i-heart ninyo ang iya sining performance. So, bantayan mabiyan sa sininga simana ang pagkuna naton, ang paghatag na sang resulta sang mga nagpaidalom sa elimination round sa aton sininga live reporting competition. Diri sa K5 News FM, Iloilo. Oras nato mabiyan, Philippine Standard Time. Alas 5:05. Standby sa aton nga pagpanumbalik dugang pagid nga mga balita, makaligan ang pila naton kay importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
1: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TTX 500 garantisado,
6: epektibo,
1: para mismo.
6: TTX 500.
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
6: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali maglupok or mag-rupture.
7: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nag-cause man sang abdominal pain kapag palanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baom ng budlay?
8: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
10: TTX 500! Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: TTX 500 na.
10: Ang TTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: TTX 500.
11: Garantisado.
10: TTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: TTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: TTX 500.
11: Ang TTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: TTX 500
11: asalrika
10: epektibo.
11: TTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
8: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
10: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: TTX 500 na.
10: Ang TTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: TTX 500
11: garantisado.
10: TTX 500.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: E3 Bio.
13: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
14: nga may
1: D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
1: nga may Visio.
14: Ang Visio
1: nga may D3.
14: Mga buti ka.
16: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Para sa matino nga dugo!
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:11. Pabalik kita mabiyan sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador, ining bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500. Ang Palay Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog kung gabi, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para nga mas mahamuok ang katulogon. Kag nagabulig man ini mabyan para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Standby mabyan, dugay-dugay, magabaton kita report ni K5 Jenny Kauyunan. Angot sa pila ka mga barangay diri mabiyan sa siyudad sang Iloilo nga waay makabaton sa or waay maka submit sa ila sining liquidation report. May ara mabiyan sang sabat diri no ang pila ka mga barangay officials. So check naton mabiyan ang report ni K5G ni Kauyunan para may baluan naton ano ang rason no. Kay iban may ara nga 5 years na way gapon makapasaya sang ila sining liquidation report. Nga amo man mabiyan ang nangin kabangdanan karon kun nga naatrasar man ang pagbato nila sang ila sini nga chike para sa programa nga bawat barangay makikinabang program. So, check natin mabiyan ang detalye sini sa report ni K5 Jenny Kauyunan. Please stand by.
12: K5 News FM Kampyon Report.
18: Ka K5 sa Nino, kahapon gin-report na ito ang regarding ni sa apat ka mga barangay nga masobra lima katuig nga wala nakapasa sa ilang liquidation sa barangay expenses o financial report ka K5 San sa City Accounting's Office. Kag isa sa mga barangay nga nalabot na ito o kunalawag na ito na mention na ito is ang barangay Don Esteban Lapuz sa K5 Asani nga ginamunuan sa karon ni punong barangay Efren Senayo. Kaina, personal na ito nga ginkatuan si punong barangay Efren Senayo o gudman pang payuan sang rason bala pamatian ang ilang abahin. As to nga, nag-abot sa punto nga limagid katuig sila nga wala nakapasa sa ilang financial report. Explanation ka K5 sa ni punong barangay Senayo is that nga solely ka K5 San ginsalig nila o ginsalig niya personally sa barangay treasurer nila ka K5 San ang kumbaga ang pag obra sa ilang financial report, which is treasurer ginman ka K5 San ang nag-obra sa financial report, no, gina-check lang sa barangay kapitan. According to Mr. Senayo nga halin sa 2019, actually ka K5 San 2020 na siya nagpungko as kapitan, 2019 wala sila nakapasa nga pasalig sa iyang barangay treasurer nga ti consistent sila ka K5 Rick nga nagapasa sa ilang financial report, consistent sila nga nagapasa sa ilang annual development plan. And to seems ka K5 San, according to Mr. Senayo, last year lang 2025 ginpapanaugan ni sila sang notice of disallowance gali sang Commission on Audit o CONCOA, pero wala nila nahibaluan because nga gin kumbaga gintago o kun wala ginhamba sa ilang punong barangay treasurer ka K5 Enrico. According to Mr. Senayo nga ka K5 Rick nga aka K5 San nga sang June lang niho nga nagresign ng ilang barangay treasurer kag before siya magresign ta K5 San ging promisa niya nga hitso ang ila kumbaga monthly report ta K5 San ing kinakapasa sila sa ilang financial report and because of that nga wala naman nila ka K5 San na double check halin sang April tub-tub subong bulan September wala nakabaton sang honorarium ang ilang wala sila person mismo nakabaton sang ilang honorarium kaya wala na process ang payroll ka K5 Enrico or ka K5 Sunny. Yan yung barangay Fawasan. Pamatian na lang naton ang bugos nga pahayag ni punong barangay Efren Senayo sang Don Esteban Lapuz sang aton nga ma-interview.
19: Ako lang dahil mambal, hindi ko man na pwede nga i-deny. Siyempre, JLG na napag ang kuha, accounting, ang nag-plastag. Butigun man ko nga, hindi ko mag-ako nga, amo na ang natabo. Pero, ang kuha na dahil, ang silim lang ang subra natin kapag salim. Kaya di saan kami nga, hindi lang ako, bilog nga council. Since nag-take over ako 2019 palang galiya mo na na, eh, kada sukmaan ko sa Ponsang Council, okay na to. Mm-hmm. Eh, salig man kami kay sige, release ya. Mm-hmm. How come nga naka-release akong wala sang kwan? May ginapadala, may nakita ako na nga notice of disallowance, pero nga nakapa-release ya. Mm-hmm. Kaga hindi ko na ma-deny, eh, tungod na ba ito man kami tanan? Mm-hmm. Oh, hindi kasi din nga ako na nakapantahan.
20: So, niya to mo recap ang previous na kapitan?
19: Treasurer.
20: Upper Treasurer.
19: Mm-hmm. Eh, managani nga po niya kung kaysa ang tamaan ko nga pagsalib lang. Eh, siyempre, dugay na sa mo. Eh, anong mahimo ko kay amon na yung natabo? So, subong niya ang amon, titigaan kami pila kamulan to comply. Pag sa bulig man sa mga konsiyal ko subong, aga, makita niyo na dyan ang file ko. Gin-file, ginatanan ng amon na financial statement.
20: Mm-hmm. So, from 2019, kap na recover na ito ng mga documents from 2019 up to present?
19: Alam.
20: Kap, you mentioned, napapanawagan ka mo notice of disallowance sa COA sa San Unruni, kap?
19: Eh, kung may maabuti, ginatago eman mo.
20: Okay.
19: Kasi, tapos, sa tingala ko nga, kung may notice of disallowance nga makapagwasa. Kasi,
20: Pero huwag ko lang, kapsang sana nga tuig ka maging papanawagan sa notice of disallowance ang COA?
19: Eh siguro, sang umpisa sa 2019 nilaan, wala na sang financial statement ko siya.
20: Subong lang ni ang notice of disallowance so kung saan previous
19: case. Nag-legal pa eh.
20: Nag-legal pa tuig. Mm-hmm. Pero subong ka tuig, mapanawagan kami ng notice of disallowance, wala man.
19: Kaya yeah, Ratman Guru, eh, siyempre, eh, pag-isa niya, dito na naman na balan.
20: Mm-hmm. So, pila ka notice ang inyo na baton ka? Na nakita niyo siya?
19: Sa akong pagkabaton ko sa notice of disallowance, sa kadto kami to. Sa kuha.
20: 2020 ni Kap? 2020, ano
19: nga? Nga tuig lang.
20: 2025.
19: Mm-hmm. Abi ko okay na. Hmm. Ako ni kadua na makadto ko to niya hindi nakap. Ako na lang makadto to.
20: Hmm.
19: Ay nako ni kwan.
20: Hmm.
19: Wala kong kaisa mo bilang tama mo mga pagsali.
20: Hmm. Right. Saan rin yung design ang pressure? Saan o lang siya nag-design?
19: Nag-session pa kami sa Monday, June 1, mga June 3. June 3.
20: Mm-hmm.
19: Kay ginpamangkot sa sang isa ko kagawad kung kamusta na.
20: Mm-hmm.
19: Ang balya niya atutukap sa kwan sa City Council. Kay ikwan sa City Council itawag niya.
20: Pasar.
19: Pasar. Mako sa iya, sa diin niya committee ng tupa kung sino ang committee chairman. Ngambalya, okay na ito ka pa sa Biyernes, makuha nga ito niya allowance sa April. Pagka Monday, makuha nga ito ni Jeff. Pagka Tuesday, makuha ng May.
20: Mm-hmm.
19: Natabo. Pagka Wednesday, resign siya. Lugot po.
20: Wait, saan ka ron? Kukap June or?
19: June.
20: June. Okay, mm-hmm. After that, ano natabo ka pa?
19: Why? Paralyzed ka na, wala allowance, wala kwan.
20: Okay, may na, pero ang sweldo yung sweldo nyo, kapya, sige. Asa sabong, wala ka mas sweldo?
19: Ay, asa sabong.
20: Ante, paano na bike up?
19: Servisyo lang eh. Da mo makita ang mga tao kung wala sila allowance yung ginabato, doon ta servisyo nila. Pero there is doon, Esteban, isang pista mina tayo, pwede ako niya nga barangay.
20: So, bike up doon nakabakabulan mo, wala sweldo ka? Pero right now, may bago doon ka mga pressure. Hindi na-process naman eh. Ah, yung mga dokumento.
19: Kanawaan nyo na. Wala ang sampaw doon sa buong.
20: Mm-hmm. Isa nang target na kapipasa ang atong liquidation report?
19: Tigintigaan kami kuwan 6 months.
20: Namatamat ka man.
5: Mm-hmm. Kikab dyan?
18: Yes, kay K5 Sunny, nabatian nato no ang bugos nga pahayag ni punong barangay Efren Senayo. Ti kumbaga, actually kung iobserbara nato kay K5 Enrico, K5 Sunny ang ano lang gid ni punong barangay Senayo nga ti nagdako ang ila pagsalig sa ilang barangay treasurer. And fortunately sang June lang ni bulan sa Hunyo ka K5 Sunny nagresign ng ila nga treasurer. Ti kumbaga na butang sila sa ital-ital, wala sila kabalo ka K5 Sunny kung paano nila ni. Pero since nga mayara naman sila sang bagong barangay treasurer, nakita naton sa opisina kaina ni punong barangay Senayo sa barangay nila nga ginamat-amat nila ka K5 San gather or collect ang ilang mga documents, mga resibo halin sa 2019 until 2025 ka K5 San a good man mapasa sa ilang financial report no, considering as since 2025 ginaugan sila sang notice of disallowance sang Commission on Audit.
5: Mm-hmm. So, si Kap Senayo, isa lang ni siya sa apat ka mga barangay capital o barangay nga why pa nakapasa sa ila sining liquidation.
18: Yes, sa K5 San. No. May mga pila pa ka mga barangay nga wala nakapasa sa ilang liquidation subong nga tuig 2026.
5: Okay,
18: Pero inibis sila nga apat na K5 San. Ano na lang ni sila kumbaga sila gid ni ang halin 2019 wala nakapasa sa ilang liquidation. Kumbaga sobra 5 years sila nga wala nakapasa sa ilang liquidation. That's why nga kumbaga ang isa to gani na mention ton kahapon sa ton report sa San Pedro Molo ginpapanaugan sila sa notice of disallowance man sang COA kag ginapabalik ang 14 million pesos nga pondo sang barangay. Ti ang sa sistema sang Don Esteban gihatagan lang sila anom ka bulan sang DILG Man City City Accounting's Office nga i-require kag ipasa ang makinahanglan nila nila nga mga dokumento agud nga ma-clear man kay Kay Five San kag by 2026 at the end of the year makapasa sila sa ilang annual development plan kag hindi na puro reenacted ang ilang budget.
5: Sige. Anyway, ti Kay Five Jenny, ha, salamat gid kag at least na kuha naton sang pahayag si Kap Sinayo kag napaatag niya kung nga anong rason kung nga 5 years gali nga waay gid sila ka submit sa ila sining liquidation report.
18: Sige, ini nga balita ang dalon sa inyo sa DTX Cafemex nakakapika na naka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenica Uyunan para sa kampina balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: K5 News FM Kampion Report El Castigador.
5: Madamong salamat K5 Jenny Kauyunan sa gindulong report. So at least mabiyan nakuha naton sang pahayag si Kapa Sinayo sang Don Esteban Lapos parte sa ila sining nangin problema. No nga 5 years nga waay sila ya maka submit sang ila sining liquidation report bangod sa bugos nila nga pagsalig sa ila sining barangay treasurer, no? Nga nagapasalig lang suno sa iya nga okay na ang tanan. Pero gali waay isang kwan, no, waay isang mihura, no? Pagkatapos gulpi lang nga nag-resign sining bulan sang Hunyo. Di ang bag-o karon nga treasurer, amunisubong ang ginaubran niya, no, ginatipon ang tanan-tanan nga mga dokumento, mga resibo halin sang 2019 tub-tub subong para ila mabiyan nga mapasa kag para nga makuha sila ma-release na sila. Mabato na, makabato na sila sa ila sining mga honorarium at the same time mabato naman nila ang ila sining mga kwan mga nakapartinisir para sa ila nga mga benepisyo pareho sa bisang bawat barangay makikinabang program kay ti ang isa sa mga requirements dapat may ara sang liquidation report kumpleto, no, nga masubmit sa accounting office para nga kumbaga clear na, no, sila para ma-release na ining pundo mga kakifay. Oras na ton, Philippine Standard Time, alas 5.24.
0: El Castigador!
5: Why nakita tayo mga biyan sa ton sining pagpangalagad, standby na sa Diligid Lamang Madugay, magasunod ang aton mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagpasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
21: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
4: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
23: Ang VCO.
4: Yung may D3. Mabagats,
23: mga buti ka.
4: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
4: DTX 500.
23: Masaligan.
4: Epektibo.
23: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
23: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
23: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
4: Masaligan.
23: DTX 500.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
24: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapib. Bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
31: Si Jake ang una yan niwang-niwang sa akin wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
29: Mighty C Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
29: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
33: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
34: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
35: Spore Biotics.
34: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
35: Spore Biotics.
34: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
33: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
34: Good news!
29: Good news!
33: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
34: Libre?
35: Libre!
34: Wow!
33: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
36: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
37: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
36: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
37: Kaya subukan ninyo.
36: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
37: Clinica Deo Fresh.
36: Available now.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: K5 News FM.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
14: Iloilo
13: 88.7.

0: ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
2: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, September 8, tuig 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kaga ko naman si K5, Gesha Marie Catalunya Hanaysay. Headlines!
2: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, duha ka biktima sa shooting incident sa Dulunan Arevalo na sa labat lamang suno sa kapulisan.
3: Kaso nga frustrated murder, iga file batok sa suspect nga nagpaniro sa riinduha ang pilason sa Dulunan Arevalo.
2: Numero sa mga POV units nga nagabiyahe sa siyudad sang Iloilo wala ginakulang suno sa WVTC.
3: Tirador sang linabhan sa laundry shop sa Banwa sang Barotac Nuevo nadakpan sa Iloilo City.
2: Sa balita nasyonal, Philippine National Police ginpagwa na ang mugshot ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Sa balitang international, polo patay bangod sa paglupok sang fireworks sa religious festival sa Mexico.
2: Samtang balita sa hinampang, Coco Gauff sulod na sa quarterfinals sa US Open.
3: Sa balitang entertainment, Frankie Pangilinan ginkompirmar ang ila relasyon ni Dan Laurel.
2: Amo yung tuban wa mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:37, kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
4: Balitang lokal.
2: Sa mga balita lokal, ginadulong sa inyo sa kaluwaan sa Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa biibisang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kapi nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginatag sang hipi sang Police Station 6 nga si Police Major Paul Vincent Pindon nga nasa labat lamang ang duha ka biktima sa nagluntad nga shooting incident sa Zone 2, Barangay Dulunan Arevalo alas 9:50 sang gabi September 7. Ginkilala ang duha ka biktima nga Sanday alias Victor 32 anyos alias Leo 18 anyos sa main target nga si alias Billy 31 anyos kag ang suspect nga si alias Nonoy Kabog nga ginabanta 48 anyos lonsay pumuluyo sang nasamit nga lugar. Suno kay Pindon, nagapungko ang duha ka biktima sa guwa sang balay ni alias Billy sa nag-abot ang suspek. Bagod nga maihibalo na sa mahimo nga matabo, nagtindog sa Sanday Victor kag Leo agud nga punggan kuntani si alias Nonoy. Kunsariin, hinali lamang ini nga nagpalupok sang pusel. Naigo naman sa nawalang abotkon si Victor kag naglapos padulong kay Leo nga naigo naman sa tiyan kung sa diin natala na ini nga operahan sa Western Visayas Medical Center. Naibuluan nga may madugay ng pagsinuyaay sa tunga sang suspect kag biktima or sang biktima nga si Billy kag alias Nonoy Kabog. Nagpalagyo naman ang suspect kag padayon karon nga ginapangita sang kapulisan.
3: Sa kaangot nga kaso nga frustrated murder ang iga-file batok sa suspect nga nagpaniro sa diinduha ang pilason sa Zone 2 Barangay Dulunan Arevalo alas 9:50 sang gabi September 7. Ginkilala ang duha

0: kabiktima nga nasalabat nga sanday alias Victor, 32 anyos, alias Leo, 18 anyos, kag ang main target nga si alias Billy, 31 anyos. Kag ang suspect naman ang ginkilala kay alias Nunoy Kabog, ginabanta 48 anyos, nga lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Paul Vincent Pendona, hepe sa Police Station 6, ginpahayag sini nga at-large pang suspect matapos ang krimen kag palayon ang ilhat pursuit operation. Ginahaylo naman ni Pendon ang suspect nga magsungka na bangod na tumud naman inisang kapulisan. Nahibaluan nga may daan nga hiligut-anon sa tunga na day Nonoy Kabog kag main target sini nga si Billy apang hindi pa matunod kung ano ang ginhalinan. Sa subong nyara sa Western Visayas Medical Center ang duha ka biktima kag sa diin may igo sa nawala nga butkon si alias Victor kag sa tiyan naman si alias Leo nga naoperahan subong nga adlaw.
1: Philippine Standard Time, alas 5:40. Ang masunod naman ng mga balita ngayon, mabatiyan ang gadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agad makalikaw kita sa stroke at heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani ibisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Wala ginakulang ang mga public utility vehicles o kon POVs nga nagakater sa mga pasahero sa mga terminal sa siyudad sang Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, 30 ka modernized jeep ang nagabiyahe sa Mohon Terminal halin sa ila kooperatiba, 30 ka modernized jeep sa Tagbak Terminal, kag 15 naman ka modernized units sa Ungka Terminal. Dugang pa mayara man sa mga nagabiyahe nga traditional jeepney sa tagsa ka mga ruta, subuman units gikan sa iban nga transport cooperatives. Pahayag pa ni Parcon nga ang rason sang nagka-stranded nga mga commuters, ilabi na kun aga amo ang heavy traffic nga nagaresulta sang delay sa pagbalik sa terminal sa mga units. Nagahingyo ining sa concerned agencies o kon offices nga i-address ang nasamit nga concern pinagi sa timplano nga pag-assist sa mga dalanon kag pag-clear sang mga obstruction.
0: Sa dugang nga balita lokal, arestadong isa ka miyembro sang LGBTQIA+ bangod sa pagpangawat sang linabhan sa laundry shop sa Banwa sang Barotac Nuevo, Iloilo. Ang sospek amo si alias Ken, 26 anyos, kagresidente sa Barangay Pili, Ahuy, Iloilo. Suno kay Police Captain Francis Layog, hepe sang Barotac Nuevo Municipal Police Station, may duha katag reklamo nga nagpalabot sang reklamo sa pagpagawat sang linabhan. Ang modus sang sospek, ginapanilagan ang laundry shop kag sa tiun nga sa kasuon sang traf, dili na siya simple nga kuhaon ang mga panapton. Sa pagpangusisa sang pulis, nagaboard sa kwarto sa distrito sang Haro ang sospek. Ang ginkawatan ng mga bayo ang ginabaligya niya. May record ang sospek sang pagpangawat sa distrito sang La Paz, Ahuy, kag sa Banwa sang Dumangas. Naaresto si alias Ken pinaagi sa hot pursuit operation sang distrito sang Haro kagabi, Setyembre 7, 2026. Natalan na naman nga pasakaan sang kaso nga theft ang sospek subong nga adlaw.
1: Alas 5:42 sa aton oras, ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sa Clinical DTX 500. Ang Palay Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa gagabihon, mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Iyara na sa estable nga kondisyon ang tatlo katuing nga bata nga lalaki nga gin-refer sa Iloilo City matapos nga makaangkon sa mga pilas sa Ialawas matapos nga makabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark nga salakyan sa Barangay Salcido, Sara, Iloilo sang Domingo sang hapon. Ini ang ginpahayag ni Police Corporal Cesar Medina Jr., investigador sang Sara Municipal Police Station. Suno sa pulis, iga-refer man sa siyudad sang Iloilo ang Iloy sa mga bata nga si Tricia Ann, 28 anyos para magpa-CT scan base sa iya ora base man sa iya bana. Samtang nakagawa naman sa ospital ang driver sa motorsiklo nga si Rolando upod ang yaduha ka mga bata nga sanday alias Sanaya, 8 anyos kag Jasiv, isa ka tuig ang edad. Kun madumduman nga nabungguan sa motorsiklo ang likod nga bayan sang nakapark nga Toyota Innova samtang nagapauli ang pamilya halin sa Barangay Agnaga, Concepcion padulong sa ila Puloy-an sa Barangay Kapinang, San Dionisio. Sa anom ka miyembro sang pamilya nga sakay sang motorsiklo, isa ang napatay kag ini amo si alias Cheryl, 6 ka tuig ang edad. Sa imbestigasyon sang kapulisan, posible nga yara sa impluwensya sang makahulubog ilimnon ang driver sang motorsiklo sang natabo ang aksidente.
0: Samtang napaslawan ang tinalikdan nga administrasyon nga magsumiter sang ila financial report report humalin sang tuig 2019 tubtub 2023. Suno kay Barangay Renate Tubula sang Kalaparan Avrevalo wala ma-turn over sang tinalikdan nga administrasyon sa incumbent ka mga barangay officials ang mga dokumento sa ila kag iban pa nga mga kagamitan. Posible suno kay punong Barangay Tibula nga wala nakapasa sang financial report ang tinalikdan nga administrasyon bangod sa epekto sang pandemic. Dugang pa tigulang nang anay barangay kapitan samtang ang anay treasurer naman ang na-stroke. Nga mo ang ginalantaw nga rason nga wala nakapasa sang financial report. Samtang sa administrasyon ni punong Barangay Tibula nga nagserbisyo humalin tuig 2023, regular kag compliance sila sa pagpasa sang ila financial reports humalin tuig 2024 tubtub sa subong nga tuig. Nakahanda man ang barangay nga magbulig sa tinalikdan nga administrasyon agud makompleto kag makomply ang kinahanglanon nga financial reports halin pa sang tuig 2019.
1: Balitang National. Philippine Standard Time, alas 5:44. Sa ilo kita banwa sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, dabuni, katikati, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpagwa na sa Philippine National Police o kon PNP ang mag-shot o kon litrato sa anay House Speaker kag Little Representative Martin Romualdez. May kantanan sa plunder case batok sa iya subong Martes. Suno kay Interior Secretary John Vic Remulla, ginserbihan sa arrest warrant si Romualdez ang Lunes ang gabi kag nag-agi ini sa booking procedure sa Cardinal Santos Medical Center. Samtang sang Lunes man ginpasaka sa Office of the Ombudsman ang 7.4 billion pesos nga plunder case batok kay Romualdez anay House Appropriations sa panel chairperson Saldiku sang Acobicol party list. Personal assistant ni Romualdez nga si Jocelyn Tragua Serenio kag Felicito Cristobal Guevara presidente sang Samchan Foreign Exchange Corporation.
0: Sa dugang nga balita national, natala na nga magpadulong sa France si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla agud i-follow up sa International Criminal Police Organization ang request ng gobyerno sang Pilipinas nga mahatagan sang red notice si anay Acobicol Party List Representative Zaldico. Siko ang kaupod nga akusado ni anay House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman bangod sa ginaaligar kickback scheme nga may kaangtanan sa flood control kag iban pa nga proyekto sang gobyerno. Naibaluan nga una naghingyo ang gobyerno sang Pilipinas sang red notice bato kay ko apang wala pa ginhatag sang Interpol ang request sunod sa pinakaulihi nga pahayag ni Remulla.
1: Balita International. Pagkaroon sa detalye naman banwa sang Balita International, ginadulong sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca para sa Pirimilang Gilakapoy. Maluyan ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagbilin sa napulo ka mga napatay ang paglupok sa mga fireworks sa isa ka religious festival sa Mexico. Napaslaw or napilasan man sa insidente ang yara sa 64 ka matawo matapos ang paglupok sa mga natago nga palupok malapit sa Santa Maria Kanchista. Ini matapos nga nagpatigayon sang selebrasyon ang simbahan sa kapistahan sang Our Lady of Light. Lakip sa mga pilason ang duha ka pare kag mga kabataan. Sa karon nagpatigayon na sang investigasyon ang mga awtoridad angot sa nasambit nga insidente.
0: Sa dugang nga balita international, patay ang 11 ka individual kag ano naman ang pilason matapos ang avalanche sa Mount Mirzigi sa Kabardino-Balkarya region sa Russia. Ginakabig nga pinakamataas nga bukid sa Russia ang nasambit nga bukid kung saan mayara sa kabuusan nga 33 ka climbers ang napektuhan. Luwas naman nga nakapanaog halin sa bukid ang pulo ka mga climbers samtang wala pa may buluan ang kahimtangan sang anum ka iban pa. Nagburuligay na ang 50 ka mga emergency workers para sa search and rescue operations sa diin na budlayan pang iban bangod sa terrain kag pagpamahog pa sang avalanche.
1: Balitang sports. Pagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong naman sa Kaluwan sang Klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Klinika Spur Biotics para sa nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kag kolon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Ginlotos ni Coco Gauff si Iva Jovic agud nga maka-advance sa quarterfinal sa US Open. Si Gauff ang 4th seeded sini nga tuig samtang si Jovic naman ang 14th seed. Naglabot sa 80 minutos ang hampang sa score nga 6-1, 6-4. Masunod nga maatubang ni Gauff si French Open champion 5th seeded Mira Andreeva sang Russia. Ikalima na nga sa ang duha nga nagatubangay kag lunsay nagpangibabaw si Gauff.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ginkumpirmar ni Frankie Pangilinan ang ila relasyon ni Dan Laurel. Sa interview sini sa talent manager nga si OG Diaz, hindi malikawan sang anak ni megastar Sharon Cuneta kag Senator Kiko Pangilinan nga kiligon sa pagwa sang balita may kaangtanan sa iyang nobyo. Suno kay Frankie, masubra na isa ka bulan nga nagakabasahan sini ang balita apang wala siya sang kaisog nga ikumpirmar ini. Angot sini, ginako naman ni Frankie ang ila relasyon sa iya Eloy kag wala man ini sang pangpamalabag.
1: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:50. Ang balita nga inyo nabatian, gindulong sa inyo sa Kaluwan sang Tender Juicy Hotdog.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
1: Kagamay ito banwa ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan ka batian mga kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby, magasunod na ang agenda sang Bilyonaryo News Channel sa Diligid Lamang Madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kaga ko naman si K5, Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, is agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagats, mga butika.
5: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-TDX!
6: 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero
11: sa Star Connect

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Kasakit ang tiyan.
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Mag-Klinika.
10: Max 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Halika mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika. Premium nationwide.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Kadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Hood Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
26: Salamat
25: gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo nga tayo.
0: Happy kanunay.
23: DTX 500.
0: Masaligan.
23: Epektibo.
0: DTX 500.
23: Mahigo ba na ang imo dugo?
0: DTX 500.
23: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
0: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
0: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
23: Masaligan.
0: DTX 500.
23: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
23: D3 Bio. Ang D3
0: nga may Physio.
23: Ang Physio
0: nga may D3.
23: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
0: Yung may D3.
23: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
26: K5, K5? News FM. K5 News FM Philippines.
27: K5 News FM Philippines.
26: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.
28: Martin Romualdez sa ospital. Ito'y sa gitna ng plunder case bilang big fish sa flood control scandal.
29: Flight risk kung ituring ng DILG ang kongresista. Marami raw kasing paraan para makapuslit siya ng bansa.
28: Sa impeachment trial, nilaglagna ng prosecution ng higit isang dosenang testigo. Para magkaalaman, dapat na raw humarap mismo ang pangalawang pangulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
29: Ako naman si Willard Cheng.
28: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Dating House Speaker Martin Romualdez tinuturing na flight risk, hospital arrest, palilipatin ng DILG sa Camp Crame. VP Sara gustong iharap ng prosekusyon bilang testigo sa sariling impeachment trial. 15 witnesses nilaglag. 1.9 billion pesos na halaga ng flood control project sa Davao City, iniimbisigahan na ng NBI, nag-iisang kontraktor ng mga proyekto. Kaibigan umano ni Congressman Pulong Duterte. Exclusive bilyon-bilyong pisong gamot mula pa noong 2017. Nasayang lang. Back in government, boxing legend Manny Pacquiao nanumpa na bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. At renowned Filipino designer Francis Libiran nag-sorry sa gitna ng inaul controversy.

0: na-confinement si former House Speaker Martin Romualdez, itinuturing pa rin siya bilang flight risk ni Interior Secretary John Vicremulla. Biyaheng France din ang kalihim para buhayin ang Interpol Red Notice laban sa kapwa-akusado ni Romualdez na si Zaldi Co. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Si Interior Secretary John Vicremulla mismo ang pupunta sa France para hilingin ang Interpol Red Notice para kay resigned Congressman Zaldi Co. Sa France, pinaniniwala ang nag-apply ng political asylum ang dating mambabatas.
2: Pupunta rin ako ng para sa Lyon, France para i-follow up ang red notice niya sa Interpol. So, si OM Bodson Boy announced yesterday that he's going to Paris also para kausapin ng mga authorities doon. I will work with the Interpol. He will work with the undiplomatic efforts para makuha si Zaldi Co.
1: Sa parte naman ni former Speaker Martin Romualdez, bagamat nasa ospital ngayon, naniniwala si Remulla na flight risk ang pinsan ng Pangulo. Kaya naman bantay sarado siya ng DILG at PNP.
2: Dahil siya ay person deprived of liberty, meron kaming 24/7 two armed guards sa labas ng kwarto niya. Ang movement niya ay restricted to within the hospital, hanggang doon lamang sa kung saan niya kailangan pumunta within the hospital. Meron po kaming armed guard sa lobby at meron rin kaming mobile patrol na naghihintay sa labas ng ospital. Martin Romualdez is a flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin lahat ahead of time para preempt.
1: Plano rin ng DILG na ipalipat si Romualdez sa PNP General Hospital sa Camcrame mula sa Cardinal Santos Medical Center para sa kanyang hospital arrest.
2: According to hospital management, Speaker Martin Romualdez suffered a stroke sometime July. Hindi naman ischemic attack lang, transient ischemic attack. It wasn't that serious. Sa nakita ko lang, wala siyang deficiency. But he suffered a cerebrovascular event last July.
1: Naitanong rin sa kalihim kung nakikialam ba ang Pangulo kaugnay sa pagkakaaresto ng pinsan nito.
2: Hindi lang magpinsan yan, magkapatid yan. Walang kapatid na lalaki si President. So ito na ang pinakamalapit ng pinsan niya. Kung akala niyong madali para sa kanya, hindi. Kung sinasabi niyong, kung tinatanong niyong may instructions para sa treatment sa kanya, wala. Zero.
1: Giit ng BJMP na kahanda na ang magiging kulungan ni Romualdez sa Payatas Jail. Pero ang QCRTC ang magdedesisyon sa pagkukulungan ng dating House Speaker. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Millenary News Channel.
0: Samot-saring medical condition ang iniinda ni former House Speaker Martin Romualdez base sa kanyang motion for hospital arrest. Pero kailangan daw itong patunayan ng kanyang mga doktor sa Sandigan Bayan. Narito ang agenda report ni John Reese Calata.
3: Pinahaharap ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga doktor ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Huwebes, September 10 para tumestigo tungkol sa kanyang medical condition. Sa nasabing pagdinig, inaasahang tatalakayin ang motion for hospital arrest ni Romualdez. Inatasan din ng anti-graft court na magsumite ang mga doktor ng resulta ng lahat ng medical examination ng dating Speaker. Batay sa motion na inihain ng kampo ni Romualdez, nakararanas siya ng coronary artery disease, hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, type 2 diabetes mellitus at iba pang mga sakit. Giit ng Sandigan Bayan, bagamat nasa ilalim na ng seguridad ng PNP-CIDG si Romualdez habang nasa ospital, ang korte pa rin ang may legal na kustudiya sa kanya. At sila labang ang may kapangyarihang magpasya kung ang kanyang kondisyon ay nangangailangan ng pananatili sa ospital o kung maaari na siyang ilipat sa isang jail facility. Nilinaw naman ni PNP-CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi na hindi sumuko si Romualdez sa mga otoridad kasunod ng paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kanyang kasong plunder. Kasabay ito ng pagtungo ni Colonel Giyagi sa Sandigan Bayan para magsumite ng mga dokumento kaugnay ng pag-aresto sa dating leader ng Kamara. Kabilang dito ang spot report, mugshot at booking form, kopya ng warrant of arrest, certificate of detention at medical certificate.
4: Before na lumabas yung warrant, tandor na talaga siya, no? So, kaya nung hinanap natin, after nabalabas yung warrant, nakita natin na sa Cardinal Santos siya. So doon natin sinerve yung warrant, doon natin binasahan ng kanyang mga karapatan. At the same time, doon na natin ginawa yung booking procedure niya. So,
3: sa ngayon, ayon kay Giyagi, biniverifika na rin ng mga doktor ng PNP ang kondisyon ni Romualdez. Pinaghahanap na rin ang iba pang mga kapwa akusado ng dating speaker, ang pugante at dating kongresista na si Zaldico at dalawang private individuals na sina Jocelyn Sereno at Felicito Guevara. Nag-ugat ang kanilang plunder case sa umano'y 7.4 billion peso kickback mula sa flood control projects. May dalawang araw ang prosecution para sagutin ang motion for hospital arrest ni Romualdez. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
5: Sinisilip na ng Office of the Ombudsman ang mga mansyon at shareholdings umano ni former Speaker Martin Romualdez na wala raw sa kanyang salin. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon sa sinasabing bilyon-bilyong pisong kickbacks mula sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na batay sa kanilang pagsusuri, umaabot sa hanggang 57 billion pesos ang mga naging transaksyon ni Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Dahil daw sa dami ng pera, kino-convert ito sa iba't ibang assets.
0: Tulad ng ilang politikong nasasangkot sa isyu ng katiwalian, ospital din ang bagsak ni former House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin ang mga tagpo sa kanyang pagkakaaresto sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
6: Matapos ang isang taong paghahanap ng big fish sa flood control scandal, humantong sa ospital ang pagkakaaresto ni presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. 5:21 p.m. kahapon, nakatanggap ng impormasyon ng Bilyonaryo News Channel na nasa Cardinal Santos Medical Center si Congressman Romualdez. Dumating sa ospital ng BNC team 5:48 ng hapon at by 5:52, kita ang nasa anim na officers ng PNP CIDG na nasa hospital lobby. Isa pang informant ni BNC ang nagkumpirma ng impormasyong hawak ng aming team at by 5:56, mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagsabi na papunta na siya sa Cardinal Santos para personal na isilbi ang arrest warrant. Dumami ang elemento ng PNP sa ospital from 6:28 p.m. At pagpatak ng 6:48, dumating na si Remulla at pinuntahan si Romualdez. 7:08 p.m., may daladala ng detainee shirts ang CIDG. By 7:14, inilahad na ni Remulla na considered person deprived of liberty na ang dating speaker matapos basahan ng kanyang Miranda rights. Sa Cardinal Santos din daw isasagawa ang booking procedure.
7: However, we made it clear that like in Secretary Bonohan's case na 4 na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. We assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siyang dito sa magandang lugar na matutulog.
6: Hindi na kumpleto ang booking procedure o yung pagkuha ng mugshot at fingerprints ng nasasakdal dahil sa panghihina ni Romualdez at sa dami raw ng aparatos na nakakabit sa katawan nito, ipinatong na lang ang detainee shirt sa nakahigang kongresista. Tinanggap naman ni Romualdez ang warrant sa harap ng kanyang mga doktor at abogado. Ililipat daw ang kongresista sa Payatas kung saan naghihintay na ang selda para sa kanya.
8: He looked pale, he looked very thin. What was now with Julie? Mabigat man sa loob ko dahil gilingan ko talaga yan. Pero kailangan sabihin na pinapakita lang talaga namin na wala kami pinapaningin.
6: Tikom pa ang bibig ng Malacanang sa ngayon sa pagkakaaresto ng presidential cousin. Pero para kay Kabataan Party Representative Rene Co, tip of the iceberg pa lang si Romualdez sa iskandalong ito. Ang grupong bayan naman, winelcome ang aresto kahit na long overdue na raw ang pagkapanagot kay Romualdez. Dagdag ng grupo, the alleged plunder cannot begin and end with Romualdez and Zaldico. Ang ganito kalaking paglulustay ng pondo, hindi raw kayang i-operate ng iilang tao lang. Kaya sana raw, hindi lang basta Consuelo de Bobo ang kaso laban sa pinsa ng Pangulo na kalaunan ay madidismiss din. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
0: Binisita ng kanyang pamilya si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kung saan mahigpit pa rin ang seguridad. Yan ang Agenda Report ni Joan Manalo live mula sa San Juan City. Joan, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Cardinal Santos Medical Center?
6: Pinky, sa mahigit 8 oras nating pagbabantay dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, ay nananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa ospital kung saan kasalukuyang nakakonfine si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagpasok natin dito sa ospital kaninang umaga, no, ay nakita natin sa bungad pa lang na mayroong mga iilang opisyal ng PNP-CIDG na nakabantay, at ganun din sa loob kung saan may 2 PNP-CIDG personnel na nakabantay kay Romualdez, ayon ito sa media relations personnel ng Cardinal Santos Medical Center. Matatanda ang alas 4 kahapon nang ma-confine dito si Romualdez, na ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya ay nakaranas ng cardiovascular event. Hanggang sa mga oras na ito, Pinky, ano, ay wala pa rin inilalabas na updated medical bulletin ang ospital. Inaantay pa kasi anya, no, ang mga doktor ni Romualdez at ang go signal nila bago pa sila makapaglabas ng opisyal na medical bulletin. Pero base nga sa inihain nitong motion for hospital arrest, kabilang sa mga iniindang sakit ni Romualdez ang type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia at primary hypothyroidism. Kasama naman ni Romualdez sa loob ang kanyang asawang si Tingog Portalist Representative Yeda Romualdez at ang isa nilang anak, ayon din ito sa hospital personnel na nakausap natin kanina. Pinky, sa ngayon, nandito tayo nakabantay sa labas ng emergency room ng ospital. Dito yung designated area ng media, dahil tulad nga na nabanggit ko, ano, mahigpit talaga yung seguridad dito ngayon at binabantayan yung kumbaga yung pag-iikot o pagbabantay ng media. Dito makikita nyo sa aking likuran, ano, ito yung emergency ward ng Cardinal Santos Medical Center, at dito sa bandang kaliwa ko makikita nyo yung entry point o exit point. Dito maaaring dumaan, ano, yung mga immediate family members at maging yung mga PNP-CIDG personnel na maaaring mag-check o bumantay dito nga kay dating House Speaker Martin Romualdez na kasalukuyan pa rin confined sa loob. Punta naman tayo dito naman sa bandang kanan ko. Kung makikita rin ninyo, ano, merong isang mahabang daan. Kapag kumanan kayo dyan at dederechohin nyo yan, ay meron pang isang entry route naman. No? Isang doon din pwedeng dumaan, no, yung mga bibisita kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero tulad nga nung nabanggit ko kanina, since limited talaga yung pagkilos natin dito, ay dito lang tayo sa bandang emergency ward pwedeng tumambay. Sa ngayon, Pinky, ano, wala pa tayong nakikitang bumibisita kay dating House Speaker Romualdez, pero nasa loob pa rin itong kanyang asawa ni si Representative Yeda Romualdez at ang kanyang anak. At sa ngayon, ano, ay patuloy din nating binabantayan kung mailalabas ba yung updated medical bulletin ni Romualdez. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa San Juan City. Balik sa'yo, Pinky.
0: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan.
5: Bakit nga ba tila biglang nagkakasakit ang ilang opisyal o politiko matapos kasuhan o arestuhin dahil sa umano'y katiwalian? Alamin natin sa agenda report ni Pierre Pastor.
9: Imbes na sa kulungan, nasa ospital ngayon si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, hinain ang arrest warrant para sa 7.4 billion peso plunder case na may kaugnayan sa umano'y mga kickbacks sa flood control projects. Napag-alamang dinala siya umano sa ospital isang araw bago lumabas ang warrant. Kasunod nito, muling napag-uusapan ang mga opisyal ng gobyerno na biglang nangangailangan ng medical attention matapos makasuhan o maaresto dahil sa umano'y katiwalian. Ayon sa isang psychiatrist, maaring may kinalaman dito ang stress at anxiety.
10: Sometimes the mind converts the anxiety into physical symptoms.
9: Okay.
10: So maraming beses na a person who is anxious is not really aware what anxiety is, converts these anxiety symptoms into stomach ache, headache, any kinds of body aches. If we are going to really give them the benefit of the doubt na talagang may sakit, and bakit pag na-aresto, bakit dun lumalabas yung sakit, yes, anxiety can really cause that. Kasi it's very stressful to be involved in like a public humiliation, public scandal.
9: Mm-hmm.
10: So may lalabas talaga na sakit.
9: Kasama rin sa mga politikong nagkasakit umano matapos arestuhin o kasuhan ay si Senator Rodante Marcoleta. Dinala siya sa PNP General Hospital matapos magreklamo ng pananakit ng dibdib at mataas na presyon ng dugo. Nananatili siyang nasa ospital habang gumugulong ang kanyang kasong plunder kaugnay sa 75 million peso undeclared campaign donations. Sa PNP General Hospital din dinala si former DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil sa iba't ibang medical condition. Nahaharap din si Bunoan sa klasong plunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Si Senator Jinggoy Estrada nangailangan din ng medical attention kabilang sa kanyang iniinda ang pananakit ng kanyang mga tuhod. At di pa rin nalilimutan ng marami ang kaso ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Inaresto siya noong 2011 habang nasa ospital dahil sa kasong electoral sabotage. On the spotlight noon ang paggamit niya ng wheelchair at neck brace. Dati nang pinuna ni Senator Ping Lacson ang umanay recurring pattern ng pagkakasakit at pagkakaospital ng mga opisyal ng gobyerno. Sabay-anya ng paglabas ng arrest warrant ang paglabas din ng iba't ibang medical condition. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: Ayaw kilalanin ng kampo ni VP Sara ang jurisdiction ng Quezon City RTC. Ito kahit na nagpiansa na ang bise sa kasong grave threat.
11: Very protective si VP Sara sa kanyang pamilya ayon sa abogado niyang si Attorney Paul Lawrence Lim. Ito anya ang dahilan kung bakit naalarma ang bise sa umano'y surveillance na isinagawa ng law enforcers.
12: Despite knowing that she was going to post bail in Quezon City, there was still a law enforcement elements that were sent to the house where her children and mother resided. Remember, the vice president is not just the vice president, she's also mother, she's also a daughter. Okay.
11: Sa On Point ng Billionario News Channel, kinontra rin ni Lim ang alegasyon ni Interior Secretary John Vic Remulla na gustong magpakulong agad ni VP Sara para sa high drama.
12: Really, her mindset was what the law requires. No, the vice president, if the law requires her to be arrested, she will comply. But of course, you know, within the bounds of what will be safe for her. Okay. So that's it. It wasn't really for to show off. No?
11: Nilinaw din ni Lim na hindi pa rin nila kinikilala ang jurisdiction ng Quezon City RTC kay VP Sara sa kabila ng kanyang pagpiansa sa kasong grave threats.
12: But there is another law, which is the higher law, the highest law actually in our country, which is the 1987 Constitution, that also provides that impeachable officers, such as the Vice President, enjoy a form of limited procedural immunity while they are in office. So long as they're in office, they're not supposed to be vulnerable to a criminal prosecution, such as what's happening now with the Vice President.
0: Umalag din si Attorney Lim sa akusasyong may special treatment kay VP Sara dahil hindi ito kinuhaan ng mugshot. Pinapayagan anya na magbigay na lang ng litrato ang mga may arrest warrant na kusang pumupunta sa korte para magpiansa. Nilaglag na ng prosekusyon ang 15 pa nitong witness sa alegasyong misuse of confidential funds ni VP Sara. Nais na raw kasi nilang iharap mismo ang pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, so ano na ang update sa Day 23? Medyo bombastic yata yung balitang yan. Papayag ba si VP Sara? Can she be compelled?
13: Corina, sa ngayon, hihintayin natin ang final move ng House Prosecution dahil hindi na lang daw basta pagpapasipot, kundi pagpapatestigo na yung gusto nga ng House Prosecution para kay VP Sara sa mismong impeachment trial niya. At nagbitaw or nag-drop na nga sila ng mga testigo dahil para sa prosecution, sapat na raw yung mga lumitaw na testimonya doon sa trial pagdating sa umano'y pattern ng paggamit ng confidential funds.
14: Si VP Sara na mismo ang gustong iharap ng House Prosecution Panel sa witness stand.
13: pinakamahalagang pyesa raw kasi sa larong chess ang Reyna na inihalin tulad sa bise ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan.
14: Sa larong chess po, meron tinatawag na pawns. Merong mga bishops, merong castle, merong horses. And ang pinaka-importante, mas importante pa sa king. And I speak this because not of my gender, but the queen is more important than the king. Because the queen can move in many directions. All of these pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the vice president.
13: Hindi na nila ipepresenta ang natitira pang 15 out of 27 witnesses na una na nilang inilista para sa Article 1 o yung alleged misuse of confidential funds ng bise. Sabi ni Kapunan, sapat na raw ang lumitaw mula sa 12 testigo at humigit 4,000 dokumentong na ipresenta para makita ang pattern na gustong patunayan ng prosekusyon. Gusto nilang ireserba ang pagtawag sa VP mismo pagkatapos maipresenta ang lahat ng articles of impeachment. Pero tutol dito ang depensa, hindi raw pwedeng pilitin ang isang respondent na tumestigo laban sa sarili niya. Ayon na rin sa 1987 Constitution. Hindi rin daw porket wala ang bise sa trial ay ayaw na nitong mag-participate sa paglilitis.
15: I think this matter and issue has been settled on day one. And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case.
13: Wala pang formal na motion ang prosekusyon para ipasabina ang bise at hihintayin ito ni Presiding Officer Cheese Escudero bago marinig ang formal arguments ng dalawang kampo. Sa nooy impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, humarap siya sa witness stand. Pero ibang kaso raw ito ayon sa depensa dahil voluntaryo ang pagtestigo niya. Hindi patuluyang isinasara ang pagtalakay sa Article 1 sa trial. Pinayuhan kasi ni Escudero ang prosekusyon na huwag munang mag-rest dahil may kapangyarihan ang impeachment court na magpatawag ng sarili nitong mga testigo. Una na rin nabanggit ng mga Senator Judge, sina Colonel Raymond Dante La Chica at Dennis Nolasco. Hindi pa kasi sila humaharap sa impeachment court ngayon kahit sa kanila nakarating ang confidential funds ng OVP at DepEd na ngayon kinekwestiyon dahil sa umano'y nalustay na pondo. Unexpected para sa defense ang naging galaw ng prosecution sa ngayon. Pero ayon kay Attorney Michael Poa, prerogative naman daw ng prosec kung sakaling gusto nilang paiksiin ang presentasyon. Paliwanag naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reggie Tunggol, dadaan muna ang usaping ito sa oral arguments.
16: Ito po ay medyo mas higher right of a person under the Bill of Rights po yan, na right against self-incrimination ang kine-question dito. So kaya po mukhang mas importante ito at magkakaroon ng ganong prosesong oral arguments.
13: Nasa bise pa rin naman daw ang desisyon kung voluntaryo siyang sisipot sa sarili niyang paglilitis.
17: Corina, suspended ang trial this week dahil wala pa namang ipipresenta na witnesses ang House prosecution sa ngayon. Pero bukas inaasahan natin na magkakaroon ng marking of evidence para naman doon sa Article 2 na kasunod na nga na reklamo after ng Article 1. At ayan na nga yung sa financial at bank records ni VP Sara dahil yan yung mga unang hiniling ng House prosecution pagdating naman sa reklamong umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Balik sa iyo, Corina.
0: So Hannah, bali hindi maaaring makontempt si VP kung sakaling she decides na ayaw niyang sumipot.
17: Corina, ayon kay Attorney Reggie Tunggol na Senate Impeachment Court spokesperson, isa yan sa realm of possibilities, yung posibleng pagkakakontempt kay VP Sara. Pero sa ngayon kasi, hinihintay natin kung kailan at ano yung magiging final move ng House prosecution pagdating doon sa request for subpoena para mismo sa bise para siya nga ay tumestigo sa sarili niyang trial. At kailangan daw munang resolbahin yan ayon kay Tunggol dahil ito nga ay isang legal question kung pwede nga bang mapilit mag-testify itong si VP Sara sa kanyang mismong trial. Uro nabanggit din kanina ni Attorney Lorna Kapuna na meron ding karapatan itong si VP Sara na huwag sumipot doon sa trial. Corina.
0: So ano na ang schedule ng impeachment trial moving forward, Hannah? Lumalabas parang baka mapaikli yung panahon, ano? Kung hindi na tatawagin yung iba pang mga testigo at kung hindi na yung balak nila na narinig natin na hindi na itutuloy beyond confidential funds and beyond ill-gotten wealth ang mga paglilitis sa kanya.
17: Corina, since nag-drop na nga ng prosecution ng ilang witnesses kagaya ng nabanggit kanina, sa ngayon, Corina, hinihintay natin kung ano yung magiging daloy ng pagmamarka ng ebidensya, which will take until this week, no? And next week, magkakaroon naman ng pagdi-discuss doon sa allegations of unexplained wealth against the Vice President. At since wala ngang presentation tomorrow and Thursday, gagamitin yan sa marking of exhibits. Pero moving forward, Corina, from September 8 to 30, 10:30 a.m. to 2:30 p.m. yung general na trial schedule. And by October, merong full day proceedings on several dates. Yan yung 1, 2, 5, 6, 7, and 9 at October 12 to 15. And after that, walang trial from October 16 to November 8. At nakatakdang mag-resume yung trial on November 18 or possibly earlier at merong nakatakdang trial date then on November 23. Una na rin sinabi, Corina, ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na merong ilang mga senador na gusto na rin paiksiin itong trial para raw by next year ay panibagong chapter na para sa Senado. Balik sa'yo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Muling pinagtatalunan sa Senate Impeachment Court kung kailangan na bang baguhin ang bilang ng mga boto sa paglilitis kay VP Sara. Dito kasi nakasalalay ang kapalaran ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
18: Doors were officially opened. Binuksan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang issue sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Tinanong ni Tulfo kung dapat pa rin bang 24 senators ang gamiting basehan sa final vote kahit may mga senator na hindi makadalo.
19: If we insist that the voting base is fixed at 24 regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who are able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default.
18: Tinanggap ni Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero ang manifestation bilang appeal at reconsideration sa nauna niyang ruling na 24 ang basihan.
20: Sa September 16, pakikinggan ng impeachment court ang tatlong hindi pa pinapangalan ng Amici Corray o Friends of Court kaugnay ng impeachment voting threshold. Habang sa September 23 naman, isasagawa ang oral argument para mapakinggan ang panig ng depensa at ng prosekusyon bago pagbotohan ng simple majority ng senator judges ang issue.
18: Ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol ang mangyayaring botohan sa September 23.
16: The senator judges will have to decide upon themselves ano yung mga portions or ano yung mga ipagbobotohan nila ng mga matters. Pero for the meantime, it is voting on the reversing of the ruling of the presiding officer.
18: Para sa depensa, sakaling mabaliktad ang July 6 ruling ng presiding officer sa September 23, hindi nila isinasantabi ang anumang available na legal remedy.
21: We just wanted to be clarified and we also wanted to put on record na syempre, kung ano man ang maging desisyon, hindi lang naman sa defense, pati naman sa prosecution, meron kaming mga available legal remedies kung sakaling gusto namin question it, kung sakali lang naman.
18: Sabi naman ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na pinauubayan nila sa pagpapasya ng impeachment court ang issue ng voting threshold dahil nasa kalagitnaan na sila ngayon ng paglilitis.
22: We believe that this is a political question. We believe that this is covered by the principle of separation of power.
18: Ano man ang desisyon ng impeachment court sa September 23, inaasahan na ang posibleng direktang epekto ng desisyong ito sa aktwal na bilang ng boto na kailangan para sa conviction o acquittal sa impeachment case. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: MMDA General Manager Nicolas Torre gusto na umanong magretiro. At exclusive, Dolly De Leon present sa MIFF 2026. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Umaaray na naman ang mga PUV driver at motorista sa panibagong jumbo oil price hike. Ang kanilang mga hinain sa agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Muling nagtungo sa lansangan ng grupong piston para sa noise barrage bilang protesta sa jumbo oil price hike na ipinatupad ngayong Martes. Base sa anunsyo ng fuel companies, 5 pesos and 18 centavos ang itataas ng kada litro ng diesel, 4 pesos and 69 centavos sa gasoline, at 5 pesos and 58 centavos naman sa kerosene.
2: Itong panibagong mga pagtaas na ito ay magdudulot ng pahirap, hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator, kundi mismo sa ating mga commuter, sa ating mga mamamayan, sapagkat kakibat nito ay pagtaas ng mga bilihin.
1: Gate Piston President Bodie Floranda, kailangan na kontrolin ang presyo ng langis sa pamamagitan ng pagbabasura sa Old Regulation Law. 3,000 raw kasi ang nagagastos sa mga PUV drivers kada araw para lang sa gasolina. Dagdag ni Floranda, wala pa rin update sa kanilang 10 peso fare hike petition.
2: Wala pang inilalabas na decision ang LTFRB, bagamat nagkaroon na ng dalawang pagdinig dito sa ating Pinay, dahil tinaasa naman daw yung subsidy, ginawa daw nilang 12 pesos, pero sa atin ay hindi siya yung magre-resolve yung 12 pesos na subsidy, sapagkat hindi naman lahat ay nakikinabang.
1: Ayon sa gobyerno, nasa 1,800 pesos ang matitipid ng mga benepisyaryo ng 12 peso per liter fuel subsidy. Nasa 101,000 na raw ang mga driver na nakakuha nito. Pero bukod sa hindi raw lahat na makakakuha ng subsidy at kawalan ng taas pasahe, may isa pang dinadaing ang piston.
2: Nararamdaman ng mga driver yung usapin ng corruption sa usapin ng flag control, dahil halos isang buwan na hirap tayong bumiyahe dahil sa mga dinadanas natin baha, na simpleng ulan lang ay bumabaha, hindi tayo makapagserbisyo.
1: Mas malalawak na protesta ang pinaplano ng piston hanggat hindi dinirinig ang kanilang hiling. Para sa agenda, Ched Gatchaliana, Billionaire News Channel.
0: Habang tumataas ang presyo ng langis, dumarami pa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ches Sulit.
3: Tumalo sa 4-year high ang unemployment rate ng bansa. Batay sa latest data ng Philippine Statistics Authority, umakyat ito sa 6% noong Hulyo, katumbas ng 3.14 million na Pilipinong walang trabaho. Tumaas man ang bilang ng mga Pilipinong lumahok sa labor force, tila hirap ang mga kabataan na matanggap sa trabaho.
4: Substantial yung 15 to 24. Unfortunately, hindi lahat ay na-empleyo, no? Particularly kung nakita niyo siguro sa National Capital Region, mataas kasi yung ating unemployment rate compared to the regions, mas mataas siya.
3: Sa Metro Manila, naitala ang pinakamataas na unemployment rate sa lahat ng rehiyon nitong Hulyo. Umakyat ito ng 3 percentage points sa loob ng isang quarter, mula 5.2% noong Abril patungong 8.2% noong Hulyo. Maiuugnay raw ito sa mabagal na takbo ng ekonomiya.
4: Pag nag-expand yung kumpanya, nag-hire siya ng mga workers. Pero kung hindi naman mataas yung mabilis yung kanyang expansion na nag-hold back, nagkakaroon tayo ng problema sa labor market.
3: Pinakamalaki ang ibinaba ng bilang ng employed persons sa wholesale at retail trade. Ayon sa Philippine Retailers Association, mas maingat na ang mga negosyante sa kanilang expansions sa gitna ng mahinang consumer demand. Dagdag ng PRA, bumaba rin ang foot traffic dulot ng matinding pag-ulan at pagbaha. Hirap din ang mga empleyado nitong pumasok sa trabaho. Panawagan ni PRA President Alice Lu sa gobyerno, umaksyon na para maibalik ang purchasing power ng mga Pilipino. Kinakailangan ng pababain ang presyo ng pagkain, kuryente, langis at iba pang basic necessities para ma-stimulate ang economic activity. Tiwala pa rin daw ang mga negosyante na lalakas ang retail activity habang papalapit na ang holiday season. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
5: Habang dumarami ang walang trabaho, nakabimbin pa rin ang 85 peso wage hike sa Metro Manila. Dahil dito, uminit ang pagdinig ng Kamara sa proposed 2027 budget ng Labor Department. Ang

0: detalye sa agenda report ni Janina Vela.
1: Mr. Secretary,
2: kahit po lumabas po ito sa meron, social media.
3: Yeah, kaya ginulo ng Dole yung sarili niya at ginulo ng Regional Wage Board yung sarili niya.
4: Defeatist kung tawagin ni Kamanggagawa Representative Ellie San Fernando ang Labor Department. Sa budget hearing ng Dole, kinwestiyon ng kongresista kung bakit hindi pa rin ipinatutupad ang 85 peso daily minimum wage hike sa Metro Manila. Meron kasing dalawang construction firm na nagpetisyon sa Regional Trial Court sa Pasig City laban sa increase na ito. Ayon kay Judge Marie Joyce Manongsong, let a writ of preliminary injunction be issued upon posting of a bond of 10 billion pesos. Pero sabi ni Congressman Ellie, inamin naman ng mga petitioning firms na hindi sila makakapaglagak ng 10 billion peso bond.
3: There is no bond, therefore, there is no injunction.
2: There is no bond. There is no writ.
3: Ibig sabihin, the wage order is in effect.
4: Panindigan din ng labor groups, kung walang 10 billion peso bond, dapat epektibo ang wage increase. At dahil July 25 pa naging epektibo ang wage order NCR 27, patuloy na naiipon ang karapat-dapat na sweldo para sa mga manggagawa.
5: For the record, 7 are in favor and 31 are against. For the record, meron bang abstain? None? With that being said, the motion is disapproved.
4: Sinubukang i-defer ni San Fernando ang budget ng Dole, pero tinanggihan ito sa botong 7 na pabor at 31 na laban sa kanyang motion. Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
0: Bilyon-bilyong pisong halaga ng mga gamot ang nasasayang umano ng DOH. Ito'y ayon sa pananaliksik ng Billionaire News Channel. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Kanjan o dinabain ng mga gamot by the hundreds of millions.
7: Kahon-kahon at bulto-bultong expired na gamot nang ibinabaon na lang sa lupa. Yan ang naungkat sa pagdinig ng Senado na kinumpirma mismo ng kalihim ng DOH. Noong 2025, aabot daw sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na nasayang. Pero sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na hindi lang ito nangyari noong 2025, kundi nangyayari ito taon-taon. Base sa audit report ng COA na nakuha ng BNC, simula 2022 hanggang 2024, aabot sa higit 18 billion pesos ang na-expire na gamot. Higit 164 million pesos naman ang nearly expired. Pinakamaraming na-expire noong 2023 na aabot sa 11.186 billion pesos. Kabilang dyan ang aabot sa higit 7 milyong COVID-19 vaccines. Noong 2022 naman, higit sa 7 bilyong pisong halaga ng mga gamot ang naitala ng COA na na-expire o malapit nang mag-expire. Pati noong nakarang administrasyon, hindi rin daw napakinabangan ang higit sa 2.4 billion pesos na halaga ng gamot simula 2017 hanggang 2021. Nananawagan ngayon ang isang mambabatas na imbis na magbuhos ng malaking pondo para sa pagbili ng gamot at bakuna, ilipat na lang ito sa mga subsidiya.
8: Kasi kung yung utilization ito mga vaccinations sa mga medicines may problema, might as well, diba, lagay na lang natin doon sa mapapakinabangan ng tao. Kung malaki, 9 billion din ang inaalat na pondo dyan para sa pagbili ng mga vaccines at medicines. Kung kakapusin sila, di ilagay na lang natin sa PhilHealth, doon sa gamot program nila, ilagay natin doon sa yakap.
0: Base sa proposed allocation ng DOH of 2027, halos kalahati ang ibinaba ng pondo na para sa PhilHealth. Mula sa higit 129 billion peso this year, bababa na lang yan sa higit sa 74 billion peso next year. Base naman sa National Expenditure Program ng Kagawaran ng Kalusugan, mula sa 448 billion peso funds, higit 100 bilyong piso ang ibababa niyan, katumbas ng nasa 353 billion peso na lang. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
9: Zero funding, yan ang inabot ng EDSA Busway at ilan pang mga proyekto ng Transportation Department para sa susunod na taon. Dahil sa malaking tulong nito sa mga commuter, panawagan ng marami na mapondohan ang proyekto para mapanatili at mapabuti ang serbisyo sa mga Pilipino. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
10: Lumalawak ang mga panawagan para lagyan ng pondo ang EDSA Busway Project kasunod ng zero funding para rito sa proposed 2027 budget ng DOTR. Hindi lang lawmakers at advocacy groups, pati mismo ang commuters na araw-araw gumagamit nito.
11: Kung mawawalan ng budget at kung mawawalan din ng prioritization, yung mga mamamayan nating Pilipino na kapwa ko commuters din, hindi rin siya maganda. Dapat nga mas may budget to eh, kasi ginagamit to ng mga Pilipino eh. Hindi pang ano lang eh, pang private lang.
12: Sana wag nilang tanggalan ng budget. Kasi bigyan ko rin nila ng prioritize yan. Since lahat naman tayo is nagbabayad ng buwis.
10: Ayon kay transport scientist Doc Cyrus Gumari, alarming ito at iginiit na hindi lang ang carousel ang kailangang pondohan, pati na rin ang tamang investment at maayos na planning para sa connectivity nito to other modes of transportation.
13: If it's zero funding, it's probably gonna continue to deteriorate. But this is again with the big asterisk, because I'm not sure what's going to happen with the privatization. If the privatization of the EDSA bus carousel actually pushes through, and there is finally going to be an EDSA BRT, it's sobrang tagal na nito, no? I think it's more than 20 years in the making or so.
10: Nauna nang sinabi ni Acting Transport Chief Giovanni Lopez sa budget hearing na suportado niya ang paglalagay ng pondo sa proyekto. Nasa part 2 ng aming report ang sagot at paliwanag ng ahensya. Ngayong taon, 88.7 million pesos ang budget para sa busway. Zero next year, pati na rin sa service contracting program at fuel subsidies for transport drivers, maging sa road safety. May budget cuts naman sa public transport modernization at active transportation.
13: I mean, we already have a mobility crisis. Nobody wants to admit it, pero there is. Right? There is a mobility crisis. And if we continuously keep on ignoring yung road-based transport natin, buses, jeepneys, tricycles, walking, cycling, if we continuously ignore these, we're not gonna get anything, any improvements on our roads anytime soon.
10: Paalala pa ni Doc Cyrus, hindi kailangang hintayin ng mga bagong rail lines before active mobility infrastructure, public transportation, and policies for all road users are improved. Kinakailangan gawin daw ang mga ito simultaneously dahil isa ang mobility sa key indicators ng paglago ng local economy. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
0: Kinumpirma ni MMDA Chairman Romando Artes na gusto nang magretiro ni MMDA General Manager Nicolas Story III sa gitna ng kontrobersyang kinasangkutan sa LTO. Naka 1 month leave na rin si Torre simula ngayong araw, September 8. Una nang nahuli ang private SUV ng opisyal dahil sa ilang violation, kabilang dyan ang paggamit ng EDSA busway at unauthorized blinkers. Revoke na rin ang lisensya ng driver ng sasakyan.
14: Sabi ko, total, you're planning to file leave of absence. I-file mo during the time na naka-leave ka, yan naman eh, wala naman pong sweldo habang siya naka-leave. Ay pag-isipan mo kung ano yung magiging desisyon mo.
0: Humihingi naman ng pangunawa si MMDA Chairman Artes sa publiko dahil maayos naman daw si Torre bilang public servant.
9: Record low na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ng 62 pesos 625 centavos na mas mababa kumpara sa 62 pesos 586 na naitala kahapon. Ayon kay Security Bank Corporation Chief Economist Angelo Taninco, ito'y dahil sa mataas na presyo ng langis at pangamba sa ekonomiya matapos dumami ang bilang ng mga walang trabaho. Para naman kay Jonathan Ravela, Senior Advisor sa Reyes Takandong and Company, posibleng manatiling under pressure ang piso at mas lalo pa itong sumadsad. Pero refleksyon daw ito ng malakas na dolyar at hindi senyales ng economic weakness sa Pilipinas.
15: Nag-sorry si renowned Filipino designer Francis Libiran matapos mabash
9: Kaugnay ito sa paggamit at description niya ng traditional Mindanaoan textile na inol. In a now deleted post, Libiran flexed how he turned the fabric into a graphic skin-tight bustier. He said he did not preserve tradition, he weaponized it and stripped it off of nostalgia. Kabilang sa mga nag-pushback ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Sa kanyang apology, Libiran admitted that he got this wrong and that he used disrespectful language. He failed Ania to present the piece with a cultural understanding and sensitivity that Inol deserves. Libiran says humihingi na siya ng guidance from the Bangsamoro Commission and Maguindanaoan cultural representatives. Movie theaters have never been more alive. This year's summer box office is now the highest grossing of all time. Nasa $4.76 billion na ang ticket sales from May 1st to September 7, surpassing the record set back in 2013 na $4.75 billion. Much of the credit goes to, of course, Spider-Man Brand New Day na 6 weeks nang nasa number one. Malaki rin ang ambag ng The Odyssey ni Christopher Nolan, Toy Story 5, and The Devil Wears Prada 2. Deserve din ng special mention ang trending horror film na Obsession. Golden Globe nominee Dolly De Leon marks another first in her career and she couldn't be happier na makasama ang iba pang Pinoy artists sa kanyang kauna-unahang Manila International Film Festival. Yan ang exclusive agenda report ni Tin Matro.
15: Isang proud Filipina moment para sa award-winning actress na si Dolly De Leon matapos niyang dumalo sa Manila International Film Festival sa California for the first time. Iniugnay pa niya ang kanyang clutch bag sa kanyang karakter na si Lola Fatima sa DreamWorks film na Forgotten Island.
16: I am so excited to be here. This is just a phenomenal night. My heart is full. Lola's bag. I brought her with me tonight because she was always a special person in my life.
15: Dagdag pa ni Dolly, happy siya na mapabilang sa event kasama ang emerging talents, accomplished Filipino artists, at mga alamat ng industriya.
16: Filipino representation is everything. This is proof. We're all here, very talented people, born with talent, singing, dancing, acting at home. So it means a lot.
15: Mas naging special pa ang kanyang MIFF experience dahil kasama niya ang powerhouse cast ng Forgotten Island, kabilang sina Lea Salonga, Liza Soberano, at her. Ang Forgotten Island ay isang animated adventure na inspired sa Philippine mythology at tampok dito ang Filipino culture at folklore. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
9: Halos 2 billion peso flood control project sa Davao City nakubra umano ng kaibigan ni Congressman Pulong Duterte. At NBI may lead na sa lokasyon ni Senador Bato de la Rosa. Susunod yan sa Agenda.

0: Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bat.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
8: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ha.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.
10: Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Sinusuri na ng NBI ang nasa halos 2 billion peso na flood control projects sa distrito ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Gaya raw kasi ng mga naunang nabunyag sa malawakang korupsyon, iisang contractor lang umano ang nakakuha ng mga proyekto. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
11: Sumasailalim na sa table analysis ng National Bureau of Investigation ang 1.9 billion pesos na halaga ng flood control projects sa balwarte ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumalabas sa hawak nilang mga datos na lahat ng proyekto ay sa iisang contractor lang na igawad. Ang contractor na ito ay malapit umanong kaibigan ng kongresista.
12: Ito nga eh, parang ba't nadala ko ba ito? Eksakto, dala ko 1.9, in-award lahat sa Genesis 88 Construction. So hindi chismis, dahil galing nga, sabi niya, nasa DPWH. DPWH yung pinanggalingan ito. So, ebidensya yung tinitingnan natin at hindi Marites.
11: Una na kasing bumanat si Duterte sa social media tungkol sa anya'y pagpapakitang gilas ni Matibag sa media at umano'y trial by publicity na tila raw ay may hatol na kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Naniniwala naman anya siyang dapat na imbestigahan ang mga proyekto kung may bidding and awarding irregularities. Pero kung dumaan naman daw sa wasto at legal na proseso, hindi raw issue kung sa iisang contractor lang ito na ibigay. Diin ni Duterte hindi dapat tutukan kung sino ang paulit-ulit na nananalo sa kontrata, kundi ang overpricing, substandard at ghost projects, kickbacks at ano pa man daw klaseng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sagot naman ni Matibag, hindi ito dapat ipagsawalang kibo dahil ang paulit-ulit o iisang contractor din daw ang isa sa mga unang nabunyag sa flood control scandal.
12: This is a specific area, a specific district na ang nakakuha lang ng kontrata, yung Genesis 88. So kailangan nating tingnan dahil sabi nga, di ba, just a whip of corruption, kailangan imbestigahan natin.
11: Pero kung mapapatunayan naman daw na dumaan sa tamang proseso ang mga proyekto, hindi ito itatago ng NBI. Sa pananaw pa ni Matibag, dapat ngang ikatuwa ang kanilang pagsilip sa mga proyekto dahil kung ano raw ang totoo ay siya ring lalabas sa investigasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
10: Nakatanggap na raw ng mga lead ang NBI sa patuloy na manhunt laban sa puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Wanted ng ICC ang senador bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD kaugnay sa war on drugs ng dating Pangulo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, naghihintay lang sila ng tamang timing para ikasa ang operasyon.
12: I hope that the information na pinadala sa amin, yung intel report sa amin is mag-positive and we will do an operation eventually, no? Meron lang kami tinitingnan na timing. May mga events kasi na importante dito sa lugar namin tinitingnan. So we cannot just operate. As a matter of practicality, tsaka logistical and tactical na considerations.
13: A man who has lost his mind. Ganyan tinawag ng bagong documentary ang world's richest man na si Elon Musk. The teaser trailer shows spacecrafts while voices giving various descriptions of him play in the background. Kabilang dyan, I quote, the real-life Iron Man, chaotic and manifestly cruel and selfish. The tech billionaire did not participate in the making of the documentary, which he even denounced as a hit piece back in 2023. The film, titled Musk, premieres at the Venice Film Festival this week. Irerelease ito in theaters on October 16th. The Force Awakens on stage. Kakaibang Star Wars experience ang na-witness ng mga Pinoy fans who got to relive the epic story with a live orchestra. Yan ang agenda report ni Via Zunit.
2: From the big screen, nasa live stage na ang galaxy far, far away. Sa Star Wars Return of the Jedi in concert in Manila, muling nabuhay ang classic film, but this time sa harap ng live orchestra led by Maestro Jared Salonga. Habang tumatakbo ang pelikula sa screen, sinabayan ng Philharmonica ang bawat eksena sa iconic score ni John Williams, bringing the familiar sounds of the galaxy to life in a whole new way.
14: Let's not forget that the music that John Williams composed for Star Wars is really classical music. It really is. It's romantic, late romantic style classical music. And I hope that, like what it did for me and for a lot of other people, it piques a curiosity to check out, okay, what other kinds of music are written for orchestra? This is beautiful music.
2: Para sa Third Culture Entertainment, higit pa sa nostalgia ang hatid ng ganitong production. Sa bawat note at bawat eksena, mas napapalapit ang live orchestral music sa bagong audience. At pinatutunayang may sariling space of film concerts sa Philippine entertainment scene.
15: After having a concert like this, hearing the reactions of the crowd, seeing all the fans coming, you know, dressed up in their costume, bringing their lightsabers, this is what really, you know, makes us want to do what we do, by making these people happy and giving them a reason to bring out this side of theirs and the real fandom behind Star Wars.
2: Tila hindi rin sa Star Wars nagtatapos ang story. Through live film music, inaasahang marami pang worlds ang muling mabubuhay sa entablado. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
16: Dating Senador Manny Pacquiao, balik gobyerno bilang anti-poverty czar. At Kylie Jenner, Phoenix ang pinapagawang mansyon sa California. Susunod yan sa Agenda.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda man takbo.
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
16: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Balik gobyerno si dating senador at Pinoy boxing legend Manny Pacquiao. Nanumpa siya bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Nagpasalamat ang People's Champ kay PBBM sa tiwala para siya ay magbalik serbisyo. Kwento niya, galing din siya sa hirap, kaya ang puso niya ay nasa sektor din ng mga nasa laylayan. Welcome naman para kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, ang appointment ni Pacquiao.
1: Ang pagka-appoint ni Senator Manny Pacquiao ay nakatitiyak ako na makakatulong sa pagpapababa pa ng poverty incidence sa ating bansa, dahil si Senator Manny Pacquiao ay isang tao at isang public servant na may puso.
10: Nagbabala ang Australia ng multang aabot sa $78 million laban sa mga social media giant na bigong protektahan ang mga kabataan sa mapanganib na content. Sa panukalang batas ni Prime Minister Anthony Albanese, obligado ang mga platform gaya ng Facebook, TikTok at Instagram na protektahan ang children under 18 na user. May option din daw ang mga user na tanggalin ang algorithm na nagtutulak ng extreme at addictive content sa kanilang feeds.
3: Through our digital duty of care, we will require platforms to protect children from harmful content, including content that promotes eating disorders, misogynistic content, pornography, and content that glorifies crime.
10: Umabot sa international stage ang pag-aalma ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
20: And opposes it and will never accept any claim or action.
23: Muling pumalag si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa posisyon ng China sa 2016 landmark arbitral win ng Pilipinas sa South China Sea issue sa isang forum sa South Korea. Binasa ni Teodoro ang isa umanong mensahe mula sa Beijing.
20: I have a note here. I think this is from China. You should have joined the... and may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent, and firm. They have no position. The arbitration violates fundamental principles of international law. So what you signed, UNCLOS, you mean violates international law. That's what you mean. The so-called award is illegal, null, and void, so say you, and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it.
23: Para kay Teodoro, hindi lang international law ang nakataya, kundi pati ang basic decency sa international forums. Bukod dito, muli ring binuhay ng China ang naratibong kasama raw sa teritoryo nito ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas, ang Batanes.
24: The Batanes claim is synchronized with malign influence narratives on Baho de Masinloc and Ayungin Shoal. Let us not look at this as isolated incidents. These are all synchronized, persistent efforts of foreign malign influence to show to the public first and foremost, and to the world, that the AFP and the government has failed to secure and to protect our sovereignty and sovereign rights.
23: Pero ano nga ba ang layunin ng China sa likod ng mga ganitong naratibo?
24: Foreign malign influence is designed to shape public perception by controlling the narrative. These narratives may be messages or actions in themselves, because actions are also messages. They are there to sow confusion, to confuse the public, to dilute the stand of government, to show to the public that government has failed to protect the integrity of the territory and our claims, our territory, our sovereign rights, sovereignty in the West Philippine Sea.
23: Wala naman raw napansing pagbabago ang AFP sa galaw ng Chinese Maritime Forces sa Batanes, maliban sa patuloy na illegal presence nito sa lugar. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
16: Naghain ng Department of Energy ng Supplemental Estafa Complaint laban kay Batangas Representative Leandro Leviste, kaugnay ng undelivered projects ng Solar Philippines. Ayon sa sworn statement ni Energy Secretary Sharon Garin, na eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel, kabilang sa mga respondent ang dalawang company executives na sina Hazel Iris Lafuente at Irma Flaminiano. Una nang inihain ng DOE ang kasong estafa laban kay Leviste noong June 23. Ayon sa DOE, nagpakita ang respondents ng financial at technical capacity para makilahok sa unang green energy auction kahit hindi umano sila kwalipikado noong mga panahong yun. Dahil dito, napanalunan nila ang awards para sa 1,380 megawatt solar at wind capacity. Pero giit ng DOE, wala ni isa sa mga ipinangakong proyekto ang nakapaghatid ng kuryente sa delivery commencement date na December 25, 2025. Napaso rin umano ang kanilang performance bonds.
13: Flinex ni Kylie Jenner ang kanyang pinapagawang mansion in Hidden Hills, California. In a 6-minute vlog, the makeup mogul gave netizens a tour of the site sa Los Angeles County. Ayon kay Kylie, she's building her dream Italian home. Magkakaroon niya ito ng gym and backyard court for sports. She's also planning an outdoor dining space with a fountain where she can throw dinner parties. Binili ni Kylie ang 5-acre property noong 2020 for $15 million. Na parang nasa front row seat, yan ang kakaibang experience na hatid ng Vision Festa for Filipino K-pop fans. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Sheila Salaysay.
4: Iba magmahal ang K-pop fans kahit picture lang ng idols. Enough na para magpakilig. But what if instead of just watching them on a screen, you could actually feel like they're right in front of you? That's the idea behind Vision Fiesta Dive Into the Stars, which has brought the K-pop experience closer to Filipino fans. Pagpasok pa lang, may regalo na agad na random artist photo card. Fans can later step into the world of their favorite K-pop stars, from walking the red carpet to discovering exclusive photos and videos at the present box tree. May limited edition merchandise din at the gift shop. Sa pamamagitan din ng VR headset, you can get up close with selected performances and moments of your favorite K-pop stars. Gaya ng BTS, Seventeen, Tomorrow X Together, and Hypen and Boy Next Door.
5: I mean, sa taong pupunta din ng concert, grabe, like, daig niya pa yung binabayad namin na mas mahal sa concert. Kasi super lapit ng experience at super fun na makita mo ng malapitan. At nakikita mo talaga na wala silang force.
6: Yes. Ko pala talaga yung feeling once you, yung sobrang up close ka.
7: Kasi nag-VIP ako before, pero yun, struggle pa rin. Pero sobrang saya sa feeling as a dancer kasi sobrang lapit. Mas na-appreciate ko yung mga performances nila. Yun. Ang galing.
4: Hindi lang K-pop fans ang nakakuha ng chance na mas mapalapit sa kanilang idols. Even the P-pop group The Sync PH stepped inside Vision Fiesta.
8: It was a different experience from pupunta ka ng concert, watching your idol sa virtual. Actually, it was like kind of same, pero iba yung experience na mas closer mong nakikita yung mga idols mo. And it was very exciting to watch.
25: Actually, very inspired ako ngayon kasi nung napanood ko sila up close, mas kita namin yung energy, mas kita namin yung mga details nung kung paano nila pinaperform yung mga songs nila. Even up to the wardrobe.
8: Yes.
25: Kasi iba yung experience na alam mong may virtual reality, ganyan. Pero once you try it, iba talaga yung energy, iba yung saya.
26: Kaya kung ikaw ay isang ARMY, Carrot, MOA, ENGINE, or WONDOR, this is your chance to experience K-pop in a whole new dimension. Because being a fan isn't just about watching, it's about feeling like you're right there with them. And in Vision Fiesta, the stars may appear closer than they appear. Catch it until October 31 dito sa Cubao. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
13: Japan B-League, nasa Pilipinas na. At King Charles clinatify ang royal status in a Prince Harry and Meghan Markle after the couple returned to the UK. Susunod yan sa Agenda.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
2: Lahat naman ang kinurat na pera. May authorization.
3: Actually, mahirap patunayan.
4: The paper trail catches the lawyer.
0: Join Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno on
5: Abogado Thursday,
6: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo ngayong rainy Tuesday. Sa EDSA Orense, mabinis ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, mabagal naman ang southbound lane. Puspusan na ang paghahanda ng Hawaii para sa bagyong Lowell. Isa itong Category 3 hurricane na may dalang hangin na hanggang 185 kilometers per hour. Up to 16 inches of rain din ang inaasahan mula sa bagyong ito. Posible rin ang mga tornado ayon sa National Hurricane Center. On standby na ang Hawaii National Guard para sa rescue at relief operations. Isinara na rin muna ang mga eskwelahan, korte at government offices.
8: Bukas lang ngayong araw ang third lane ng north at southbound lanes ng North Luzon Expressway malapit sa San Simon Interchange. Kasunod ito ng flood intervention measures na ipinatupad ng gobyerno at pribadong sektor para mapabilis ang paghupa ng baha sa expressway. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, iniutos ni PBBM ang pagsasagawa ng detention basins sa tatlong lokasyon sa San Simon, Pampanga. Ito'y bilang pangmatagalang solusyon sa baha habang tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng short-term solutions para hindi na maulit ang pagbaha sa NLEX na nakaabala sa mga motorista at mga commuter. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, kamusta naman dyan sa Isabela City sa Basilan?
9: Yes, Pinky. Nandito ako ngayon sa lalawigan po ng Basilan, sa isla ng Malamawi kung saan naging mainit nga at malinsangan ng panahon. At hindi ito katulad na naging panahon pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, dahil pa rin po yan sa mga pag-ulan, dulot ng southwest monsoon or habaga. Ngayong Martes, wala pa tayong bagyo na binabantayan sa loob or paligid ng Philippine Area of Responsibility. Subalit bukas o sa Webes, hindi lang isa, kundi dalawang low-pressure area po ang posibleng mabuo sa loob ng park. Isa sa may West Philippine Sea at isa sa may Philippine Sea sa kanluran at silangan ng Luzon. Ayon sa PAGASA, posibleng hilahin ng dalawang LPA ang habagat hanggang sa Biyernes o Sabado. Kaya ka-weather, manatili pa rin tumutok sa ating updates. Sa susunod na 24 oras, 14 na probinsya na ang posibleng makatanggap ng delikadong ulan na 50 to 100 millimeters. Kabilang na dyan ang Zambales, Bataan, Isabela, Aurora, Quirino, Pangasinan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posible pa po magdadagan ang mga lugar na magkakaroon ng significant na ulan hanggang sa weekend. Kaya ka-weather, patuloy pong mag-ingat sa banta ng baha at landslides, lalo na sa mga lugar na ilang araw nang umuulan. Bukas, September 8, araw ng Miyerkules, mayaasahan ng light to moderate rains mula umaga hanggang tanghali sa Metro Manila, gayon din sa lalawigan ng Isabela, Quirino, halos buong Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region dahil pa rin sa habaga. Pagsapit ng tanghali hanggang gabi, posibleng mas lumakas pa ang ulan sa mga nabanggit na lugar habang posible na rin ang ulan at thunderstorms sa natitirang bahagi pa po ng Northern Luzon at dito rin po sa may parteng Kabikula. No? Kaya ka-weather, huwag pa rin kaligtaan ang iyong payong at kapote at makipag-ugnayan na sa inyong local officials sakaling tumaas ang tubig sa inyong lugar. Sa bandang Visayas, pinakang ulanin pa rin ngayong Miyerkules ang Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental lalo na sa bandang hapon at gabi. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas at sa buong Mindanao, magbawang pa rin po ng tubig at magsuot ng komportabling damit dahil sa mainit at maaraw na panahon sa maghahapon. Posible pa rin ang delikadong heat index sa may Zamboanga Peninsula, Caraga at Bangsamoro Region mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Habang may chance pa rin ng afternoon thunderstorms sa may Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita mula dito sa isla ng Manawawi dito po sa may probinsya ng Basilan. Ako ang inyong ka-weather, Benson Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
10: Mula Japan, nakarating na sa Pilipinas ang B-League. At sa first ever Manila Games, kasama agad sa aksyon sina Dwight Ramos at AJ Edu.
11: Well, I think that everybody knows that the Philippines has a lot of basketball fans because it's our main sport. And so they already knew that coming in, but I'm excited to see how many people come out and really show them, you know, the Filipino spirit with basketball.
10: Simula bukas hanggang Webes, magtutuos ang Levanga Hokkaido at Gunma Crane Thunders sa SM Mall of Asia Arena. Kaya abangan ang dalawang gabi ng Japanese basketball sa harap mismo ng Filipino crowd.
12: They may be back in the UK, but non-working royals pa rin daw sina Prince Harry and Meghan Markle. Kinonfirm ito mismo ni King Charles in a letter to senior British officials. He says, itinuturing private citizens ang couple with commercial and charitable interests. Late last month nang bumalik ang Duke and Duchess of Sussex of Britain along with their children Archie and Lilibet. This comes after they quit the royal duties and moved to the U.S. Tampok ang rare masterpieces ng mga national artists sa nalalapit na Salcedo Auction sa Makati. Mas papaangatin pa raw dito ang yaman ng kultura at sining ng lahing Pilipino. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
13: Sa kabila ng mga hamon sa paligid natin ngayon, laging nangingibabaw ang ganda at kulay ng kulturang Pilipino. Ito ang napapanahong paalala ng Salcedo Auction sa kanilang nalalapit na The Well-Appointed Life September Sale na may temang Most Extraordinary Harvest.
14: The auction, which takes place on Saturday, the 12th of September, is really a golden harvest, if I may say so. You can see it in this gorgeous room where we're in, where we have these works by national artist Fernando Amorsolos from the prime of his career, from the 1930s, 1940s.
13: Tunay ngang ito ang gold period ni Amorsolo.
14: I mean, just look at the way that the light dapples on the rice field. The peace, the tranquility of it, the contentment. The wonderful thing about Amorsolo is that for as long as there is a Philippines, there's always Amorsolo.
13: Kasama rito ang 1948 painting ni national artist Cesar Legazpi.
14: Who, very interestingly, and having it hung side by side, this is a 1945 by Amorsolo. Right beside it is a 1946 Legazpi. And see that wonderful juxtaposition in terms of how they saw the lay of the land and they saw the people.
13: Tampok din sa collection ang mga masterpieces ng national artist na si Hernando R. Ocampo, national artist Ang Kiyokok. Andito rin ang mga highly sought-after na pieces tulad nila Fernando Zobel, Malang, at national artist Ben Cab. Maantig din sa mga rare antique furniture, historical at religious pieces, at fine jewelry. Sa huli, ang temang Most Extraordinary Harvest ay hindi lamang tungkol sa mga nakalap na obra o sa mga record-breaking hammer pieces na abangan sa auction. Isa na rin itong paalala na sa kabila ng mga hamon sa buhay, sagana pa rin ang Pilipino sa ani ng pag-asa at kagandahan.
14: And I think that's at the heart of how we define a well-appointed life, because a well-appointed life is a life that is filled with purpose, which is more important. Of course, you surround yourself with things of beauty, things that give you joy. As I always say, even in the most difficult of times, we continue to look at art as a catalyst for progress, for feeling a sense of purpose for humanity.
13: Saksihan ang kahanga-hangang koleksyong ito sa The Well-Appointed Life September Sale ng Salcedo Auction sa darating na Sabado, September 12 sa Next Tower, Makati. Para sa Agenda, Avia Zunich, Bilyonaria News Channel.
8: Bibili na daw si Corina.
7: Hintayin ko muna yung sweldo ko. Ng dalawang taong ipon.
8: Alam mo, hintayin mo yung sale.
7: Hindi lang sale. Oo, sale.
8: Richie, oh.
7: Oh, teka muna.
15: Pero pwede 4 gibs.
7: Ha?
15: 4 gibs.
8: 4 years. Pwede pa yun.
7: 4 gibs, 4 years. Uy, dati ganun ako bumili
8: four
7: ng gibs. Painting.
8: 4 gibs me. For I cannot pay you.
7: Itakbo na yan. Okay. Pero congratulations dahil talaga yan ang mga masters talaga ng ating kultura. Mm-hmm. Napakaganda. Pero kung hindi ko rin lang naman mabibili, hindi na ako pupunta. Mm-hmm. Maglalaway lang ako doon. Oh, so
8: appreciate mo na lang doon sa report.
7: Oo, ganoon na lang tayo. Hanggang doon na lang muna. Okay, teka muna. So, sa palagay mo, a-appear si Vice President sa sarili niyang trial?
8: Hindi ko masabi.
7: Hindi mo masabi talaga.
8: I don't know what goes inside, you know, what she thinks. Mm-hmm. Mahirap i-predict 'yon para sa akin.
7: Okay. Erica, if you were her lawyer, would you advise her?
12: If I were her lawyer, yes, I would advise her to appear.
7: Ah, ganun? Bakit? Yes.
12: Well, syempre, kasi if wala ka naman talagang mani, diba? Like, of course, I think her appearance would also kind of support her statements. Mm-mm. So I think it would be better, syempre, to appear in court. Uh-oh. Pero yun nga, sabi ni Pinky, I also don't know what's going on in her head,
7: kung baga,
12: diba?
7: Mas makakabuti talaga, mas bibili bang tao sa kanya?
12: Yes.
7: Kung a-appear siya.
12: Yes.
7: O ikaw naman, a-corny. A-corny.
15: Ako si a-corny. At notary. Hindi ko siya papayuhan na humarap.
7: Kasi okay,
15: judging by how she testified sa Congress, sa House noon, she might antagonize kasi yung mga senator judges. Kasi alam naman natin na combative si VP.
7: Oo nga.
15: Kaya, wag na lang.
12: Ikaw.
7: Ako.
8: Ikaw naman.
7: I would advise her against it.
8: Also.
7: Yes, because she might lose her temper. She might use words that she wasn't planning on using. Diba? Kasi parang may konti siyang temper. And, well, based on what was shown, I guess, kasi parang matindi, no? Parang matindi yung mga ebidensya. Pero hindi pa natin naririnig ang depensa.
8: Hindi pa.
7: If their defense is foolproof, ayan, pwede. Pero kung may butas, mabuti nang hindi. Mm-hmm. Hindi ba? Since it's a political
15: exercise.
7: A political exercise anyway. Oo, mm-hmm. Di ba?
8: Hindi naman papasok dito yung proof beyond reasonable doubt.
7: Hindi.
8: So, hindi naman to usual court. Mm-hmm. So it's still up to the senator judges na importante ding malaman anong magiging decision nila dun sa 16 threshold.
7: Oh, September 23.
8: Right. So they're going to invite friends of the court para magbigay linaw kung ano yung sinasabi sa Constitution, yung two-thirds of all members of the Senate. Ang mangyayari kasi dyan, nagkaroon na ng ruling si Presiding Officer Chief Escudero noong July 6 that 16 is the threshold. Mm. So, they will vote on this, whether to adopt that or to reject it.
7: Reject and meaning bring it up to the Supreme Court?
8: Hindi, I think amongst themselves, they can decide. Tapos if they so decide na, kunwari, ibaba nila yung threshold, for example, the defense has that legal remedy to question that before the Supreme Court.
7: After they decide, after they vote. Mm-mm. Ayun, exciting, September 23.
8: Oh.
7: Halos alam mo na kung maa-acquit siya o ma-convict, ano? Kung pagbabasehan yung leanings
8: yung
7: ng mga senador
8: nila dun sa voting threshold. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
15: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
12: Ako naman si Erica Christensen.
7: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.
16: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builog na inadulong sa inyo sa kalawan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
1: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, viral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, the alkaline-based ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag

0: Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwata, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siling aton surad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaria, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantaran nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sa nga pila ka madagko nga mga issues. Nga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi idri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, manging kaupon man aton karon na mabalita na kag-information. Halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters, ay kang taran sila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaloyo, samtang manging kaupon man aton karon iban pa nga mabalita, magka-information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 Beat Reporters, nagikan sa City Hall, ka-Capitol. Kung naton si ka-K5 Jenny Kaoyunan, samtang mga balita magkaroon kay impormasyon na tipon ni ka-K5 Karen Badilla, Police, Military, Kago Hospital, iban pa nga mga follow-up reports. Upod man karon kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo and ka-K5 AJ Cordova. Samtang mga dalag ko magkaroon nga mga balita nagikan sa northern part of Iloilo. Kung naton karon ang K5 News FM Sara Iloilo. Kung naton si ka-K5 Bridgie Di Mayo. Samtang mga dalag ko magkaroon nga mga balita nasyonal. Nga follow up ka mga dugang nga mga information sa mga balita nasyonal mga kaupo nato ato sini nga news center kun naton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandan upo naton diri sa technical side. Sa K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Capulo. Daga welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 today is a Tuesday. September 8, 2026. Ikapoy pit sa otso na kita subong irisyon. Isato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Ano kero mga pila ka mga dalag ko na nga mabalita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw. Isato sila nga pagpangalagad. Damo man yapon mga balita ta. Mga dalag ko nga mga balita. Mga ka-K5, wala pa nagtahaw ang pagdakop sa kay... former speaker Martin Romualdez. Pero mga ka-K5 ante sa dakpon, mga isa na kasa kasimana nga nagpa-admit sa ospital K5 Andre. So mga 1 week na nga admitted siya sa ospital. Tapos hambal sang pulis kag sang DILG nga hindi mapasuksok sa iyang bayo. Kay kwan ko no, nakasuksok sa sang bayo nga pang ospital. Kaya muna nga, wala siging pasuksokan sang bayo, sang arestado, sang siya IDG. Muna nga gintong-tong lang ko no, sa iya nga kwan, sa iya nga lawas. Gintong-tong lang kagin picturean. For picture purposes, ah, kipa bandre. For pictorial purposes. Pagkatapos na picture siya na mga ka-K5, oh. Kundi na ay anang bayo na laban-laban aranas basurahan guro na. Ay hindi Black K5 Andre. Oh. Balaban aranas basurahan na. Katapos na nga. Katapos na sang picture nga na oh, nga ginatungtong lang sa iya nga chan, sa iya nga dughan. Pagkatapos pa for picture taking purposes. Pagkatapos sina sa picture na laban-laban. Mga ka-K5. Ang iya na nga bayo. Ato na ito sa basurahan. Ka-K5. So damo sa mga nagapate, si Senator Ping Lacson naghambal, silingya sa mga kritiko, silingya sa presidente, nga may mga pinilian sa iya sining

0: sa iya sining administrasyon, may mga pinilian siya. Siling ni Senator Ping Lacson, siling niya ang pagdakop, siling niya sa kay Secretary o kay former Speaker Martin Romualdez. Isa na ini sa mga bagay nga dapat magpahimunong na ka maghilipos na ang tanan-tanan nga mga kritiko ni President Bongbong Marcos. So no, sa kay Senator Ping Lacson. Ang natingalahan ko lang, kaysang una idol ko ba ni K5 Andre si Senator Ping Lacson? Idol ko ni sa sanguna. Balog ka mo si Senator Ping Lacson, abi nato ng paglantaw na tinis straight ni siya nga tao mong. Kaysang una nga chimpo ay ganin ni baton sa iya nga pork barrel. Sang chimpong ini siya ang naging senador mga K5. So the way sa iya sang mga anomalia lang natawag nato na bing mga nagapangawat sa kwarta sa kabansang gobyerno. The way bala. Pero sa subong mga K5, ang imo sini nga paglantaw nga daw grabe nga pagdampig ya sa mga Marcoses, most especially sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Mga K5 nga makita man nga ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Mga K5 daw halos ang ginakawilihan kagang ila nga ginauskuher subong. Hindi kay para nga masulbar ang problema sang Pilipinas. Number 1 nga problema sa Pilipinas, mga K5, ang kapigaduhon. Number 2, mga K5, inadala na na sa tarantanan. Bangod sa problema naton sa poverty, mga K5, amunan ni siya ang mga nagdala tarantanan. Tungod sa kapigaduhon, nga ang nagpigado nga to, sini nga pungsod, kinagpigado ang mga pumuloyo sa Pilipinas. Nga nagpigado nga to, pungsod. Tungod, mga K5, sang hindi mapunggan ang pagsaka sang presyo sang mga petroleum products. Subong mga K5, nagsaka naman ang presyo sang krudo kagasolina sang taglima kapisos. Tapos, mga K5, nagsarurot ang aton sininga presyo sang piso ta. Ang aton nga piso, mga K5, ang nagsarurot gid pinakanubo nga balyo mga K5 sang piso nga naglabot sa 62 pesos masubra mga K5. Amoning pinakanubo subong nga presyo sang piso kontras dolyar. Nagsarurot bisan mismo ang Philippine National Bank o kon ang PNB o kon ang Central Bank pagid. Bisan mismo mga K5 ang Bangko Sentral ng Pilipinas o ng Pilipino ang nagpagwa karon sang statement may kang tanan sang dihamak nga puwerte kadako-dako nga pagnubo sang aton sininga ekonomiya. Ang inflation rate nato subong puwerte kadako-dako nga ginsarurot kag ang mga negosyo nagkalaputo subong. Damo sa mga negosyo nga nagkalaputo sa Pilipinas, labi kaglabaw sa tanan. Madamo sang mga investors, mga K5 nga nag-withdraw sang ila sining mga investment sang ilang mga negosyo diri sa aton sa Pilipinas. Amo na ang mga rason nga dihamak nga puwerte nga pagsarurot sang aton sini nga ekonomiya sa Pilipinas nga ginabali wala ini kag wala ini ginahatagan sang pagtabod sang gobyerno ni President Bongbong Marcos kag ang ila subong nga ginaatupag kag ang ila subong nga ginakawilihan kag ginakonsentrahan amo mga K5 ang pagguba sang tanan-tanan pagpanghingabot sang tanan-tanan nila sini nga mga kontra sa politika. Bisan gani mga K5 hindi ikaw aktibo nga politiko. Basta kritiko ikaw sang administrasyon ni President Bongbong Marcos, may posibilidad nga madisgrasya ikaw. Mga K5. So amo ini karon ang ginaproblema sang aton nga mga pumuloyo. Dugang mga K5, ang pagsaka sang mga balaklon, ang pagsaka sa mga balayran sa kuryente kag tubig, kag ang pinagkaproblema mga ka-K5 kay wala nagataas ang sweldo sang aton nga mga mamumugon. Ginaprobahan mga ka-K5 sang aton sining wage board ang pagpasaka sang sweldo nga 85 pesos sa kada adlaw sang aton sining mga mamumugon apang ini ang ginaprobahan nga supposedly i-implementar ini sa bulan sang Hulyo o kon sang July. Ay sus, disgrasya mga kakifive, wala ini mapa-implementar until now. Bangod kay may mga pila ka mga negosyante nga nag-file sang ila sining petisyon sa korte nga i-postpone ang implementation sang pagpasaka sang sweldo sang aton sini nga mga mamumugon. Kon sweldo gani sang mga mamumugon gina-postpone, may mga nagapamalabag, pero kung pagsaka gani sang presyo sang gasolina kag krudo mga ka-K5, automatic wala na ini pugong-pugong, automatic diro-diretso dayon. Nga hindi ini mapunggan sang aton nga gobyerno haw. Kaya nga aton nga gobyerno ara pa karon sa idalom sang napaidalom pa karon sa state of energy emergency. Na lift na ang kwanaw. Na lift na ang ginpapanaog nga inang memorandum or ginpapanaog mga ka-K5 nga mando sang presidente nga ipaidalom ang Pilipinas sa ginatawag naton nga state of energy emergency. Hindi bala na wala man? Di kay wala ini malif o kun makakas manula ang aton sininga nga ang Pilipinas nga paidalom sa state of energy emergency. Ano ang rason nga anga hindi naton ini mapunggan ang pagsaka sang presyo sa mga petroleum products na anad ng mga tao? Ginaanad nyo subong, ginakondisyon yung mind, ginamind conditioning yung mga pumuluyo na hasta subong why na tsansa nga magsanubo pang presyo sa mga petroleum products. Magasti di pulso na gilang nasa sa mga tag 90-80 hasta sa isa kagatos 95 hasta malabot sa isa kagatos mga ka-K5 ang presyo nga sa diin sang una makaligad ang mga pilangid lamang ka mga binulan mga ka-K5 ang presyo sa aton ng mga petroleum products is ara pa sa mga tag 35 to 39 40 45 ang pinakmataas nga presyo sa petroleum products naton sang una. Bangod gid lamang sini pabay-an ta na lang ini para nga mind conditioning naton ng aton nga mga pumuluyo nga wala na tsansa nga magpanaog pang presyo sa petroleum products. Dira na gid lang na magahaboy-haboy ka magahulo-hamboy pinakanubo ya mga ka-K5 nga presyo si Sinta. Pagkatapos sa sisinta niya sa nga presyo, masaka na maliwat hasta pagkato sa mga 80-90. Dira-dira na gidlang ng iyang limit. Mga ka-K5, amo na gidlang ng kwan, na daw sa wala na lang sa ulihi, daw gusto pagwaon sa aton nga gobyerno, nga antoson na lang, kagsigihon na lang, kay paanaron na lang ang aton nga mga pumuluyo, nga muna na ang presyo sa aton sila nga mga petroleum products. Mga ka-K5, na nagaipikto sang pagsaka man sa mga presyo sa mga balaklon naton subong. Sang una nga chimpo mga ka-K5, may piso ka, damo-damo ka na mabakal, may isa ka gatos ka, may ara ka na nga bugas, may ara ka na nga sudan, may ara ka pa nga pangyamis. Sa isa ka gatos mo, subong mga ka-K5, ang 1,000, once nga mapakambyuhan mo na, automatic ang 1,000, bisan utan lang, utan kararuton kag sudan ang baklon mo, ang 1,000, hindi mga ka-K5, makapanghilamos, ubos, automatic na yun ang 1,000. Sanguna, 1,000 mo, damo ang bakal mo. Subong 1,000, parang nahot mabakal mo. Amo na subong ang sitwasyon sa ato sininga pungsod. That's why mga ka-K5, sa ato sininga mga kauturan, iti amo ni Oh? Amo ni subong ang sitwasyon sa ato sini nga pungsod. Te, nagapati ang ato sini nga mga pumuluyo nga ining ginhimo karon sa administrasyon sang pra-administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Na wala gidya sa may ginahimo nga kayuhan subong. Wala sa may ginahimo nga mga pamaagi para matagan sa kasulbaran ini. Ang ginaiskoher subong kag ginakonsentrahan kung paano mapugday kag kung paano mapuhag kung paano maguba ang ila sini nga mga kritiko ilabi na gid ang mga kontra nila sa politika. Sa malipot nga sugilanon, why na subong sang ginaiskoher ang aton nga pungsod? Why na subong sang ginaiskoher ang ato sini nga ang ato sini nga gobyerno? Kundi ang pagbatotali pagpangita sang ideya kung paano maguba ang panggobyerno mga KK5 or kung paano maguba sang gobyerno na sang administrasyon ang ilang mga kritiko ilabi na mga kontra nila sa politika mga KK5 tikita nga mga pumuluyo hindi nakita mag-asa sa gobyerno. Ang himuon na lang naton, magpangabuhi na lang kita sang matumato. Mga KK5, mamatumato na lang kita pangabuhi. Mamatumato na lang kita. Mga KK5, sang tinguha para sa aton nga pagpangabuhi. Abi nyo mga KK5, sa pagkamatuod lang, dako ang nabulig sang social media sa pangabuhi sang mga pumuluyo subong KK5 Andre. Kay bisan na sa diin-diin makaulo income sila bisan mga taglima lang klibo kada bulan sa mga content creator halin sa gagmay pagkato sa dalagko ni Black Pepe Bandre. Ang mga dalagko ng mga content creator, ang mga dalagko ng mga vloggers, damo sila kwartas mong mga milyonaryo katulad ni Ivana Alawi. Kita nyo si Ivana Alawi ginhisaan pa ni Claire Castro na ang iya nga ginapanagtag nga kwarta halin sa iya kaugalingon nga ginpaninguhaan kay Pepe Andre, halin sa iya kaugalingon nga ginpabalhasan kag hindi kinawatan nga halin sa flood control ginapangbulig ya sa iya nga mga isig kapariho inakigan pa siya ni Claire Castro kay dapat kuno kung magbulig si Ivana Alawi dapat malisinsya na sa ila kay obligasyon kuno na sang Malacanang. Kung obligasyon sa Malacanang, titanig yung kantuan nyo ng adaan, naging buligan, hulato nyo pa mga vloggers. O, hindi ba na? O, kita nyo gilang na? Di, kung mga wala ini ang ginatawag naton nga social media, nga sa din-din, bisan ultimo guru gagmay naton nga mga vloggers, mga guru gagmay naton nga mga content creator, makain ka mga tagdarwa, 3,000, 5,000 kada bulan, sa ila sini nga mga pag-create sa mga content nila. Ano na lang ayhan ang matabo sang Pilipinas mga KK5 man? Amo ni siya ang nagahatag kag nagasuporta kag nagasustento subong sa mga pumuluyo naton para nga hindi magpasubrahan gid ang ilang nga pagpamigado. Mga KK5, magluwas sina. Ano ang ginahimo subong nga ginabuli sang gobyerno? Managtag bugas, managtag 2,000. Tapos mangutang nga mangutang sang bilyon-bilyon para ipanagtag sa mga tao. Wala kita sang ginahimo mga KK5 nga mga pamaagi. O ari mga KK5 ari pagiday bago lang nagpanumpa si Senator Manny Pacquiao, former Senator Manny Pacquiao, bago lang nasagsumpa ginhimo sa mga KK5 nga sekretary sang National Anti-Poverty Commission. National Anti-Poverty Commission. Maghambal kita nga National Anti-Poverty makakipay para ni sa kapigaduhon. Now base Blackon naghambal ko sinikuti si Manny nagpapatol man nagpati man ang pamangkot mga KK5 may pundo ba lang ipagwa na para sa National Poverty or National Anti-Poverty Commission? Diri sa aton? Kay kun wala pati kwartan mani da mani Pacquiao ni nga pinangabunlayan kay Pepe Andre? Laban-laban madalas das pag ini? Mga KK5? Latawa nyo? Oh? Ti! Okay man nga nagpanumpag, alay kami ti si Manny Pacquiao mga kakay-five. Oh? Gini mo sa subong kwan? Nga sekretary sang National Anti-Poverty Commission. Siya ang para sa mga pigado ta. Di karon kun ara na ang iya sining posisyon bilang convenor sang National Anti-Poverty Commission. Kapigadohon kabay pa nga dako mabulig ni kwan ni inang Parimani Pacquiao mga kakifive. Para sa iyo ang laban na to. Hindi ako susuko, Pinoy ang lahi ko. So, nagsumpa na si former Senator Manny Pacquiao bilang sekretary sang anti or National Anti-Poverty Commission. Gasalig kita sa kay Manny Pacquiao na mabuhin-buhinan buhin-buhinan mga pigado ni mga kaki-five. Oh? para nga at least ma kabay pa kung sa bagay ako yung mga kaki-five hindi ko anay why ko anay isang i-komentaryo kay man si Manny Pacquiao kay-five Andre halini sa pigado mong gabaligyan isang una sang pandisal, gabaligyan isang una sang kamuting kahoy, kag sang pandisal, kag tinanok ng saging, para lang mabuhi, para lang makaiskwila, para lang mabuhi. Amo na rason nga sang ulihin, nagpangayaw, isaya nga, nagpursigi, isaya nga magboxing kay, nagapati sa nga ang boxing, among makahatag siya sang, kwan, among makapaumwan sa pangabuhi niya. Di natuman niya man. Hasta nga nagpakalabot sa ganit nga naging senador siya, naging congressman siya, naging senador siya. O hindi, Blackie 5, Andre. Hasta nga naging sikat sa nga tao sa bilog nga kalibutan. Ah, damo sa mga nag-idolize si Yasni. Tapos bilog nga kalibutan. So, ang pagpungko ni Manny Pacquiao bilang sekretary sang National Anti-Poverty Commission, ginapaabot-abot na ton nga may mga programa sa kag mga proyekto para sa mga pigado naton nga mga kauturan. Hindi lang tani, kabay pa nga hindi lang madugangan ang mga tamaran diri sa aton sa Pilipinas kay Pai Bandre. Ah? Nga kita aton iya nga mga pumuluyo nga nagatrabaho putoy-putoy gamay na sweldo ta. Buhinan pagkita sang damo-damo nga mga buhis. Pagkatapos ang aton ginahabayad nga mga buhis, ginapanghatag man lang sa mga tamaran ka mga matamad nga mga tawo, mga kaki-five nga mga salaguron, katulad sang four-piece. Waay ako naga kontra sa mga four-piece beneficiaries, mga kaki-five, kay makahatag ini sang benepisyo kag makapian-pian sa pangabuhi nila. Ina para sa mga four-piece members nga mga mapisan kang nagatrabaho. Pero kun ang mga four-piece beneficiaries kay 500 nga tamaran na mga tahor pa, mga adik pa, mga plahubog pa, mga kakay-five, amo na yang ginakontrata. Di ba kay 500? Nagsalig sang ilang tinisdakan sa gobyerno, sang ilang nga mga bisyo sa gobyerno, tapos kita aton yaga putoy-putoy sang trabaho para nga magbayad sang buhis. Katapusan ang ginabayad tanga buhis, ginahatag man lang sang yun ipatulang nga gobyerno sa mga tamaran nga mga tawo. Mayo tani barakon, ginabuligan mo sila sang hatag sang pangabuhianan nila kung nagatrabaho mo sila tunutuno para magpangabuhi pagit sa insakto dugang. Pero inang gahulat lang sila sang kada every quarterly, gahulat na sila nga magbato sa kwarta nila. Ang ibang ginautangan nila pagkatapos ipanahori bakal siya bo, iinom ipanggingge, mga kaki-five. Ang lain pa kung ihigo pag isang siya bo, ay sos, iinom kag isigarilyo. Te, mga kaki-five, tarong bla na. Sa malipot nga sugilano ng aton nga gobyerno, Mga kaki-five, huwag ginin nila ginpaminsar ang kasubong sininga klase. Ining may kantanan sang pag butang-butang nila ni sang purpis-purpis, ne? Ginagamit lang nila ni sa politika. Kaya ang tanan-tanan ng mga four-piece members, pwede nila mapersa nga magbuto sa ilang gusto ng mga kandidato. Kahit kung hindi magbuto, kuhaon ang ila sining mga pangalan bilang membro sang four-piece. Isa ini kaligal mga kaki-five nga pagpamakal sang buto. O kung legal na vote buying, kag nagahatag pa ini sang huol bangod mga kaki-five kay ginahimo nila nga tamaran ang tawo. Ginahimo nila nga matamad sang una nga chimpo damo-damo kapas ang makuha nga pwede mga himuon nga mangin kabulig sa balay. Mga kaki-five ni Blackie Five Andre, sang una nga chimpo damo-damo kapag apili ka lang kung sinong imo gusto. Kag mga kaki-five mga mabuot sang unang aton nga mga kabulig sa balay, subong hindi ka na matiniran sa mga nagabulig, mga kabulig sa balay. Isa pa lang kasmana, mahalin na. Kuhaan niya lang kakwarta, pagkatapos mahalin na. Mga kaki-five kayo nagasalig nga miyembro sang four-piece. At pinakamasakit pag inamo ni ay, pamangkuton ka pa may wifi inyo nga balayaw. Anyay, kung ano tayo pasudlon, taka di pa trabahoon, taka di sa balay. Ah, una nga pamangkot niya, sir, may wifi ka mo. Mga kaki-five, amo ina siya ang rason, ang isa sa mga rason kung nga ang damo-damo sang tamaran, damo-damo na sang waay gana magtrabaho, bangon sining four-piece nga ini. That's why mga kaki-five, ini mga kaki-five dapat nulaon ni. Hindi ni, instead nga ihatag ni mo nga four-piece sa mga pumuluyo, paano abi ko ni hari mo sila nga imuon nga mga trabahador kamagtrabaho sa aton nga gobyerno sa insakto kag para mahatagan sang sweldo. Hindi Black K5 Andre, siguro na puslan tapa sila sa ka mga dlagko sa mga lawas sa mga bilik sa ilik ni Ilaya miyembro sila sang four-piece para tapos mahulat na sila sa kwarta kwerya sa iban nga mga miyembro sang four-piece nga nagapaninguha ha. Why kuya nga aton nga ginapuntuhan diri kag ginabirada diri ang miyembro sang four-piece mga ka-K5 nga mga tamaran na tahor pa, adik pa, plainom pa, plahubog pa, maoy pa. Amo na yung aton mga ka-K5 nga ginatumod. Pero ang mga miyembro sang four-piece nga mga matarong yati, nagakaangay ka na ka dapat kamo nga mangin miyembro kay nagatinguha kamo para nga magasinsong pangabuhi nyo. Pian-pian nga ginahatag sa inyo sa gobyernong purpose. Pero this is not a long-term solusyon sa aton problema nga kapigaduhon. Ini mga ka-K5, ang ginatawag naton nga band-aid solusyon. Pangkwan na niya pang band-aid lang nga mga solusyon. Dapat ang hatagan gobyerno sa ato sining gobyerno sa pagtamon. Nga hatagan sa solusyon, dapat long-term solusyon. Kung ang ginapanghatag nyo na yung ginapanagtag nyo na sa mga purpose na yung mga ayuda ng mga buwisit nga ni, ng mga ayuda ni, na ginapili nyo malang ginahatagan nyo sa ayuda, huwag magani ang ibang gani ni magkatilaw, kaya kung sino lang malapit sa luwag ang mong ginahatagan sa ayuda, kung ginhimo nyo sini, kung gindugang ninyo ini mga kaki-five na isupport sa aton nga mga pumuluyo, most especially sa aton nga mga mangunguma, mga kaki-five, kag magpanguma, tunutudong aton nga mga pumuluyo, ang proyekto, mga kaki-five, baklon sa gobyerno, kag sang mahal, para nga mga mangunguma naton, makabawi man sila sa ilang pangabuhi. Sino abi ang hindi matamad magpanguma si naman? Nga kung ang ilang panguma, ang ilang nga mga ginabaligya kung mga ginapananom, ginabakal sang gobyerno sang mahal. Baligyaan sang abono nga barato. Pagbaligya sa abono nga barato, ibaklon ang ilang produkto sang mahal mga kaki-five. Sino abi nga negosyo? Sino abi nga mangunguma ang magbalibad sina kaki-five Andre? Di ba? Amo na dapat long-term solusyon. Hindi kay panagtag mo direkta sa mga tawo. Gawa'y kakabalo, ginapanahor na nila, ginagamit na naibughigop siyang sabo. Yun na po, gabili siya gilig. Hindi, blang! Oo! Oh. Pero yan, tracker mo, makaki-5 din sa ito, sila nga pagpangalagad. Direk lamang sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Sa aton karon nga mga dalag ko nga mga balita sa balita nasyonal mga ka K5. Ah, may ara sang ari pagin pinakamasakit nga balita o. Masubra 18 bilyones. 18 billion mga ka K5. Masubra 18 billion, billion as in billionaryo. Mga kaki-five, nga balor sang mga bulong nga ginpang lubong sang aton nga gobyerno, ilabi na gid sang Department of Health bangod kay nagkala-expire sumugod mga kaki-five sang tuig 2022 hasta lang sa 2024. 22, 23, 24. Tatlo pa lang katuig nga ginpakita ini sang Commission on Audit. Nagapakita mga kaki-five nga sa sulod lang sang tatlo katuig sumugod nga nagpungko si President Bongbong Marcos, may ara sang mga 18 bilyones nga balor sang mga bulong na nagkala-expire ang pinanglubong lang sang gobyerno ta? Hamako nyo na mga kaki-five, mag 18 billion. Ang 18 billion kung wala inigingusar sang aton nga gobyerno sang pasipakpak na klase sang panggobyerno, ah, pagpasipakpak mga kaki-five, o kung pagpawala na klase sang pagpamakal sang mga bulong, kad wala ini nagkala-expire, tigunita ni napuslan ini sang mga pumuluyo. Man amo ni kagago sang aton nga gobyerno? Amo ni kagago sa mga pila ka mga hinsya sang gobyerno ta? Nagatalang-talang ang aton nga mga pumuluyo, nagadahang-dahang ang aton nga mga pumuluyo. Sang pagpangita, mga kaki-five sang kwarta para inugbakal sang bulong, kung may mga pasyente sila sa ospital, magsulod ka sa ospital, hindi ka gari pagbatunon kung huwag ka sang down payment nga kwarta. Mayara kung ka isa nga tagamatayo ng pasyente, hindi pa matandog sang mga doktor, kay ginahulat pa nga makakita mga kaki-five ang mga pamilya sang pasyente sang inugbakal sang bulong para nga maopirahan ng ila sini nga mga miyembro sa pamilya nga nagamasakit tungod kay wala mga kwarta, wala mga bulong. Katapusan na mako nyo lang natawa bala kung ano kadako nga kwarta ang ginusik sa mga yunipatula nila niyo. Sa iya pa lang nasang Department of Health, tiway chance kagway ni gana nga magpangusisa ka mag-imbestigar ang buisit nga taga-NBI nga si Matibag? K500? Ha? Ginapangusisa ya ganing iban-iban nga mga klase sa mga programa to nga ang mga nagkaladula kuno to mga tag-isak bilyon, mga tag-limak milyon, ari 18 bilyones nga balor sang bulong pinang lubong lang bangod kay nagkala-expire. Yun di patula ka nga matibag ka, sa diin ka nga buisit ka, nimal ka nga bilat sang ilik mo. Ha? Huwag ka tsansa kag huwag ka gana nga magpangusisa, sine? Ang taga-ombudsman! Huwag tsansa kag huwag magpangita, huwag tsansa si Buying Rimurya! Huwag ka mo tsansa nga magpangita sa mga... Ang nga magpangita ka magpausisa, sine? Ang taga-DILJ! O, sino pagina? Ang aton nga kongreso! Oh? Sa mga nagapatinlo-tinlo ng mga kongresmanda nga daw kaangay sa mga anghel ng mga satanas man kamo, huwag ka mo gana, huwag ka mo plano nga imbestigaran eh. Ang giningin pang lubong nga 18 billion nga balor sa mga bulong eh. Daw sa wala alam ni sa inyo nga mga yunipatula kamong mga buisit kamo, ginhawa namon kapangita sa ideya para makapangita sa kwarta inong bakal bulong sa ngamon nga mga pasyente. Dali kay ara man ang ilan ng 18 billion nga balor sa bulong. Pinanglubong nyo lang ang mga yunipatula kamo. Kung sino mga involved, sino dapat ilubong upon sa mga bulong? mga buwisit ka mo! Hindi, Black Kipa Bandre! Nga naman, ba't kita nga buwisit? Ang tatay ko sang una, mga kakay-five, ah? Ang hambalya sa amon sang una nga mga kabataan niya. Sila nga kung magkalaon kamugani, na hindi nyo pag-uyangan, hindi nyo pag-usikan sila nga ang mga pagkaon ng mga kanon kag sudan. Ya ang mga mumhong nga nagakalahulog sa inyo nga salog o sa lamisa, puluto nyo kagkaunon. Kay, ah, grasya ina sila nga sang Ginoo. Ah, sila nga ang mga nagkalausik nga ina. Pagwas ka, hindi nyo na pagpuluton kag hindi nyo pagkaunon ina, magkalausik, magkalauyang ina, ah, buisit ina, ah, akigan ka mo sina sang Ginoo, kay grasya ina, buisit ina sa pangabuhi. Grasya na mong dapat si puton gid ang ginakaon. Dapat wala sang iuyang. May isa kabilog mumho, dapat wa isang may mabilin sa pinggan. Amo na sang unang amay namon. Amo na ginadumdum ko inali sang una. Ha? Nga dapat ang kwarta or dapat ang pagkaon kung ano mga klase sa mga grasya nga ginahatag sa imo sang Ginoo, dapat hindi nimo pag-uyangan bangod pasalamatan mo na nga ginahatag na sa imo sang Ginoo para nga mabusog ikaw, para makahatag sang enerhiya sa lawas mo, makahatag sang kaalam sa lawas mo, para magdako ikaw, para maging healthing lawas mo. Amo na siyang pasalamatan tanga grasya sang Ginoo. Hambal sa ngakon nga amay sang una. Pag once gani nga ginusikan mo kung ginuyangan mo ang grasya sang Ginoo, masunggod sa imo ang Ginoo. Kagabaan ikaw kay ginpatuyangan mo ang grasya nga ginahatag sa imo. Ti mga kakifive, mumho lang na sang mga kanon o kon sang tinigang. Mumho lang na ang ginahambal sa akon nga amay sang una. Kay hindi pwede usikan mi isa kabilog mumho, dapat ubuson mo ginang sa pinggan mo. Kay kanugon sina, kay grasya na sang Ginoo. Mga kakifive, mga buwisit, ginang mga yudi patulan, na muna panawa ko buwisit sila kay nga kakifive Andre. Lantawa bala, 18 billion nga balor sang bulong. Nagkala-expire lang. Tapos, ginpang lubong lang. Oh? Di, ano nga klase sang pagpatuyang na sang kwarta sa kabansang gobyerno? Isa din ang buwisit nga si Matibag ni. Sa din ang buwisit nga mga taga-kuwa. Sa din ang buwisit nga mga congressman ta. Ang mga buwisit nga mga senador ta. Ang buwisit nga presidente ta. Sa din na kamo nga mga yunipatula kamo. Mga taga-NBI, mga taga-ombudsman. 18 billion mga kakifab nga balor sang bulong. Pinabayaan ta lang ni. Nga ginpang lubong. Wala nyo na ipag-imbestigari kag dapat manabat kung sinong dapat manabat sinidre. Oh, mga kakifive, pabayaan ta lang ne. Amo na yung pagpatuyang, tamo na ang rason. Kag amo na ginahambal ko sa inyo mga kakifive, na ako nagapati nga ang Pilipinas di hamak nga puwerte ka Manggaranon. Puwerte ka damo, kwarta ambunan siya sa kwarta Manggaranon ang Pilipinas. Galing ang Pilipinas, di malas lang ang mga Pilipino. Kay nakaangkon sang nakaangkon sang mga lideres, mga kakifive nga mga buwisit, mga buhaha kag mga kawatan, mga animal, mga lampingasan kag mga demonyo, mga nagbasungay ining mga yunipatula nila nga ini. Lantawa nyo, walor sang 18 billion nga mga balor sang bulong nga mga pinanglubong lang. Tanan-tanan ang iba nagakalamatay sa ospital bangod kay ginapabayaan kay wala bulong, wala inog bakal bulong, wala tanan-tanan. Ang iba na ginadialysis. Mga kakifive, nagkalamatay lang kay wala inog bayad sa dialysis. Oh, pero balor nga 18 billion nga mga bulong mga kakifive, ginapanglubong lang sa mga buwisit nga mga taos gobyerno ne. Hindi patula buwisit. Oh, ang taga DOH, dak, musta ka mo? Mga animal ka mo, dapat ka mo kamuguro. Dapat siguro mga bulong na nag-expire na ipanulod sa ringgilya kay pang tublok sa mga buli nyo. Mga yun di patula ka mo. Oh, ika-aking nagid ko. Mga kakifive. Oh, nagsaka naman ang alimpuduhan sa dugo ko. Pariskad gali ang dugo sa alimpuduhan. Mainom tanay klinika di test pabarika may tisiyo. Pampadula mga kakipap sang hypertension, high blood, diabetes, kag iban pa nga mga balatian. Ang klinika di test 500 mga kakipap. Mayo man para sa cancer kag iban pa nga mga balatian. Mga tanan tutob sa may mga komplikasyon sa ato sini nga lawas. Imnin nyo para magapabiling nga healthy nga lawas ta. Klinika DTX 500 kamay TC di Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center mga kakay-5. Ang Klinika DTX 500 puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta or ginatawag na ito nga inflammation. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa the sugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga kakay-5. Ang Mighty C naman, isa kalkalang vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator. Nga nagapakusog sa immune system capabilities agun nga patyo naman nakalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate ka mangin kanseros. So kanino pang inahulat nyo? Samtang hindi pa ulihi ang tanan mga kakifay. Kinanglan ta proteksyonan ng aton kagalingon. Kinahanglan ni magapabiling nga healthy ang lawas ta. Kay bisan pigado lang ta kung wai tabalatian. Mga kakifay, hapos mangita kwarta. Bisan magsagi kalanda pangarga karga kalanda magkakwarta kagin. Magluway silang sa mga tamaran ng mga miyembro sang purpis. Gani sa ato sining mga pinalangga ng mga taparmati sa ato makauturan. Inom na kita sa Klinika DTX Pabarika Mighty C ni Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Di na paula tapang magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX Pabarika Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX Pabarika Mighty C mga kakay-5 sarang ninyo nga ma-avail sa tanan nga mga butika kag tanan nga mga parmasya, drugstore nationwide kag sa tanan man nga mga klinika de alternativo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras alas 8:17.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, gina-stimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, gina-stimulate niya sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante sir boy, kaya may ara mga kuan mo,
4: kaya hormones. Kaon magutom ka, makaon
3: wala
4: ka
3: na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yaginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba nato, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates.
3: Stop mga matamis, tinapay, pasta.
4: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
3: Islin o galing, tribayo, ah.
4: o galing, galingin ulo mo na, kaya wow. Kulang ka sa energy. Mm. Pero kung ga-D3bio ka, ang D3 bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio
3: na, ka. Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 bio, D3 bio. Mas dasig ka man. No?
4: Hindi ka mag-hypoglycemic.
3: Mm.
7: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
3: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
4: Wow! Right?
8: D3 bio!
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makakas, mga butika! D3 bio! Health News! D3 bio! D3 bio! The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahal sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
14: may na-discover na akong timplado na at may

0: timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga. Doro sa aton karoon, nakalabor kita sa 30 minutos na kaligad sa alas 8. Pertik na sig oras, ano? Oh. Mga reaksyon, anay, halin sa ato sining mga followers. Una-una ito, nandiri sa K5 News FM, Iloilo, nga mga reaksyon sa ato sining mga followers. Sa kay Kim Arisoni Flora. Gabon ito lang sa may sumag. Shoutout sa kay Binja Storias. Shoutout sa mga Rider Safety Advocates of the Philippines, kung RSAP. Shout-out lang sa kay Ninita Fernandez. Yeah, Idol John, good evening. Shout-out sa family Fernandez sa compound diri sa Cubay Haro. Thank you. Kay Sir John Amahandi Tanoy. K5, Sir John, to kayo. Sila niya kung ginhatag na nila sa Philippine Army ang mga Sir John, damo-damo patani ng mga medical mission ang nakandak nakaabot patani sa mga kabukiran kay man mga dahak-dahak. Hindi kay dahak-dahak kundi ng lakuan bla inang ano panawag sini sa ilaga ni man tiho mo gimana mga dahak-dahak mga sungak-sungak. Ang kuan na di ang ginalantaw nato sini diri mga ka K5 kung nga nga nagkala-expire ini mga bulong nga ini kabalo kamo may ara mga ka K5 nga mga pharmaceutical company nga naga-offer na sila. Naga-offer sila sang mga promo na bla. Kay lapit na lang ma-expire ang bulong, ginabaligya nila na may posibilidad buy one take one. Buy one take one o hindi gani, may ara nga 20% or 50% nga discount. Amo na ginahatag sa mga pharmaceutical. Tiang ila sinakalabanan, ginpirmi nga ginakwaan. Mga kaki-five sang kwan. Ang ginakwaan gina nila pirmi nga ginabaligyaan nila pirmi kalabanan gobyerno gid kay ang gobyerno mga ka K5 na no? Mahapos mag transaksyon sa gobyerno mo kay man nga ati siyempre ipaagi man tuod sa bidding pero te ang bidding niya perte ka mahal pero ang bakal mga ka K5 buy one take one pero ang presyo niya ordinaryo kag regular nga presyo. Kay para makaganan siya, ani mga buisit ka mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak ka mga kawatan nga mga tao nga ra sa Department of Health. Amo nang ila pirmi nga style. Rason nga ti siyempre hindi dayon madali-dali distribute kay man ti siyempre bilyon ang balor mong damo-damo. So hindi siya madayon madali-dali nga ma-distribute. Amo na nga nagakala-expire, nagakaabtan sang tiyempo mga kaki-five nga ma-expire na mga bulong, hindi pa ma-distribute tungod kay nubo katama sang lifespan mga kaki-five sang expiration date sang mga ginpamakal nila nga mga bulong tungod kay ginpamakal nila ini kay barato may ara nga mga 50% discount may ara gani kung kay isa na mga kaki-five nga ini mga bulong nga ini may mga buy one take one nga gina-offer sa mga pharmaceutical mga kaki-five. Kaya muna, dra sila gaganan siya. Tapos, mga ka-K5, ang mga sindikato na ara nagyapon sa sulod sang Department of Health. Sinindikato, halisaw na, halina sa pina... Kabalo naman kamo kung ano ka mga kuhan, ka mga kawatan sa mga tao nga ara sa gobyerno. Gani, halin sa barangay nga kinawatay, pakadto, gina sa pinakababaw, hasta ang mga ahinsya. Mga ka-K5, may ultimo gani mga gagmay nga mga May ultimo gani mga offices ang ato sinigang gobyerno nga. May iga na follow up ka lang ang mga papilis. Hindi gani kahulag papilis mo kung hindi ka maghatag sang pananlong. Day Blackie 5, Andre? Ha? Totoo na! Amo na siya kasungak-sungak kakawatan sang aton nga patakaran sang gobyerno. Sa malipot nga sugilanon, sistema na ina mga kakifive. Sistema na ina sa aton nga gobyerno na kada hulag dira sa aton nga gobyerno

bata mo? Ano gani na? Ah, mga kaki five, hindi ka na hindi ka maghatag sa nga pasaburno? Dugay magbuhay mo papilis? Oh, bisan sa mga BIR? Mga kaki five, sige alang tawag. Bisan mga BIR? Sa BIR, mga kaki five, hindi ka balong magpa-snakat, hindi ka balong magpa- magpa-lik-lik na? Abi mo makakuan ka na yon? Maka- ah? Abi mo makatilaw ka ma-process yung mga papilis mo da? Amo na mga kaki five ka tunto kag mo na kakawatan kakasindikato sa nga to sa mga gobyerno. Di mga kaki five, kuan na siya, no? Isa na ina siya sa ginatawag na ton nga sistema. Sistema na ina sa aton nga gobyerno nga ang kutob sang kadahulag nimo. Ah, sa kutob sang ginahul kadahulag nimo. Mga ka-K5. Naga kinahanglan nimo nga mag padanlog sang kwarta. Ah? Tanan. LTFRB nagipusipos na Prosos Maria Ihunes si Grapon Pirti magkakawatan ng ilang regional director na abin nyo lang sa mga franchise pala sa mga salakyan sa mga taxi na nakunako ganan siya sang buisit siya nga na sige lang kay mga lokal-lokal ni pasimpuhan tani nasyonal tabo nga target subo gusto ginangambal ni kano ni inang Sergio na mahandi tanoy yung pinanghatag lang na sa army sa nguna. Tingnan ni Tani, nakalabot para sa uma, nakalabot pas bukid ng tanan damo-damo paguro ng mga medical mission ang ginhimo. Kaya nga ton, nga mga katapos sa mga military, gahimo medical mission sa mga bukid sa nguna. Kaya may ara man sila yung mga inang army doctors. Mga doctors sa army, ara mga ulupod na. Mga kakipab sa mga medical mission sa mga kabukiran ta. Tani, nakalabot para tani sa mga kabukiran ta. Kalabot patani na sa aton sini nga mga kauturan sa mga ibabaw bukid akong diin-diin da. O hindi ba? Nakala-expire lang mako nyo 18 bilyones nga balon. So good sang 2022 nga nagpungko ning animal nga bangag niyo. Mga kaki 5, 2022 hasta lang sa 2024 meaning 25 kag 26 why pa maisip. Ang 25 kag 26 ang 2025 mga kaki 5 alone amo tong mga 1.4 billion mano. 2025 lang to yung 1.4 billion. Mga kakifat, yung 22 to 24, 18 billion. Susyo na po, gabili sang ilik na klase. Mga kakifat, kwarta na sa mga pumuluyo. Ginpangabudlayan sa mga pumuluyo na. Ginawa at akahimulat, mga kakifat, trabaho para maka-income kita. Tapos, antes kita magbato sa income ta. Una na nga daan nga ginadidak sa amon ang kwan. Ginadidak sa ato ng aton nga mga income tax. Aton nga mga balairan, mga kakipab sa buhis. Ginauna na gani antes kami magbaton kaswildo namon. Nagauna pa ganing gobyerno buhin. Para gilaman sa buhis ng mga yunipatula kamo. Pagkatapos, ilubong nyo lang, ipasipakpakan nyo lang. Abi namon. Tapos ang aton nga mga health services, subong di hamak na puwerte ka... Kwan? Puwerte ka lawlaw! Bisan magkanto ka na sa mga government hospital, mga kakipab, yun na po, gabili sa ngilik. Pero sa Luzon, kaakumudaron kung hindi nila makita nga, nga ang imo, sini nga ordinaryo ka lang tao. Dadulo sa Luzon, kagani at tubangon. Oh, magkanto ka sa mga government hospital. Ngayo ka sila sa mga libre nga bulong, wala sing ihatag. Kanto ka sa city health office, mga kakipab, ngayon ka bulong, wala. Ngayon ka libre nga mga bulong, wala. Napuga, bilis ang ngilik man eh. Mga kakifay. Oh, hindi ba na? Oh, so? Amuna? Oh, so, iban pagin nga mga reaksyon sa aton nga mga pumuloyo da. Hudro Montana, shout out sa kay Kim Arizone, Flora, sa Sumag, nagapamati, sa kay Digoma, James. Gini mga idol John, wala git pulos na aton gobyerno. Subong, mga wala, mga puro-puro, git sila mga dinosaur, hindi na mga buaya. Dinosaur. Sa kay Irish Pachero Latosa or Pirotso. Irish Pirotso Latosa. Good evening kay 5 John. Shout out sa imo idol from Haro, Iloilo City. Shout out kali from Kahingon, Sitio Pisao. Kay Ria Kapanas, sa kay Rosimpa. Shout out. Sa kay James Diguman, yeah, shout out lang gali. Boss from Pasig City, shout out gali sa family Diguma,

0: Sita nga mga balaklon nga tama kamahal kag kulang pa pang adlaw-adlaw idol labi na gid gasolina idol amo gani oh ang mga balaklon kuno tama na kamahal sakay barrios diyan sininga ikaw kadto dito kay grabe ka kak mo ngayo di patula ka sige ka lang dawangal ungo ka diyan ka pulpul tai mo eh sige to sa Iga king sa isa ko niya. Pero kung lang taon mo nang iya nga, kwa nang iya nga profile, kwa na, hindi man, kwan, hindi man, hindi man damo. Sa kay Coach A. De Pedro. May gabi, Idol John, pangbiraha sila, Idol, pati ka imo sina sila. Mugid! Oh. Kay Christian Gardose, shout out sa kay Joanna Panier. Good evening sa kay Bengs PSJ, shout out Antonio Talakan, Jenny Haliorina, Rimia Panis, Vic Vic de Jesus. Shout out ko no sa mga taga Ingori La Paz. Sakay Verna Salvilla kag sakay Rhea Capana sakay Rose Simpas. Idmalikin niya. Shout out sa inyo tanan-tanan. Sa ato naman nga mga followers diri sa John Kapulot nyo sila banayaf samtang ginakuha na to, no? Hindi gin ma-contact si K5 Jenny. Okay. So, mga ka-K5, instead kay K5 Jenny, guro, si K5, kwan lang anay eh. K5 Kim, no? Kay Andy Alhado, shout out kay Rubilar Inday Galiano, shout out kagawad. Toto J. De Los Santos, good evening Idol John Kapulot, always sa Koga Pamati sa Barangay Monica, Blooming Treat. Iloilo City proper. Madamog yung salamat sa mga balita. Sa kay Leo de la Storia Singson. Good evening Idol John. Shout out sa Singson family sa Concepcion. Kay Manny Dapat. Shout out kay Verna Salvilla. Sa kay F. Cormida, Hermi Catalunya, Mary Jane Pastrana, and Villaranda. Sa kay Dindin de los Santos. Shout out. Sa kay Yon Wu. Shout out man sa kay Verna Salvilla. Baby girl, shout out may Mercedes Malquerido, Laila Sofia Altolio Roche, kag sa kay Rose Simpas, kay Emma Castro Cabilan, gawin kay 5 John Kapulot, inang shout out sa Mr. Ko, si Agustin Cabilan Jr. Kay Den Villarreal, kay Ralph Dasaluntaw, oy pari Ralph, ara ka na da sa Uman, balik ka na. Ang ambalya siling niya, paano idol paano hindi maglampingasan kag buwisit ang mga taga DOH kay former secretary nila nga si Herbusa permi sa Africa ga siya agitot na permi sa Africa ang agitot niya may new DOH secretary ta si Mercado galing appointed man ni Bangag ate da pugagid. Sa kaya Jovi Kalapan, good evening Idol John, Yodi Kangaro, 18 billion ginlubong lang ang mga bulong nga nagkala-expire sus Ginoo samtang kita aton nagamantiner sang bayo gisik kaga dahon-dahon nga bulong takon na agin panagtag nila na abi kundi wala ma kwan wala malubong among ide munang style nila mong sa kay Romel ni Cornia Banate Meg amo na nga banat agod nga magbugtaw sila sa kamatuuran Hernate Hernani Molino tama ka Idol John banat sa kay Bisinta Latigo Villanueva Latigo shout out Bulit Pinuela baby girl niya paano niya ba si plano ni Bangag nga si Manny Pacquiao ang ikandidato ya for president. Sa kay Ervin Siles, gamiton na siya ni BBM sa eleksyon kaysa tuod lang baskog man si Manny Pacquiao damo supporters. Basi man. Flor de Liza Misa Rua. Ya anay katawhay sang iya nga kabuhin naging intra-intra na mada siya. Gani man. Una ko yung Manny Pacquiao hindi na kaming intra na ya. Katawhay ito ka pangabuhi yan nagulo intra na siya man. Sa kay Sammy Holorte. Good evening, Idol John. Pa-shoutout sa kay Sir Rene Salvilla. kag sa kay Tita Eva Corsino. Salamat kid Idol John. Sa kay Ria Capanas, Rosimpa, shoutout sa mga miyembro sang John Kapulot International or John Kapulot Fans Club International. Good evening. Sa kay Lorly Gardosi, shoutout sa iya mga kabataan, mga pariente kag sa Gardosi family. Ayan, Mateo Gargalicano, Nicolas, Brandout, Dayaja, Boss, John Caps, sa Santa Rosa, Gimbal. Hindi ko pa kapamati sa radyo. Hina man signal di sa cellphone ko. Brandout nga ni Iliko. Ang manager yun na nga bilik sang ilik na nga si Engineer Paguntalan. Da, anong gina O'Brien na da? Sa Iliko, uno. Sa kay Ryan Silverioda, shout out, baby girl, shout out, Shen Tansilia, Tim, Supliko, ang good evening, John. Hi, Miyuki Ki, and Princess watching FB. Sa kay Yonemia Rancilio Maprangala, shout out, kagawad. Sa kay Rita Cleon, K5 Night Watch, mayong gabi. Sa kay Norberto Aguilar Jr., Jerry Medina. Shoutout man, or Miranda. Jerry Miranda, shoutout John Kapulot watching from Kalinog, Barangay Simsiman, Purok 7. Henry S. Somblingo, shoutout Mercedes Malquerido. Kay Victor Baron. Kay Marinette Manican, shoutout Power. Sa kay Japi Gayuma. Kag sa kay Renato Bindita. Kay Juna Labs Kapulot na ka, shoutout! Kamayang gabi! Kamusta? Laon ka mang Japon? Kay Mike Cordobada, kay Manny dapat shoutout lang. Oh, silingya nagapangakig na sa imo. Silingya bangag man ina guro or paldo man na. Baye da. Why na ko ga sapak sa mga muna kay balag ko man nagapon nga mga kwan na sila mga ano gani na sila panawagan ni kay 500 mga basher. Natural lang na. Natural lang mega kontra si Moti sa damo-damo sa mga followers na mga nagalantaw diri sa aton. Sobra 100 kabilo galantaw sa aton di. Siya malang isa ang nagbira sa akon. Bo chilingo 99 akon. Sa kay BGM Takuyanda, shout out man sa kay Pope Jan Piliado. Watching from Sook Aribaloda, shout out man sa kay Arfman Bakon Guay. Sa kay Gina Francisco Sangkubay Haroda, Wilmer Bilonyo. Kaya Agosto 5 da sa Kuwait, shout out man. Mayang gabi, salamat kayo sa pagpag-upod rin sa ato. Sino pagpangalagad kay Richie Magos. Kaga sa kay H. Balbalayo Plana. Niya tama, kagit Idol John, dira nag dira sa Registry of Deeds. Wala ka padanlog, hinay dalagan si mo papilis kung kay isa may rason, fiesta sa tubungan ang nagakapot siya bila iba. Muyayaw ki sa'yo. Kay Bambi Solwita da, shout out man sa mga tagpalamatik, sa mga viewers ko, no, shout out. Ayos, hola, sige! Aranas, K5 Kim. I-check naton mga ka-K5 ang mga detalye sa mga balita. Si K5 Jenny, tani unahon ta, kay nagsalabat no kung mga barangay kapitan. Nag-explain ko no itong mga kapitan bala. Nga wala sila ka-liquidate sa ila sining nga mga kwan. Sa ilang mga gasto lang, nga daw masubra na tani. Itong mga lima ka-tuig nga wala sila ka-kwan. Wala sila ka-audit-audit sa ila sining nga mga kwan. Ka naka-liquidate sa ilang mga pinanggasto. Mga ka-K5. Sabat ko na may duwa ka kapitan na sabat galing doon nga langgit nga hindi malabot si K5 Jenny Subong mga ka K5 no eh sa ilo tadiyo ah may ara pagitani kita ngay pamangkot siya kung ining parte sa reklamo bla ni Congresswoman Jamjam Barunda mga ka K5 nga may nagreklamo to nga mga kwan nga mga sidewalk vendors sa nga syudad K5 Andre ang mga sidewalk vendors sa syudad nga ginpanghatagan bala ginpangsponsoran bla sang payong sang taga Imlo Willier K5 Andre ang kolor sang payong kolor pula tinangatag sa mga sidewalk vendors tingin na pamutang ning mga kwan nagaraya ini ang mga payong nga pula nga ginahimo ning payong sang mga sidewalk vendors bla na kwan pinatawag ko no ni Mayor Isacho kag ginpangambalan yan na ano nang iyong mga payong na kolor pula na pangkwana At kay ni Santos ang payong color blue. Grabe, politika sa sudad, no? Pati mga kwa niya, pati mga sidewalk vendors, yung ilang mga kwa, ilang mga payong blan nga ginagamit nila para nga maghandong sa ilang mga ginabaligya sa may sidewalk. Nga ginisponsor sa ilang mga kakipipes ang mga establishmento, mga dlagko. Kay ang kolor niya pula, hindi kasaho magtulok, smayora isa tso. Gusto yan kolor nga pula, kakason kay ilisan ko na sa kolor blue. Ay karamiton nga klase ning syudad tanaw timprano pag pamulitika na namaliwato galing ko sa bagay kanin sa sugo sa pagpungko yan ang gina-square yan ang politika lang yapon upod siya iya nga mga bata-bata ah abere check na to na mga pila na ka mga balita ka impormasyon nagi ka na kay ka K5 Kim Kaloy K5 Kim sa kampiyon nga report standby
1: K5 News FM kampiyon kampiyon report.
2: Pasko na naman, okay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang? Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan.
0: Pasko. Ano to? Pasko, Pasko, Pasko, Pasko sa mga walahuya sa gobyerno. Pasko, Pasko, Pasko sa mga palakaon. Kag sa mga dalok-dalok sa gobyerno.
2: Pasko, oh. Pasko, yara na sa ospital.
0: Oh.
2: May hand of arrest na ko, no?
0: Ipalagas ka gani ni Martin Valdez. Dembo chimo da, pala, kada. Hindi
2: ko ako niya. Sa Leon, ha?
0: Kung magambal sila nga, siniyang, kung ano, hinahanapin mo yung, ano, hanapin mo yung reporter ng, ano, ng ni John Capullo, yung reporter na yon. Yun ang nagbabanat sa atin, eh. Ah, ti pagmamangkot sila, ako abi tawagan la ko ng John Capullo. Sino ba yung reporter mo ng babae na nag-awit-awit ng Pasko-Pasko tapos nandoon ako sa ospital. Ang balong ko lang, ay, hindi ko alam, wala akong labot doon. Bahala ka na yung manginwala ko ako niya, bisa ni Hada, tapa kaya.
2: May subkwan pa na mo?
0: Ano?
2: Pasko! Pasko! Mm. Wala gin pasuksok ang orange nga t-shirt tungod may suwero.
0: Ay, kalainin! Kalainin!
2: Aba ko gani kay Pab John. Ako na lang nag-edit-edit kay nato mo. Aba ko, ano kita pa nang pasuksok sa iya?
0: Kigan ka na rin mulya eh. Naging tong-tong lang to. Naging pasuksok mo. Imo yas picture man. For picture taking malang to purposes. Kay kuno abi gindakop nila niya tere suksok ka na o ti kay hindi magsuksok o ni tungtong na daw kay picturean talang ah. Baga tapos to suksok na malaban at tos basurahan to.
2: Kay do ka damo gad sang balatian niya.
0: Ano kuno mga balatian niya? Ano
2: kuno? Hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease.
0: Bo, grabe na sa kurason na delikado na.
2: O ang isa pagid?
0: Oh.
2: Unstable angina.
0: Ano na sa yaman?
2: Sa duga, sa kurason man gyapon.
0: Kurason man gyapon. Oh, ano pagid?
2: Coronary artery disease status post PC1.
0: Ay, sa kurason gyapon na? Ano pagid?
2: May ala pagid niya. Cerebrovascular ischemic disease.
0: Ay, grabe. Sa kurason, sa utok may na. Kurason diretso sa utok na.
2: May ala pagid?
0: Ano pagid?
2: Type 2 diabetes mellitus.
0: Ah, ti. Ano. Sa dugo na, sa dugo.
2: Meron pa gid?
0: Ano pa gid?
2: Hypertension.
0: Amo na ning chimpo kay 5 Kim nga mapamanila ta. Makadto ta sa inang Cardinal, ano ganito, Cardinal Santos
2: Medical Center.
0: Medical Center sa San Juan City. Upod ta nga duwa kita gid nga duwa makadto to. Ha? Madala kita sa Klinika D3 Bayo. DTX 500 MyTC kag
2: extend
0: oh extend food supplement for men. Amo nang dalon tang apat ka klase nga produkto sang klinika de alternatibo para nga dasig mag-ayo si former House Speaker Martin Romualdez. Upod ka sakon?
2: Oh, libre ta siya.
0: Oh, dalon ta to sa idolong tagitindi. Hambalon ta libre ni sa imo. Kay balaan manamon, nga bisan ipabayran namon si Imone, hindi kami magbaton sa kwarta kay kinawata na paldo-paldo na sa malitaw. Iatag na namon ni Simo para mag-ayo ka, para nga isulod ka na to sa siya Quezon City Jail.
2: Mayara, pagit ka kay Pag John,
0: wala
2: may hypertension.
0: Oh.
2: Mayara, man sang dyslipidemia.
0: Ano pag
2: ina? Something sa tugo ni probably or sa mga tissues kay Five John.
0: Ate, paimnon ta sang DTX coffee mix. Para nga maka-detox siya, para nga magkalakakas ng mga toxin, ka mga nagalaupod ng mga kwan, mga ano pa ganin, yung mga inang ano panawag sinigani o ah, ang kwan bala? Ang mga kung ano pada nga klase sa mga balatian sa Laos. May matinloan dugo, ya? Yeah. Oh?
2: May isa pagid mo?
0: Ano pagid?
2: Primary hypothyroidism. Ati, sa thyroid.
0: At, ah, may
2: sa tutunlan na bala?
0: Sa tutunlan niya pagid. May hindi kambal subong si kwan? May kwan sa ano tutunlan niya? May problema pagid tutunlan niya?
2: Mm.
0: Grabe nga balatian, iya ba? Yung napuga, bilis sang ilik sang nagligad to, nga sige ang pangawat sang yun ipatulay, huwag masabalatian, baskog lawas ang buisit niya. Anay, subong kay dakpon sa pisuhon, sa damudamo balatian, sa mga, pinakdol talang karoon ay.
2: Ang balya patunad ang kapon na anxiety attack siya.
0: Anxiety attack, sang kakawatan mo! Oh, na, te. Sorry.
2: Ikaw lang yung lagsos niya.
0: Di paano sabi, hindi mo pagtawagon na kawatan kayong kaso, yun eh, plunder! Oh, talong kaso yung plunder, hindi ba nangawat ka sa kwarta sa kabahan sa gobyerno?
2: Awagin siya kay Pag John.
0: Oh, te! Yung napuga, Anti-Graft and Corrupt Practices Act na! Ba, naubugadok ba?
2: Sige lang sa Kipag John, kayo ba sunod tuig, maano kami ha? Maano kami sa Kipag kayo siya? Ma-law school kami para sino?
0: May nagapamangkot. May nagapamangkot. Sino ko nung doktor niya? Hambal ni, kung ano yun, ni Hazel Mayer. Niya, sino na siling niyang doktor niya? Niya, damo-damo, gini masakit niya. Sino yung pa na sa mapatay?
2: Budlay ba lang ka kay Pab John? Nga ano? Gapakuno-kuno nga amuneng diagnosis siya tapos nadayunan.
0: Amuneng nasakit na. Inablang gapakuno-kuno ka amuneng kadamo balatian mo katapusan gali. Hindi magali amun na madayunan ginapilakad na gabaan ka gin.
2: Ang baga ninila ka kay Pab John, kung ginamanifest mo, gaabot yun na si mo.
0: Siling ni Hazel Mayer, siniya hyperthyroidism, niya maniwang na siya tani eh. Damo na bawal nga kalanunon niya. Muna gali eh. Dapat maniwang na siya sa kuno. Kaya nga, ginabawalan na sa mga pagkaon. Doon nagniwang gin man siya, no? Nagniwang gin man siya?
2: Basi nag-ano na iyaya ka kipab doon? Basi nag-gym siya ba?
0: Naton, basi nagniwang siya kaya hindi siya katulog. O base kung iyagi man na hungod nga hindi magkaon-kaon kay mati siyempre makapanginaon ka pa sina nga sus grabe ang kwansi mo makon mo tanan-tanan nga mga congressman ka simba sa imo sang speaker ka ha pasugiron mo ka pasinggiton si kwan da si Jervel ano ganito si
2: Luistro
0: ha sili niya nagbaha sili niya nagbaha ang ano ganito man, bumaha ng programa dito sa Batangas dahil kay speaker. Tanan-tanan ng mga pagdayaw, pag-praise sa kay Martin sang Chimpo nga siyang speaker. Halos grabe nga mga pagdayaw sa iya mo. Tapos grabe nga pagdayaw si mo, tapos gulpi lang prisuhon kay mo, dakpon kay mo ka prisuhon. Hindi kay mo, sana makatulog kay Hansina. Tila ba laban na mugi managuro, nagniwang siya, hindi siya katulog. May ano gani panawag tong ngambal to, insomnia.
2: Anxiety attack.
0: Anxiety attack. So muna laban-laban, guro, gidman. Kasi may ara, gimas niya muna, hindi siya katulog, kiti anxiety siya mo. Pero tihapos muna ako ng anxiety attack ha. Paimnon ka muna nabulong, hurago ka muna nagyapon. Di ba, kipipe kem?
2: Ti amura ka kipag John, balan mo ano ang bal ni Secretary John Vikram Mulya.
0: Ano ko no?
2: Balya. Mabigat man sa loob ko dahil kaibigan ko talaga yan.
0: Oh.
2: Pero pinapakita lang talaga namin na wala kaming pinapanigan. Dalawa mga mugid ang K-pop dyan.
0: Nga, man artista, man ka numero uno, man ka kwa numero, man ka numero uno, man ka artistahon.
2: Dodorito na siya, Buas.
0: Ha?
2: Duma pa Iloilo, man ko na siya, Buas.
0: Kanto sa ni Buas? Kulo kanto ka ni Buas, kay balbalon tagid ka.
2: Sang?
0: Microphone eh, para nga makasabat sa imo na, ano ka manimo man, ano yung balbalon sa imo. Pamangkot eh. Balbal todo pamangkot para makasabat sa santa ng tanan ng mga isyo. Dami tanami tanit kung dalon niya pagin si matibag. Kay duwa sila matibag, bakulon ko.
2: Sang?
0: Pamangkot. Oh, tiyan nung balita, tanaman.
2: Kaki Vibe John, actually may statement may kita di rin no, sa city government ang regarding ba na no, sa payong Kaki Vibe John. Ang issue tara sa may payong no sa merkado tara no sa mga sidewalk vendors.
0: Sa sidewalk ko.
2: Oh. Nagpagawa diri sa statement ang spokesperson no sa Office of the City Mayor nga si Miss Mrs. Joy Pantelaga Gorosal nga accordingly wala kuno yan sang mando. Si Mayor Raisa Tranyasso angot diri no sa ginaligar pagpailis sang duagdo nga payong sa ginpanghatag nga pula nga payong sa isa ka establishment no particularly pawn shop na siya kakita diyon sa mga sidewalk vendors. Dugang pa diri ni Gorosal nga as of this time ayara no sa South Korea para sa isa ka official engagement ang alkalde or si Mayor Trañas sa International Disaster Resilience Leaders Forum nga nagsugod kahapon.
0: Tinga ako na to sa Korea ni sa bilik tawag ni kakamando. How? Gaguhon. Gaguhon patanila blaw. Eh problema siya kay gago na tagaguhon pata. Mango na ta manguon pata. Nga ako na to sa South Korea, hindi siya katawag ni kamagambal. Nga eh, mando na, parang kung birahon kita nila, may isabat ko nga request Korea, no labot ko na. Ang kagago mo eh. Oh, lalaki to, ako na birahin, hindi babae. Oh, K-5 Kim?
2: Bayag pa rin niya, ka-K-5 John, niya hindi natuhoy no, sa duago kon color sa mga payong ang ginapatuman sa baylo amo ang pag-regulate sang sidewalk vending. And accordingly, sa statement pa rin ni Gorosal, ginpathag niya doon nga ginapahanugutan ang pagbaligya sa sidewalk apang ginaregulate na sang city government ang mga tent, canopy o kon payong kung for example, nag-extend na siya bala, no, kung nag-obstruct na sa alagyan no, sa mga tao K-5 John. Wala man sang ginpatawag no nga pag sinapol sa fifth floor kaya actually no one of the claims or allegation nga tigin meeting kay na sang aga dira sa may Central Market K-5 John no mga vendor sa fifth floor dugang pa diri ni Gorosal na sa ila yang pagvalidate ti wala man kunoya sang ikalima nga panalgan ang Iloilo Central Market asa lang ya sa fourth floor K-5 John so ila diri panindugan nga ti not demanded no sang alkalde kag tawag na no wala sang an issue no sa ila diri nga bahin may kang tanan diri sa pula kag asol nga payong kag K-5 John kay accordingly ang ilagin himo no amo ang pagregulate sa sidewalk vending particularly no sa mga tent canopies nga naga-obstruct no sa alagyan sang mga pedestrian o kon mga tao K-5 John.
0: Mugali na so hindi pwede. Tikay nga, ang buot silingon nga atong gin-post ni Congresswoman Jamjam Barunda. Do, gusto na pagwaon nga si Congresswoman Jamjam Barunda pa ang nagabinote. Kaya nagahimu-himu, istorya mo na.
2: It seems like if I've joined.
0: Rin nami eh. Okay man labot na si Congresswoman Jamjam Barunda. Kaya kung pula man ang kulor, yamugin mo na yung kulor sang payong sang Imluwilier, hindi ba?
2: Branding gyud nila.
0: Oh, branding nila na kay ila na iya pula, ila na iya kag sila na iya nag-donate mong way labot ni Congresswoman Barunda nung labot. Pagkatapos ilis-ilisan mi mong kulor na kay ang lain da kon ginapa-implementa nila nga may standard nga dapat nga ibutang da. Tinga nga ilisan gisang kulor. Oh, nga kulor gyud ang ginailisan nga hindi sila gusto sang pula. Kay ang pula tatak Barunda. Okay, K-5 Kim?
2: Abogat niya K-5 John. Pero based information, so buong hapon, may mga M. Lueller kung pula pa man yung mga payong na ginagamit dara sa isang pila no, ka mga sidewalk vendors kay K5 zone. So nagkailangan yung mga pagpathag no, kag allegation sang magtimbang a kampo no, may kang tanan sa ining payong. O kumbaga sa mga bagay-bagay nga ni kuntani no, wala na dapat niya sa mga buot silingon o kung kita siyempre establishment wala na ton amo gina yung ilang branding di mo man islan alang man islan mo na sang duag blue iya na sang kakompetensya sang M. Lueller kay Pabjon
0: ginpatawag sila kuno sang meeting tapos dito kuno sila gin meeting sa fifth floor sang Central Market dito sila nag meeting tapos ang hambal amo niyo silingya kung sa fifth floor sang Central Market sila nag meeting tani libre ila paye payong kaso red tinagpabakal naman siya sang payong nga blue sa ila presidente tag 530 paabi wala sila mahimo eh blue gid ang ila nga gamiton taga City Hall ang nagmeeting si ila oh te kita mo gid oh mensahe
2: pero there is a statement kay K5 John Abayadrino. We also checked the claim that vendors were supposedly called to a meeting at the fifth floor of the Central Market. Abal rin ni Gorsal, wala ako nung sang fifth floor, ang Central Market. Kaya ang uppermost area ako nung sang Central Market, amo ang fourth floor, which is rooftop parking area kay Five John.
0: At diba si dito eh, galing iti, hindi man na kay, hindi man nagkakahulugan nga kumo, kaya mo nangambal nga fifth floor, gina? Base ang pagiging chindaya, flip floor na to yamong buot siling yung pirote, base floor, fourth floor eh. Balok ka ating mga tao na kung maghatag sa informasyon kung kaisa, why naman siya ekbalo kung din itong pinakmataas nga putok-putokan, basta nag-meeting ah. Ang pamangkot, nag-meeting, wala. Wala?
2: Wala ko na.
0: Wala ko na meeting. Titaga City Hall, mabala nag-meeting sila? Wala ko na?
2: Wala ko na.
0: Oh, butigon. Buot silingon, may butigon di.
2: Which is which?
0: Pamangkot, sinong gabinutig?
2: Bato, pick.
0: Kaya laban-laban eh, kada para mga amo gani ni kong kaisa. Labanan, sinita ng tananding butigon di ara pirmi sa City Hall. Ay, kabalong naan mag-imo-imo istorya ang City Hall, subong. sige lang ah, wala tontan lang 2028 election, bla. Pari mo sa inyo. Bayin lang nanay ah, pabirahas na datudo. Latan nyo lang 2028 ng eleksyon, kay lapit naman lang. Saan lang tuig, kulang naman lang isa ka tuig oh. Next year na, filing na sang certificate of candidacy. Sang 2028, hindi bla? O, balaan tara.
2: Kaga aprobado na gani ko sa Kamara sa third and final reading, ang ining five term. Kaki 5 John sa mga sang barangay and sang Gurayang Kabataan officials.
0: Oh, ang 5-year term nila. 5
2: yes.
0: Years. Oh, 5
2: years. 5-year term, yes.
0: Oh, approved na siya pero ang
2: sa kamara sa House sa of kamara. Representatives level pala.
0: Why pa sa Senado?
2: Yes,
0: kita John. Pa man gyapon ang pirma sang presidente. Kag wala labot sina duan ang ginfile nga kwan mong ang sa Senate bill daw duan ang ginfile mong ang extension sang or pagpalawig sang terms sang mga barangay official kag sang iske sa sulod sa 5 ka tuig kag ang postponement sang barangay election pero ang postponement sa barangay election daw ay gyapon chansanga matakol pa no pero ti sa House of Representative pa mana abot pa mana sa Senado meaning ang mga nagagwa nga informasyon gani parte ni barangay ni nga dapat patapuson na ang barangay eleksyon sa 2026 sa November nga ini dapat eleksyonon ana ang barangay pagkatapos ang eleksyon sa barangay amo pagpa-implement sang 5 year nila or 5 years nila nga term of office amo na sang drop mag-start ang 5 years nga term of office nila K5 Kim
2: amo ka K5 John okay. Sa dugang naton dari no nga balita lokal may nagluntad no nga hacking incident o kung pagpanglabo no dira sa may area sang barangay Tuyungan sa Banwa sang Kalinog Iloilo gabini na sang September 7 accordingly ti ang ining biktima ang tiyo nga si Alias Andres 57 anyos kag ang suspect naman no amo si Alias Noy 31 anyos nga lunsay residente sang nasambit no nga lugar o kundi sa may barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo. Accordingly kay Kipa John ang ining victim accordingly ti tawag na no nagapuro pa masyara na drabe mo ang ining inablos niya ang nakalabo sa iya sa ilang balay since kapitan na ilang man and ginpamangkot no sang tiyo ang ining si alias Noy kung nakapanyapon na siya. Pero dito na, no, gulpiyada lang nga nagpanglabo siya. Kag, accordingly, mayara, no, sang deferensya sa paminsaron ang ining suspetsado kakipa John. Kag di, kagabi, nagparagyo pa niya siya, no, naglakat-lakat, nagkalabot siya sa nabukid ng aporsyon kag sa kaiting na, no, nga barangay. Pero tika ina sa niya aga na dakpan, no, sa aton siring nga mga otoridad sa bulig, no, sang force multipliers. Kaya actually, ang igo ni no sang pagkalabo sang victim na tiyo yara sa nawala niya no nga dulungan no sa kray apa sa talinga kaki 5 John kag accordingly ti amo na no as of this time yara naman no sa stable nga kondisyon ang ining victim wala naman niya sang plano nga mag-file sang kaso ang ining pamilya since nga parentihan na yung mananay sila kay Pam John, isala man sila kapamilya, batok na rin, no? Kay alias Noy, kay considering nga based man rin sa ilang information nga mayara, no? Sang deferensya sa paminsaron, may ginainom, no? Nga maintenance ang ining nakapanglabo, no? Kasi alias Noy, kay Pam John.
0: Okay, sige. Salamat, kid.
2: By the way, kay Kipa John, yung natamyaw na itong dara, no? Si Mami Immaculate sa Distrito Sang Lapas, si Sir Cliff Acosta, drama, no? Sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. And of course, drama no, sa may area sang Quintensalas sa pamilya Goles. And of course, dira sa may Rizal Lapos, Kipa John. May ano ka di ho? May kalamay hati.
0: Kalamay hati? Bow!
2: Big Mac!
0: Bow! Perte! Bow, paborito!
2: Kalin kay Tita Rura ng mapa!
0: Aragay! Sa kanamiton! Bow!
2: Kagkay Ma'am Veronica! Kay Ma'am Maymay, kay Ma'am Kaykay.
0: Salamat kita sa di kamay. Salamat kita sa inyo, tarantanan. Pasinsyagin, hindi ko kaway ko kagadto sa inyo da. Sa makachimpo, galing mamasyar man tala sa inyo, kinong hidlaw man ta sa inyo da.
2: Kay Ma'am Veronica, kaya mabaya ko no kayo na tawag sa yan, ikakipay break si Victoria mo.
0: Veronica na siya.
2: Veronica na siya.
0: Wow, hindi na ya Victoria. Si Victoria.
2: Victoria secret na siya.
0: Victoria na ya secret na. Si Mami Immaculate, ito yung sulusunggod man guro sa akon. Ito kini daw mga 20 na katuig, way may kita ay mo.
2: Magpasyal dito si Kakipay Idol Jun.
0: Oh, te, kita mo. Huwag kang mag-alala, Mami Immaculate, no? Pag mag-time pupunta talaga ako dyan, namimiss ko na kasi yung ano mo eh, yung
2: siumay?
0: Siumay mo eh. No?
2: Siumay. Yung sandwich, ano pang ginakaon mo daw?
0: Siumay at saka ano, at saka yung gatas. No? At saka yung mani. Sige, anyway. Mayang gabi na sa aton ng mga suki, sa tarantaran ng mga suki ta.
2: Yes, kay K5 John. And of course, sa aton sirino, mga ka-K5, mag-inom ka mo no, sa DTX Coffee Mix, ang healthy coffee, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy, nga mayara sa chia seeds nga nagabulig no, sa pag-detoxify sa mga toxins sa aton siring lawas. And of course, this sugarcane extract, kaginino ang tested and proven gin, no? Kaginainom ni ka-K5 Jason Talaron. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Ang mga balita ngayon batian mga ka-K5 ang buylog nang iradulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, nagikan sa isa ka cold pressed extra virgin coconut oil, mga ka-K5, no? Kag-inisya ang kilalagid nga antiviral kag-antibacterial specialist buot silingon kontra sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso. Kaya ang Klinika D3 Bio nga halin sa or ang hanin sa extra virgin coconut oil nga parte sa Nditribayong ginahimo sa ato sining lawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kaki 5 isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog nga antimicrobial sa aton sining properties no sa ato sining palibot kag wala labot sina nagabulig man ang ato sining klinika Nditribayo mga kaki 5 pinaagi sa pag himo sang sining vitamin K sa ato sining lawas nagahatag ini sang vitamin K monolaurin blani mga kaki 5 nagabulig ini para sa paghatag sang maayo sa ato sining lawas kag isa na diri ang vitamin K mga kaki 5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka wala labot sinagi na pinamapanami man sang klinika Nditribayo ang absorption sang pag-usar sang inang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agad nga magbulig para sa pag pag-control o kon pag-dula sang inang bleeding o kon pagdugo sa ato siningalawas kon nadinggi ka na. Ano yung paginahulat naton mga KK5? Para sa aton makauturan, inom na kita sang klinika Nditribayo na superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, kalsubuman, iban ng mga viral and bacterial infections katulad sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika Nditribayo.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
0: Sa ato sila nga pagpangalaga this time, check na ton, sinusubong ara sila niya ta, K5 Jenny. Check na ton ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay K5 Jenny, kayo na arena. Ay mga kapitan nga nag-explicar kung nga away na kung maudit ang ilang mga panggasto sa barangay nila sa sulod sa limang tuig, no? Iban di matag limang tuig, mga KK5. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay KK5 Jenny Kaoyunan.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: KK5 June, natigayo naton nga malabot no ang duha sa apat ka mga punong barangay KK5 June. Sila ni ang mga nahambal naton kahapon nga or kagabi nga report naton nga wala nakapasa sa ilang financial report sa masulod sa nga lima katuig KK5 June. Una, si punong barangay Efren Sinayo sang Don Esteban Lapus KK5 June nagpaathal ni siya kung nga ang wala sila nakapasa. Ang rason ni punong barangay Sinayo KK5 June is that nga naghatag sila sang ilang pagsali KK5 June sa ilang barangay treasurer. Ang barangay treasurer ni KK5 June, sila ni actually ang naga-liquidated, naga-obra sa ilang monthly reports, naga-obra sa ilang disbursements and payrolls and anything that goes with the budget KK5 June. Mm. According to Mr. Sinayo, 2019 pala KK5 June no, or 2020 sa nagpungko ini siya, ang barangay treasurer na nila KK5 June ang naga-proseso sini kag nagapasalig bala KK5 June sa ilang at okay na ang budget nila, nakapasa na sila sa ilang liquidation diri sa may Iloilo City Government, kagula sila sa dapat problemahon ka K5 June. At according to Mr. Sinayo, since nga nagpasalig naman ng ilang barangay treasurer, kag monthly man ka K5 June, nag-abot ang ilang sweldo, kag allowances, wala naman nila ka K5 June, usisa gid sang madalom kay K5 June or why na nila gin double check ang ilang mga dokumento kay K5 June only to find out sang 2025 ulihin na nila kay K5 June discover nga gin papanaugan man gali sila sang notice of disallowance sang Commission on Audit kay K5 June pero wala ni ginhamba sa ila sang ilang barangay treasurer na discover na nila kay K5 June sang subong atuig 2026 sang bulan sang huli nag-resign ni KK5 June si ila barangay treasurer kag na kumbaga na butang sila sa ital-ital nga wala pa sila kapasa sang ilang liquidation wala gali sila KK5 June sang annual budget may notice of disallowance sila ka halin sa Commission on Audit kag amo na KK5 June nga ti nakibot man ang bugos nga konseho kay even na bilog ka council KK5 June sang barangay Don Esteban gin papati o kung Salig bala ka kay Fab June sa barangay treasurer nga nahitso na ya ang ilang nga mga kinahanglan nga mga dokumento, mga liquidations kaga iban pa ka kay Fab June. Ako may tiyempo, pamatay na to, no, ang kabahin sang payaglamang ni
0: okay.
3: Punong barangay Efren Senayo sang Don Esteban Lapus.
4: Ako lang day amambal, hindi ko man na pwede nga i-deny ito. Siyempre, JLG na napag ang kuha, accounting, nag-plus tag. Butigun man ko nga hindi ko mag-ako nga amo na ang natabo. Pero ang kuha na daya, amo na silim lang ang subga na itong kapag sali. Kaya di saan kami nga, hindi lang ako, bilog nga council. Since nag-take over ako 2020, 2019 pa lang galiya mo na na. Di kada sukmaan ko sa kunsang council, okay na to, okay na to. Di salig man kami, kaya sige release ya. How come nga naka-release sa kung wala sang kwan? May ginapadala, may nakita ako na nga notice of disallowance, pero nga nakapa-release ya. Kaga hindi ko na ma-deny, ito mo dabato man kami tanan. Oh, hindi na sila nga ako na nakapantaan.
5: So, niya to mo tarikap ang previous na kapitan?
4: Treasurer.
5: Upper
4: Treasurer. Eh, muna gani nga po niya kung kaysa ang taman mga pagsalib lang. Eh, siyempre, dugay na sa mo. Eh, anong mahimo ko kaya mo na yung natabo? So, subong niya nga mo, titigaan kami pila kamulan to comply. Pag sa bulig man sa mga konsiyal ko subong, Aga, makita niyo na dyan ang file o. Gin-file, ginatana lang ang amon na financial statement.
5: So, from 2019, kap na recover na to, ng mga documents from 2019 up to present.
4: Alam.
5: Kap, you mentioned, napapanawagan ka mo notice of disallowance sa COA sa San Unruni, kap?
4: Eh, kung may maabuti, ginatago, eman mo.
5: Okay.
4: Tapos, sa tingala ko nga, kung may notice of disallowance, nga maka pagwasa, kas.
5: Pero huwag ko lang, kapsa sa ano nga tuig ka mong ipapanawagan sa notice of disallowance ang COA?
4: Eh siguro, sang umpisa sa 2019 yun naan, wala na sang financial statement duro siya.
5: Subong lang ni ang notice of disallowance, so kung sa previous
4: case, naligad pa eh.
5: Naligad pa tuig. Pero subong nga tuig, ipapanawagan ka mo ni notice of disallowance, wala man.
4: May harap man duro, kaya siyempre, pag-resign niya, dito na naman na balan.
5: So pila ka notice ang inyo na baton ka? Na nakita niyo siya.
4: Sa akong pagkabaton ko sa notice of disallowance sa kadto kami to. Sa kuwa.
5: 2020 ni Kap? Ano
4: nga ito? Ika tuig lang.
5: 2025.
4: Eh, abi ko okay na. Ako ni kadua na makadto ko to niya, hindi na Kap. Ako na lang makadto to. Ay, na po ng kwan. Wala kong kaisa mga bilang tamaan mga pagsali.
5: Okay.
0: Kay Five, Jenny?
3: Yes, kay Five, Zun.
0: Ah, ikaw ang barangay kapitan, sali kay imo. Dapat ya ubrahon mo na nga imo man eh. Araw-araw ka man, timo man. Naton, kinatamad kay imo, nato mapaluap kay nga, why ka hinalungong? Oh, kay Five, Jenny? Why namang an? Why namang an? Why hinalungong? Amo nang rason. Why namang an mo? Why hinalungong? Kay kun may namang an na, may hinalungong na. Ah, ubraho niya na. Araw-araw man Mario Inigila, salig mo na timo to sa iban. For example, kun hiluan kag ni imo to saligan, kay saligan mo to imo. Sa malipot niya sugila nun, parihog sila nga mga wala hinalungong na sa barangay. Oh, okay, Five Jenny.
3: And on the other hand, kay Five at June, nalapot naman, nalapot man nato, no, si punong barangay Arenate di ko sure sang apelyido ni Kapitan kay Five at June.
0: Ano si barangay?
3: Punong, Kalaparan, si punong barangay Arenate Tubales, sorry, pasensya kay Kap. Angot man sa iyang explanation kay Five June, kay isa man siya sa barangay na wala naka pasa sang ilang liquidation ka kay Five June. Ang senaryo naman ni ka kay Five June sa may barangay Kalaparan Arevalo nga ang wala nakapasa sang liquidation ka kay Five June is ang former kapitan, si punong barangay Cecilia Nava, kay 5 June, from 2019 to 2023. Kay si punong barangay Rinante, 2023 na ni siya nakapungko, kay 5 June, first term niya, sang last nga BSKE. So, ang previous nga administration, kay 5 June, ang wala nakapasa sa ilang liquidation. Kag sila man ni kay 5 June, according to punong barangay Rinante, nga wala
0: Kumula,
3: sang proper endorsement.
0: K5GN Rinante Tubula.
3: Pasensya, Rinante Tubula. Tubula. K5 June, Rinante Tubula. According to punong barangay Tubula, nga muna, wala sang proper endorsement kag proper transition. Bala ka K5 June sa mga newly elected nga mga barangay officials, wala man lang napasa sa ila ka K5 June ang mga dokumento, even ang mga gamit para sa barangay ka K5 June. At ang actually, according to Sir Rinante, nga si punong barangay si Levy during that time, majuti gulang naman ka K5 June. O dito wala na pala na naasikaso. Kag ang ilang barangay treasurer ang na-stroke ka K5 June. Wala naman siya na-specify kung ano nga tuig. That's why wala na-get properly na-endorse sa ila. Kag na-timingan pala ka K5 June 2019, 2020, 2021, COVID pandemic or pandemic kay 5 June mo COVID to na kumbaga na lipasan ng balang kay 5 June now. That's why nga wala nakapasa ya ang previous administration. Pero ang administration niya ni punong barangay Rinante from 2024 nakapasa sila ya kay 5 June sang ilang barangay liquidation kumbaga ka K5 June nagsubong 2025 kag 2026 ready naman sila ya magpasa sang ilang dokumento subong nga bulan because ang deadline nila ka K5 June is September 16 according to punong barangay Rinante ready naman ya ang ilang mga dokumento kag handa sila maghatag sang assistance no sa previous administration kung may mga kinahanglan nga ipasa nga dokumento ka K5 June o kung kinahanglan nila kung paano i-compile ang previous nila nga mga resibo kag iban pa kag K5 June nga mga papeles. Yari bala K5 June pamatay na ton ang bugos nga pahayag ni punong barangay Rinante Tubola sang Kalapran Arevalo.
6: Muna ang 5 years na kay sang previous pa na yan na administrasyon kag wais na ka atag sang transmittal nila sa amin.
7: Pero ano, i-clarify ko lang, Kap, ano ka nga tuig nagpungko as kapitan?
6: Nagpungko ko sa 2023 November.
7: First term mo ni Kap?
6: First term ko pala.
7: Ano ang why ba na proper transmission from, I mean, proper ba na endorse ang previous nga kapitan ang mga dokumento kag iban pa nga mga ano sa barangay? That's why?
6: Why sila maging dinatag sa mo ng mga papilis na damo pa gani ang mga kulang-kulang na ginpan nila sa gamit gani wala gani di kaya kulang-kulang.
7: And since right now nga mayara na bing letter from the city accounting nga wala gid ka makapasa, are we complying? Nagkakapamusta nga itong compliance sa ni?
6: Mayara di ginpasa sa mo na demand letter 2019 sa 2023. Pero sa 2024 yak sa kami niya gitingwan na namon na makapasa sa namon mga papilis.
7: So bali clarify ko lang Kap, 2019, 2020, 2021, 2022 amo nang wala ka pasa pag 23 pagka 24, 25 nakapasa na kami.
6: Ang 24 nakapasa na kami. Pero ang 25 subong dinobra sa ngapon treasurer pero apan na nang tapos na lupasa na lang ini na September 16.
7: Okay. So ano ang plano natin sa remaining 2019 to 2023 Kap nga wala na to napasahan? Ano ang advice sa inyo sa DILG, advice ng City Accounting sa inyo since wala sang proper endorsement?
6: Ating ginatingwan man namon sang kan sang nakon treasurer na brown ina ng mga papilis para mabuligan na lang ang previous na brown ang ina ng mga papilis pero sa parte sa mga financial report nila yan sabto ni anila sa kuwa.
7: In terms of budget, yaka pula tayo problema budget sa barangay?
6: Budget sa barangay, wala ng problema. Sige ako niya Pekto, sige ako niya Panwildo, why kami sing nadili.
7: So, bali 2024, yaka 2025, may aray tayo annual development, may budget tayo, annual budget tayo na napasa.
0: Okay.
3: So,
0: ang problema, kalabanan, ang previous nga kuan nga administrasyon, previous nga mga kwan nga mga barangay official ginpawalaan, pero dapat ikwan gina nila siyempre ang una to mapawala naman na to ititapos naman term nila imong ya bahala kamo da kamo naman da so bisan mawala sang proper nga turnover kag wala sang proper nga pag turnover sa mga papilis, dapat ang barangay treasurer nga una kung hindi na siya amo ang barangay treasurer, dapat siyang ipatawag diya kag ipa-turnover masyado kag iplastar mayong tanan nga mga papilis. Ara man lang na sa barangay nila, hindi man pwede dalon ka barangay treasurer nila. K-5 Jenny?
3: Yes, amo na kay 5 Juno. Di sa case sa Don Esteban Lapus, tingin na patama, tato nila kay 5 Juno, may bag-o silang treasurer naman na gin-hire abig kay 5 Juno. Kag same as sa may barangay Don Esteban. Actually, kay 5
0: Juno. Thank you, Duane, YPX Sabat. Okay, lang na chimpo tao na ubos na. Mga kakifive, anyway, buwasa, follow up po na ito ni. Kaya lang alam, chimpo tao din sa ato siling ang pagpanglagad, mga kakifive, chimpo tao, naglapaw na ganing-galing. Daw kulukumplito na mga report ni K5 Jenny. Buwasa, K5 Jenny, follow up po tang duwa nga mga wala pa kasabat. Barangay San Pedro, Mulo, kag ano pa yan itong barangay, itong isa to. Halanduni Estate. Lapos. Abe, lihat na sa duwa ngani ka mga barangay ngani. Kag mga ka K5 no, para buwas ma-explicar Manila ni. Kag ti siyempre, ban pagit ng mga balita, impormasyon, damo patani ta sa mga trakayon, galing waya lang na tiyempo ta. Mga ka K5, inom hindi magkalipata, inom sa klinika DTX Coffee Mix, ga cafe ka na, ga detox ka pa. Kag sang extend food supplement for men, mga ka K5. Ang extend food supplement for men para sa mga lalaki, ng mga nagaluyan ang tuhod. Pabaskohon ang tuhod. Pabaskogon ang tuhod kag ang ikatatlo nga tuhod. Ang duha mo ka tuhod kag ang daw pareho kalaba sang imo nga tuhod nga asta sa taga tuhod. Pabaskogon pilagi sa pag-inom sang extend for supplement for men, may maka kag labuwas ka nga nagabulig, hatag extra energy sa lawas naton kag nagapanami sa aton nga blood circulation para magabalik ang aton nga alindog. Para sa mga kalalakinhan, extend for supplement for men kag Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kuita tiyempo dres sa atong pagpangalagad sa kalas sa bilang opuersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman yung ka-K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iruilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: K5 News FM
11: 88.7
10: Champion. The best radio station.
11: Your favorite radio station. More hit music. More

0: Campeón.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
0: Campeón.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: TTX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Lain gid man kung kana, tigulang kana.
8: Oh.
9: Tapos hubin pa imong pamatinan.
8: Uh-huh.
9: Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
8: Uh-huh.
9: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
8: Mm-hmm.
9: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Oh,
9: no?
8: Ang
9: o ang tail ends ang DNA causing mutations.
8: Mm.
9: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
10: TTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. TTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may TC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kag DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
8: kag may TC. Ayun, the more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang ha, may TC or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag may TC ka. Or, PRC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw.
10: TTX 500.
5: TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Every bio.
15: O si Karen, kadang mong isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3.
7: Para sa matilo nga dugo.
10: TTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: TTX 500.
7: Ang TTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
17: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega.
5: Premium.
17: Nationwide.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
19: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
5: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilo Wood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
20: Good news!
5: Good news!
20: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
22: Available now.
0: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
21: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
24: Tigasing!
25: Tigalaba!
24: Tigasay!
25: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extel!
25: Supplement for men!
24: Dortes!
25: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
24: Yung may VCO!
25: Ang VCO!
24: Yung may D3! Mabakas
25: mga butika!
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
29: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow! My puso!
31: K5 News FM.
32: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
33: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-Fi!
1: Bardagulan sa K-Fi!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupon si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago na programa na makahatag sang kasadya sa inyo! Kasadya sa inyo! Bardagulan sa K-Fi!
0: Bardagulan sa K-Fi!
3: Bardagulan sa K-Fi! Kaupo si Macho Kulit!
4: Agay! Sakit-sakit! Kitiyayayayay!
5: Ay! Oh, agay! Biskan sakit! Pero, nami!
6: Tawag na!
7: Maxi Nadia ta!
6: Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
8: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
9: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
10: Hala ka pamantay sa iban! Kung galingon mo, hindi mo mabantayan!
11: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
1: Macho Kulit! Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
12: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
1: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
0: Bardagulan sa K5!
13: It's time to rise! Higa ka dugdug again!
14: Kampiyon!
15: This program is rated PG.
16: Rated PG!
15: So bawang bad words.
17: Bawang bad words.
15: Pero pwede ang bad jokes.
16: Enjoy!
1: Bardagulan! Bardagulan!

0: Mahit ayag ng gabi, Western Visayas, alas 10, this is Ais na. And this time check is brought to us by GTX Beauty Soap. May habon ka na sa guya, nagapanami pa kang nagapapino pa sang imo guya. Distingi ha, GTX Beauty Soap. Ang habon ni Doc Ramil Oy nga may with Ampalaya Leaves. Manami inim. Nagapanami isang guya, nagapadula sang punggod. Imo punggod. Pusa dayon. Well, sa mga K5 natong yung nagatutok sumong sa itong program, madamo nga salamat Western Visayas. Ang ining programa Bardagulan, ginahatag ni sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ah, hindi ka mo mag-ilustar anay subong o magturo-tambay sa dalom sa mga kahoy nga may mga gaturo-tambay nga tubig dira. Kaya basi may mga lamok, may mga pitik-pitik na bala. Once gani nga makaturo-tambay ka na ka makagat ka sang lamok, mao delikado gad. Inom ka gipirami Klinika DTX 500. Ah, gag inom sa Klinika D3 Bio mga kakayfire. Well, sa mga gabi, matulot tamyaw kita, anay. Kaya ato nga mga friends, para sadya kita sa bunga. Ang shoutout natin si Rolina Kadzawa na nagamati sa bunga sa aton, si Ma'am Augusto 5. Good evening, Ma Chocolate. Ah, nag-watch kami ni si Mo Idol. Ah. Good evening, Macho. Kaling watching from you. Hello, Erica. Malo, hello, Erica. Good evening. Kumusta ikaw, dira? Kay April Isabel Falalimpa. Wow. Very supportive ni si April kag si Erica. Biskan sa Iconics, mong VXN, kag sa programa ni Macho Kulit. Ara siya gyapon, ganang ka-support. Madamo nga salamat gid sa inyo April kag Erica Bao. Kit anay naman kita ng mga palangga this coming September 10 sa Municipality of Gimbal. Kit anay kita da. Mag-enjoy kita ka magkaon kita sang orange kang lemon juice para sadya. Inatamyaw ko man si Kunil. Nga nagamamati subong sa aton Kunil. Mayang gabi sa imo Kunil. Kag sa mga friends nga nagapamati diri sa may South Baluarte nga nagatutok sa buong sa atong program. Mayong gabi ma sa mga taxi drivers natin nga nagatutok. May gabi sa inyo, the sirs. Kamustang inyong income sa buong? Baka medyo nag-ulan-ulan na naman. Gamahal. Nga nagamahal. Nga nagamahal. Ang balaklon sa subong na panahon. Well, sa mga kaka-K5 naton, nga nagpamati sa buong sa ating program. Thank you again sa inyo. Natamyaw ko man mga friends naton dari sa may Rizal Palapala nga always na nagatutok sa ating program. Thank you. Sir, tani makalago ka mo di sa Miyagaw, sir. Oh, tani, no? Oh, wala pa man event si Mayor Richard sa buong. Wala, ima kong ipatawag sa buong. Basi next December. Kita na naman kita dira. Sir, tani makabalik ka mood naman ka mood sa September 16, sir. No, oo. Tani lang. September 10 lang kami, yasta. Watching from Barotac Nuevo, Iloilo, si Sarcoma. Hello kay Sarcoma Bilin. Magrabi mo ngalan ba? Baskog-baskog imuning. Nakatamyaw ko man, mga friends naton, diri sa may Ordanita Uton. Nga nagpamati sa buong sa aton. Good evening sa inyo. Well, thank you so much, kid. Kaya ginatamyaw ko man mga friends naton dari sa may Arevalo. Nagatutok sa buong sa aton. Mga taga Arevalo, how are you? Thank you man sa kay Rogene Baltazar. Mayang gabi sa imo, macho ko din sa mga viewers natin. Nga nagatutok sa buong. Mga kikifay, madretso naman kita sa atong nga drama. Atong nga drama kagabi, sugpunan natin. Para nga makarelax ka mo dira.
1: Dear, macho kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: cuento, mi sei sai.
1: So, punan naton ang istorya kagabi, mga ka-K5. Nagaplano ang asawa ni Litoy na magkadto sa Singapore. Macho kulit, grabe gid ang pagtatar sa mag-asawa sa akon nga si Sir Litoy kag si Ma'am Princess. Isa ka beses, macho kulit, nagaplano ang asawa ni Sir Litoy nga magkadto sa Singapore. Kag nag-istoryahan na sila ni Sir Litoy. Nagplano man si Sir Litoy nga hindi siya maglakad sa Singapore para may upod kami ni Yaya sa sulod sa balay. Bernes ang gabi, mga chocolate, gindulong namon si Ma'am sa airport. Tatlo kami. Ako, si Sir Litoy, kag si Yaya. Mga chocolate, samtang nga nagapakadto na kami sa airport, nag-aistorya si Ma'am Princess. Nakadamo siya kanu timbang sa ilabalay, pero kami kanu ni Yaya ang mabuot. Iba niya kanong atimbang mga chocolate, isa pa lang kasimana, ginapahalin niya na. Kag kami, sobra na kami, tatlo kabulan. Nakita yaman mga chocolate nga grabe kami kabuot, amo ng hambal ni Ma'am Princess. Kag hambal ni Ma'am Princess, kabay pa nga magdugay ka mo, sa amon balay.
2: Love, Ma'am. Tapos krudulong namon sa imo, love. Makadto kami garo ni Prince, ni ano, ni Catherine kag ni Yaya sa SM. Makaon kami garo dito.
3: Okay. Wala problema, good love. Sige, panaog na ko, ha? Kay, ma-check-in ko, anay. Love, I love you.
2: I love you too.
1: Nagpanaog na ang asawa ni Sir Litoy, ma-chocolit. Kag ako naman, ginagad ako ni Sir Litoy kag ni Yayay makadto sa SM kay ma-dinner kami.
3: Sir? Malagaw tagal sa SM?
2: Oo, Catherine. Ano gusto mo? Duwala kita malagaw.
3: Doon ta lang si Yayay. Kaya di boring man siya karon dito sa balay.
2: O, di sige. Ma, kanto taguro sa Jollibee. Makaon ta to.
3: Abi mo bala, sir. Sang ang first ko ganyan kaon nga Jollibee. 13 ko. Tapos subong 19 ako. Subong naman ko nakakaon sang Jollibee.
2: Ah, sige ha. Sa sunod. Hotdog naman ang pakaon ko sa imo.
3: Ah! Namit man na, sir, ang hotdog sa Jollibee?
2: Oo.
3: Ay, grabe si sir pa. Tanan na lang kina-offer ya pa.
2: Basta, mabuot, kagwapa. Ako bahala sa imo.
1: Ma-chocolate, nanamiangin ako kay Sir Litoy. Kaya grabe gid pag-appreciate niya sa akon. Pero ang na-notice ko lang si Yaya, wala niya gina-istorya.
3: Sir, aton-aton lang niya. Doon kagina, patagap na nga tatlo. Dula mong nasapak si Yaya, ha?
2: Balan mo, hindi man sa gwapa.
3: Ay, ala grabe si sir. Pagsalingon galit siya nung apahan ka sa akon.
2: Oo, oh, kagwapa ka dyan sa imo. Ikaw lang inanugapahan ko nga timbang namon sa balay.
3: Ayun na, grabe, sister.
2: Karon sa gabi, pwede ayhan nga mapamassage naman ko sa imo, kay ti. Kanami kagin magmassage.
3: Oh, sir, ah. No way problema.
2: Tagaan na naman ka. 500, ha?
3: Ay, amal mo siya, no? 500, ha? Tag mo, tapos tagaan mo ko gali 700, sir. Grabe, gabi na kay sir mo, ha?
2: Kung naming massage mo sa akon, tagaan ta ka 1,000.
3: Ano klase massage ang gusto mo, sir, ha?
2: Gusto ko ginapusa-pusa mo gid ang akon nga tutunlan.
3: Ay ala. Basi bala sir, masupukate ka.
2: Abasta karon ha. Ari na nga itong nga pagkaon.
1: Ma-chocolate order si sir. Kadamo sa in-order niya may mga spaghetti, french fries.
2: Grabe ang akon kaon.
1: Kagin feel na feel ko gid ma-chocolate. Kiti first time naman ako nakakaon sa Jollibee.
3: Kinamit ko dyan pala sa Chicken Joy.
2: Oh. Wala ka pa kagiga kaon si Naaw?
3: Amo na ganihan pala ko sa imo, sir. 13 years old pa lang ko. Ano, hindi ko kambal, sir.
1: Sige. Ma-chocolate, nagpuli na kami after your kao naman sa Jollibee.
2: Garabi, gan.
1: Nagpuli na kami, ma-chocolate, kag nanibin na ako. Samtang nga nagapanibin ako, nakibot ako, ma-chocolate, kahit si Yaya, ginsugo niya nga makadoanay sa gwa. Kaghulaton ang rider nga ginpabakal niya sang isda sa fishing port. Samtang nagapaligo ako sa sulod.
3: Ay! Sino na?
2: Catherine? Si Shirley Toyni.
3: Ay! Sir, napaligo pa ko, sir.
2: Buksi ko na ibiliyog, be.
3: Sir, ibutang ko lang ang tuwalya ko, sir, sa akong lawas.
2: Oh, ka-sexy gali sa imo, ha?
3: Sorry, sir. Sexy sa akon, sir.
2: Wow. Pwede ko yan kasulod dira sa imo?
3: Aman, sir. Balay mo, sir, kapaligyo ako. Basta madakapan kita ni Yaya ka nun, sir.
2: Okay. Tapos ang pagpaligo mo. Kay, ako naman ang maligo.
3: Ay! Grabe ka, sir. Hindi ko kambal.
1: Mga ka-K5, mabalikan nato ng drama. Nagpukul bala si Catherine sa sobra kakulba?
4: Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mabakats, magabuti ka.
8: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Mabakats, magabuti ka.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis
13: mo! DTX 500!
12: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagapangihi?
13: Masami ginauha?
12: Masi may diabetes ka na!
13: Mag-TDX 500 na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Nga nagapanubos
13: ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
13: Garantisado!
12: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix!
10: DTX Coffee Mix!
8: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5. News FM.
19: Sporbiotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
22: Libre!
23: Libre!
22: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
20: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Brand.

0: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga pungkod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
5: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Gasama sami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akon ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akon dilargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
8: D3 Bio.
7: Ang D3
8: yung may BCO.
7: Ang BCO
8: yung may D3.
7: E3 Bio
8: with BCO.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio,
7: ang D3
8: yung may Visio,
7: ang Visio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: Alas 10:40 na mga ka-K5, Bardagulan, giapon sa K5 News FM. Ay, natamiyaw na ito si Christine. Gautoy utoy, kami ni Machokolet sang kadlaw sang imo nga drama. Biliban ko sa imo, ba mapagamay-gamay mo, tingog mo? Oo, ay oo, galit siya. Oo, galit siya, dali lang. Wala ko na sense sa imo, sir. Grabe. Yakadlaw siya kano sa akon, kaya ginapagamay-gamay kong tingog ko. Kaon ka pula nga! Subay! Ay, laki ka kaon po lang nga, subay ka. Mayang gabi man sa kay Richard Alyona, nga nagkamamating sa pong zaton, Richard. Mayang gabi sa imo, Richard. Talaga dahil ito ganikagin naman si Toto. Man, kapagit tamyaw-tamyaw sa akong saba din sa cellphone ko. Okay na yan. Mga ayos ang radyo mo kununoy, oh, kumiyara. Ang ginatag mo sa akon, ginatag ko man noy para damo o K5 fans noy. Aba, parte mo na iya. Baka radyo naman taliwat ah. Salamat kay Toto Dexter mayong gabi. Ginatamya ko dagali si Boss Tudy. Tudy Corpus ni. O, Tudy Corpus mayong gabi sa imo. Sang alegre, nagkabantay sang ginalabo nga baboy. O, sige, tagay-tagay ah. O,
18: tagay-tagay lang na sira.
17: Para suabe. Gag sa mga friends naton, diri sa may Antipolo. Yan, nagapamati sa bong sa aton, no? Antipolo ka namin. Sa imong alan, Antipolo.

0: wala ang wala ang kolpulo.
1: Wala lang hindi na tuman.
0: Hello Mangalisa kay Joe Bert. Yason. Joe Bert Yason, nga nagabamati sa bangsa aton si Joe Bert Yason. Dili sa may Pontevedra. Nga nagabamati sa bangsa aton. Thank you so much kid yo tuto sa imo. Kaga si Berto Lunagan. Mayo man si Berto Lunagan nga nagabamati sa bangsa aton. Good evening. Hello man sa kay Roy Saison. Nagabamati sa bangsa aton. Especially pagi kay Eva Harana. Good morning from northern part of California. Hi, Jackie. My gabi. How are you? Kamusta ikaw, Jackie? Jackie, ano ni? Jackie, sang showtime? Grabe. Tamyaw ko man si Ronel. Ronel Bulliones. Hoy. Si Ronel. Nga nagapamati sa buong saton. Thank you, Ged. Kag si Berto Dakip. Oh, mayang gabi si Muda Sera. Nakatutok man sa buong saton sa Cave and News FM Philippines. Salamat, Ged. Kagatamyaw ko man si Ramon. Kag si Herbay. Nga nagatutok sa buong saton. Good evening. Hello kay Junelle Corpus Riola sang Pontevedra Capiz. Nagyamamati sila sa buong saton. Good evening sa inyo, dera. Mayang gabi! Sa mga friends man natin, yung nagatutok sa K5 News FM Philippines, thank you so much. Kay Herbert, yung nagyamamati sa buong saton si Herbert Cruz. Kag kay Janela Del Rosario. Mayang gabi sa inyo, Janela Del Rosario. Kag sa mga friends naton, diri sa may Ungka, sa flyover, nga nagatutok subong sa aton. Good evening sa inyo. Mayang gabi! Meg, tamyaw ko lang anak ko, si Tim Fernandez. Happy birthday! Subong from Popeye. Oh, Popeye! Mayang gabi si Imuda. Happy birthday sa imo. Mayang gabi, tamyaw ko lang ako ng anak ko si Tim Fernandez. Di wala kita na pamahaw, sir. Birthday, why di pamahaw? Amigo na ito, si Sir Junjun Popie. Popie. Popie, ginaman ni sir. Tupad balay ni namon si sir.
2: Sir, may prutas ka na, sir.
0: Mayang gabi. Ah, mga friends man naton. Yan, nagatutok man subong sa aton. Si Sir Joseph. Si Sir Joseph, ang nagapamati subong sa aton. Nagatutok man subong sa aton. And especially pag sa mga friends naton, diri sa may Uton. Okay, Nanay Nenvang, ang nagapamati subong sa aton. Nay, good evening sa imo, Nay. Kamusta ikaw, dira? Pag sa mga friends man natin sa Gimbal, sa mga K5 na ito, yung nag-music-music na subong. Nag-tulo-tambay-tambay subong. O, di ba lang? Ayos gyan. Tamyaw to man si Sir Joseph. Bawa Sir Joseph. Mayang gabi si Imo. Salamat kasi pag-accommodate yung nasa amon sa noon. Ikit anay kita sa September 10, sir. I-guess ko ni si Sir Joseph. Mahibig ka mo sa istorya yung mga ka-K5. Gabay pa sa Domingo. Mag-guess na to ng pinakabuot kag milyonaryo nga si Sir Joseph. Hindi ko na papunta ni Pliedo. Para surprise. Mayang gabi, sir. Well, my K-5, ara ipasen audio. Wow, garabi. Mayang gabi kay Sir John Popie. Happy birthday sa kay Tim. Masaya anak ano sa kay Tim Fernandez. Happy birthday, subong. From Popeye. Garabi, nagalupok-lupok. Hindi mo mata. Happy birthday kay Diana Rojo Pabalan, subong. Mayang gabi. Happy birthday ng manantayan. Mga K-5, diretsuhon ta ng aton nga drama sa buong nga gabi. para enjoy tanan.
1: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: cuento. Me say say.
1: Bawat kwento may saysay. Macho ulit, garabi git. Nagduwa-duha ako macho ulit kiti siyempre si Sir. Si Sir, litoy na nuktok. Nakibotin ako macho kulit nga naligo si Sir Litoy. Ikaw bala? Hindi ka bala makibot? Macho kulit! Ginhabalan ako ni Sir nga makadto na ako sa iya nga kwarto. Kay hiluton ko sa kuno. Nagkadto man ako sa kwarto niya macho kulit. Kag wala na ako nagpanuktok kay hambal niya. Sulod ka lang kulpi.
2: Abe, buksan ko ng pertahan. Dugin na kulbaan naman ako. Are. Oh! Sir! Sorry, sir!
1: Ano nakita mo?
2: Kita ko git sir yung jingle bell mo, sir. Sorry, git sir.
1: Okay lang.
2: Ala, sir, basi ang balon mo kubla nga bastos kubla, sir. Kiti ang balon mo masinod lang ko kulpe.
1: Catherine, wala ka dapat iambal nga bastos. Kung ano man na makita mo, regalo ko ina sa imo sa December.
2: Si Sir Abby, anong regalo mo sa akin, sir?
1: Gaplano ko nga baklanta ka iPhone 17 Pro Max. Pero hindi ka lang manugid sa asawa ko, ha?
2: Hindi ko, sir. Nauya ko na iya. Masimam, karon kong diin ko na yung inkawa. Ang cellphone. Dudahan pa ko ni ma'am.
1: Pero hindi mo bang ang balon kay ma'am mo nga nakita mo nga akong nga Tweety Bird?
2: Sir, tatuod na mula, sir. Wala kay kuya intention nga buksan na pertahan. Galing ay hambal mo sa akong sulod ka lang galte. Hindi ka lang nga ma'am. Tak.
1: Ate, sige. Mas maayo siguro nga sugutan mo na ako sa massage.
2: Sir. Dali lang git, sir, ha?
1: Mas maayo siguro nga lotion ang gamiton mo.
2: Lotion, sir, ha? Basi bala mapilit na karon, kalait.
1: Ate, sige. Pero namas naming lotion. Machokolit lotion na lang ang ginagamit ko pag massage kay Sir Litoy. Kagambal ni Sir Litoy sa akon. Siya ka no bahala magtudlo kung paano mag-massage. Dayon ko man massage sa iya macho kulit.

0: namin kagalimang massage, ha? Do adlaw-adlaw nga massage. Sige, sagad ka nga sagad, ha? Pwede i-handry naman sa tiyan ko yung massage?
1: Ay, ayaw, sir. Ay, may pilas ka ganit sa tiyan, sir.
0: Balan mo sang edad ko, high school? Na-appendicitis ako.
1: Sige, sir. Ilutong na lang ka. Hambal ka lang sa akon, sir. Kung masakit na paghilot ko sa imo, kung nagadulot ang akon nga kumalagko ang akon nga mga kuko, sir, ha?
0: Ma-chocolate, grabe, gin ang akon nga kalipay. Kay makakwarta naman ako. Kaghambal ni Sir Lito, eh. Bakla niya ako sang iPhone 17 Pro Max. Macho kulit samtang nga nag-massage ako sa iya. Ging Kaptan Gulpi ni Sir ang akong kamot. Ah, gahumok na isang kamot mo, Catherine.
1: Ay, ginikap. Kumukumo mo yung akong kamot, Sir.
0: Catherine, may pahikap ko bala sa imo, Catherine. Piyo nga ang mata mo.
1: Ano na sa Sir Hampang?
0: Pakot-pakoton mo.
1: Ay, di Sir bala ah. Nagahilot ko, naghampang-hampang tupata ka bala, Sir.
0: Oh, are, piyo nga mata mo. Oh, ano ni Be?
1: Ah, dulonggan.
0: Wow, very good. Oh, are ano ni Be?
1: Ah, Be? Bibi!
0: Oh, teka, balo ka man gali. Di may malis siya na ba na sa ato ng pang pakot-pakot?
1: Aw, oh, ah, abig ko na niya, sir, kung ano.
0: Oh, are Be? Pakta ni Be? Ano ni Be?
1: Alas rani man. Ay, kalbo man ni sir, ulo man ni.
0: Machokolit, naghampang-hampang pa kami ni sir. Kag nagakantsawanay pa kami nga duwa. Nadugayan kami ni sir sa hampang-hampang hasta hambal ni sir. Paimno niya ako sang tubig. Macho kulit, nag-inuman ako sang tubig nga ginhatag ni sir sa akon. Gulpi lang nga naglingin ang akon ulo.
1: Sir? Malakat na ko, sir, sa kwarto ko, sir. Nagalingin ang akon ulo. Nagatiyog ang akon kalimutaw. Sir?
0: Mas maayo siguro nga direkta na matulog. Total, wala man ni si Mamo Christine.
1: Hindi ko. Alis mo dumatumba ako, sir. Tumatumbakin ako yan, sir.
0: Macho kulit, wala ako sang mahimo kung di nagtulog na langgit ako sa kwarto sang akon nga amo nga si Sir Litoy Litoy-Litoy. Samtang nagatulog ako, macho kulit, may nabatsagan ako nga medyo makalam. Halin sa akon babaw, pakadto sa akon dalom.
1: Kalam-kalam, sir, sa imubungot, sir. Ginano-ano mo na sa akong tangkogo, sir, man. Dugakad naman ko sa ginobra ko.
0: Tulog lang bala, Catherine. Macho kulit, doon nakabatsag ako sa pagkurog. Gulpi lang, ging pangos ni sir ang akon binhi.
1: Aba? Guys, sir! Ay, ano na yun, sir? Kapang-pang at kay mo binhi, mahal.
0: Wow, grabe. Aming isa pagit, be. Maatsokulit. Do pa matyaga ni sir sa nga kung lalawas. Do cream cheese. Ginpangit niya pagid ang isa kabinhi sa babaw bukid.
1: Apa, but sir.
0: Maatsokulit, hindi iko kaangal. Kay grabe gid ang lingin sang akon ulo. Nabatsagan ko gid maatsokulit nga ginamat-amat ni sir panaog ang akon nga bayo. Asta ang akon nga palda.
1: Sir, ano lang himo masapan, sir?
0: Hipos lang. Hindi na magahod. Taga-antay ko, Jismil. Gusto ko lang matilawan yung mga pinagsugbo.
1: Ngayon, sir. Ma-entrap ako, sir, sa newscasting. Sa news reporting, live reporting competition, sir.
0: Amo niyang nami. Nami, giniki para i-report mo ako dito. Ano maangal ka? Ano blang nabatsagan mo?
1: Sir, first time ko ni sir. Nga, sir, ginakaptan-kaptan mong hawak ko, sir.
0: Gusto ko lang i-hit and run ikaw.
1: Ay, sir.
0: Maatsokulit, ginapapanaog ni sir ang iyang kamot. Asta ara na sa akon puso.
1: Sir. Hindi lang di, please. Sir! Hindi lang, please.
0: Matsukulit! Doging kulbaan ako sa ginubra ni sir. Pero wala ako mahimo.
1: Matsukulit, sugpo na na lang buwas.
0: Mga ka-K5, sugpo na naman buwas. Kung ano bala ang natabo sa kay Catherine. Nagsulod bala ang tirin-tirin? Ginkagat bala siya? Sang kuring? O kung nag-ring ang iya nga cellphone? Balantayan naton mga ka-K5! Lantahunta kung ginhatagid bala ni Catherine ang iya nga DTX Premium Coffee. Magabalik si Macho Kulit Buwas! The same time, the same station. Number one stations, K5 News. Ikaw naman, Catherine Hambal.
1: FM.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton ba-ba. dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Pisa, agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
5: katabo sa may mga guard mo.
4: Munang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
8: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. Dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
8: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
10: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
11: Wow!
10: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. Mga ka-K5, good evening everyone. Aray naman kita sa ating program. Pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Mga ka-K5 naton, how are you? Tuesday edition sa ating program. Happy birthday kay Inday Mona. Wow! At sa mga friends naton nga nagatutok man, good evening everyone. Well, tonight mga ka-K5, isa naman ka-check ka. Isa naman ka-istorya pambabahi ang atong istorya. Hindi lang pambabahi, lalaki man, babae lalaki, ang aton i-istorya sa buong gabi. Well, sa mga ka-K5 naton, because Tuesday edition sa ating program. Hello, hello, anay sa mga friends naton, mga tricycle drivers, taxi drivers, sa mga friends man naton, nga nagapamati isubong sa ating program. How are you? Po, na-mista ka mo ba? Buto kagapon, ito nakita anay, na-mista tayo, ang isa kag-isa. Hindi magkalipan mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, ang muli pa-inom ko sa akong gabana, so una kami banap ako. Sang nagbulagay na kami kay hindi nakauyo ng bana ko magkaon sa pinakas nangita na naman siya sang sisig. Ay, bongga, pan bana, bahala, das sa buhay mo. Well, tonight mga KK5, isa naman ka pakalam ang atong istoryahan sa atong bedtime secret. Taguala ang ngalan ko, Madam Usang, nga si Bengs. Wow, hello, gani kay Beng. Si Beng, Madam Usang. Taguon mo lang yung ngalan ko. Okay, ah, taguon ko. Ang ako batasan, hindi ako katulogo, hindi ako pagkutihon. Ay, bangga. Actually, wala pa ko ba na nagbaka lang ko sa dumalaban, bala. Nga pwede mapakalam-kalaw. So, nadula. And then, nakatilaw na gina ko isang tuod-tuod nga laba, bala, Madam Usang. Daw ginpangita ko na dayon. Tagagabi, hindi ko katulog kung hindi ko pagkutikutihon ang akon nga tinagong dagat. Ay, halbong gani. Matamusang karabi, ginan akon nga paminsaron, to kahigo. Pero ginshare ko ni sa imo kay kabaloko nga buligan mo ko. Nagmigo ako, Madam Usang. First day ko pala siya ginsabat, nagtilaw na ako dayon sang iya nga Chinese New Year. Wow! First time ko nakatilaw sang dako, Madam Usang. Nako magkukas kinabuduga, pak! Galagpok, Madam Usang. Grabe, good. And then, nagdugay kami sa boyfriend ko. Nakalabot kami sa 10 months. Kaya pagdapos, Madam Usang, doon ginapagita-pagita mo na. Sige, bayan ako sa napang nga nubyo. Doon hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon nga mangita. Gita ko sang matustlok sang akon garangal. Nagabot at siyempo, Madam Usang, nga hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon. Biskan sino na lang ang maupod ko sa ilimnan. Ako giya mismo ka pahagad para la madula ang akon katol. Ginabi giya Madam Usang, do hindi ko mapati o hindi ko magpati sa akon ginabuhat. You can imagine Madam Usang sa sulod sang duwa ka bulan nga wala na ko boyfriend. Ang natabo sa akon Madam Usang, daw hindi ako ginhawa. Gusto ka gadya Madam Usang? nga may matuslok gid. Ano balay advice mo sa akon, Madam Usang? Pabayaan ko lang akong kaugalingon? Or, batuan ko ang muna nga sitwasyon? To hindi uga na kenchindi sa akong nga ginabadsyag. Kaya kung hindi ako matandugan, kag hindi ako matuslokan, kag hindi ako mabulkitan, nagalain ang akon pamatsyag. Ako si Bings, ang nagasulat sa imo. Bongga, agidya Bings, ah. Balikan na kakaroon kay sabihan tanang imo nga. Marguso kung paano naton palutuon, kag paano ang saging hindi mo pagkadon, kag kadton ang lahatan. Bombo tanagin si imo, Bings. We'll be right back. More music, more fun. Your favorite radio stations, K5 News FM.

0: on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Dry eye? Pirmiga katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long.

0: labahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanubo
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
2: K5
10: News FM.
2: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
9: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Magaga K5, upaginawan si Madame Usan sa programang Bedtime Secrets. Grabe kay Bengs, Bob. Well, itam niya hon kwa na mga friends naton, ha? Sa mga friends naton, diri sa may uton. Nagabamati sumong sa ato si Cherry. Hello, good evening sa imo guapa. Especially pag sa mga friends naton sa uton, sa Jennifer Gayon, nagatutok man sa ato ng riders naton, dira. Especially pag JC. Hello, good evening sa mga taga-fishing port. Nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello, magaling kay Micah, kay Rodel. How are you? Kasi sa mga friends naton, diri sa may uton. And diri pagid sa may Bilabagoharo, nakatutok man sa atoin. Wow, grabe good mga friends natin sa ID. Hello, good kay B. And sa mga friends natin, well, tutok ka mo bala sa 88.7 every day from morning to evening. At yung pagkatapos ni Macho Palit, si Madam Usang naman, ako ang pinakaulihin nga DJ ang mabatian nyo sa kahanginan. Wow, natamiyaw ko manapag nga teknosan, diri nga wafu-wafu, bongga na, guwapo pa. Bangs, no? Itagada advice. Actually, ginadala mo imo self bisa katuntuhan. Kenshi, hindi naman kita na nga po makatilaw kasi natawag natong nga ripolyo do ginapangita mo, pero hindi pagbutang sa ulo mo permi nga ahay, ah, kadugay na ko nga wala nakaamusin ni, amusin na natawag kay taho ka, mahidlaw ka, pero hindi pwede nga tanan-tanang lalaki nga upon mo sa ilimnan i-billiard mo. Hindi pwede. Basi ka na magkasakit kita, may mga HEPA or mga HIV or may tulang late, eh, maratnang ka pa. Di ba? Hindi namin. So, dapat ikaw, ibutan mo sa self mga, ay, what if, may karoon ba si magbusong ko ang hampangan ko nila, ikaw ang kanaluoy. Hindi pa pangita ang ginapangita sa lawas mo. Kalaing ginaya, promised. Pilakadlaw, makatol imo tingkoy, pilakadlaw malingin imo ulo. Because, dati ikaw, dapat sa imo ha, ikaw dapat na magdisiplina sa imo kaugiringon. Hindi ang iba niya taho. Kung ginahagad kanila magbumbumpaw, hindi ka magpalapit. E total amo na ginapangita mo, hindi niya makabulong sa imo nga ginapangita. Amo na siya rason nga makahatag sa problema sa imo sa pilakadlaw. Amo na rason nga makahatag sa imo sa hindi manami nga sitwasyon. So, kung ako sa imo, ang ubrahon mo, halungan mo self mo. Okay? Madam Usang, nagyan ko mo na sa una, kahit di nakatilaw ako, 15 years old lang nakatilaw na ko, ginapangita-pangita ko, ay hala, hindi mo na pagpangitaon. Amo na dali sa mga parents na to, kung pwede lang, hindi ko palagawin ang kabataan. Dapat maging honest ka mo sa nanay niyo. Because nga kung kultulog ka no bala, wala gimi madula bala sa inyo kung maging honest ka mo. Antes ka masugid ka mo sa pinutig, maging honest lang bala ka mo. Okay? Kaya problema daong gisa, the more ka nagatago-tago, the more ka baka problema. Okay? So, ari pag ito, Madam Usang paliyog inform si Bing nga sakit kinaguro. Pas maayo nga mapakonsulta siya or kadto siya sa psych. Kag-explain niya ang iya na bad side para mabuligan siya. Nagyan ko man Madam Usang sang una na ginaamwa mo ako sina, ginapangita ko ang gusto sa ako niya body. Ay, ang nakaproblema ako kay nagbusong ako. Duwa ka beses nga wala, tatay. Amo na subong ang hatred ko sa self ko. Pero gipadak ko o kabataan ko may headlock sa Ginoo. Grabe no. Halong di ka mo ang babae ka mo yabala. Kagbabahe kita no. Hello sa taxi driver nga friends ko, Matt Chocolate kag Madam Usang. Why, di si Matt Chocolate subong? Nagpulit na siya, yes, sure. Si Madam Usang, hika program. Kalabanan, daan Madam Usang sa mga lalaki, mahampanganin lang babae, hindi man. Kung ang babae kaya pahampang sa lalaki, di hampangin siya eh. Diba? Hindi ba talaga ng lalaki may ilig makampang? Meron ibang babae may ilig makampang. Hindi na yan tsakto, imo yaday bings. Dapat ang obrahon mo, hindi mo pagpabayaan ang self mo. Correct. Kung sigisigi kita sang tuslok-tuslok, do you think panindugan ka sa lalaki nga makapabusong sa imo? Correct. Correct, correct, correct. Good lie. Well, mga gay-fi, magabalik Madam Usang on your favorite radio stations. Ang kampiyon, esto son, K5 News FM. The number one.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Babakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX
9: DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Masalrikan.
12: Epic Tipo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Nga may BCO.
9: BCO.
7: Nga may D3.
9: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! My pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, nagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo.

0: And ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K-pop.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinabamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろすれ 88.7 K-5 K-5 News FM。

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
3: Mag-abuti ka.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
12: K-5 News FM. KKB ka K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapulkatol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod kung ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Mega pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: sa pagtanda sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Bakang sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dugumati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami. Ang akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina energy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halinas sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
11: ang D3 Bio
10: yung may PCO
11: ang PCO
10: yung may D3
11: mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカハンピョンネストションサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi! Masami inauha! Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Yes.
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ko gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan ng mga suki na termi nga nagapamati sa K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos na naghatag sa aton sa mayong at tempo. Kag sa sining ration, maugdanay naman kita sa aton ng palatuntunan. Kamusta ka mga tanan? Kamusta ka mo, kabay pa? Kamutanan, yaraman, sa mayong kamtangan, sa mga inyong lawas. Kag sa pagtuo, kag labaw sa tanan ang aton gid na ginkinahanglan ang aton na kaangtanan sa Dios. Kay amo na ang pinakaimportante sa tanan nga mga priorities naton sa kalibutan dari sa aton kabuhi. Dapat ang aton natagan first priority, the first and the last, the best in everything. Amo gid ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ara lang gid saya ang aton nga kasiguruhan. Kag ang aton dira nga komunikasyon, amo ang prayer, di ba? Kaya mo muna, kahit prayer, amo na ang pinaka nami nga komunikasyon natin sa Ginoo. Nang prayer from the heart. Bal ni Pablo, nga when I pray with understanding and with spirit. Ang butang balon. Nga samtang siya nagapangamuyo, samtang siya nagapangamuyo o nagampo, permi siya nga, with spirit, na balang with feeling, daw kangay sa na balang nagapamilit ka na nga may ginpangayo ka. Ano na siya? Ang Ginoo mo na ang gusto niya sa Ginoo. Dayon, with, di ba, I pray with understanding. Nga nga aton pangamuyo, hindi nang firme na lang ay balik-balik, nga daw, way, wala na lang sa aton mabuot, wala na sa aton muna-una. Na balang aton ginintindi kung ano bala ang aton tinutuyo nga mga muyo. Nga, importante ginahan, di ginapagkalipatan, mga puturan, makabiyanan. Manang nalayaw ng Diyos sa gihapon, dayaw na siya bangon sa tanan ng mga pagpakamahayo nga ginabubo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. So mula na ang aton ng mga pangabay, kag mga pangusta. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkanto sa padayon na itong pagtuon sa mga pulong sa Diyos na itong binatunan, mga mulo kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mas nalit nito kami po'y dumulog sa inyong manalang luklukan sa pamamagitan ng inyong buktong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig, patubay, tubay at sa pagkatakaw na kung saan pinagalog mo sa amin na kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong manalang ng salita. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan po ito. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News of the Philippines at higit sa lahat ang CEO ng Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at gayon din sa lahat ng mga kamani na nawa. Kami po ay makaugunay sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala na inyong aming kinakailangan. At pagpalain mo ang inyong banal na salita na aming pag-aralan. Nawa ito ay mga katulong sa pagitan ng banal na espiritu na siyang mag bibigay sa amin ng makalangit na karunungan at pangunawa o pang manawaan namin at ito ay may sasakbayan. Patawarin lamang kami sa lahat namin mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming sabukiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton subong makuturan magkabiyanan ng pagtuon, aton abrihan ang aton Biblia. Kung may mga Biblia ka mo, inyong buksan o abrihan sa Ecclesiastes Kapitulo 8, Versikulo 11. Amuni ang aton balisusing talata. Kaya nga, hambal diri ni Haring Solomon, bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatuman sing madasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bugos nga nahamtang sa ila sa paghimok sing malaot. Grabe no? Ano ang butamalon diri ni Solomon? Kay ang Dios, pwerte ka may gugmaon, pwerte ka maluloyon, pwerte ka mapinaubuson kag mapasinsya ko. Amo na nga sumok sa iyang eksperyensya, kay kabalaw naman kita kung ano git ka dako ang hinimuan ni Solomon nga kalautan, nga amak mo na, kabalaw na ta, kung pila ang iya asawa. Ang ginapakaslan, 700. Ang iya concubine or ang iya kabit, kumbaga, 300, isa kalibutanan. Terrible. Dayon, nagsimba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Ang iya manggad, ang iya alam, muna ang iya ginpagugal. Pero wala sa ginsilutan dayon. Hindi dasig katama ang pagsilot. Although may mga penalties ang Diyos sa iya, pero hindi gin pwerte, hindi gin grabe. Muna nga sa experience iyan na nahambal, iyan na sulat, nga bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatog ang sinbarasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sa mga tao bungkus nga nahamtang sa ila sa paghimo sing malaot. Muna nga, pero, now, makaturan, hindi natin ipagpinsaroon na sang una, muna ang ilang eksperyensya, bisan kita subong, kaya damo natin hinimuan ng mga malain, daw padayong malangyapon ang ginoon na loo sa ato, nagbubusan ang mga pagpagkamayo, pero hindi tana pag-abusuhon. Kaya kung kisa akong giabusar ta na siya, ginabusar ta, kung ang ginoo, muna dayon ang magtimalus, muna dayon ang magpalundong, muna ang hindi kita matingala, na balik-balikon ta ni siya, ang mga nagkatabo sa bilog na kalibutan subong sa lain-lain ng mga lugar. Amo na kumpisa na hindi kita makalikaw. May mga baha, may mga sunog, may mga wildfire na natabo nga gulpi na lang ang tingala ka. Kaangay sa natabo dito sa Los Angeles, bangod kay Godless Town daw sila. Dayon din sa atong sa Pilipinas, kabalo na ta kung ano nagkatabo. Kaangay sa Cebu, sa Northern may linog, sa Central Cebu may baha ng terrible talisay, mag-iban pang lugar, bisan dito sa Negros, kung taon-taon natabo sa Canlaon, terrible, terrible. Kaya balik-balik mong panglaon sa una, pero matingala ko nga ang ginhimo na nga suba ang ilang highway, nga ang Canlaon tani, damo pa na dira nga mga bulubudukin. Pero nga ang dito nag-agi sa terminal kag nalubong pa ang mga basis. See? Ina siya, amuna ang ginkabig naton diri nga hindi gid insigida nagsilot ng Ginoo, pero may mga paandam siya. Mga paandam. Kaya nga aman, hindi ta paghulaton nga matuman ang matabo. Suno sa aton mabasa sa Isaias Kapitulo 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Nga aman, ang aton mabasa diri nagasiling, ang Ginoo magalaglag sang duta kag himuon niya ini nga maming. Iya pabalis karon ang duta kag paaplaagon ang iya mga kunggoy. See? Mas karabi ni, kung matabo ni, palabuton nato ni. Palabuton tani siya. Although nga partially natuman ni sa una sa panahon nga ginsalakay sang Babylonia ang Israel sa Jerusalem, ginbihag kag nabihag man dito ang 4,600 ka mga tao, kalapit na sila si Daniel sa Sadrach, Meshach kag Abednego sa story. Pero partial lang to siya. Naman. Kay nangin kamingawan ang Jerusalem. Terrible nga pagkaguba. Biskan nga napatindog mong tuliwat. Sa panahon nga ginpatindog. Na panahon na dayan nila ni Himaya. Nila ni King Artaxerxes. Amo to ang Jerusalem nga nabutan ni Kristo. Pero sa gihapon, naguba man itong Jerusalem nga ginpatindog ikaduha. Partial lang ito siya nga mga kalaglagan ang orsilot sa mga palaabuton nga matabos kalibutan. Nga himuon na gid nga mamingaw or kamingawan ang bilog kalibutan. Delikado ni. Sa versikulo 2, amo ini ang maabutan sa tagasa-tagasa. Mga pari. Priest man mga pari. Pagmalon, bisan pa mga ministro. Dahil mga pumuloyo. Mga ulipon kag mga agalon. Mga manugbakal kag mga manugbaligya sa negosyante, sa negosyo. Mga manugpautang kag manugutang. Mga magranon kag mga imon. Pagmalon, ang Ginoo, wala na sing mga pinasahi ng mga tao. Wala. Kaya ang Ginoo maglantaw kung magsilot na ang Diyos. Hindi siya naglantaw kung sino ka. Ano ka kamangranon, ano ka kakilala, pero ang ilantaw sa Ginoo kung ano ka kabuot sa iya. Naman. Kaya kung kisa, wala man kita hinimuan nga malain sa Diyos, sa tao, pero sa Diyos, nagkalipat kita sa pagsunod sa iya nga kaugupon. Ang iya lang gani nga kabuton, ang iya gid kinahanglan tani, nga mahimo or himoon or tumanon sang tawo. Pero amo na ang sagit basa to dire sa bilog ng mga pumuluyo, mga pare o mga ministro, pastor, mga ulipon, kagagalon, kay normal man na, may mga agalon na nga abusador sa ilang mga ulipon, may mga perkiman kabuot ng mga agalon sa ilang mga ulipon. Dayon may mga manugbakal, mga dayon ang manugbaligya, grabe man yung manugbaligya kung kisa kay naman, mga greedy, mga dalok bala sa kwarta, mga dalok sa pinansya, grabe. Pero kung kinahanglan mo gid, ay i-grab pa nila ang opportunity kung kinahanglan mo gid, muna nga patasa at presyo, hindi mali pa yung Ginoo. Dayon, ang mga manugpautang, siyempre, may mga money lenders na sila, magahulam ka, dako ang interest kung ikaw ang mag, ikaw ang magpautang, nubo ang interest, normal na, bisan sa rate sa dollar, mga magyapon. Kung ikaw magmakal dollar, taas presyo.

Native Land Philippines, kita man mapumluyo ni Tibo. Pero sa mga dayuhan, sila pa ang magbuot sa mga presyo. Halimbawa, sa mga dagko nga negosyante ng mga foreigner, di ko nalang mitlangon, kabalo na kamo. Kaya mo man ang dagko din ng mga negosyante. Foreigner, tagiya sa SM, mitlang tanong. Tagiya sa Robinson, tagiya sa Ayala, then tagiya sa ano na lang, di ba? Kung ikaw ang nagbaligya, sila ang magbuot sa presyo. Kung ikaw ang nagbakal, ikaw man gihapon ang ilaw man gihapon nga pagbuot ang presyo. Way gita mahimo pero din ang nagabuot sang presyo ang manubaligya nga mga ano sila mga dayuhan, mga foreigner. Utang talaga no insik, hapon, di ba? O Amerikano, ngalat na naman mga Pilipino, nagdigusyo na kay hindi man kita business oriented nga mga pumuluyo sa Pilipinas. Medyo naka-idea na lang kita kaya nag-eskwela man. Ang business-oriented gid nga mga tao nga bisan wala katapos eskwela, ning aton ng mga amigo nga mga insik. Hindi nila kinanglan ang ilang mga bata mangin kung suma kong laudi. Importante, makatapos pag-eskwela, kaya mo mag-manage sa ilang negosyo, kung business man ang kurso, business ad, ay di ang mga empleyado, ang mga suma kong laudi, ang mga CPA, may mga counsel sila, anuman, ang mga bartap na sir sa pagkaabogado, naman. Kaya ginsuluhan lang. Pero ang ilang amo, wala nga nikatapos sa eskwela. So, muna na dire, ang punto ta dire mag-autoran nga ginaisa-isa taning Sayas 24 versikulo 2 nga agalon man ulo ulipon, manugbakal man or manugbaligya, manugpautang ka man or manugutang, manggaranon ka man kag mga imol, ang matabo ni sa panahon nga ang Ginoo or ang Dios magasilot sang duta or sang kalibutan, ang matabo makuturan wala na tanan nga aman kay balis karon, pabalis karon daw sang Ginoo ang duta kag paaplaagon ang iyang mga pamuluyo, kasi siyempre maglinapta na nga aman kay adlok sa versikulo 3, ang duta mawagwag kag mabilin sa kalaglagan, ang Ginoo amo ang naghambal kag matuman ini. Sino naghambal? Suno sa versikulo 3, Isaiah 24. Ang Ginoo ang naghambal. Amo na nga, biskan nga, pawala-wala lang kita subong, kay sakop kita sa aton obra. Pawala-wala lang kita, kay sakop kita sa negosyo. Pawala-wala lang kita kay bisan ano aton bisyo. Pawala-wala lang kita kay labi na mga estudyante, sakop sa ilang lesson sa eskwelahan. Wala sila time para sa Ginoo. Kadamaan subong, halos wala time para sa Ginoo. Kung magadayaw man sa Ginoo, daw nagadayaw sa baba pero ang tigipusoon wala. Delikado na. Kain na muna ang akig ang Ginoo sina. Kung basahon nato ang Kapitulo 9 sa Kapitulo 15 sa mga pulong ni Kristo sa Mateo. Mateo 15, versikulo 8, versikulo 9. Ang katawahan daw, ini nga katawahan, nagapalapit sa akon sa ilang mga ilabibig, ilang baba, pero ang ilang tigipusoon layo sa akon. Muna, kaya nga aman, nagasimba ang baba, pero ang hunahuna, ang tigipusoon, wala. Delikado na katama. Muna ang kaangailan na sa kumpis sa eskwelahan, maghambal ang teacher. No class, you are physically present but mentally absent. Delikado na. Lagaw-lagaw man ang una-una samtang sila ara man presente. Muna nga, nga amuni ang himuon sang Dios. Sa versikulo 4 ng siling, ang ruta magamalakag malaya. Muna yung climate change. Ang mga tanong, ha? Ang ruta magmala, magamalakag, malaya ang mga tanong. Ang bungkos ng kalibutan, magaluya. Ang duta kag ang langit, madunod. See? Grabe na ni. Ano ni nga duta? Maglabot ang tiyon nga ang atmospheric heaven ni. Guba na siya. Sumunga ni, guba na. Ang banila kay sumo sa mga scientist, mangod sa damo ng mga pabrika, nagkalabuslot na ang mga ozone layer. Ang ozone layer, kamutanin na ang mga protektar daw sa kainiton diri sa kalibutan, bangod sa kainit sang silaw sang adlaw, pero naguba na daw bangun sa mga buga sa lain-lain ng mga chemical, sa lain-lain man ng mga factory na ang ato ilagambutso kada po katama pakanto sa babaw, naguba daw ang ozone layer. Pero sa totoo lang natong mananisya nga bersikulo kaya nga awan bangun sa bersikulo 5 ng siling, ang mga tao nagdagta sang duta paagi sila paglapas ang kasuguan sa Diyos. Wow.
kag sa ila wala pagtuman sa

kasultanan wala sing katapusan nga iya ginahimo sa ila. Amo man ni ang dako nga bali reklamo sang Dios. Ngaman nga mo ning ginahimo sang Dios nga ginlaragway diri ni Isaias kung ano ang matabo sa kalibutan. Bangod kay ang mga tao diri sa kalibutan, ilang gindagtaan ang ruta, ang kalibutan, paagi sa paglapas ang kasuguan sang Dios. Labi na subong sa aton nga Christian period, ari kita sa Christian era. Damo maghanbal nga mga manugwali nga kadamaan sa mga magwali. Ginhambal nila nga bangod sa bugay, wala na kuno ang kasuguan. Malipay tani kita kay damo na nagawali, damo na nagkatanundo sang balaan ng kasulatan, ang Biblia, ang pulong sang Dios. Pero ang masubo-subo lang kay laban sa mga opinyon, mga teorya nga bangod sa bugay, gamit sila pila ka bersikulo, agod pamatug-an daw nga kasuguan sang Dios wala na. Kag ang kasugtanan sang Dios nga walay katapusan, wala na. Now, amo na nga diri makuturan, tandaan tani sa maayo. Kay kung maghambal ang tao nga wala nang kasuguan sa Dios, dira ang Dios mangakig, amo na nga magpaandam sa dayon, magpadundum sa dayon. May mga trahedya nga magkatabo dayon, may mga properties lang, damages, property damages, property grabe na. Mga man, barunata, malinog, sunog, baha, bagyo, terrible na dito sa agwa, labi na. Kay may ara dito tornadoes, hurricane. Grabe, magyan ang isa ka banwa, ubos halos lahat. Halos tanan kay bangod sa kapsog, kabaskog yun. Naman, kay ang reklamo balikon tanri at nung liboton, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Dios kag sa ila wala pagtuman sang kasugtanan nga wala sing katapusan nga iya ginahimo. Isa sa katsugtanan nga pirmi na tani ginaliwat, huwag yun sing liwan kundi ang adlaw ng inupuhoy. Ikapito ka adlaw sang simana, sang pagtuga, kaginbutang niya sa tunga-tunga sang napulo kasugo sa iya kasuguan. Amo man lang na, amo na nga, bangon sina, kung aton basahon ang versikulo 6, kapitulo 24 sa Isaias, gani ang Dios nagpadala sang pagpakamalaot sa paglaglag sang duta. Ang iya pumuluyo, nagabayad tungod sang ila ginahimo, mag-aamat-amat yutay ang mabilin na buhi. O si, sabagay, sa Pilipinas siguro, malipay ang pumuluyo sa Pilipinas, bangod kay overpopulated na kita, 110 million kagamay sa mga isla. Dayon, malipay siguro. Pero, wala gid sing malipay kada pamilya kung may ara isa ka nimbos ang pamilya nga maduna. Hindi gid malipay, masubuan gid katama. Pero hindi man aton mapunggan sa piyak nga parte, sa parte sang Ginoo kon iya tumanon. Bangod kay ang tao nagpasaway. Muna nga kita, hindi kita magpati maguturan, hindi gid dapat kita magpati nga ang kasuguan sang Dios nadula. Bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula daw ang kasuguan. Pero hindi na siya matuod. Wala gid ebidensya sa Biblia, bilog na Biblia, basahon mo na from Genesis to Revelation. We cannot find even a single verse na nagpamatuod na ang napulo kang mga kasuguan sang Dios na dula na. Kaya kung isa-isahon mo na, halos tanan ng mga grupo sang simbahan o relihiyon, nagahambal sila nga, nagatuman sila sa unang sugo, hindi ka mag simba sa ibang nga Diyos. Ikadua, hindi ka maghimo sa mga tinibgan, sa bisan anong mga laragway, sa langit, sa duta, dalong sa duta, sa dagat. Di ara, malon, wala. Wala sila mga simba. Wala sila maghimo sa mga tinibgan. Dayon ikatatlo, hindi man ginagamit nilang pangalan sang Diyos sa wala pulos. Ang buto malon, ara, ana, ang tatlo. Ang ikaapat lang diri, ang iningginit lang diri nga, isa ka kasugtanan nga wala sing katapusan. Amuning adlaw ng inupuhuway. Isa na siya, hindi ginamatapos na nga kasugtanan. Kaya wala kita ibinisyo sa Biblia nga. Ang Sabbath of Creation, ang adlaw ng inupuhuway sa pagtuga, ay kapito kang adlaw sa simana, nga gintapos na ni Kristo sa napatay sa sakos. Wala na siya. Wala gina. Naaw mo na nga, kung masahong taman ang Roma 4:15, nagsiling ang balaan ng kasulatan kay ang kasuguan nagatugas ang paaki isang Dios.
nga nga nagtugas ang kaaking, basta lapason mo na siya, bisang sino, bisang reganisaton sa Pilipinas, nga nag-inaway kong rahanay ang NPA kag ang aton military. Mangod kay kong rahanay ang ilang balaod. Ang military may kagulingon balaod ang aton sa Pilipinas. Karon kay nag-rebuilde man yung mga NPA. Kag hindi lang NPA sa Mindanao, damo ito mga grupo-grupo. Nga sila, armado man gyapon, o naman kung kita ay, apat yan na yun, bisan pa may ceasefire. Kung kaysa ah, may magluib, o muna, mag-tridor. Pero, kay nga man, ang kasuguan ng katuga sang kaakig sang bus, maakig kagay, bisa pamilya, maakig ang amay, maakig ang iloy, kung hindi mag-sugot, hindi magtuman, ang mga miyembro sang pamilya, normal gina siya, maakigid nga man, naghambal ang ginikanan, hindi ka magpagabiha, ikaw inday, labi na, babaye ka, o hindi ka magpagabi, ay karon magpagabi man, adi maaking si papa, maaking si mama. Ano, gusto mo mabuntisan ka? Adi, aking na si mama, daw-law, ay na, aking na si papa. Adi, saway. Naman, kay may ara, family government. Amuna, labi na ang Diyos. Amuna nga, kay nga man, kay kun wala sing kasuguan, habal ni Pastor Pablo sa Roma 4:15, wala man sing paglapas. Adi, isa pa na, kung tuntuod gin, wala na kasuguan, di wala na sing paglapas. Kung wala na siyang paglapas, hindi wala na sala. Kaya ang sala mo ang paglapas ang suguan sa Diyos. So, no, 1:4:3. Kung 1:4:3. Kung wala'y kasuguan sa Roma 4:15, wala siyang kasuguan, wala na siyang paglapas. Hindi kung wala paglapas, why na siyang sala? Pero nga ang may ara pa sala, nga aman, kay tanan subong ng mga simbahan, nagawali man permis ang paghinulsol sa kasalanan. Agon nga mangin tapos sa langit. Di ba la? Muna nga, sa totoon lang, ang kamatayon sa misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Kawalo na kita dira. Atong masahon ang Roma, giyapon na siya. Mabasa ka ng 5 versikulo, 12. Mangod sa kamatayon, misulod sa kalibutan. Ang kamatayon, misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Apang ginhatag ni Kristo ang iyang kabuhi, na ang tao dapat may isa pa ka pagdilaw. Natagan isa ka tsansa. Mulang niyang aton namin nga tsansa. Wala siya mapatay sa krus sa pagdula sa kasuguan sa Diyos, kundi sa pagsiguro para sa tao sa ikaduha nga pagdilaw. Ikaduha nga testing, trial. No, di ba? Naman, natilawan siya dan. Nadisgrasya man, huwag man katimbog. Ano na nga? Ihatagan. Dayon, sa ikaduha nga pagdilaw ang tao. Munang wala, si Kristo mapatay sa cross sa pagdula sa kasuguan sa Diyos. Hindi sa pagsiguro. Agon nga ang tao, mahatagan pa sa ikaduha ng pagdilaw. Now, wala siya mapatay, agon himuon ang sala nga isa ka, di mamalakyon nga kinaiya. Napatay si Kristo sa pagsiguro sa kinamatarong sa paglaglag sa isa nga may gahong sa kamatayon nga mong niyawa. Ginantos niya ang bugos na silot sa isa ka nalapas ng kasuguan para sa bugos nga kalibutan. Nangaginaangkot si Kristo na, imbis nga ang tao tani ang mapatay, imbis nga ang tao tani ang silutan, pero sino ang nag-ako sa silot? Sino ang nagbaton ng silot? Sa sala, si Kristo. Agon nga, mahatagan ang tao sa isa kapagdilaw pa, sa katisting period, kung mangintutong siya o hindi. Ginhimo ni Kristo ini, hindi agon nga ang tao magpadayon sa paglapas, kundi agon na magbalik sila sa ilang katukong kag tumanon ang mga subok sa Diyos, kag ang iya kasubuan subong sa mansanas ang ilang mata. Ang maldari nga mansanas ni, kangay bala sa imong mata, may aran na siya eyelid, di ba? May aran na siya eyeball. Ang eyeball na gin-translate man sa translator nga, mansanas. As an eyeball sa imong mata, as an apple of your eyes, apple mo diin, huwag ang mansanas. Kaya nga itong mata, di ba la? Lantaon mo na sa tunga, may gamay na siya nga bilog dayon, sa palibot dayon bilog ng giyapon. Amo na dira ang ginsiling apple of your eye. Amo na nga ang gingamit ni siya. Bangod kay, kung istoryahon ta ang mata natin, perti gini nakabantay nga, may ara kita pilok. Kung may ara lang na makita nato nga muna, dayon, likaw ka dayon ang imong mata, nagpiyong dayon. Kay ginbantayan gid ang eyeball. Ang halos ang bilog nimo nga eyeball sa mata,
grabe gid na kuna kay mando muna sang aton utok. Kay siyempre kon wala na ang aton utok naga function sang mayo, normal man nga hindi na nimo lawas sa mga function sang mayo. Kay ang governing power sang tao aras sa ayaw muna, power o bill. Pero ang aton nga oras gali kay perti man kadasig, dili lang anay kita subong hasta aton nga pagbinag-binag, pero padayon nun tas gihapon ni sa lason nga aton nga tempo sa aton nga platopon. Tapos ang tanatun sa nubo nga pangamuyo. Dakay lang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y dumulog sa inyong manal, matulukan, pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig ng pag-abaway. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagpalo sa amin. Maraming salamat sa inyong salita na nagparala sa amin. Nawa, kami ay makakaunawa nito sa pamagitan ng tulong ng Banal Espiritu. Nakinta ng maralim sa inyong pusitisipan upang masusunod namin ang inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit ng Pilan, K5 News FM Philippines at ang CEO ng Pamiloy at Pamilya. Kayo din ang lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual at financial, gabi ng financial. Pagpalain mo man lahat ng mga nakikinig nawa. Maging kapakipan, kapakinabang ang mga kinakailangan, lalo tigit sa espiritual ng mga bagay. Upang kami ay lumago sa aming ugnayan sa inyo at maging tapat sa inyo, maging karapat dapat man sa lahat ng mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpapala. Aming isang hiling sa pamamitan ng aming sa pangalan ng Jesus.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaw? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya pon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 5 ta, kina consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gid carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Masto, masto.
2: Ano ba yung interval?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tumihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom kilala ko ni palainom sang DTX 500 no amo na ang pinakanamis sir boy
3: palainom
7: no?
3: Ako
7: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
9: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
7: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
7: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
7: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
7: Mm-hmm.
3: If hindi gin malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gin inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Mahilig siya taguay.
7: Once ka panago, sige na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
11: Ah, kampyon ni
7: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang apon nga sugar.
13: So, wow.
12: Nami nagita apon nga pananawan, wala na gabi ring apon likod, wala na apon nga tustok-tustok sa apon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa apon nga lawas.
6: DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para oh, mabot ang ilok,
7: may di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio
7: Fresh. Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix.
11: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
15: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
7: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: Mm. D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagi init, Sir Boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
7: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halula. Ang haloblak sini, oh. Lipids. Oh.
7: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Napamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amo din siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada selula. Tungod kay sa kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula,
15: may ga-repair man.
7: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
15: Kulang na.
7: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So, importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
15: correct.
16: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
16: Kaon mani. Oh.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga, anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
15: Oh. Layo lang.
7: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
15: Nerve cells,
16: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
15: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
7: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
16: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siyang nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilula, which increases... which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
7: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
17: Mm-hmm.
7: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minam mo na balik-balik, monolaurin,
17: monocaprin,
7: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio, nga ara sa kada selula. So amo na, pero minam mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
17: Mm-hmm. Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
17: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung pala inom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
17: cancer.
7: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
20: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
21: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
17: virus,
7: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Ang bisan dengue gani inom ko.
7: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gito ang envelope. Sir Boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
7: Kag hindi lang hastada. Mm-hmm. Hindi lang virus ang kaya pat yun.
1: Bacteria. Sang
7: ano? Even bacteria. Mga tibihon na inom gid mo ditribayo.
3: Hmm? Eh, ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una, problema gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
7: Food Supplement for Men.
11: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
14: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:35 na sa aga. Ini nga oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ko na, nakadetox ka pa.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
18: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
19: Balitang K5 sa Umaga.
18: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
19: Balitang K5 sa Umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.

0: masinsil yuhan kilbog ulo mo ko din nagkanto. Tungod sa nagataas ang inflation, dugangan pagid, no? Nga grabe na ang presyo man sang gatong, amat-amat nga nagasaka. Tungod sa Gyapon, nga padayon ang ining inaway sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. So ang aton sa presyo sang gatong, bakapon sumaka sang halos mga 5 pesos. That's why nga mabatsagan aton ang brubog at sa aton sini nga pagpangabuhi. Kitugangan gani nga ikaw nagatrabaho, gabatyag ikaw kung ano kapigado, ginawa mo lang ka pa igo-igo ang imo sini nga ginabaton nga sweldo. Kaya how much more pagid, no? Kunway kasang trabaho. Sus Mari Yusip, ano lang kabudlay ang pagpangabuhi? Amo na gani nga lunghalong kita, kay gadamo naman ang kaso sa nga mga kwan makaso nga pagpangawat, no? Kung ano madiskarte para nga makakwarta ang iban sila, nabantayan lang ang pinamalasan sa iban kagwaon, kaya ginataymingan sila kwan langit oportunidad. So hindi ito natin pagkatagan isang oportunidad ang iban sila nga mga kauturan natin. Kay base sa report sa Philippine Statistics Authority, nagapakita nga sa nagligan nga bulan sang Hulyo, mga halos 550,000 ka mga Pinoy ang nadugang nga wala sang obra kung ikumpara sa nagligad sini nga bulan sang Hulyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang unemployment rate, magambag kita nga unemployment why sang obra, lai man dayang underemployment. Ang underemployment ya, why bila nagkakaangay nga trabaho, may trabaho ka pero wag kakaangay kung kisa sa mga tinapos mo lang nga pag-eskwela, nabisan lang na importante may trabaho. So ang unemployment rate diri sa may pungsod Pilipinas sumaka sang 6.0% kung ikumparar sa nagligad nga bulan sang Hulyo nga 4.9% lagid ang atos nga unemployment rate.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Damo giniambal nila ang bulan sang Agosto, bulan isang tingkiriwi. Ah, kay halos masubra tunga sa milyon ka mga Pinoy na wala sang trabaho mga ka K5. So based na rin na, sa resulta sang July Labor Force Survey, nagapakita nga halos yara sa 3.14 million ang wala sang trabaho nga mga Pinoy.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa nagligad si nga June, mga yara lagid sa 2.59 million na ang na-record. Kagpareho mani nga mga na-record sa nagligad nga bulan, no? Sang nagligad sini nga tuig. So, ay sang pagsaka pero pagabot sa bulan sang Agosto, mani nga medyo tumimbuok o kung nagdamo ang ining wala na sang trabaho mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So we don't know kung ano tabo ni si ila. Ayan, gipalin sa obra o kung natapos ng ila sa ni nga kontrata.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang managani sa mga ka-K5 naton, dapat i-appreciate naton. Kung may mga trabaho pa kita, kaya nga halos ang iban, naghahandom, nga kung tani, may trabaho. Kamu na, kung may trabaho, ikaw palang gaon mong trabaho mo. Nga, hindi ka dahil magpaligoy-ligoy ka bang tinamad. Kaya subong at simpo, pasalamatan mo, may trabaho, may kuhaan ikaw. Importante ang trabaho mo, legal, hindi nga illegal. Kamu na, ang iban, may nasa may maisip nga obra. Ang iban sila, nagasulod, nag-engage sa legal na bulaton. Kung kaisa, nagahimo, sang pila sa ni ka mga krimen. Alam mo kung kaysa sulok-sulok ng istoryahan ta, gutom ng istoryahan ta, kung kaysa may imo gina, na, sang hindi amo, para ma, kwan eh, mauluundan kag makakaon man, kay kung gutom pag istoryahan niya, ang tawo na, mangita gina, na, para nga may ikaon mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.45 sa aton sininga pagpangalagad sa piyak nga bayin, update naton sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Ang Philippine National Police luyag nga isay

0: Hello, si Romualdez sa may bayin sa General Hospital dito sa may Camp Krami. Kay subong niya iara sa pribadong hospital sa may San Juan City na si Anay House Speaker Martin Romualdez na gin hospital arrest. Amo ni nami sa may makurkwarta kung mga public officials ta. Na? Kay ti kon mabutang kasalang alang may hospital ka nga dalaganan. Kung kay isa sa mga public officials ta nga may makaso, nga madalakpon, doble sing disguise pa may mabalatian sila. Kay nga ah, sinachansa ko na ni, no? Hindi ko na yung mapriso sa prison, no? Dito kaya mapahospital. Amo na kung kay isa, pasalamatan sa mga public officials ta nga ginaigo man kamo sa madamo sing balatian. Kay nga ah, kay kung mag-abot si tal-ital nga may mga warrant of arrest ka mo, may rason ka mo nga magpadulong sa hospital.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay teko lang tawo naton, kadamu-damo sa mabalatian ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Sus, nagulwa lang ni sa may warrant of arrest na mo. Sa primero do okay mani ang pangsingkay-singkay sini. Daw mabrubaskog mani. Amin yung iba ng public officials, kung may mga kaso, kag mayara na sa warrant of arrest, nga prisuhon, ahay, duhinali ilang nagaluya. Daw tanan nga balitian, ara na sa ila. Kay ti ang ila sa ning makabig nga mangin palagyuhan, no? Amo ang hospital.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kikita yung pigado. Kung may hospital, ako may mga kaso, kita din kita diritso. Laban-laban, lupots, presuhan. Puro himas ka to sa mabulubog na nga rihas. No? Sang prisuhan. Why ka na sang pakantuan? Ayan, mapa-hospital arrest ka man kay bisan sinintimos, hindi timok sarang. Amalain pa doon kaya nga nabayad sa hospital. Di pa aircon kag-ara ka pa sa makabig na ton nga suit room. No, sa bahalon sa rin nga kwarto. No, kompleto ang tanan. Ang dinabayad pa na kwarta pa naton mapumuliyong Pilipinon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kasakit nga kamaturan. Ang balatian ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa nasang naton, kanubo damo, no? Daw hindi ka ito ni maintindihan ang mga ngalan sa balatian. May hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. May unstable angina coronary artery disease. May cerebrovascular ischemic disease. Mayara sanya type 2 diabetes mellitus. May hypertension. May dyslipidemia. May primary hypothyroidism. No? Amo ning balatian, isa, dua, tatlo, apat, lima, anong, pito. Kamablatian, ginabatyag subong ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Tama na ba naton, no? Gaguluwa ang balatian kung hana ka na nga prisuhon o kung pusasan. Why da sa balatian nga trangkaso lang? Why da sa balatian nga doon ginahilanat ka lang? No? Grabe, pertek damo mo. No? Kung saan nga, why pa ning isang warrant of arrest? No, mabarubaskog man eh. No? May maparupag singkay-singkay yan eh. At ikon sa bagay, may Diyos man ang kalibutan ah.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.50 sa atong sininga pagpangalagad. Maayad-ayad nga aga kay Ma'am Rimia Panis. Madaray. grabe, mas Ma'am Rimia. Ay, base ko na muna ang ginapang muyo sa ibang. Kay Ma'am Cheryl, pating Branya, na no, sa may Kuwait, may dayad gid nga akaagahon dira. Kay Ma'am Ning Ilomba, sa may Adika Homes, na no, blessed the Wednesday morning sa pamilya Ilomba na. Kay Ma'am Ning Ilomba, kay Sir J.C. James Garvillas, nga nagapaaso na kabatsoy, kadagator timpla, sang saburuso, nga batsoy, na no, nami pa magtulog, na no, lamig. Di, may problema, kay tulog ka lang na Sir J.C. James, yung mga obligasyon kita. Kay Sir Danny Jumidis Agpalo sa may New York, USA, good morning. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Teresa Alcornada Redonda, kay Ma'am Jean Laborda, no? Kay Sir Alex Sabo, kay Ma'am Bit Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa barangay Maspasan, sa Ibanua sa Kalinog, gatol templaman sang Saburuso man sa Bawo sang Batsoy, kay Saburuso man nga Lumi, no? Kay Sir Ramel Cordova, good morning, kay Ma'am Geraldine Baldoque, kay Ma'am Raquel Gubatanga, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, kay Sir Noel Gules, gainom na Detex Coffee Mix, kagalakip man, no, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Lene Pedroso de Divas, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz. Maayad-ayad gig nga aga!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Alas 4.51 na sa aga! Mga estudyante na ka may trabaho, murumadmad na ha! Turo timplano pa kita, bawal malit sa eskwela, bawal malit sa obra! Ganit yung magpaugta sa ginikanan, na kon magbangon na, bangon na ha! Hindi lang nga hambal, wait! 5 minutes! Ang 5 minutes sa kalabutan, tag 15 minutes. Bawal malate ah. Away ka pa kaabot sa eskulahan mo, stress ka na kasi trabaho mo kung late ka na. Hindi kita magkwan, bata ka manggrano ni may kaugalingon sa lakyan. Nauyat na to ng chimpos pagbiyahe. Kita yan nag-commute. Kapanig kasog na makasakay. Kung may chance, titindog man sa lakyan eh. Alas 4.52 na sa aton sa ring pagpangalagad. Bulubantayan sin eh. Sa mabot nga Setyembre 23, angot ini sa impeachment trial sa katun siya nga Vice President. Ano ang matabo sa mabot nga Setyembre 23? Sa Setyembre 23, patagiyunon diri ang oral arguments. Angot sa voting threshold. Kanebloan naton para ma-impeach ang isa si ka-Vice Presidente, kinanglan sini ang 2/3 nga vote sang miyembro sang Senado. Ang miyembro sang Senado natun subong is 24 ka mga senador. Ang 2/3 sina mga ka-K5 is 16. Botsilingon, kung gusto mo ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ang miyembro sang Senado dapat nga 16 ka mga boto ang magapabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte based man sa mga ebidensya nga ginpresentar sa impeachment trial.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tikitan Manila siguro no, nga maburbudlay nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte kung 16 gid ang kinanglanon. Kung basihan naton kay ti may majority kag minority mo. Pero kung lang tawon naton ang ining nasambit siya nga impeachment trial, nakakuntari magabasi sa mga ebidensya sa mga green presenter sa impeachment trial. Pero kung kaisa hindi ginmalikawan, nga timiyara ginya sang lining o kontabor. Ang iba niya daw ay niya gani naglantaw sa mabugat kay mga ebidensya, batok sa aton sa nga vice presidente. Ang iba gani niya nga mga senatorial judge naton, daw ara mangani sa dipinsa.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iban nga mga senador gani, no? Daw pamasagan nila convicted ng subong, no? Si Vice President Sara Duterte. Tingnan lang tawon naton, ang majority is 13 kabilog. No? So ang 13 kung magbutong ma-impeach si Vice President Sara Duterte, tilaban-laban hindi ma-impeach kay nga 16 ang kinanglanon nga boto para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So diri, may ara sang ginaduso sa may bayin sang Senado, no? Ang ining nasambit siya ni nga voting threshold dapat abi nga panubuan. Kaya nga may apat subong ka mga senador, no, nga wala naga-attend sa sining impeachment trial. Nga away naga-attend. Una-una, si Senador Jinggoy Estrada. Lakip man, no? Si Senador Arrodante Marcoleta. Kahit preso ni sila subong. Ang isa pagid, kasi Senador ko ay managattend sa impeachment trial, amo si Senador Loren Ligarda. Kay dito sa luwasang pungsod, nga nagabatsyag man, sang madamo sini, nga masakit, no? May malala kuno, nga masakit. Si Senador Loren Ligarda, amo nagpadulong sa luwasang pungsod para nga magpabulong. Pero ang iba niya, laing kadalagas paminsaro nila. nga para sa ila ang ining mag-iloy nga leveste. Ah, base nagproplag yun ato'y may mga kaso kag isyuhan man sang warrant of arrest.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Titatlo na ang isa nga senador para yun pasubong amising. Ah, kay way naibaluan kung diin si Senador Bato de la Rosa mo. Pero suno sa kay DILG June Vic Rimulya. Balaan na nila kuno kung sa diin subong si Senador Bato de la Rosa na may mga negosasyon lang kay hindi luyag na sang DILG Secretary nga base maglabot punto nga may mga kabuhi nga magkaladula.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang nagakuan subong, ang nagatago kuno kay nagaprotect sa kay Senador Bato de la Rosa, isa ka ma-impluensyado na nga tawo. Sinuning ma-impluensyado nga tawo kag sa diin siya nagapanago man. Na, kay tinitime ko no, base na nga madakpan na nila kay may warrant of arrest man si Senador Bato de la Rosa sa International Criminal Court o kon ICC.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: And that's why kung natawo na to na nagapunction subong kag nag-attend na sa sining impeachment trial, amo lagi ang 21 naton ka mga senador, tiluyag nila nga panubuon no ang voting threshold sa 16 nga ma-convict ang ining sambit sini no nga vice president. So lang tawon naton sa mabot sini nga September 23 patigayunon ang oral arguments kag mahimo magalabot sa punto nga pagbinutuhay. At mag-amo sina basi kung mapanubo ang voting threshold. Pero base question nun ini, no, sang pilasin ka mga senador ang ining pagpanubo kay kumbasiya naton, no, sa una sining nga pagpahayag ni presiding judge sa Senador Chis Escudero na dapat na time niya ang makonvict ang isa sa nika impeachable officer o kung official dapat 16 gid, no, kaboto mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So may oral arguments ini kag mahimo base kung maglabot naman ini sa Supreme Court. No, ining nasambit siya butang granting no, nga mapanumbuan ang voting threshold sa saring pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:58 sa aton sa pagpangalagad. Sa aton sa pagbalik, i-check naton, connection naton sa aton K5 News Patrol. Opo, di K5 Bakaren Badilla. Pinakauling ang sitwasyon sa syudad, dami subong chimpo. Nagligad, grabing pag-ulan, subong medyo ari na kita, gabrubatsyag na ang El Nino. Ha, kay Lapnagol, subong El Nino, dutubtob pa ni sunod tuig. Anong ibanda nga matalamnan, nagabarangag na subong sa mga mangumata, duay na tubig. Expectaron tani kay subong no ang El Nino mabatsagan na naton mga K5. Pero despite ang El Nino hambal naton may mga bagyo gapon kita nga ma-experiencean kay sa mga isa mga factor sila kun nga ang mabasko mga bagyo subong istungod sa El Nino a phenomenon mga K5. Kad subong adlaw ikaduha man nga adlaw sang bar examination sa nagligan nga Domingo September 6 ang una nga adlaw. Bali tatlo ni kaadlaw ang pagpatigayon sang bar examination sa mga bag-o naton o kon sa mga luyag no nga mangin abogado. No, ang sunod din nga exam is next Sunday amo ang September 13 mga ka-K5. Kag i-check man tong report ni ka-K5 Aaron Ripuyo ginapatian laya nga daon sang marijuana nakitaan sa barangay Tanod sa distrito sang Arevalo. Binili ni sa nagasakay sa motor ginla kuan sang picture gahambal siguro dira man lang kwa o no amo ni subong estilo nga pag deliver wa niya door to door ginabilin lang sa isa sa kalugar kag dira lang gid kuaon no mga kakipay kag mayara man sang tirador sang linaban sa laundry shop po anong do diskarte sana kung kaysa daw galibog ulo mo kung isa magpa-laundry ka o tingala kung isa doon may kulang, no? Oh, ka-experience ka mga ka-K5 Paul? Ha, kulang na ba laban? Kaya kulang kay ka-K5 Paul na ba brief? Damo gandong ka-brief ni ka-K5 Paul? May makulang kung sa mo, kung kay isa kibot kao, ay sa kisil niya bayo man. Oh, hindi niya malikawan. Diba siyang diskarte sa saning na sambit sa nga sospek nga miyembro sang LGBTQ na gapangawat pagkatapos ang nakawatan niya nabaligya yung man. Grabing mudos ba? Nakagalakip man! Na may mga sabat na ding mga barangay kapitan kung nga ang asta subong wise na niya makaliquidate sang ila sa ding mga gastos barangay. Na ang rason dire, ibal ng treasurer nag-resign. Treasurer lang nag-resign. Ano may kamalamalahan? Ang iban may mga edad-edad na be. Iba nagmalasakit na. Na problema sina kay obligasyon, kay responsibilidad nila na nga mga katungdanan sila barangay, why niya matuman? Ay before kaya kuhaon the secretary, na treasurer, di bala, damo gandom sa amusan ng posisyon. Pagkatapos, ikaw dang gimbutang, why mo man ginaobligar? Na why mo man ginaing mo ang emotion ng obligasyon? Di daw, pagbutang sa ital-ital, ma-resign ka lang ang mga barangay official si butang mo. Tigalukdo ka problema sa mga barangay officials na magiging mga barangay kapitan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero te konsuelo ta sa mga barangay official subong, laban-laban daw hindi gid madayon ang eleksyon. Daw hindi gid madayon ang barangay kag SK eleksyon. Kay tungod sa kamara, aprobado na, no? Nga para si ila, gusto nila may postponement sang barangay kag SK election. Pagkatapos sina, no, i-extend pa sa 5 tuig ang pagserbisyo sang mga barangay officialis. Malawig-lawig gawa ba? Okay, malakon mayo ang magapungko ng barangay officials. Pero kung why man inobrahan kag daw nagpadalagan lang, why ta kabaloko na nung iyasan nga mangin responsibilidad. Agwanta mapumuluyo ta kay aprobado ning 5 tuig, no, nga termino kagang eleksyon sa maabot pa nga 2028. Iyang baga ni Attorney Makalintal sa gipamangkot sa isa sa ka-interview, no, anong rason kunya nga hindi madayon kag damo ang mga yara subong opisyal naton nga mamiyembro sang kongreso hindi luyag madayon ang ning eleksyon. Isa malandang rason ko no, no, para nga makalantaw o kon mayara sang utang nga kabalaslan. Ha? Utang na loob ang ining mga barangay officials sa siring mga politiko once nga magpadalagan sa masunod sa eleksyon sa 2028.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahit ipasalamat mga barangay official subong. Just imagine, pila ka mga barangay official subong sa bilog na pungsod Pilipinas plus sang ila pamilya. Once na may buluan ka dito nga gin-extend, ba, mambal mga barangay official, salamat gid sa inyo ha, kagin palawig yung amon termino. Makasalig ka mo sa 2028 nga eleksyon, suportaran ginamon ka mo. Amo nang ginalantaw nila kung nga ang aluyag ni extend kag sa maabot mga 2028 ang barangay kag SK election para ining mga barangay officials may kabalaslan sa saning nasambit sa politiko once magpadlagan sa 2028.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ang balko, sang kilala ko malos-malos lang na. Buligan ta ka. Basta buligan mo man ko. Kalot my back, I'll kalot your back also. Sharing is loving. Kung nakabinibisyo ka mo, dapat makabinibisyo man ka mo. Kaya hindi kasi makasave ang pungsod. Tinga sa masunod ng 2028 ang eleksyon, makasave ba ng gobyerno? Kung luyag yung makasave gobyerno, hindi wala lang ta eleksyon. Para nga hindi kita magastos ang binilyon, kaya doon nugunan ka mo. Pero ang kabaturan sina, kung hindi marayon ang barangay kag SK election, Sos Mar Yosef ang Comelec, nagasto na sang 8 billion pesos.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Botchelingon, perdihan mo sang 8 billion ka pesos before nga i-postpone ang election. Kaya gilantaw na ito, hindi makasave ang gobyerno ha, para sa inyo personal na interest. Nogay, enyo ko de ah.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Tesor Benio Blacon, majority sa mapumuluyo. Hindi luyag sa barangay kag Eskel Exxon sumong tuwid. Kumapuspong. At kay, mahamba yung pumuluyo. Madayon, madayon, madayon dapat ang eleksyon. Magaling kay Waymang ga uyat pumuluyo mo. Ambal nila, dapat kuno ang gusto sa pumuluyo. Amo ning luyag matabo. Pero pag abot si Tal Ital, syempre unahon nanay ang personal nga interest. Kaya mo malang ni ang may permanente sa mga politiko ta, no? Ang personal nga interest. Tantawa nyo kay kada eleksyon, no? Sang una kontra, subong abya naman. Daw sang una ya do tindakan niya. No? Kumaglit anay sila do pamasagan ko do tinapungulay. Grabe nga buyana isang isyo. Pero pag abot sunod eleksyon, ay, obdanay man ng duha. Ginainto lang kita. Ha, kaya nga, ha, ang ilang taon na nila, ya, una nila, ya, ang ilas nga personal nga interest. Amo na ang permanente nga butang sa isa sa nika politiko. No? Ang ila personal nga interest. Why sa permanente nga byan? Why sa permanente nga kontra? Kundi permanente nga personal nga interest.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Magbalik na report na sa aton sring mga K5 News Patrol reporters. Pinakuling ang sitwasyon sa palibot sang syurod. Pagkatapos sa plek importante ng mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga Energy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin pudika. Premium. Nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika.
7: Good news!
1: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulan. mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabaka ang abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Eye Care Gold, ang eye care capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
16: Klinika DioFresh.
15: Available now.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extel!
20: Supplement for men!
21: Gordes!
20: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend food supplement for men.
22: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
23: Sa matino nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Mas tatilo ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
23: ikaw pala
24: ang may diabetes.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
23: kag kontrolar
24: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
24: Masaliga,
23: epic,
24: tibo,
23: DTX 500.
22: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag naka

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Kapa nga pinakamo dapat healthy nga kape ha, Clinica Detox Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kaga dapat pabasugo na ito natin sa immune system, mag-inom kita sang combination sang The Power Trio. Clinica Detox 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio, antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa may syudad, sa may Banwa sa Miagaw, sa may Banwa sa Kalinog, syudad sa Pasig, sa may Banwa sa Sara. Kag-available ini sa mga nagpangunaman, mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Kag-order din sa Shopee, kag sa Lazada, kag-TikTok, ang tanan sa mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Alas 5.20 na sa aga, iga-check na ito ang pekuling sitwasyon direktada sa may Central Philippine University. Kay subong ikaduwa sa ninga adlaw sa pagpatigayon sang bar examination. Now, sa aton sa ninga mga nagaandom nga mag-abugado. Kag ang Central Philippine University, isa ni sa mga testing center sa bilog sa ninga pungsod Pilipinas. That's why nga iban sa ninga mga lugar, may mga taga-syudad rin sang Bacolod nga diri nagkakuha sa may bayin sang Central Philippine University. Hindi na subong maagyan ang dalan na sa may area sang Central Philippine University. Para sa kampiyong report o pod kay K5 Elmer Sable. Ang bago na ton ng reporter ka K5 Elmer, standby!
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
6: Kakipay Bilmer?
7: Mm.
6: Yes, go ahead.
7: Malang mga kakipay break mo. Madamok na ang mga law students. Ang yara diri sa low test line of sleep. No, makakanti ka sa mga
6: ah, kakipay Bilmer? Layo palayo, layo. Ano, hindi kayo dumakuan na mag-ahold pang background mo sa ibo sa nga, nga report. Balaan na ito na may pasalubong ginatawag, no? Ang ining mga nag-suporta sa mga bar takers na ton subong. Pero pala yung alda na siyang kasinggitan na kay Pab Elmer para nga maatag ang report mo.
7: Okay. Mayroon nga kay Five Rick, no? Sa subong, madamo na nga mga law student ang yari sa Lopez Highland Street sa pag sa barangay Aspan Isidro Haro para sa ilang salubong sa ikaduwa nga adlaw sa online bar examination, no? Mm-hmm. Ari diri ang mga nagakalain-lain ng mga universidad, lakip ng Central Philippine University, West Visayas University, West Visayas State University, San Agustin, no? Kolehiyo de Porcila Concepcion.
6: Okay.
7: Kolehiyo de Porcila Concepcion sa subong 2023 bar exam. Naibaluan nato, no, nga ang Central Philippine University ang isa sa 15 sa testing centers diri sa pungsod Pilipinas.
6: Mm-hmm. So sa karon ka kay 5 Elmer, ang area da sa may Lopesina is hindi maagyan. Now, sa nga tunsinin ng mga salakyan?
7: Usubong ka kay 5 Rick, no? Mabatihan din ito ng inugyaw sa palibot sa may pag-ulan nag-abot ang aton nga mga bar examiners na halin sa West Visayas State University. And bayara kita sa tumatotal ng 13,000 sa mga bar takers sa buong suwi. Kasi naman, sa una natin ng examination, sobra 1,400 ang disqualified tungod lamang sa wala sila nag-attend ng inauna nga at daw sa examination. Kag mayara kita sa naibaluan natin ka ng sinag-igat, nagtapot sa una nga at daw ng bar examination sa September 6, kung sabihin, subong nung ginahiwat natin ang ikaduwa nga bar examination. Kag sa September 30 naman, ang ulingi kag last nila nga bar examination.
6: Okay, so ang alagyan subong da sa may Lopisay na in front sa Central Philippine University Kaki-5 Elmer, hindi magyan.
7: Kaki-5 Rick, no, mayari kita di sa ka-parents na ipag-interviewon natin at halin pa sa antike kag nag-support sa iya kapata sa palabuton ng bar examination.
6: Mm-hmm.
7: Hello, ma'am. Good morning.
6: Okay.
7: I think Kaki-5 Rick, no, nag-enjoy pag-it sa so pag seriously yung mga bata sa bago lang kita gabot ng ibang mga bar examination bar examiners di ba sa Lopez Island Street sa parang kaisan ng Pedro Haro.
6: Kaki-5 Elmer? Okay.
7: Yes, Kaki-5 Rick.
6: Ang pamangkot ko ang area na subong sa may Lopez Island kung sa diin na nagapatigayon sang pasalubong ang ining nasambit sa ining mga law students magyan na subong sa masalakyan?
7: Kasubong na tinion, kaki-5 Rick, no? Indigit malabian sa mga dipampasero nga mga jeep kag mga bus ang alagyan din sa barangay San Isidro Haro. Tungod sa damo ng mga bus kag mga private ng mga bus nga nagalabot din sa pagdudong tranquila ng mga bar examiners, kaki-5 Rick.
6: Okay, amo na yung palabot naton kay sa tanan nga nagalagi dala sa may Lopisay na kag sa mga estudyante da ka nagtrabaho basi karon ma late black amo kay ti may rerouting subong nga ginapatigayon no kun kamo nagalabay sa Central Philippine University hindi na subong magyan tungod sa sa ninyo napatigayon nga bar examination ka K5 Elmer.
7: Siguro ka K5 Rick, no, may palabot na ton sa ton nga mga tipang pasahero nga jeep sa mga drivers, no, nga hindi lamang ni hindi naman ni madugay ang aton nga mga traffic diri subong. Then, kagina sa pag-abot namon, may ara na dahil ng mga nagsulod ng mga bar examiners, subong lang gidya nga damo, nagidya nga batch na nagsulod. Kag, hindi man pwede nga madirito man sila dahil since mahapit pa sila sa ilang mga supporters. And as of now, kag K5 Rick, no, naghawa na diri ang aton ni traffic diri sa barangay San Isidro since wala na kagagabay ng bus ng mga bar examiners.
6: Pero pwede na maagyan na ka K5 Elmer?
7: Yes, ka K5 Rick.
6: So pwede na nakalabay ang mga dipasero nga salakyan?
7: Yes, ka K5 Rick. Lots of now, nakalabay na diri ang mga nagkalaylay ng mga auto at mga motorista diri sa dalanon sa San Isidro Haro.
6: Okay, so pila man lang ka kauras, no? Nga agin sira dira, pero subong maagyan na, no? Ang area...
7: Biglang din nga tinion ka K5 Rick.
6: So ginpapananin din pa standby, ano yung nagalabay na K5 Elmer?
7: Yes, K5 Rick.
6: Okay. Sige, so ulat-ulaton ta lang ni kay ang last day is next Sunday, no? September 13.
7: September 13.
6: Oo. Sa gyapon daw madamo gyapon daw kasing gitan sa area.
7: So subong ka K5 sir, sa K5 Rick, no? Nagabot na ang mga bar examiners humalin sa University of the Philippines.
6: Ah, okay. So, amat-amat
7: gabot. Subong nagpadulong na ang mga bar examiners humalin sa
6: San Agustin.
7: University of St. Lasal, Kaki-5 Rick.
6: Okay. Ang St. Lasal is from Bacolod City, Kaki-5 Elmer, no? Amo na nga may makita ka na nga.
7: University of St. Lasal, College of Law.
6: May makita ka na. Usually, ilan na nga daw tagline is Animo Lasal, no? So already sila nagkuha sang bar examination kag ang La Purisima dito sa may Roa City sa may probinsya kang Capiz.
7: Yes, K5 Rick.
6: Sige.
7: So, kung no, ari na sa atubang naton ang dako nga bus nga dala sa University of St. Lasal nga umalin pa mismo sa Bacolod City.
6: Okay, so nagro-roll ni sila K5 Elmer daw so kay ina pa ni Gurusel nagalinto sa area sang Bacolod, no? Ining mga partakers na ton from University of St. Lasal, no? Sa may Bacolod. So, ulang taon na ton na masubragin na tos dari, no? Sa may bayan sang Central Philippine University ay magakuha ni San nga bar examination kay we all know naton diri sa may syudad may mga bulutuan from CPU West Visayas State University, University of San Agustin, kag University of the Philippines in the Visayas. Apat ka mabulutuan diri ang nag-offer na no, sa law school sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, akakipabi Elmer, kag may nagdugang man nga taga Bacolod, kag taga Roa City sa may probinsya kang Capiz, kakipabi Elmer.
7: Yes, kakipabi Rick, no? May arasin na subong sang anon ka mga universidad diri nga taga paambit o naghahatag sa ilang suporta sa ilang mga par examen.
6: Sige. Salamat ka, K5 Elmer.
7: Salamat ka, K5 Rick. Ang ini nga balita ang dinadulong sa inyo sa ang Expand Food Supplement sa Clinica de Alternative Medicine ni Dr. Meloy ang naghahatag sa manaming sirkulasyon sa dugo, makabulid sa stomach, nagpapatag sa extra na kutog sa bastanteng itura para kainisip. Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Salamat kid kay K5 Elmer Sable. Bago na ton nga reporter nga maging kaupo na naton sa atong pagpangalagad dari sa K5 News FM Iloilo. Pinakauling ang sitwasyon dira sa may atubang sang Central Philippine University. Kung sa rin ang mga law students, no? Suportado ang ila sa ninyo mga batch, no? Kagalakip man, no? Ang ila sa mga schoolmate sa saning patikayunon subok, ikaduwasin nga adlaw para sa bar examination. May mga taga-syudad sang Rojas, kaga-syudad sang Bacolod, ang ari diri, no? Nga magkuha kaya ang Central Philippine University isa ni sa mga testing centers sa bilog siya nga pungsod Pilipinas.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Good morning kay Ma'am Analina Pagunsan, kay Ma'am Samantha Feldonia sa may San Jose, San Miguel, kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Antonina Manangay. Sini niya mayog iyang eleksyon no, nga madayon Nobyembre 2. Pero daw ay gichansa sa ni Ma'am Antonina Manangay. Nga madayon siya kaya aprobado na sa kamaraw. Ay naulat tala ni version dito sa may Senado nga maaprobahan. Pero laban-laban, majority man sa may Senado, taluyag man ma-postpone ang inyong barangay kag SK election.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Kay Jong Sambayon, may adayag gid nga agas ang unta, idayon sir. Kaya ang iban kambyuho na kay sawa na kami. Na may pagkabisaya man ang si Sir Jong Sambayon. Kaglakip man kay Ma'am Anlimpanes sa Gravante sa Bahia Banwa sang San Enrique kay Sir Kerbida. Good morning. Pagbalik nato makaupo nato na K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Kada sigli kinura sa do lang anak ko sa report niya K5 Karen Badilla. Sus Mario si Pepe nag initinit gani nga aton sigala trasan. Manog tapos na kita dugay-dugay. Standby ka mo. Makaupo nato ang ato sin nga mga sister stations sa Western Visayas kag sa may syudad sang Bacolod. Pagkatapos, sa ang pinaka-importante nga mapaybalo palug standby.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds!
10: pounds.
11: Nga nagapanubong
10: sang imo blood sugar.
11: TTX 500.
10: Garantisado.
11: TTX 500.
10: TTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Galaong magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: Epektibo.
14: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang nagatinlo sa imo
0: mo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka-ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
19: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
1: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
6: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
6: Maligo kita, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases. Kag after nyo paligo dapat iwas sa baho bayabas kita. Iwas sa baho balas. Gamit kita Clinica Dio Fresh aton sa makilikili. Ang Clinica Dio Fresh ang Detex Beauty Soap, mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itanguy sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Arang ato sa mga kaupod ang K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Good morning.
27: Anong mga sitwasyon sa ginatun-an pa mga ka-K5 ginapadaluman pa sa aton mga katapo sa Provincial Board mga kaabyan. Mayon man na kay matun-an nila ilang langgibla nga isla no kun hindi. Anong rason nga dulaon gid ang Rojas Memorial Provincial Hospital nga pangalan? Ina mga ka-K5, i-check nato ni na sa pinaka mga public affairs program nato. Mga ka-K5, mga pinalangan nato magkauturan, i-check nato nato sa mga nga kaubdan ng subong adlaw sa atong sininga pagpangalagad. Kompleto na ang atong sininga grupo sa bahay niya sa Negros kag Western Visayas. Una kita check nato ng signal sa mga gungan ng mga announcers sa sudan sa Bacolod. Welcome and good morning, Sir Babe, Sir Robert. Iloilo la at check nato na nang Bacolod ginagakuan pagurga ka pipa. Alin sa Iloilo sa Bacolod sa ano kita sa Iloilo si Rex Sorita, good morning, welcome Iloilo.
6: Mayanayang nga aga sa bilog singa Western Visayas sa K5 News FM.

0: Kinamis ang signal sa ato na kabanan sa probinsya kang Antique. Sa Iloan na ito, naton Silingang Sister Station. Bago lang gid, nagtapos ang ika-4 katuig ngayon na celebrasyon. Sir Michael Calibo, good morning and welcome.
1: Thank you, Sir Jobert. Good morning. Good morning, Bacolod. Antique kag Iloilo. Good morning, kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kami. Manayanayang, siyempo di, kampiyon ng signal kahapon kag nagpatigayon man kami sa aton aktibidades para sa ika-4 nga tuig nga anibersaryo. Balik sa imo, Sir Jobert.
0: Pasko kang signal sa Aklan. Thank you so much, Sir Michael. Diretsuan na ton, balikanta ang mga gungan sa Bacolod. Sir Babes, good morning.
2: Mayong aga, Sir Jobert Lago, mga kaki-5 diri sa Amon, kayo na, medyo marotality, pero subong na manaya-naya na. Away problema kayo naka-DTX, Coffee Mix, kag naka-MyTC naman kami.
3: Good morning.
2: May nga aga. Kampiyon, signal mo riyan pang, way problema. Back to you.
0: Thank you so much, Bacolod. Naming signal nyo din sa Amon area, sa Sinima, Tinio, na Amon din sa Kapis, Makanay-Kanay, bagulo na tapos ang ulan, mga kaki-5. Diretso na, kompleto ko na ito sininga mga balita. Kaya rin natanan nga grupo, mga kaki-5, unahon ta ang sudan sa Iloilo, si Rex, sa mga balita. Proceed, please.
4: Mga dalagto nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang mga law students from Roja City sa La Purisima kag sa University of St. Lasal sa Bacolod ari di subong sa may Central Philippine University kaduha sing adlaw para sa bar examination. Masa judge kay may ginatawag sing pasalubong ang mga law students na suportaran ang ilas ng mga bar takers diri. Masuro sa judge sa amo na. Ang isa pag damod ka balita, may isa diri ka gin-operate, no? Sa bypass operation sang ato si makapulisan tungod nga nag-maideya. Ang gin-maideya, droga kag drug paraphernalia. Tidakpan ining si alias Tuto Dudoy, 31 anyos, taga Barangay Boulevard Mulo. Gin-subject man sa operation sa naligad nga mga sinimana. Huwag madakpan kay lumumpat sa suba kag naglangoy-langoy. Di pagtapos yun ha, pag pinakaadlaw gin may day ang illegal drugs kag subuman drug paraphernalia pero gin panginwala ya. Pero ang balsang polis namonitor ka kay ginamay day mo ang illegal nga droga. Sa piyak nga bahin, mayayari man kami dinis ang kaso sang leptospirosis. Maduwa na ka mga ordose na ka mga persona din ang naklamatay tungod sa leptospirosis kag masubra shen ka mga kaso ang nabalag no, sa probinsya asang Iloilo. Nagmayari man kami diri nga tirador sa linabahan bla, no, ginakawat ang ining mga linabahan sa laundry shop. Ang ginakawat, ginatong timingan, masako ang staff sa laundry shop, kawaton, pagkatapos, ibaligya. Ang panimang dalag ko, balita diri sa Amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa MSM Jobert.
0: Thank you so much, Iloilo. Buwas mga pita nga duwa. Alin sa Iloilo, sa Iloana to, na ang probinsya kang Antique sa mga balita. Antique, go ahead, please.
5: Talalupang doon naman nga balita dyan sa may probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas sa Sam Jubert. 1.2 million ang ginabanta no, base sa BFP Operational Procedure Procedures Manual nga halit nga ginbilin kang sunog sa Sangka Boarding House dyan sa may Barangay 8 San Jose. Kang tinalikdan nga gabi EJK5 Western Visayas nakasanagon last 12 may nabatian lang kuno mga naga-star ito naga-board nga may nagsirit nagkabubaya turo nagkalayo oro nang anda ka dyan nga circuit breaker turo sa BFP na patay man napalong man sa gilayo ng kalayo matapos ang masubrasang oras nga pag firefight ah. Kagwara man kano kang may ginbayular ang nasambitan nga boarding house anda ka dyan nga pagsulundan. Subong man ang iban panamon nga balita sa may bugasong, usogid man kadya ang mga krimen dyan sa Antique. Oh. Kay ang kaimaw sa Irimnan rito, pilason matapos ginbuno man kang anang imaw lang man sa Irimnan. Na birthday, galisanda ka dyan kay 5 Western Visayas. Tapos nag-bais-bais, anay nga mapauli rin dyan ang biktima. Nagyan na anang alibayan nga may kalalis. Nag-duksol man to, nag-intra man rito. Ang una nang anak kabae, surat anak maan, nga mo man tugli nagsunod, gasunod rin ka na, kag gin, buno ang diyang biktima. Kadya nagapadayon nga nagapayad sa may Angel Salazar Memorial General Hospital. Mura mga balita na mong Diyas Provincia, Kantike, balik ka ni mo, SM Jubert.
0: Thanks so much, Sir Milmar, sa mga balita sa probinsya kang Antique. From Antique, Balikanta, ang aton mga kaupdanan sa bansang Negros Occidental. Sir Robert,

0: Go ahead, please.
1: Mga balita na Monteria sa Sergio Bird sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Bacolod, mga kaki-five, ha? Sa nagliga. Todo nagdangop kay dang nagdangop sa K5 News sa FM Bacolod ang mga concerned citizens sa isa ka barangay agod nga magreklamo angot sa pagpanagtag sang bulig financial sa idalom sang bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Sano sa mga nagareklamo, wala sila gin pahibalo angot sa nasambit nga programa. Wala sang transparency sa pagpili kag mga himata lang sa mga opisyalis sang barangay ang pila sa mga nakabenepisyo. Base sa ligasyon, ang mga benepisaryo, amo ang anak, apo, kag himata sang barangay treasurer, kag iban pa nga mga empleyado sang barangay.
2: Sa piyakabahin, isa ka rider na disgrasya sa Aranita Pahanukoy, kag bilang mga kakipaib, ining si Jimar, 56 anyos, dead on the spot. Pumuluyo sang Mambulak, Silay City. Kag sunod sa information, halin siya sa norte, padulong sa southern part sang Negros, apang sang Ulihi, na kabunggo ni siya sa isa ka dako nga bato, siguro, nagtalang sang dalan, dead on the spot, ining biktima mga kakipay. Bisaman siya kolektor ang napatay kahapon pagkatapos nga na-aksidente man sa motor na tabo ini sa Manbil sa Tangub mga kakipaib.
1: Panukoy, bro?
2: Oo, sa Panukoy, no? Dead on the spot man ini mga kakipaib.
1: Sige, amo ng mga balita na Monteria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
3: Thank you so much, Sir Babes, Sir Robert, sa mga balita sa Negros Occidental from Negros. Ilo kita, mga kakifive, sa probinsya kang clan, sa Kalibo, Sir Michael, sa mga balita. Go ahead, please.
4: Sa mga balita sa Banwa, sa Kalibo, kang sabilog ng probinsya clan, bilang kaupod sa celebration sa ikaapat nga tuig nga celebration sa K5 News FM Kalibo kahapon, nagpatigayan sa gift-giving activity sa Banwa, sa Numansya, sa Ati Village, Barangay Aliputos, sana sa mitan nga Banwa. Ang programa kaparti ini sa ginanda sa K5 News FM Kalibo bilang pagpasalamat man kag paghatag sang malasakit sa komunidad mga ka-K5 sa ikaapat nga tuig nga celebrations nga anibersaryo sang aton istasyon. Of course ginapangunahan ini sang aton na CEO kay Doc Ramil Oy kag nga naghimo sang outreach program upod man ang aton stage manager Ma'am Gloria Villas Manyo kag aton mga kaopdanan diri sa K5 News FM Kalibo. Nagapakita gid lamang ini ang K5 News FM Kalibo nga hindi lang paghatag sang balita, no? Kag ang mission man sini main kabulig sang komunidad para sa paghatag sang programa kag pagbulig man sa mga pumuluyo mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita, ang sanggunian panlalawigan sang Aklan naghiwat man kahapon sang legislative inquiry may kangtanan sa frequent power interruption meaning sunod-sunod ng brownout diri sa amon mga ka-K5 yung pangunahan ini sang Committee on Laws, Rules and Ordinances. Naghimo sang legislative inquiry para ma-examine ang rason sang pabalik-balik nga power interruption na nag-attender din ang Akelco kag ang National Grid Corporation of the Philippines kag Department of Energy mga ka-K5, no. Kag sa katapusan nga balita, si Populi sa Banwa sang tangalan gin alerto subong sang tangalan PNP man ang aton mga pumuluyo, no, nga kung sa din gani ang pangalan ni Police Major Jason Mausig na gamit sa scam, no, nga ginaaligar nga nagapangayos ang 10,000 pesos nga load, no, pero sunod sa kapulisya, sa kapulisyahan, wala nang pangayos ang load o kung kwarta sa GCA si Police Major Mausig, kagin alerto sini ang aton mga pumuluyo, gina-advise ng publiko nga magpadala, nga hindi magpadala sang kwarta o kung anuman nga mga ginapangayo sang scammer, no, kag magtawag dayon ang aton nga mga pumuluyo sa aton tangalan PNP kung may makaduda-duda ng mga mensahe nga mabaton. Amo nang mga balita di Sir Jobert, balik sa imo.
3: Thank you so much Sir Michael sa mga balita halin sa Kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas. Tag pinadikdan nga adlaw nagainit na nagamakot na mga ka-K5 ang politika. Diri na nakaabot na diri sa amon ang in charge sang federalism mga K5 may gipatagayon nga federalism assembly diri sa may Banwa sang Pilar ang nagpanguna diri mga K5 ang ilang presidente si governor sang South Cotabato Governor Rinaldo Sukuyan Tamayo Jr. Yamo ang nagtipon sa mga kapitanis kag mga barangay officials mga K5 diri sa probinsya sang Kapis. tatlo ini kahugnat karon mga K5 nga mga areas ang ginapatiguyunan sang assembly sa sining federalism mga ka-K5. Samtang mga taga Iloilo, may taga Iloilo diri mga K5 nga nagpangayaw sa pagro-ro sang illegal drugs nga gin-operate kapon sa aton mga katapos ang kapulisan sang PDIA Region 6 Kalakipman ang PDIA Kapis kag Gimaras mga ka-K5. Inilala ang ining taga Iloilo nga taga Barangay Rizal Palapala Iloilo City nga si alias Ace o 24 anyos upod ang taga Rojas nga si alias Junjun 28 anyos kag amuning nagamintinar diri sa may Barangay 9 Rojas City sang drug den payag-payag mga kay five diri sila nagaruro may bisita sila nga si Queenie or si Quina 26 anyos kag president residente naman ini sang barangay Baybay Roa City dari ko firm mga more or less mga napulo tanan ka plastic sachet 18 gramos ang kabugaton sini mga K5 nga na recover sang aton sini nga mga tapos ang kapulisan nagabalor ni mga 122,000 pesos mga K5 kay karon ara nakahunong sa Roa City PNP samtang o ari sa amo no ang anay konsihal sa isa ka banwa diri sa banwa sang o sa probinsya sang Capiz duha ka sunod-sunod nga nagpadalagan siya pero na pierde na sa duha ka sunod-sunod nga pagpadalagan niya sa SB member wala naka files duha man ka sunod nga naka wala ka files sa statement of contribution and expenditures sa konsorsi gin disqualify permanente sang commission election hindi na siya maka padalagan pa sa kung ano nga posisyon at the same time hindi naman sa mapuwet bisan barangay kagawad o kontanod mga ka K5 ibaluon namon kung alam mo sa statement sa statement tinion kay ginatawagan kapon ni makontak ini anay kagawad or is member mga ka K5 ampo nang madalag ko nga balita diri sa probinsya sang Capiz kita nay naman kita sa Lunes kay wala ko buwas salamat kid mga ka K5 mga partners.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Salamat kid sa mga kaupod sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Alas 5:53 na sa aga. Good morning kid kay Sir Dodoy Altover. Kay Sir Ernesto Shok Ilisan, medayag gid nga aga pamilya Ilisan sa may Ramboy sa may barangay Batuan. Dini sa may banwas ang pututan. Mga pamilya ni Vice Mayor Ilisa. Kay Ma'am Anlibadi, good morning. Kay Sir RV Chris Casires, may adayad nga aga. Ngagawang talipon niya kay 5 Arnold Refugio, kay may ginapatian nga layak nga daon sa marijuana nakitaan sa barangay sang barangay Tanod sa distrito sang Arevalo. Ginabilin-bilin na subong ang droga kag dira lang niya pick upon. Tungod sa mga messenger kaminsahe lang. Kaya pero nakita sa barangay Tanod may ginbilin pag check nila sus Mari Josep ang unod. Mga laya nga daon sang marijuana. Kaki 5 Outdoor Foyo para sa kampiyon na report.
0: K5 News FM Kampiyon, kampiyon report.
6: Mga K5 nakitaan ang ginapatian laya nga dahon sa marijuana dira sa may C1 Road Barangay San Jose Arevalo Iloilo City kagabi Setyembre 8. Sa interview naton kay Ma'am Rosie Tugado, ang deputy Tanod Commander, nagaroving ni sila mga ka-K5 kaupod man ang mga miyembro sa kailang ni sa tricycle sa ilang Tanod Commander. Tapos samtang nagkadalagan nasipata ni no niya ang may isa ka motorsiklo nga may duha ang sakay lakip na diri ang angkas. Nanaog ni kunong angkas mga ka-K5 kag may ginbilin kag ginkuhaan niya pa ni kunong gani isang litrato sa bangod sini bangod sa para kay Ma'am Tugado sa suspisyosong hulag gilayon sila nga nagbalik sa gingkatuan ni ang ginbilinan para sang lalaki diri na natukiban nila ang plastic may unod sang nasambit nga droga. Gintingwaan pa rin kung gani nila mga ka-K5 nga lagson pero timadasig ang dalagan sa motorsiklo palagyo padulong sa direksyon sang pa city o kung pa syudad na. Yara naman ni sa kusodiya mga ka-K5 ang nasabit ka droga sa Iloilo City Police Station 6 kag para sa raga kaigo nga disposisyon. Ini nga balita ang nadurungin sang Kaluan sang Clinica D3 Bio ang may antiviral kag may antibacterial properties kasarangkin nga nagatap na sa mga bakterya sa aton nga lawas, nagapahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga ubo o kung anumanda nga mga balatian mga ka-K5. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Salamat kid kay K5 Aaron Refoyo. Sa mga microwound to nga dahon sa marijuana gin transaction nyo dito sa pulis na. Ah, grabe sa mga maduro diskarte nila, no? Napamilin-bilin na lang, may nang ganyan direkta nga daw, anaya, no? Ginabilin na siya sa lugar, picturean, kag isend, nga dala ginbilin ang items. Galing kay ti, on the part sa Mabragitanod, kay ti Mayo Mabragitanod, kay nagaruving, nakita nila, that's why nga recover, ining laya nga dahon sang marijuana. Wala na tas tiyempo sa ato sa pagpangalagad. Standby ka mo sa masusing pagbalita ang DTX 500 Morning and News Cup. Kagang iba sa mga balita, kag mga impormasyon, mabatian sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Kita na kita karon alas 11 sa Udto Tobtob, ala una sa hapon sa programa nga 11 Mbps. Sa ngala lang, sa Pilosinga Puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya ng Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, anyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lane. Nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K-Pop News FM, Philippine Standard Time, alas 6:05 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscalawan Song, Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast. Newscast. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subo nga Miyerkules, Setyembre 9, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay.
1: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulongin sa Toscalwan sa ang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, saranggin ka makatap na sa malatiyan ng diabetes kag hypertension. Makabulig paganagan, ilabi na gid sa mga blood circulation sa aton siningilawas sa ang Klinika DTX 500, ang manggaranon sa antioxidant sa sarangi makatap naman sa balatian nga kanser. Sa mga top story of the day, prosecution team wala na ginatubang ang nabilin nga testigo para sa Article 1 o kung ang hindi husto nga paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Duterte, luyag ipasumpina sa mga prosecution. Sa balitang lokal, punong barangay Efren Sinayo sang Don Esteban Lapus, nagpatagkon nga awala sila nakapasa sang ila financial report sa sulod sang 5 katuig.
1: Security measures ang PRO 6 nakahanda. Misan pa madayon o kuninde ang 2026 barangay kag SK election.
0: Sa balitang regional, sunod-sunod nga kaso sang pagpangawat sa kalibo, ginakabalak-an na sa mga negosyante.
1: Para naman sa K5 Network News, lalaki pa tayo matapos mabungguan sang truck sa El Salvador City, Misamis Oriental.
0: Sa balitang nasyonal, kamara, ginaprubahan na ang hagna ng nagkapalawig sang termino sa mga barangay kag SK officials. Pag-aresto kay Romualdez, pamatuod lang nga nag-aksyon ng administrasyon suno kay Senator Ping Lacson.
1: Para naman sa balitang internasyonal, Nepal naghiwat sang National Day of Mourning matapos ang malapnagon nga pagbaha.
0: Sa palita sa patag sa negosyo, unemployment sa pungsod nagsaka na sang 6% sa tong bulan sang Hulyo.
1: Para naman sa balitang sports, Ateneo ginahalad ang UAAP Season 89 kay Baterponia kag Adili.
0: Alas 6:10 sa aga sa balita sa patag sang entertainment, Bea Boris gindipinsahan ang pag-vlog nila sang iya ex nga si Mirai Yamada.
1: Kag para naman sa aton balitang extra special, Mrs. Nagbakal sang ticket sa Lotto agud pamatud-an sa iyabana nga uyang lang inisang kwarta kag nagdaog sang jackpot nga $1 million.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Top Story of the Day. Sa detalye na sa mga balita sa Top Story of the Day. Nagdesisyon ng House Prosecution Team nga i-drop o kung hindi na pagpatubangon ang nabilin nga 15 ka mga witnesses para sa Article 1 o kung hindi husto nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Subong kunta ni adlaw, mag-atubang ang surprise o kung reserve witness sang prosecution sa Quezon City Police District Forensic Unit nga si Police Major Jubilin Magay. Agud kumpirmahon ang mga perma sa acknowledgement receipts sang mga confidential funds. Suno kay Attorney Lorna Kapunan, prosecution lawyer, na isugtan nila sang prosecution nga hindi na pagpatubangon ng mga nabilin pang mga testigo. Kag sa baylo, luyag nilang ipatawag ang responded mismo o kon ang akusado nga si Vice President Sara Duterte nga mong responsable sa misuse o kon hindi husto nga paggamit sang confidential funds. Sino pa kay kapunan nga tapuson anay nila ang presentasyon sang tanan nga apat ka mga articles antes sing yuon ang pagpatawag sa Vice Presidente. Samtang ginapamatukan naman sang depensang plano sang prosecution nga ipatawag ang Vice Presidente. Ginpamilit ni Atty. Sheila Sisson, Lead Defense Counsel, nga nagatubang sa impeachment court ang respondent pinagi sa iya mga tiglawas nga abogado. Yari ang payag ni Atty. Lorna Capunan sa prosecution panel.
3: You will not be presenting also at this time any further witnesses under this article of misuse.
4: Yes, Your Honor. Just to summarize, Your Honor.
3: But you will not be resting yet on this article? Or do you intend to as well?
4: We will be resting on this article, Your Honor. With the reservation of calling two possible witnesses at the end, Your Honor, the Vice President herself, and perhaps an amicus curiae to aid this honorable court on understanding the intent of the drafters of the Constitution on articles of impeachment, on public officers, and public accountability. But this will be done at the end of presentation of the four articles. And to summarize, there will be no more hearings, Your Honor, trials on Article 1, misuse and misappropriation of confidential funds, and
0: Dapat yan si Atty. Lorna Capunan. Alas 6:13 sa aga, diretso na kita sa mga detalye sa mga balita sa balitang lokal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Ginpatag ni punong barangay Efren Sinayo sang Don Esteban Lapus kung nga naglabot sa 5 na wala sila nakapasa sang ila financial report. Sunod kay punong barangay Sinayo, dako ang ila pagsalig sang ila sa ila barangay treasurer sa pagproseso kag pag-ubra sa ilang mga dokumento sa barangay. Apang payag sang opisyal sang bulan sang Hulyo, nagresign ang barangay treasurer. Bangod dinhi na diskubrehan nila ang pila ka mga kakulangan sa mga dokumento sang barangay. Lakip nang wala sang annual development plan. Dugang pa sang opisyal, ginapaparaugan man sila sang notice of disallowance apang ulihin na nila ini na ibaluan. Bangod gintago ini sang anay treasurera. Bangod sini, 5 nga wala nakabaton sang sweldo ang mga opisyal sang barangay matapos nga wala maproseso ang ila sweldo humalin sa bulan sang Abril. Ginataga naman sa Department of Interior and Local Government o kung DILG kag City Accounting Office ang barangay sang anom kabulan agod makomply ang ilang mga financial report halin sa tuig 2019. Sa karon, amat-amat nang ginaproseso sa barangay Don Esteban ang mga kinanglanon ng mga dokumento agod maklear ang ilang records kag makompleto ang liquidation. Yari si punong barangay Efren Sinayo sang Don Esteban Lapus sa iya nga pahayag.
5: Ako lang dahil mambal, hindi ko man pwedeng i-deny. Siyempre, DILG na napag ang kuha, accounting, and nag-plastag. Butigun man ko nga, hindi ko mag-ako nga amo na ang matabo. Pero ang kuwan na dahil, kung na sila lang ang subgan natin kapag sali. Kaya disan kami nga, hindi lang ako, bilang nga council. Since nag-take over ako 2019 palang galiya mo na na, kada sukmaan ko sa Ponsang Council, okay na to. Kaya salig man kami, kaya sige, release ya. How come nga naka-release sa kung wala sang kwan? May ginapadala, may nakita ako na nga notice of disallowance, pero nga nakapa-release ya. Kaga hindi ko na ma-deny, itungod na ba ito man kami tanay? Hindi na sila nga ako na nakapantaan.
6: So, niya ito mo, Tarikap, ang previous na kapitan?
5: Treasurer.
6: Treasurer.
5: Eh, managanay nga ako niya kung kaysa ang tamaan mga pagsalim lang. Eh, siyempre, dugay na sa mo. Eh, anong mahimo ko kaya mo na yung natabo? So, subong yan nga mo, titigaan kami pila kabulan to comply. Pag sabulig man sa mga konsiyal ko subong, makita nyo na dyan ang file. gin-file din ata na ng mga financial statement.
0: Oras mga kakipala sa 6:16 sa aga.
1: Sa dugang balitang lokal, security measures ng PRO 6 nakahanda. Bisan pa madayon o kunindi ang 2026 barangay kag SK elections. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
7: Mga ka-K5, preparado ang security measures ng Police Regional Office 6 o kon PRO 6 pananglitan nga madayon man o kon indi ang 2026 barangay kag SK elections.
8: Suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nakiginun-ano na sila sa COMELEC Region 6 angot sa pinili ay kagula pa matumod kun madayon. Apang suno kay Tuanyo bisan pa nga madayon o kun indi ang eleksyon, preparado ang kapulisan sa bugos nga Western Visayas para sa ilang security measures agud masiguro nga safe ang tanan kagula sa may matabo nga insidente nga maangot sa pinili ay. Samtang kung may baluan suno kay Tuanyo nga may nagagwa na nga impormasyon nga posible sa tuig 2028 pati gayuno ng eleksyon sa barangay kag sangguniang kabataan.
7: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ginathag ni Joy Fantilaga Gorsal taghambal sang tagpamaba sang Office of the City Mayor nga wala sang nangin mando si Mayor Raisa Trenas Chu. May kang tanan sa ginaligar pagpailis sang duag nga blue nga payong sa ginpanghatag nga pula nga payong sang isa ka pawn shop sa mga sidewalk vendors. Dugang panigursal, yara sa karon sa South Korea para sa isa ka official engagement ng alkalde sa International Disaster Resilience Leaders Forum nga nagsugod kahapon. Payag pa sini, hindi natuhoy sa duwag sa mga payong ang ginapatuman sa baylo ano ang amo ang pag-regulate sang sidewalk vending. Samtang sa statement ni Gorsal, ginpatag sining ginapanugutan ang pagbaligya sa sidewalk apang ilagay na regulate ang mga tent, canopy o kunpayong nga naga-obstruct sa alagyan sang mga tawo. Wala man sang ginapatawag nga pagsinapo sa fifth floor. Sa diin wala man sang ikalimang panalgaan ang Iloilo Central Market.
1: Sa pihak nga bahin, Iloilo Province, naka-record sa masobra 100 ka mga kaso sang leptospirosis. 12 ka persona napatay. Ka K5 Jenny Kaoyunan sa report.
9: Naka-record ng Iloilo Provincial Health Office kon IPHO sa masobra isa kagatos nga kaso sang leptospirosis subong nga tuig humalin sang Enero tubtub Agosto 29. Sa datos 12 ang natala sang IPHO nga napatay subong nga tuig. Yara naman sa 38 tanan ka banwa ang may kaso sang leptospirosis sa Bugos ka probinsya sa diin nagapanguna ang banwa sang Oton, Tigbawan, Pasay City, Dingle, Haniway kag Putotan. Tang sa 105 ka kaso masaming natapik sa leptospirosis among exposure sa agricultural area kinsundan sa pag-ubog sa tubig baha kag iban pa. Nibaluan nga ang leptospirosis ang gikan sa bakterya halin sa ihi sang ilaga nga sara makasulod sa lawas sang tawo paagi sa mga pilas ilabina sa tiil.
7: Report nagikan sa sudad sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kaoyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ginbawian sa kabuhi ang isa ka mangunguma nga si alias Junito, 49 anyos kag pilaso naman si alias June, 44 anyos. Matapos ginutang sa ilaman mismo nga lugar sa barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo, pasado las 2 kahapon sang hapon, September 8. Ang suspeka mo si alias Del, nga residente sa Ganiway, Iloilo, nga temporaryo nga nagatiner sa nasambit ka lugar. Sandig sa investigasyon sa Lambunaw Municipal Police Station, hinali lamang nga ginpalapitan ang suspek si Junito kagintiro samtang nagapahunay-hunay. Isa ka homemade 12-gauge shotgun ang gingamit sa pagtiro sa mangunguma nga nakaangkon sang pila sa dughan kaguya. Nagapalagi naman si alias Del kagintiro man ang nasugata nga si alias June nga nakaangkon sang pila sa tiyan. Padayon pa ang ginabulong sa ospital sa siyudad sa Iloilo si June. Nagapalayo ng hot pursuit operation sa mga kapulisan batok naman sa sospitsado. Ginaimbestigaran pa sa mga otoridad ang motibo sa pangpanglutang.
1: Sa dugang police report, yara na sa estable nga kondisyon sa ospital ang tiyo nga ginlabos ang kaugalingon nga hinablos sa barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo sa Setyembre 7, 2026. Ang biktima mo si Elias Andres, 57 anyos. Kag ang suspect naman amo ang hinablos nga si Elias Noy, 31 anyos nga lunsay residente sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Melvin Mercado, hepe sa Kalinog Municipal Police Station, nadakpa ng suspect sa nabukid nga porsyon sang kaiping nga barangay matapos niya inigin lakat-lakat kasunod sang pagpanglabo. Ginapahayag nga yara ini nga mayara ini sang deferensya sa paminsaron kag hindi maistorya sang maayo sang kapulisan. Nahibaluan nga nagapulo pa marshal sa balay sang tiyo ang hinablos. Pahayag pa ni Mercado, ginpamangkot lamang kuntani isang biktima ang hinablos kung nakapanyapo na ini kag hinali lang nga ginlabo. Wala na man sa plano nga magpasaka sang kaso batok kay Noy.
0: Sa dugang nga mga detalye sa balita lokal, daan nga hilugot anon ang ginasundan nga motibo sang Police Station 6 sa nagluntad nga shooting incident sa Zone 2 Barangay Dulunan Arevalo last 9:50 sa gabi sa itong Setyembre 7. Ginkilala mga biktima nga sa ni alias Victor, 32 anyos, kag alias Leo, 18 anyos. Main target nga si alias Belly, 31 anyos. Kag ang suspect nga si alias Nonoy Kabog, ginabamantabanta, 48 anyos ang pangidaron. Lunsay residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Paul Vincent Pendon, hepe sa Police Station 6, ginpayag sini nga may madugay na nga sinuyaay sa tungasang suspect kasi alias Nonoy Kabog, kag alias Belly, apang hindi pa matumod kung ano ang ginhalinan sang ila sini nga inaway. Kaso naman nga frustrated murder ang ifile batok sa suspect nga at large sa gihapon.
1: Sa pihak nga bahin, tirador sang linabhan sa laundry shop sa Banwa sang Barotac Nuevo, nadakpan sa syudad sang Iloilo. Ka-K5 Aaron Refoyo sa report.
10: Mga ka-K5, tirador sang mga panapton sa laundry shop sa Banwa sang Barotac Nuevo, nadakpan sa syudad sang Iloilo. Ang mga bayo nga ginakawat sa suspect, bao iya man yung ginalibod, kagibaligya, yaring report.
11: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
10: Nakuha pa sang suspect nga ilibod ang mga kinawatan ng mga panapton sa laundry shop. Kaginakabig sa otoridad nga nakasanayan na sang suspect bilang palang abuyan. Kag natabo ang krimen sa Banwa sang Barotac Nuevo, Iloilo. Suno kay Police Captain Francis John Layog, ang suspect kamo si alias Ken, 26 anyos, kagresidente sa Barangay Pili Ahoy, Iloilo. Sa investigasyon, may duha ka mga tagreklamo ang nagpalabot sang reklamo sa pagpangawat sang linabhan batok sa suspect. Ang modus niya, ginapanilagan ang laundry shop kag sa tion sa kasakoon sang staff. Diri na niya pasimple nga kuhaon ang mga panapton. Sa pagpungusisa pa sang pulis, nag-aboard sang kwarto sa distrito sang Haro ang suspect. Ang kinawatan niya mga bayo, inabaligya pa niya. May record man ang suspect sa pagpangawat sa distrito sang Lapas, Ahoy, kag sa Banwa sang Dumangas. Naaresto si alias Ken Piragi sa hot pursuit operation sa distrito sang Haro, gabi sang Setyembre 7.
12: Ay, yung suspect, no? Ginabantayan niya lang, sir. Kay usually, sir, ang aton yung mga tindera, same time siya ng cashier, siya man mismo ga-operate sang machine. So, hindi git malikawan, no, nga magtalikod siya. So, amo na ang ginakuha ng opportunity kag nakita sang aton suspect. Amo na nang pagkuha niya sa mga laundry basket.
10: Kag mga ka-K5, disidido na magpasaka sang kaso nga theft ang mga complainant batok sa suspect. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ko sa aga, kung sa iba ng pag-Mayday sa Facebook ang pagpakigbahin sang natabo sa adlaw o kung proud moments. Pinasay naman ng isa kalalaki sa distrito sa Molo nga nag-upload siyang illegal nga droga, kag-drug, paripernalia. Iniamo si alias Toto Dudoy, 31 anyos, nga naaresto sa ginkasa nga drug bypass operation sa Zone 6, Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Alas sa 5:41 sang hapon, September 8, 2026, nabaklan sang pulis pusher buyer ang subject sang isa ka plastic sachet sa Ginapatian, Cebu, gamit ang 600 pesos ka bypass money. Na-recover ang 3 ka mga gramo sa illegal nga droga kagyara sa 20,400 pesos ang market value. Sang gintaliktan nga binulan, subject man siya sa drug bypass operation apang nakapalagyo sa dinaglangoy pa ini sa suba. Ginpanginwala naman sang subject ang pagbaligya pero aminado ini nga nagagamit sang illegal nga droga. Ginpanindugan sini nga wala siya sang my day sang picture nga may droga kag kinawat lang ang iya nga cellphone. Yara na siya karon sa kusudiya sang ICPS-4 kag pagkapakatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang balitang lokal, 5th CDSA meet opisyal na nga nagbukas sa Banwa sang Lemere. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
13: With that, by the authority vested in me, I formally declare this 5th Congressional District Sports Association Meet 2026 open!
14: Mga ka-K5, official na nga nagbukas ang 5th Congressional District Sports Association upon na CDSA Meet 2026 sa Panwasang Lemery, Martes, Setyembre 8, kag pagatakop Setyembre 12 sini nga tuig.
15: Ginpangunahan ni Dr. Robita Rispi Almansion, OIC Schools Division Superintendent sang Schools Division of Iloilo, ang seremonya sang opisyal nga pagbukas ng among sporting event sa interview sang K5 News Ransara kay Honorable Oscar C. Villegas, alkalde sang Lemery. Dako naman ang iya kalipay kag pagpasalamat sa madinalagon nga pagbukas ng among aktibidad nga amuman ang unang sporting event nga ginhost sang Banwa kon sa diin ginhimo ang opening ceremony sa Barangay Milan Lemery Iloilo. Ginpasalamatan man sang alkalde ang tanan nga nagtambong ilabi na ang mga delegado halin sa naglain-lain nga Banwa, mga stakeholders, manunudlo, coaches, kag mga pumuluyo nga nagbulig sa pagpatigayon sang event na hibaluan nga hindi nangin mahapos ang pagpanghanda sang LGU bangod limitado ang tiempo ilabi na sa pagka-delay sang pila ka preparasyon apang bangod sa suporta sang iya administrasyon kag sa pagbinuligay sang tanan nga stakeholders nangin masapos kag matawhay ang pagpanghanda para sa among hinampang. Panawagan naman sang alkalde sa tanan nga atleta kag delegado nga mangin mahinalungon, disiplinado kag determinado sa ilahang pang kag ipakita ang maayong sportsmanship sa bugos nga CDSA meet. Nahibaluan nga kapin 6,000 ka delegado ang magapasakop sa 5th Congressional District Sports Association o kon CDSA meet 2026 sa Banwa sang Lemery.
16: Salamat gid sa mga nagsuporta, mga bisita namon nga nagkatugid kang nagsaksi sa ang first nga opening sa CDC 2026 din sa Banwa sa Libre sa Barangay Milan. Ako nagpanampot din sa ang akong tugot nagpukas na nagipusoon na nagpasalamat sa mga delegasyon at mga stakeholders natin nga nagsuporta sa sininga.
14: Balita na gigan sa Banwa sang Lemery. Kami naman sa K5, Reggie Di Mayo, para sa kapiyon na balita sa Reviso Kupiro, nagkalingawan sa Kupiro K5, Kupus sa Pan.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:30 sa agang oras, ginadulong sa Tuscal One sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Nabatian mga kakipay ang kabugusan nga detalye na sa mga balita sa balita lokal. Diretso na kita sa patag sang mga balita sa balita regional.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional. Balitang
0: regional. Sa balitang regional, sunod-sunod ka kaso sa pagpangawat sa kalibo, ginakabalak na sa mga negosyante. May report si K5 Leonard Biray sa K5 News FM Kalibo.
17: Nagakabalaka ang pinaka mga negosyante sa kalibo sa sunod-sunod ng insidente sa nga pagapangawate nga nagakanabo sa 10 oras ang gabi hasta sa aga. Suno kay Mr. Amil Bungkalane, presidente sa nga Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Aklane. Natukiban sini nga kalabanan minor de edad ang naimbolbar sa mga insidente. Kagabisan nakikita sa kuha sang CCTV kamerang itsura sa mga suspect. Naburlayan si Gapon ng mga otoridade nga maghatag sang aksyon bangod nga mga minor de edad ang mga ini. Posible ngayon ni man ang rason kung nga wala sang may kahadlok ang pinaka mga minor di edad nga maghimo sang malain bangod protektado ini isang layi. Bangod sini nagapanawagan si Bungkalan sa mga ginikanan sang mga minor di edad nga disiplinahon sang tama ang ilang kabataan parang hindi maimbolbar sa kon anuman nga mga krimen. Samtang giningan yung man ni Bungkalan ang kapwa negosyante nga dugangan ang seguridad sang ilang mga establishmento para nga makalikaw sa mga kawatan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Alas 6:32 sa aga.
1: Sa duga nga balitang regional, probinsya sang Kapis. First runner-up sa Best Booth sa 37 Philippine Travel Mart. Ka-K5 Rodney Dalanon sa K5 News FM Rojas sa report.
18: Ginkilala ang probinsya sang Kapis bilang Best Booth First Runner-up sa regional provincial level sa ginpatigayon nga 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City Metro Manila. Ginpakita sang probinsya ang pinasayag ang konsepto sang balay kawayanan nga nagserbis simbolo sang pagkakilanlan na kultura sang Kapiston sa tag sang turismo. Tinutuyo sang provincial tourism booth na mapakilala ang mga destinasyon, kultura, produkto, kag iban pa nga turismo sang Kapis sa mga bisita kag tourism stakeholders nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ang nasambit nga pagkilala pamatuod sang padayon nga pagtimakas sang probinsya nga iduso kag pabakudon ang industriya sang turismo samtang ginapabugal ang identity kag resiliency sang mga Kapisnon. Para sa balitang regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Oras, alas 6:33 sa aga. Nabatiyan ang mga detalye sa mga balita sa Balitang Regional. Diretso kita mga ka-K5 sa patag sang balita sa K5 Network News. Ang mga balita sa K5 Network News, boylog gaganadulong sa atos kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba? Ang healthy nga kape ni Dr. Ramil Itang Uy maginom sang Klinika DTX Coffee Mix. Lalaki patay matapos mabungguan sang truck sa El Salvador. El Salvador City, Misamis Oriental. May report si Nanette Pasayon sang K5 News FM CDO.
19: Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ang truck habang tumatawid sa kalsada sa barangay Bulubulo, El Salvador, City, Misamis Oriental kagabi. Kinilala ang biktima na si Jason Dahan, 37 anyos, residente ng barangay PSB sa nasabing lungsod. Ayon sa ulat, sinasabing nakainom ng alak ang biktima ng mangyari ang insidente. Samantala, kinilala naman ang driver ng truck na si Rinaldo Nali, 46 anyos, residente ng Kibawi, Bukidnon. Batay sa paon ng ulat, sinubukan pa umanong magpreno ng driver ngunit hindi na ito napigilan ang truck nang bigla umanong tumawid ang biktima. Naguyod pa ang katawan ng biktima na nagresulta sa matinding mga pinsala at agarang pagkamatay nito. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng El Salvador City Police Station ang driver para sa kaukulang disposisyon at investigasyon. Para sa DTX sa 5 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Danet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, masobra 48 million nga balor sang iligal nga sigarilyo na kumpiskar sang PRO3 sa Mabalacat, Pampanga. Ka-K5 Eileen Cueva Sanchez sa K5 News FM Olongapo sa report.
20: Kasabat ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang tinatayang 48 milyong halaga ng inihinalang ilegal na sigarilyo sa isinagawang joint police operation sa Mabalacat City, Pampanga madaling araw nitong Setyembre 7. Ayon sa PRO3, dakong alas 12:30 ng madaling araw ng maharang ng mga tauhan ng Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division 3, Mabalacat City Police Station at CIDG Regional Field Unit 3 ang isang Isuzu Giga Wing Van sa MacArthur Highway, Barangay Kakutod. Sumsum sa truck ang 759 master cases ng modern cigarettes, kabilang ang 329 na kahon na red packs at 413 na blue packs. Wala umanong BIR tax stamps ang mga produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 48,955,500 pesos. Apat na sakay ng truck ang naaresto, nakumpiska rin ang sasakyan at tatlong cellphone. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez na bunga ito ng mahigit isang linggong surveillance at intelligence work at bahagi ng kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Tuloy namang isinasa ilalim sa dokumentasyon, pagsusuri at beripikasyon ang mga nakumpiskang sigarilyo habang inaalam ang mga kaukulang paglabag ng mga naresto. Balita mula sa Mabalacat, Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:37, diretso kita sa mga detalye na sa mga balita nasyonal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Sa mga detalye sa balita nasyonal, buylog na ginulong sa Tuscalawan sang DTX Beauty Soap. Para sa makinis ka kutis, marayo sa Arikis, magamit sa klinika DTX Beauty Soap. May guaba, papaya, kag ampalaya. Nga sa ragid, makapanami sang aton sini nga kutis. Sa detalye sang balitang nasyonal, ginaprobahan kahapon nga adlaw sang Martes sa Kamara di Representante ang hagna nga nagapalawig sa termino sang barangay kag sangguniang kabataan officials. Ginaprobahan sa mga mamalida ang House Bill number 10971 nga nagatag sang barangay kag SK officials sang 5 ka tuig nga termino halin sa karon nga 4 ka tuig. Pinaagi sa boto nga 211 ang nagpabor kag 13 ang nagpamatok kag 1 ang nagabstain. Ang nasambit nga hagna ang nagduso man sa ipaiway ang barangay kag SK election subong atuig kag sa baylo hiwato nini sa 2028. Samtang ginpayag ni House Assistant Minority Leader Rene Co sang kabataan party list ka nagboto batok sagna nga isa ini kam atag nga ehemplo sang nagapadayon nga political patronage sa pungsod Pilipinas.
1: Sa dugang balitang nasyonal, suportado ni Senador Panfilo Lacson ang pag-issue sang warrant of arrest batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez angot sa flood control controversy. Ginpahayag ni Lacson nga ang pag-aresto kay Romualdez ang pamatuod nga nagahulag ang administrasyon sa pag-atubang sang kontrobersiya sa flood control anomalies. Suno sa Senador, dapat nga untatana ang pagkamalaot kay Presidente Bongbong Marcos kagpagsiling nga mahuyang ang literato kagkulang sa determinasyon sa isyu sa flood control projects. Gindayaw man ni Lacson ang Office of the Ombudsman sa pagpatigayon sang investigasyon kag ginhaylo ang publiko nga suportahan ang nasambit nga institusyon.
0: Alas 6:39 oras sa DTX sa 500 Morning Newscast. Formal nga nanumpa si Anay Senator Manny Pacquiao bilang bagong atiglikom kag lead convener sang National Anti-Poverty Commission. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsumpa sang katungtanan sang Pinoy Boxing Champ. Ginsaksiyan man ni Cabinet Secretary Binhur Abalos ang nasambit kapag panumpa ni Pacquiao nga nagtalos kay Anay Secretary Lopez Santos III. Sunod sa palasyo, nagasalig ang presidente sa pagpamuno ni Pacquiao agud pabaskugon ang pag-away sa kapigaduhon, pagduso sang social reforms, pagpalapit sa mga programa kag serbisyo sa komunidad sa bugos nga pungsod Pilipinas.
1: Sa ulihing balitang nasyonal, ginalantaw sang Department of Education o DepEd nga masugura na ang pagtukod sa kapin 34,000 ka mga hulot klasihan subong nga tuig. Matapos gin kwestiyon sang mamalidha kun bala matigayon nga mapatindog ang 40,000 ka mga classrooms nga ilagin pangako antes matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Sa ginhiwat nga hearing sang House Committee on Appropriations
20: elections angot sa proposed 2027 budget sang DepEd, gipamangkot ni Representative Edgar Irise si Secretary Sonny Angara kung bala achievable ang target nga classrooms nga pagatukuron. Ginpahayag ni Angara nga nagabaton sang pondo para sa 5,000 ka mga classrooms kada tuig. Apang subong nga tuig, ginpainan ang ahensya sa mas dakong alokasyon

0: Alas 6:47 sa aga sa Patag Sang Balita sa Showbiz.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Bea Bores, gindepensahan ang pag-vlog nila sang iya ex nga si Mirai Yamada, ka K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
3: Klaro ni content creator Bea Bores ang iabahin sa mga batikos nga iyanabaton matapos sila mag-reunion sang iyaanay nobyo nga si Mirai Yamada. Sa ila pag-upod para sa vlog, ginlangulango ni Bea nga isa ini ka clout chasing move kag makabulig sa iyang makakwarta para sa ila anak nga si Victoria Hope. Apang bisan nga mayara sila sang boundaries, may mga netizens gihapon nga nakabatsyag sang kilig sa ila pag-upod. May pilaman nga wala nagasuporta sini, lakip na ang suod nga abya ni Bea nga si Andrea Brillante. Sa tungang sa mga reaksyon kag batikos online, nagpahayag si Bea sang iya panindugan kag indepensahan ang iya pag-vlog upod kay Mirai. Apang ginpahayag na naa ni Bea sa ila vlog na bisan nagaupod sila para sa ila anak, hindi sila magabalik bilang magpartner upod magco-parent bilang mag-asawa.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa Showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras alas 6:48 sa aga sa mga detalye sang balita sa Patag sang Sports.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Ateneo ginhalad ang UAAP season 89 kay Butterbonia kag Adili. Ma-report si ka K5 Enrico Sorita Jr.
5: Igahalot sa Ateneo de Manila University Blue Eagles sa nila kampanya sa UAAP Season 89 sa nagdaliwan na sandari ni Butterbonia kag Divine Adili. Suno sa team ang pagbalik sa court, ang kabahin sa ila healing process kasunod sa masubok ng trahedya sa pagkalumos sa nagligad niya bulan sang Hunyo sa duwan nila kama atleta. Ginpanugutan sang UAAP ang Ateneo nga magpasakop sa palabuton nga season kung saan ang Blue Eagles ang yara sa bagong sistema sa ilaman bago nga head coach nga si Louis Alasa. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:50 ang oras ato sa ding pagpangalagad. Dapat yan ang mga detalye sa balita sa Patag Sang Sports. Diretso naman kita sa mga balita sa Patag Sang Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balita Extra Special.
7: Balita Extra Special.

0: Isa ka misis sa North Carolina ang masaming nga nagasaway sa iya mister kay hindi magtaya sa loto. Bangod wala man sang tsansa nga magdaog kundi uyang lamang ini sa kwarta. Apang sige man gyapon sa pagtayang iya bana sa paglaom nga ini ang magadaog gid sa ulihi. Isa ka beses ginliog sang bana nga si Buddy si Glenda Blackwell nga magbakal sang duha ka Powerball ticket. Apang bangod nagapati si Glenda nga usik lang sa kwarta sa loto, napinsaran niya nga magbakal na lamang sang isa ka $10 scratch of ticket. Agud ipakita siya bana nga wala gid matuod sang nga nagadaog diri. Apang sabay lo nga pamatud-an ang iya punto, dako ang iya kakibot bangod siya mismo ang nagdaog sang jackpot nga $1 million. Matapos gin kuskus niya ang ticket. Sana all eh. Kipay ba alira?
1: Sana all gid. Amo ang ginahambal nga san okayhan mataya, san okayhan madaog sa loto kung wala ka nagataya sa loto.
0: Hindi ka magdaog kung wala ka nagataya. Pero kuya, way ko gawa gataya sa loto eh.
1: Ako way man, way ko kagitaya.
0: Oh, way man ko, way man ko. Ti way kita chance nga duha magmilyonaryo.
1: Ti malay mo base sa una mo nga pagtaya mo panapagdaog mo. Dete sige.
0: Malay mo. O malay mo.
1: O malay mo.
0: Erlina, tilar ba goles tam yaw ko nga kung ba na nga si Noel goles ka K5 Bread o Malay? Si ka K5 Bread Pasgala niyo kampo na kapangapis ang klinika DTX Coffee Mix na galibod na singiya nga mga produkto ni Dr. Amil Itang Oy. May kape, may D3 Bio, may DTX 500, may Mighty C sa iya nga tricycle. Kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning! Kay Gerlan Sumido, asyamad ba yung agagid sa inyong atanan? Mga ka-K5, nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Amuyad to ang aton sini mga natipon ng mga balita. Kami naman ang inyo alagad sa kahanginan, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kaga ko naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Bantayan, magasunod na ang Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Upod sa gyapon ang inyo alagad, ka-K5 Ray Umalay. Ini ang kampyon nga istasyon para sa mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, forever number 1 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
5: Mga bad cholesterol.
4: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
5: Di mo tambay.
4: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagpa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
4: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: aton. Amo dapat balin sigitan nimo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balindocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
8: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
8: Uy,
4: meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
8: Champion.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
8: May turbo boost na lapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, sir boy. D3 Bio plus extend.
8: Extend, champion. Sarurot gita.
4: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: D3 Bio.
11: O si Karen, nadamo isang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
13: Mga mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigit
13: grow bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500
16: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
16: amo naman
13: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
16: DTX 500.
13: Masalika DTX 500.
17: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
20: Babaka sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masaminabot layan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre!
29: Libre!
28: Wow!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Paulit-ulit na lang ang ulam.
31: Momshie!
30: Angeline?
31: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Hindi na

0: labahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasi.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi, ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
2: Ang extend.
3: Supplement for men.
2: Durtes.
3: Tapos ka ng maligo.
0: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
2: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
8: sa Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
8: Masalika.
7: Epic.
8: DTX 500.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7:08 sa agang oras. Ginadulong din sa atos kalawan sang Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na. May extra virgin coconut oil ka pa.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Alas 7:09 ang oras sa ito sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. The People's Forum, mga ka-K5. Sagi hapon ko po ninyo, ka-K5 Reyes Peha Umalay.
15: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas,
16: Ray Umalay,
15: para sa Foro de los Pueblos.
17: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
15: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
12: Today is Wednesday, Miyerkules kitang adlaw, September 9, 2026. Mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpalamati sa mga wala pa makabugtaw na may panghuragok, na may pangtulog, na may pa ang ligid-ligid sa kama. Kamusta kamutanan? Sa aton sininga mga kuturan, ginaabi-abi tanang inyo sininga presensya sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Ginatamyaw tagid sang mayo nga morning ang aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga estudyante nga naghimos aga pa nagapamahaw na, sa mga may opisina nagapreparar naman subong aga, samtang nagapangapis ang klinika DTX sa Coffee Mix, may kape ka na nakadetox ka pa. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, nami panghuragok, nami pangtulog, yari ng aton sininga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon ta daron dya! Gapanima ho ron tinyo! Bugtaw ron! Bago na mga ka-K5! Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Twinkle de la Peña, sa Ingori, La Paz, sa aton sini nga mga KSS Solid Supporters, sa mga K5 mobile taxi patrollers, mga modernized jeepneys, overseas Filipino abroad, OFW. I-like, i-follow, i-share. Live na live kita via Facebook Live, mga ka-K5. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid nga mga ka-K5 dato around the world ang makapamati sa Bali, sa Foro de los Pueblos program. Nag-permi lang talaga sa laksa. Balitang K5 sa umaga kag sa Foro de los Pueblos. Amo ni kong damo kita sa programa nga ginapungkuan. Sa aton sini nga mga ka-K5, si Mama Bebs Celeste, good morning, ka-K5 Rayo Malay. Nag-plastar na kami di sa amon sini nga pwesto samtang nagapamati si mo. Salamat gyud sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. Alas 7:12, mga ka-K5, init na kamutubig kag magtimplas ang kape, kag magpangapis ang klinika Detex Coffee Mix. No, sa kay Tita Rina Mapada sa Rizal Lapus, amo gining kape nga permeya ginainom ang klinika DTX Coffee Mix. Kay may ampalaya kag sugar sugar cane para sa mga nagapa slim sa aton sini nga mga ka-K5, nagapanami sang ila sini nga body figure parehas ni ka-K5 balira apin tiinom kamo sang klinika DTX Coffee Mix.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
12: Manayanaya ang aton sininga aga, way gawasang pagbubo sang ulan sa aton sininga mga ka-K5 sa mga pinalangga na aton nga mga taga-palamati. Gina-expect na aton ang fair and good weather condition, mga ka-K5, as per forecast sang pag-asa Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5. So, butsilingon, pwede kita ka hingagaw sang lalaban ta kag makalaba-laba kag makabulad. Para hindi mag-support-support ang aton sini nga lago. Sa aton sini nga mga ka-K5, kay kung magtigululan, yawan ka naman pamalas ang imo sini nga mga nilabhan. Damo kita sa mga labing talalupang doon nga mga balita sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Stay put ka modera kay may mga updates kita mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga development report. Ila binagid sa mga police reports naton na purang aton sini nga patrol with the ka-K5 Karen Badilla, ka-K5 Elmer Sable, at ka-K5 Makoy Espeha. Ang second day subong ko ni kita magsala sang bar examination. No, kay nati may mga pila naman ka mga nagpadulong dito sa Central Philippine University. Sa aton sini nga mga ka-K5 para nga magpadayon kag magkuha sang ila sini nga bar exam. May pila ka mga ginikanan kag proud parents na ara dito kag nagsuporta sa ila sini nga mga kabataan nga future mangin isa ka mga abogado. Sa aton sini nga mga ka-K5, tuloy-tuloy ang ila sini nga suporta nga ginapakita mga ka-K5, no, kay manami ni kay sang ginumpisahan iniblang satellite offices kag mga satellite schools nga nagapatigayon sang bar examination kundi nakatipid kag nangin mahapos sa pila naton sini ka mga future lawyer kay sang una magkuha kagani sang bar exam makadto kag didto mga ka-K5 sa Maynila. Di kong pigado kaw, kag medyo kabos-kabos ang budget mo, yawan ka pa sang panghugilap, mga ka-K5, para nga maka bakal sing imo ticket pa Manila sa aton sini nga mga kuturan. Pero manami diri mga ka-K5 kay ti diri sa Visayas, no, especially sa isla sang Panay, diri sa may Central Philippine University Iloilo, no, ginapatigayon ining bar examination para sa aton sini mga future lawyers. No, sa aton sini nga mga ka-K5. So kung taga Panay kaya, taga Capiz, Antique, Guimaras, Aklan, and even sa Bacolod City kag Negros kapahalin, pwede kag diya katabok diri sa Central Philippine University kag makakuha sang bar examination mga ka-K5. So good luck, no, for the second day mga ka-K5 sang aton sini nga pagkuha sa exams ng aton sini nga mga future lawyers. Itamyawon ko lang nga nagapamati gid nga kon sini gwapahon nga pakaisa dira sa may barangay Hinigaran, ako sa banwa sang Hinigaran, mga ka K5 no, ang Bibing Pottery and Flower Shop. Si Maria Annabel Hapitan Gyanga. Good morning landa kasa no. Salamat gid sa pagpamati kag nagabanakalabot ka pa di sa aton sini nga programa. Bisan ara kada sa Negros Occidental. May mga development kita sa aton sini nga mga report, ilabi na gid mga ka K5 no sa sini nga natabo na naman nga shooting incident sa aton sini nga mga ka K5 no didto ya sa bahin sang ining sa may banwa sang Kalinog no, may ginlabo didto sang iati sa ang tiyo ginlabo sang Inablos kag ti subong do ara na sa ano no sa mayong kaimtangan. Samtang kaso nga frustrated murder ang ipile naman batok sa sining kay alias sa Kabugne ning suspect nga nagpaniro sa duha ka mga residente sang Dulunan, Arevalo, mga KK5. May report man karon si KK5 Kim Kaluyo sa aton sining nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, natuhoy sa development kag follow up no sa aton sini nga mga KK5 matapos magluntad ining nga shooting incident dira ya mga KK5 sa banwa sang Lambunaw, kung sa diin isa patay isa man ang pilason no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero isa sa mga tutukan taman karon nga diskusyonan mga KK5 sa aton sini nga mga kuturan, aton sini ginapapaluo up ining apat ka mga kapitan sa aton sini nga mga KK5 no nga wala maka-liquidate sa aton sini nga mga KK5 sang sa sulod sang pila ka tuig sa ila sini tagsa-tagsa ka mga kabarangayan. So hindi sila makaaway, hindi sila makabaton sang lesweldo sa aton sini nga mga KK5, wala labot na hindi man sila makagamit or makakuha sang pila ka mga project no sa ila sini nga barangay para sa infrastructure o kung ano man dang ipatukod nga mga proyekto sa barangay nila, kay wala pa sila maka liquidate mga KK5. Una sa aton sini nga listahan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati si Kapitan Efren Sinayo sang Don Esteban Lapos. Kay na nabatian naton inisyal yang interview payag sini KK5 fully ready mo na karon mga pahayag nila da sa report ni KK5 Jenny Coyunan. Kay ipabati tana sa inyo kay na sa interview ni ni KK5 Jenny kay puning purong barangay Efren Sinayo do doon nabalik abutan ko kapseng sabat mo ka pa eh? Nablang mahambal ka sa aton sini nga mga KK5 nga 4-5 years since 2019 no ang emotion nga treasurer nagasalig kasi ya nga kabalo sa mag-liquidate kay kabalo sa magproseso sang mga dokumento nyo das barangay until such time na nag-resign na lang sa nakibot na lang kamo nga wala galay sa makaliquidate sang mayo sa aton sini nga mga KK5 cap no anong imo bra cap mapungko lang das na misa mo na sa punglungkuan mo kag magpuseng sa lang misa mo da no hindi ka gini mo ya ka sikyar kagka-check sa imo sini nga treasurer ha? Araw-araw pa nga din kay mo kita sang kapitan ngay salig mo lang tanan sa treasurer. Why ka gina nagiyang balday? Kamusta ang liquidation? Tanay rin ibibig i-check ko biday? Amo ni problema ko nga makakapitan ikbalo mag-check liquidation. Kay hambalan lang sa treasurer nila nga okay na kapa. Hindi ka magkabala kakap, okay na kapa. Timambal mas kapitan nga ti goods. Very good. Ang ending, mga ka-K5, alimunaw ang liquidation. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ako yung manggamo ni panabat mo kap kabrikawot niya nga sabat ni. No? With all due respect sa aton sini nga mga ka-K5 kag sa kapitan, sa mga kapitan kag kay Kapitan Efren Sinayo, sang barangay Esteban Lapos. Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi mo ya tanan-tanan ibasol sa imo sini nga barangay treasurer. Ikaw yung kapitan sang barangay sa aton sini nga mga ka-K5. Huh? Under sa imo ang treasurer, ang sekretary kag ang imo sini nga mga barangay kagawad, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So hindi ka pwede ka point finger nga ang treasurer to yung may sala. May kakulangan ka man bilang kapitan kay hindi ka kabalo mag-liquidate. Amo ning problema sa pungsod Pilipinas. when you seek and run for a public office, sa aton sini nga mga ka-K5, the only qualifications nga kinanglan mo mga ka-K5 nga i-comply, no, is you need to be able to read and write sa aton sini nga mga ka-K5. Meaning to say, ang kwalipikado, ang kwalifikasyon sa pagpadalagan sa public office, dapat kabalo ka magbasa, kabalo ka magsulat. Oh. Pero wala na butang dira nga dapat kabalo ka man magcomprehend o kung magintindi. Because bilang isa ka public official, dapat bisan gamay may ginatawag kita nga common sense. Kay kung mabakal lang sa tiyanggi ang common sense, no, sa aton sini nga mga ka-K5, kumprahan, mangumpra kita, no, kag ipang distribute ta sa mga kapitan nga hindi kabalo sa ginatawag nga common sense. Sa lima ka tuig, pinabayaan mo imo sini nga treasurer? Tapos mambal ka nga, agasalig man ko sa iya, kasalig man ko sa iya nga ti kabalo man sa kay tilima na sa katuig kadugay-dugay na sa nga treasurer. Oh, ti ano karon? Kay why mo ti mo gina-check da? Why mo gina-double check? Why mo gina-counter check? Oh, ano pa gid nga klase kapag check? Why mo gina-proofread? Why mo gina-recheck? Why mo gina-review? Ikaw yang amay sa barangay, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oh. Te mampal patos kapitan na doon sa kapitan Efren na sinayo, sang doon Esteban, lapos ka, ati alangan ko na i-deny kay ang DILG na yung mismo na, may plano ka pa yan nga i-deny ka pa? Nga may plano ka pa yan nga tago-tagoon kung ay nagambal ang Department of Interior and Local Government kagway kamugin pang meet lang ang mga barangay nyo kag mga pangalan sa kapitan nga, oh, sila na katuway gaway makaliquidate sa ilang pundos barangay. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, disabled ang mga proyekto sa inyo sini nga barangay. And technically, sinong apektado sila? Ang inyo mga pumuluyo, they cannot enjoy sang mga gina-enjoy sang ibang nga barangay nga may mga proyekto kag bago sila nga mga infrastruktura because nagaliquidate sila ya sang maayo kag nagaliquidate sila on time. Sa aton sini nga mga ka-K5. Now, this is the reality sang ginatawag mga ka-K5 nga politika sa Pilipinas. When you elect somebody to be on that position, you should be a critical thinker and dapat ga background check kao. Hindi lang tungod mga ka-K5 nga gwapo. Hindi lang pwede tungod nga taga na piyesta. Open permi ang gate sang balay ni Kap kapag gusto ka na kaon sang lechon. Dapat kilatison mo man mayad-ayad nga ang inibalang kapitan nga ginabuto namon, inibalang kapitan kag ining mga barangay kagawad nga gina-elect namon, ining barangay SK officials nga amon ginasuportahan kag gina-elect. May ikasarang bala mga ka-K5 nga magtrabaho sa amon sini nga barangay nga makahatag sang manami nga resulta sa amon sini nga barangay. Additional factor na lang na kung gwapo siya. Additional factor na lang na kung cute siya. Additional factor na lang na kung maalwan siya kag maayo sa tao. Ang importante, may ara gid nga kaalam. Kay anhon mong maayo sa tao, mga ka-K5, kung sa pila kaadlaw magpungko sa dira, no? Masalig ma lang sa hotek sa mga panulay. Masalig ma lang sa hotek sa mga panulay. Inabla ko anong hotek diri sa piyak kadlonggan, sa piyak kapagin kadlonggan, wala too, mapati na lang sa king aman, wala mo, wapols. Anong wapols aw? Hambal ko sa inyo ligad, wapolos. Why sang may nalungong? Sa aton sini nga mga ka-K5. You cannot always put the finger or point the finger sa imo sining subordinate, sa imo sining opisyales. without taking it seriously sa imo sininga position as ipunong barangay sa imo sininga barangay sa ton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now, are pageda sa ton sininga mga ka-K5 ba na interview man sa K5 News FM ang barangay Halandone State nga si Kapitan Tomas Alacre. Ah, wala galing eh. Wala galing na interview. Kaya may meeting sa kapon. Ang na-interview galing ni ka-K5 Jenny Cuyunan, si punong barangay rin ang Tito Bula sa Kalaparan na Ribalo. Pamatian tama na karoon ng iya sila nga payag. Samtang si punong barangay Carl La Pascua. May mga picture ka mo rin. Abi ka-K5 balirapin ang news center tada. Isa-isa ha ganin yung mga tsura sa mga kapitan ganin. Sa aton sila nga mga ka-K5. No? Isend ko na si mong pangalan. Kag ipakita ta na di sa may aton sini nga pagpangalagad, no? Sa aton sini nga mga kuturan. So nagsulod-sulod kamo sa public office, you should expect that your performance will being criticized, no? And review sang inyo sini nga mga pumuluyo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Oh. Ining si punong barangay Carl La Pascua nagpa-off the record ni sa nag-ayo kay ka-K5 Jenny Cuyunan nga i-off the record lang kay hindi na siya magpa-live interview kag magpa-interview kay nadudla na sa kuno. Kay one time may nag-interview siya, lain kuno gambal, lain man kuno ging post. Oh. So nagpa-off the record lang si Kapitan Carl La Pascua. Pero ibaloon tani kay ka-K5 Jenny Cuyunan karon kung anong rason sa aton sini nga mga ka-K5. Nga wala man sila makaliquidate. Lantawan yung bloody sa Pilipinas. Magpangita ka trabaho, normal kang empleyado, kagraduate ka 4-year course ha? Nakagraduate ka vocational, 4-year course, anong kinanglan mo? Kinanglan mo sang certificate of employment, background, kinanglan mo mag-agi sa interview, sa exam, sa salaay, kinanglan mo yung may ara ka enough nga experience para makasulod ka sa upra sa aton sini nga mga ka-K5. Huh? Pero bilang isa ka public official, bilang isa ka elected official, all you need to do is magpadamo sang kwarta. Ngay bakal mo tawo kay para mga mabuto kanila. Kay wala man niya sang qualification nga dapat 4-year course ka. Ano pagid? Dapat kabalo ka lang magbasa kag mag sulat. Kay bisan sa aton sining layi sa aton sining mga ka-K5, amo lang nang nakabutang, may mga ginaduso ganina sa kamera, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga dapat ko magpagsikab la higher position, magpadlagan ka like sa congressman, mayor, sa banwa, sa Senado, dapat ano kau may educational attainment, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 dapat may ara ka sang enough nga educational attainment status nga para mangin kwalipikado ka, may mga kasubong sina nga mga proposal before, no? Pero damo man ga pamalabag nga damo ga pamalabag di karon damo na karon makakas karon kag hindi ka padlagan karon sa Kongres eh. Kag hindi man makapadlagan sa Senado eh. Karon ng inyo sini karon nga senador karon nga nagakanta sa nga ano kang kanta ya to? Wonderful tonight kun dinhi na karon ka basta-basta padlagan. Kung istriktuhan mo ang mga qualifications mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palabate, amo man sa mga barangay kapitan, Oh, kung istiktuhan mo na karon mga ka-K5 ang mga requirements sa pagpili qualified sa mga mapadalagan ng mga barangay officials, kundi damo na karon mahimuyong. Sa aton sini nga mga kuturan, pabati ta na sa inyo karon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ang ining interview naton sa duha ka mga barangay kapitan, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kuturan, no, kag iintindihon tapat paton ta karon ang ila sini nga mga sabat, ha, sa aton sini nga mga K5 patpaton ta ang ila sini nga mga sabat kung ano ang ila sini nga mga rasones, no? Ako yan, di ko to kumpirme, sorry to say, ha? Hindi ko to kumpirme sa sabat ni Kapitan na punong barangay Efren Sinayo. Nga mambal ka nga ti, nagsaligman ko sa ano? Nagsaligman ko sa akon nga tresurera, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinarangga naton nga mga tagpalamati. Amo man lang ning qualifications, so ano, sa aton sini nga mga ka-K5, magpadlagan ka sa barangay, ang mga requirements, amo man lang ni, no? Dapat able to read and write ikaw. Natural born citizen of the Philippines, but silingon. Why katuya gin tawo sa iban nga pungsod? Why katuya sang dual status? Hindi kaya citizen sang iban nga pungsod? Dapat natural born citizen of the Philippines, no? And registered voter ikaw. At least 35 years old ikaw kung ti ang mahimo nga mga edad nga mga ano mo ni nga padlaganan sa aton sini nga mga ka-K5 kung ati mga senador, mga muna, no? Kung sa barangay ati wala man sang age limit, no? Ang aton lang yung nga SK amo lang na iya ang may age limit, no? Nga dapat 25 to 30 years old, no? 18, hindi kita magsala, 18 to 25 years old. Sa aton sini nga mga ka-K5. Residency, Philippine resident mo, dapat naka at least nakaboto ikaw, no? For 2 consecutive year sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Congress ka, o kung congressman padlaganan mo, di dapat at least 25 years old ikaw during the election, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Di mga muma lang na, no? Pero mangita ka, brad, di damo kasi ang requirements ka dapat dalo, eh. Dalo mo transcript of record mo, ang imo sini nga grado sa nga college ikaw, ang imo sini nga diploma. Kung halin ikaw sa ibang kobra, dapat may certificate of employment ikaw, may endorsement letter ikaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 7:34 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Hambal ni Ma'am Lodi Gulilaw, basta ko dako kwarta nga ginapangatag pag-eleksyon, madaog ginaya si Ray. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5. Actually, sa aton sini nga mga kuturan, no? Isa na sa masubo nga realidad, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 because sometimes may mga or most of the time may mga nagapadlagan nga overqualified. Number one, mga maalam. They are also graduated sa mga prestigious university. May mga ikasarang, may mga ihibalo sa aton sini nga mga ka-K5, pero because of the system sa politikas Pilipinas, no? Ining mga tawo ngani nga good intention sa aton sini nga mga ka-K5, may mga kapasidad but hindi ni sila gawa matagaan sang kahigayunan because of sa iban nga lugar kwartaya ang nagadalagan sa patag sang politika. Sa aton sini nga mga ka-K5, di ba? Oh, sa aton sini nga mga kuturan, laka ka lang makakita sang politiko or sang public official nga ginboto sang tawo tungod nga balaan sang tawo nga makabulig sa ila sini nga banwa. Bisan pigado, bisan way kwarta. Sa aton sini nga mga ka-K5. And that is something nga dapat i-value mga kauturan kag dapat sundon sang iban pagid nga mga kabanuhanan, sang iban pagid nga mga kabarangayan. Nga sa pagpili sang aton mga opisyales, no, hindi lang ya basta-basta nga dapat manggaranon ini, may kwarta ini, whatsoever ini, no? Damo ni pamilya, etc., so on and so forth. Lantawon naman eh, no? Number one, amuning kakatabo. Di ko nag-ilay ka na sa kapitan, karong nga nagbalo mag-liquidate ko ni. Why may nalungong ko ni? Pag-correct ka na sa treasury, raya ko sa legal sa treasury. Dapat ibilang isa ka kapitan, gatoon ka man, versatile ka mabla, flexible ikaw nga kasi ka kapitan, nga kung pananglitan may sala ang treasurer, makita mo na yun, di paano mo, how can you detect errors if, number one, di kakbalo? Satun sini nga mga kakipay? Oh, why mo nagyan? O, parehas lang bala di sa obra ka sa radyo. Satun sini nga mga kakipay? Kung nag-obra ka sa radyo, kung naagyan mo mangin isa ka reporter, naagyan mo mangin isa ka newswriter, naagyan mo mangin isa ka technician, naagyan mo mangin isa ka digital na officer, naagyan mo mangin isa ka anchorman, satun sini nga mga kakipay? Somehow, makakomentar ikaw, makakorek ikaw sa imo sini nga mga kopdanan o sa imo sini nga mga empleyado because naagyan mo na tanan-tanan and with that experiences, ging tunan mo, ging master mo sa ton sini nga mga kakipay, hindi man nga pagpungko mo dayon, kagpagsulod mo dayon sa ton sini nga mga kakipay, sa God ka na dayon mag-report, di ba? Oh, siyempre ginatunan mo eh, gapanilag ikaw, tiyan mo man akong kapitan kaw, kung baguhanon ka nga kapitan. Siyempre, may makas ka man nga makatuon, may makas ka man nga mag-master dira kung ano ng mga prosesos barangay. Oh, masteron mo dira kung paano ikaw makabulig sa barangay. Hindi nga masteron mo dira kung paano ka makapangawat sa barangay. Masteron mo kung paano ikaw makabulig sa barangay. Nga matadlong mong sala. Oh, kung sala nang ginobra ni Tresurera, makorek mo. Kung sala ginobra ni Sekretary, makorek mo. Kung sala ginobra ni Kagawad, makorek mo. Because ikaw ang leader sang inyo sini nga barangay. Tikaron kong Miss Nuwang ikaw, paano mo makorek ang sala kay Miss Nuwang ikaw? Kundi ka pang tuntuhon sang Tresurera mo? Ikaw pang tuntuhon sang Sekretarya mo? Ikaw pang tuntuhon sa mga barangay kagawad mo, kaya nga man, Miss Nuwang ikaw. So dapat bakas kagid nga makatuon ikaw para hindi ikaw matuntuhan sa imo nga mga kaupdanan. Sa ton sini nga mga kakipay, hambal ni Ma'am Nene San Presya, baw, may nabalaan gid ko na sir, salig lang sa sekretarya, kag daw hindi gid kabalo, magbalanse. Oh, si Ma'am Shamira, fake gana kagumban, amo na yaguro nga halin sa treasurer kay may kamakamalahan si Kap. Hindi ka balo mag-magic-magic ka papilis, Kap. Aw, pigaw eh. Ma'am Beth Edar Lilia, good morning, Ged. Kay Ma'am Lodi Gulilaw, basta at dako kwarta nga ginpangatag pag-eleksyon, madaog na yan si Ray. Kay ang mga nagaboto sa iya, mga nagbaton man kwarta. Karon ginakwarta man sang opisyalis ang kwarta ka barangay, kay ila man ginabalik sa barangay nila ang problema. Amugid na, not all ha, why kita gambal tanan? Because kanamo kita sa mga barangay kapitan, mga amigo, mga mayo man? No? Mga mayo, mga makita mo gid ang mihura sa barangay nila. Pero the reality is, may mga kapitan gid, kag barangay officials, kamo sini? No? Sa ton sini nga mga kakifive. Ang pamangkot kira, why lang bala kamalo si Kap nga, nagsalig lang sila bala sila treasurer wise lak baloy nila macheko kon basi kag nabudlayan man ang treasurer magliquidate kay nga aman kay duwala man siya sang inog liquidate.
16: Komentaryo nga pata kag serbisyo nga wagas
18: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
12: Hindi bala mabudlay magliquidate kung wala ka sang iliquidate. Paano ka magliquidate sang isa ka bagay nga wala ka sang inog liquidate? Just try to think of it, mga kakifive, istoryahan, taka mo. Nano, oh, liquidate ka na kung ka liquidate. Paano mo na liquidate? Di ba glingin ulo mo? Kung ako, treasurera, ma-resign man ko. Anong butsilingon ko nga why ka sa iliquidate? Kay tungod ang kwarta, basi way mabalaan, kung diin, nagkadto. Diin gin, gastos. Di ba? Sa ton sini nga mga kakipay, di paano mo nakaroon liquidate? Malingin, gin man ulo mo eh. Sa ton sini nga mga kakipay, sino-sinong gantos ang pumuluyo? Sa ton sini nga mga pinalangga ng mga tagpalamati. Good morning, gin. Sa kay Mambing Space J, kay Dodoy Altoveros. nga nagpamatigin sa aton sini nga pagpangalagad. Bantayan ta nagkaroon when we come back sa aton sini nga pagpangalagad sa Follow de los Pueblos program, Kopo News Gapon, ka K5 Ray Umalay. I-kwaon ta report ni ka K5 Jenico Yunan, ka K5 Paul, and i-preparar ang payag ni Kapitan Efren Sinayo, kag ni Kapitan Renan Tito Bula sang Kalaparan Arevalo. We have 40 live viewers right now sa aton sini nga mga ka K5. Stay put ka modera. Damo pa kita sang pagadiskusyonan.

0: Aparicio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
0: Yung may D3.
2: Mapatas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
0: Yung may D3.
2: Mapatas, mga butika.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Second Tier Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
8: Red Horse Beer in Uman Whistle.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka
2: Eye Care Gold Capsule.
11: Ang kapsula ngagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa.
2: Eye Care Gold Capsule.
11: Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract.
2: Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma,
11: mag-Eye Care Gold Capsule ka na.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at na.
11: Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One
2: a
14: week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
2: Mighty C,
14: epektibo.
2: Mighty C!
15: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabalin si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
15: Mabaka sa mga butika.
17: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
18: Mami!
17: Angeline!
18: Walang masama sa okay lang.
17: Pero,
18: sa Star ka na.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Basi

0: Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, Corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galao magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
13: Mag-DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DTX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis mo!
13: DTX 500!
14: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
15: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
14: Ay,
15: ang mga lang nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato, Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
14: Correct.
15: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
14: na?
15: Dapat niya wala pa?
14: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
15: Saan o ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, ti imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may aras ang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
16: DTX 500.
8: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay,
8: DTX 500.
16: Masaligan,
8: epektibo,
16: DTX 500.
15: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
14: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
15: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
14: Ay?
15: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
14: Okay,
15: imagine ba? Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah.
14: Uh-huh.
15: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
14: Gusto.
15: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
14: Mm-hmm.
15: Tatlo, Sir GP?
14: Mga kainit mo, no?
15: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
14: Ay,
15: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman
19: for Man.
17: Extend Food Supplement for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masalikat.
1: DTX 500
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
5: Oras mga ka K5, alas 7:59 sa atong sining pagpangalagad. Welcome back sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
5: Good morning again sa aton sining mga pinarangga nga mga kuturan nga nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gina-remind namon kamo nga mag-inom gid sang klinika dito Bayo. Sa nagalain-lain nga lakas ang panahon, dapat lang magtumar sa mga suplemento nga sarangid makabulig sa aton sining ikaayong lawas. Ang klinika dito Bayo may vitamin D3 kanamay, extra virgin coconut oil kapa. Nagapatay sa mga kagaw bakterya sa aton sining lawas, mga viruses. Napamatud-an na sang aton sining DOST, Department of Science and Technology, kung ano kapektibo ang Clinica D3 Bio. Kaya ang Clinica D3 Bio nga may VCO kag virgin coconut oil, ging testing ini mga ka-K5 sa pagpainom sa may mga mild symptoms ng COVID-19 during pandemic. Ang tanan nga may mga mild symptoms sang COVID-19 ang nagalalayo sa pag-inom sang VCO o kon extra virgin coconut oil. Ang mga simptomas mga ka-K5 sang COVID-19 ang nadula kag nagalalayo ang mga nagka-COVID. Kaya gani mga ka-K5, ini gipabaskog pagay ni Dr. Ramil Itang Uy, ginupdan, gibutangan, ginkombinar sang vitamin D3, ang virgin coconut oil mga ka-K5. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang oras, alas 8:00 sa aga. Mabakal ang mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Haro branch naton sa tanan-tanan ng mga taga-Haro. Kadto kamo diri sa may tupad kilid sang Robinson Saro, tupad sang St. Roberts International College, na pahamtang ang Clinica di Alternativo Medicina dira. Barato kag may free consultation, wala sang bayad. May free check-up kita dira sa aton sining mga ka-K5. May mga schedule kita nga pwede ka mo makapakonsulta. Kay gani sa mga ka-K5 naton, kadto ka mo dira kag magbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Sa Pasig City branch naton, dira sa may Poblacion nila Wood Pasig City, sa Kalinog branch, sa may Cosmart Kalinog, sa Miagaw, kag sa aton sining nga Sara branch. Dira sa may RGM building mga ka-K5. Kadto ka mo dira sa tonsuri nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Available ang mga suplemento nga epektibo ni Dr. Ramil Itang Uy. DTX 500, MyTC, DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio, kag DTX Beauty Soap. Alas 8:01 sa aga. Nagka-standby sa linya si ka-K5 Jenny Cayunan. Counter report sini, may kang tanan sa siling pagka-interview ya sa pila ka mga barangay kapitan nga wala pa makatapos ang ila sini nga liquidation. Unahon tanay ka K5 Jenny, si Kapitan Efren sang barangay Don Esteban Lapus. No? Sa iya sini nga payag dito. By the way, nagapamati sa to ng gapuhon nga MLGOO officer sa Banwasang Pototan nga si Sir Reno Tanchongko, no? Isa sa mga mayo ni kagga one call away na ton sini nga MLGOO ni sa Banwasang Pototan. Good morning, sir. And thank you again sa pagpamati diri sa Foro de los Pueblos program. Ka K5 Jenny, unahon ta si Kapitan sa Don Esteban.